0: lakas na immune system booster.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ang ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwedeng humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high-quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating mismong puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 users.
3: Kapag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Ito ang XFM Network Philippines.
0: sa bawat araw. Saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Balikta mga katropa sa ato ang tulumanon. Kining bahina mga katropa, hatod ka na to sa Santon Plus Gold mga tigpaminaw. Santon Plus Gold mo pawalas mga acid sa itong lawas, kolesterol mga katropa, at sa pagtaas sa pressure sa itong dugo, labi na pag inahinay, pagbaba sa ito ang mga sugar mga katropa. Maunay ang nakanindot mga kaigsunan sa maong Santon Plus Gold mga katropa. Alas sa 8:10 na sa ito ang pag-uban-uban, din hitas kaduhang topiko mga katropa, agay nindot kayo mga kaigsunan. Okay, katrupang Limuel, ugwa ko masayop, murag ikawalo.
1: Day 8, oh.
0: Sakto. Oh no, ikawalo. Kagahapong adlawa mga katrupa sa Bakbakanay, tali sa prosecution panel, og sa defense team, ani VP Sara mga katrupa sa nagpadayong impeachment. Onya, ugwa ko masayop, katrupang Limuel, kining katapusan sa threat mga katrupa sa pagpanghulga matod pa kang BBM mo'y katapusang witness kini si Attorney Matibag ang director mga katrupa sa National Bureau of Investigation. Pusa! Atong kumustahon kay dagko ba kaysa ginhangwag hapon katrupang Limuel mura magipungahan basi gikan magutos sa naglakaw. Correct. No, gikan magutos naglakaw katrupang Limuel. So unsay nakita ni mo gagahapong adlaw katrupang Limuel sa ginihang nahitabo ang cross-examine kang director o attorney director Matibag sa NBI katrupang Limuel.
1: Actually, di sa tamo tabok dito sa cross-examine katrupang Junji. Ato pong hatagag pagtagad ang iyang mga pagpaningkamot.
0: Pagpaningkamot, oo.
1: Kay naningkamot na pagkitaon niya siya.
0: Nagkikigipungahan gani.
1: Tunga dito sa Senate Impeachment Court kay para maka iyang pamatud-an.
0: Oo.
1: Nga kuno ang atong Vice President Sara Duterte, mihimo yod kuno og pagpanghulga sa kinabuhi sa atong Pangulo, apil na ang First Lady og former Speaker
0: Martin Romualdez.
1: So muna ang iyang tinguha kagahapong adlawa nga nitunga siya.
0: Moto nitunga.
1: Pero sa iyang pagpaningkamot kaya trupang Junji.
0: Ano na may pira?
1: Nagyapod tayo mga nakita po nga mga actually gidaig na ito iyang pagpaningkamot ito.
0: Okay.
1: Kapod tayo nakita gyapon nga mga pagsaway.
0: Kagahapon. Unsa may isang nga nakita ni mo katrupa?
1: Kita, mura man po tayo ini o Senator Judges
0: Na maniit po. Maniit ba yata? Timbang-timbang ba yata po? Basta kayo mo tanawgan ika.
1: Timbang-timbang
0: po ka. O kinsay nagsultis tinuod. O kinsay nagimuhimo o istorya. O kinsay dili, di ba?
1: Maingon silang, maingon si Matibag nga, ang ipangan, Melvin man iyang pangan.
0: Melvin.
1: Abogado, pag yun.
0: Abogado, attorney.
1: 29 years
0: nga abogado.
1: Abogado.
0: Sige.
1: Maingon siya katropang Junji nga, ang iha ko nung pag-imbestiga ining kaso nga threat sa atong mahal nga presidente, kuan yung kuno, kanang
0: planado.
1: Dunag yung kuno'y basihan nga tinuod yung kuno ang pagpanghulga. Pero, muna giingon ka trupang Junji,
0: nga pero.
1: Tinuod yung pagpanghulga, pero nga nung nga, wa pa ni napasa nga ito na sa korte ang kaso.
0: Okay, kung tinuod, dapat gipasa, dili na maabot sa impeachment.
1: Imagino na ito ka trupang Junji, nga ang katong press conference, na itabo atong
0: 2024,
1: December. Pila na kabulan gikan karon almost 18 months na pa siguro.
0: Gikan sa kon 1 year na kay 2025, 2026 na gutaron. Hapit na pud gani ta mo end og 2026. So tuig na kapin.
1: Tuig magduha ka tuig na.
0: Hapit na duha.
1: Pero until now,
0: walay
1: sa paday nila nahibali og kinsa tong kasabot
0: gani
1: ni Bibi Sara.
0: O nga tao.
1: Kinsa tong tao nga iyang gisogo, hangtod karon sige paday sila.
0: Wala. Nagsige daw sila og pangitaay.
1: Duha ka tuig na hapit. Wa pa lang dahil sila kaila o ginsa ni gisogo or ka-istorya ni BP Sara nga kung mamatay siya, patyon si BBM, patyon si Lisa, o patyon si Speaker Romualdez. Until now, wa pa sila makakita.
0: So mauni ang giluwatan kagahapon ni Matibag.
1: Padayon pa di ilang investigasyon. Pero kung padayon ang ilang investigasyon, nga naman nga gusto man nilang ipa-impeach si Vice President Sara tungod ani nga nga kaso nga wa pa man dai sila nakapamatuod. Under investigation pa man di ay.
0: Pag magisgot og under investigation, nagpasabot wa pa hitman nga kini nga hitman maoy ilang ipresente ang maog yung nigisogo ni BP Sara.
1: So meaning, si Vice President, wa pa ni nila na prove na nag-hire bagyod og hitman?
0: Wala.
1: No? Or assassin?
0: Assassin. O, kining planong pagpatay.
1: So wa pa na pamatun? Eh.
0: Wala.
1: Kay under investigation pa man.
0: So,
1: ikaduha, mayingon si Melvin Matibag nga, abogado ra ba na siya? Attorney Melvin Matibag.
0: 29 years.
1: Mayingon siya nga, ang NBI kuno
0: nagpatas
1: ang ilang pag imbestiga. Pagtratar ining akusasyon ni Vice President Sara Duterte, patas kuno. Ang pangutana ini karon katrupang John Jay kung tinuod ba yun nga patas siya?
0: Patas. Oo.
1: Kay nigawas man sa cross examination kagahapon katrupang John Jay. Nga naaman da ini kasukodaan.
0: Oy.
1: Naaday kasukodaan ni si Melvin Matibag.
0: Naa kay gipang present man ang iyang mga post kagahapon adlaw nga naay post niya sa 2024 pa.
1: Dili ni post kundi li. Wala ni siya, mura ni siya og magsusuwat.
0: Writer. Oh, kanabang columnist.
1: Dito sa newspaper nga Daily Tribune.
0: Dito na basahan.
1: Opinion section niya.
0: Comment.
1: Nagkuan siya nag-publish.
0: Nag-publish siya dito.
1: Og opinion nga mga pagpangdaot kang Vice President Sara. Gitawag niya si Inday Sara og Bratinilya.
0: Sa mga pinulungan, murag mga
1: research ka to pag
0: Junior. Kuana, murag ka na bang mga Latin, no? Mga Latin nga mga pinulungan. Murag bisod sabton.
1: Tulo ka publication niyang gi-publish ka tropang Junji, kay ang primero Inday Sara da Bratinilya.
0: Da Bratinilya,
1: Ikaduha, da Bratinilya is a flat spare tire. Ang ikatulo, Bratinilya Sara and her bad habits. So meaning, kini nga mga opinion niya dito.
0: Papandaot na.
1: Pagpangdaot. Negatibo ang iyang pagpanglantaw sa atong Vice President Katropang Junji. So miingon siya nga patas. Ang iyang
0: pagka-imbestigar.
1: Isip in by director, dapat patas yun.
0: Patas,
1: Pero daan naman ay sa kasukodaan.
0: Mao gani, no? 2024 pa, iyang mga post, iyang mga message.
1: Unya, daghan ang iyang mga testimony dito Katropang Junji, no? In fairness atong mga tigpaminaw, ayaw mo pag tuo nga kami wa ni pabor or ni pabor kang Vice President Sara, pero base sa testimony ni Melvin Matibag, ubay-ubay dito ang iyang gipang mention dito katrupang Junji nga dili related
0: sa impeachment.
1: Kay, pag mo yun kag saksi, pag mo yun kag testigo, ikaw yun na yung nakakita. Ikaw yun na ang base sa imong kaugalingon nga kasinatian kay witness guga.
0: Witness,
1: pero natingaman tagagahapon katrupang Junji nga lakip man sa iyang gipagawas ang katong affidavit kuno katong DDS gani nga
0: si Las Cañas,
1: katong ni angkon gani nga hitman
0: si Las Cañas,
1: si Arturo Las Cañas. Kay kuno dito sa affidavit ni Arturo Las Cañas, na mention kun ang pangalan dito ni Vice President
0: nga
1: kuan kuno siya kanang mayor pa man to siya nitong mga panahuna. Nga kabahin kuno siya sa kining Davao Death Squad.
0: Uy, grabe ko yang ano?
1: Mao na makaiyon
0: sa DDS, katong gitawag og DDS.
1: Mao bitaw ni nga ang defense panel kay nakuratan man sila atong affidavit.
0: Nakuratan lagi kay wala man notaryo he.
1: Walay pirma. Nakuratan sila mo to nga karong hapon. Pabalikon ko ni sila og
0: cross-examine na pod.
1: Ipabalik ni si Matibag unya kay i-cross-examine.
0: Examine,
1: Kay, ngano man nga...
0: Nuway notaryo.
1: Na may affidavit ni Las Cañas nga...
0: Tuwara man to sa...
1: ikaduha, kato mga dokumento nga pila to ka page, wa man day na notaryo.
0: Uy, pastilan.
1: Masa man to, wa man to na notaryo. Basig, walay abogadong mudawat kaya to?
0: Base kay anagyod kay siyempre ang ilahang pagtuo kay SCB gihapon din.
1: Barato ra diyan mga panotaryo
0: atong barato na eh. Kadagha abogado na nila.
1: Kapila na ko naka panotaryo na itag 250 na itag 500.
0: Dako magani kay gasto anang sa impeachment. Grabe naman pud og kanang pagnotaryo lang og di gihapon makabayad.
1: Kay pili mo kanang affidavit niya pagpanumpa.
0: Manumpa ka og unsay na adto as affidavit nimo, mo ni imong isulti didto.
1: Panumpaan gyud mo sa abogado.
0: Nga dili ka pwedeng musimang anang imong gipanumpaan nga affidavit.
1: kadudadura kay no nga dugay-dugay naman siguro ning affidavit nila sa kanya.
0: Dugay na kay 2024 pa man.
1: Pero wala dai manotaryuhan.
0: Uy,
1: usa man ina limtan ba ni katropang
0: Jose? Basi na limtan. Basi na limtan gyud na.
1: Or walay abogado nga modawat para monotaryo.
0: Moraging ana gyud. Oh. Kay og ako po'y abogado nga license ko pag abogado ni pagtan-aw ni mo di. Uy. Matay ako, madisgrasya akong lisensya ni o magpataka akong papirma ni.
1: Diba si bakak to niya ang mga gipang sulti dito.
0: Oh, tumo-tumo.
1: Tumo-tumo.
0: Na.
1: Kanang, kanabitong bunga ra sa imagination.
0: Kanang mga huna-huna lang ba?
1: Oo.
0: Oh, okay, dili, magsilbi.
1: Basig damgura to niya, yung gisuwat dito sa iyang apidibit.
0: Oh niya. Diba? Mao na dahil gidala din matibag diha din sa impeachment dahil, kaya gibasihan ng ganglas kanya.
1: Mao na. So mao na ang usa sa atong mga, di man ta judge, pero makasaway ta. Gani, si Senator Pia Cayetano.
0: Oo, oh,
1: nakasaway po siya.
0: Nakasaway.
1: Anyway, ato na ipabati unya ni Balik at Rupan Junje.
0: Okay.
1: Ang pagtingog ni Senator Pia Cayetano, gi-question niya si, katong gwapa nga si Luistro.
0: Luistro.
1: Oh? Gi-question niya, ano nga?
0: Idol ni Wilma Joaquin.
1: Ano sa kano ka-importante? Ang testigo nga si Matibag nga nagdada atong dokumento nga wa maday notaryo.
0: Wa notaryo.
1: Ay. Ulawa kayo paminawon katropang Jujek.
0: No, gani nga nalingaw gani ko gagahapon adlaw na minaw katropang Lumilno kay nagtuo man ko og nagtuo ko og baka na bang badisgasya ni gid ang si Sara ato. Kay guwahi biyaking
1: gani testigo.
0: Kani man kang witness niya abogado. 29 ka tuig nagpagka abogado. O niya, director pag yun sa NBI.
1: Correct.
0: Nalimang ka na niya, basta-basta ho nananimo na ugmonay mo witness na.
1: Anyway, balik tayo na katropan, Junje.
0: Atong paminaw nun niya.
1: Humasa pa pila kong commercial.
0: Paminaw na to niya, mga katropa. Standby mo, ay mong pamilok niya, mga katropa. Gawas. Kaya pagbalik, ipapli na to niya, katropang Limwel. Kaya papli na to. Kaya basing makaingon na silang nagbuhat-buhat rapot ang imagination rapot ni ato ang yaw-yaw din rin.
1: Correct.
0: Sige, balik tayo mga katropa, ha. O man lamang sa ato ang pahinomdom.
2: XFM. XFM.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Sauna! Sugarol kayo ko! Oh! So kad gilawin ako sa X, di na ko sugarol! Alangan nga! Kurot naman akong kwarta! Kada ko bungot ito'y exciting!
5: Exciting!
6: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayong trabahoan.
7: Oh, sige ma.
6: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
8: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapi.
9: Xanthon Plus Coffee Mix.
10: O si Vivian, conscious judo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judo kung ang sahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud to daay yung ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
9: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako di si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dun mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema, Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Ay, tinusunik ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na ang dunay batiol sa lawa. Dako tabas sa kuha ang Premium D3 kay sukat nga naga-maintain ko ani na matikda na ako ang moral lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na po nagatukar ako migraine. Certified user ng Premium D3.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
13: Dili na lagi.
12: Kahit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
13: Sa muka, oy.
12: Nung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
13: I'm tired. Stress.
12: Dong.
13: Unsa man gyud?
12: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
13: Turbo.

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Ako si May-an, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minamjud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tambay.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usaga professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa, santang dili pa kaayo mo sa kila. Tumaran dayo na ako o Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Talk to doctor. Pili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: May man among pagkuan sa kanang Santon Plus.
5: Kumusta sa pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix? Unsay nakatabang?
4: Kuha, nagatong akong sa kutok-kutok bitaw. Nawala, murag nawala ang hapdos. Tapos ang sa kumbana, pagpaihi bitaw. Sa yung prostate, kailangan sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor na tayang tambal, niinom gipot siya, anak. Mugin na ba yung coffee pot kay ang synthetic ba yan, mas makaano ba yan sa kanang lawat na hilig ba ganit sa coffee? Nangapin na ka, nakatambal pa ka sa ibang balatian.
3: Nangapin na ka, itambal ang pagkao, Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: palit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: side. Baliktad mga katrupa sa tuang pag-uban-uban. Ang mga tigpaminaw, kining bahina, hatod ka na ito mga katrupa sa Clear Skin Herbal Soup. Kining sabon ni siya mga katrupa ang maoy gamiton panahon sa inyong kaligo. Mga katrupa, maoy na kanindot kay natay Clear Skin Herbal Soup kung panahon sa itong pagkaligo. Muna itong gamiton, kaya mupahamis po di, mupaputi po di ba katrupa? Mupahayag ni sa itong panagway. O niya, paghuman na itong ligo mga katrupa, bugnaw ang itong ang lawas. Kape na yun taong santon gold coffee mix with glutathione collagen at doble. Doble ang resulta baga katrupa. Pasti lang nindota yun paminaw. Ting nindota paminawon mga katropang dumble ang dagan sa imuhang lawas mga katropa.
1: Okay. So, mao to katropang Junji, no? Nga kagahapon nagtuota nga na, sa pagtestigo ni Matibag. Ma-convince ta ba nga
0: katong
1: ang Vice President Sad-an?
0: Sad-an gyud, oo. Yeah.
1: Pero daghan mag mga na-mention gyud si Matibag nga mga pangalan, no?
0: Oo.
1: Pati si Basti Duterte.
0: Oo, na iya diba, man itong inter. Oo, katong...
1: O ba niya, mayor sa Davao?
0: Oo, Davao. Oo, katong kalabot at itong ulo ra sa presidente ang gikinahanglan na mo.
1: Ang pangutan na diha nga, di man si Basti ang itong gikasuhan.
0: Oo, mao gani, no?
1: Si Saraman.
0: Si Saraman.
1: Anong naabot man ta sa lahi na tao?
0: Unya.
1: Di ba?
0: Naabot at itong pagpanumbag sa sirif.
1: Correct.
0: Oh, yep, ni action pa yun siya, ni hanap pa yun siya, oh. Mauni, di hanap sa dito pag-present, agapong at lawa.
1: O, ang pinakakuan nyo dito, murag makauuaw ba kay nagdadaa itong papel nga wa ng notaryo?
0: Mauni,
1: gisaway ni Senator Pia.
0: Tagahapong at lawa.
1: Base sa Rules of Evidence katropang Junje, kinahalan yun ang mga ebidensya sa
0: notaryo.
1: Mga documentary evidence.
0: Nya, mga
1: Julie notarized.
0: O, nya, mga authentic yun.
1: Mga kagahapon. Aw, nakadawat yung
0: lecture.
1: Si Luis Tro.
0: Sa ito, pag-lecturean siya kahapon at dawa.
1: Atong paminaw ni pahayag ni Senator Pia Cayetano.
0: Atong paminaw ang katropang limbel.
2: Is Canas an important witness for you, for the prosecution?
3: With all due respect, Your Honor, the purpose of the testimony is to present what transpired during the investigation of the Special Task Force. As to whether or not, what probative value it holds, it is not part actually of the decision of the prosecution, as what we are intending to do here is to present only what happened during the investigation of the NBI, Your Honor.
2: Mr. Presiding Officer, the rules of evidence are very clear. You either present a witness who provides your testimony, or you present a document. And in terms of documents, Rule 132, Section 19 says there are two classes of documents, public documents and private documents. Included in public documents are documents acknowledged before a notary public. Yung pinakitang document is not acknowledged by a notary public. Pwede naman din ang private documents as the other class. If it can be shown and authenticated in any of the following manner. The person saw the document executed or written. Nakita ba ng witness mo na sinulat yon? Nakita ba niya?
3: Your Honor, we can...
2: No, please answer my question.
3: No, Your Honor.
0: Nah.
2: Oh, the next manner of authenticating, by evidence of the genuineness of the signature or handwriting of the maker. The defense said ni walang original signature doon. Do you disagree with that?
3: We don't, Your Honor.
2: Okay, and the third, by other evidence showing its due execution or authenticity, did you provide?
3: No, Your Honor. No.
2: Okay, so simple lang, Mr. Presiding Officer. They're trying to prove something by showing a document that any law student, even yung mga kababayan natin na nakikinig na ngayon na ang dami ng alam sa procedure, will tell you na hindi acceptable yon.
0: Mao.
2: And with all due respect, katulad din nung kahapon na humingi ako ng payo sa inyo, again, I will not name names, we had a discussion in caucus na you cannot unsee what you see. You cannot unhear what you hear. So pinalabas yun. Wala akong problema na palabasin yun, pero do your job and present the proper witness and the proper documentation to do that. Do your job. I'm addressing this, Mr. Presiding Officer, to us as a body. Kasi hindi tama yun. Magdidesisyon tayo, you warn us, pero pinabayaan natin na makita yun. Minamarkahan pa, submarkings. What's the purpose of all that?
3: May I...
1: So, mo ito katrupang Junji.
0: Oo. Na?
1: Nakatilog yun o...
0: Mm. Morag... Morag mo ba? Morag, na-inter mo ito nga isisi?
1: Oo.
0: Morag mo ba na? Ang kuha na?
1: Yes, katrupang Junji. Nga naingon to siya nga sa ICC kuno.
0: Oo.
1: Naingon si Luis Trong nga sa ICC kuno, wala na'y...
0: Oo.
1: Notaryuhay.
0: Notaryuhay.
1: Mm. Pero anyway, ingon ni... Iskudero nga, di man ta ICC.
0: Oh, di man ta ICC. Mm. Sa ito, pasol pa sa palpal. So, nagpasabot katropang Limwell na katong dokumento nga gibasihan ni Luis Tro, kining idol ni Wilma Joaquin. Mm.
1: Nagidadala ni Matibag.
0: Nagidadala ni Matibag. Walay
1: pulos.
0: Notaryo.
1: Why pulos?
0: O, mabutang na lang yun siya, why pulos? Kawa may notaryo.
1: Mm. Oh. It's the rules of evidence. Mm. Kinahanglan jud nga notarize.
0: Okay, mismo giamin baya gyud ni Loistro sa diha nga gi-cross-examine siya ni judge, no? Piya kay tano senator. So giamin niya nga no. Wala gyoy nagpirma nga abogado ana. Way notaryo. Kay ang makapirma sa notaryo abogado ra man.
1: Correct.
0: Oh.
1: Unya si Matibag. Ingon pa ni Cayetano, wala man ni nakakita sa paghimo gani sa affidavit ni Las Cañas. So unsaon niya pahimong witness?
0: Unsaon man na tuwa man giasagha karon sa Las Cañas karon?
1: Unsaon niya pagka credible witness kung mismo katong dokumento wa kay sa kabalo og si Las Cañas bigay naghimo ato?
0: Oh, mo gani.
1: Basig si Trillanes bigay naghimo ato?
0: Oh, kanwa ta kabalo, di ba? Kay best friend ra ba ni si Trillanes og si Kuan, si Las Cañas. Oh, best friend da sila, so wa ta kabalo, di ba?
1: So mao na katropa.
0: Kay Las Cañas man nga apidabit ang gigamit.
1: Oh, ni ikaduha, murag naigo po to si presiding officer Jesus Cudero sa ingon ni Pia Cayetano nga nung gidawat sa impeachment court kanang mga dokumento.
0: Oy.
1: Gimarkahan pag yun.
0: Gimarkahan pag yun. Ah. Unya, ayay.
1: So, muna
0: okay. Ang mga papel manggod, mga dokumento manggod nga adi sir ipasa sa impeachment, gikuha na, gina-check na. Kung kini angayan ba ni siya nga i-forward hatagaag pagtagad paingon sa impeachment. Ayay, di magsilbi. Unya karon pas ato way notaryo. Abi nimo katropang Limwell akong nasabtan ha. Sa nasabtan bito na katropang Limwell. Kana bang mura sila og gilibog pag ayo katropang Limwell?
1: Possible.
0: Kana bang mura ba sila og kana bang mura na sila gibutahan bitaw kay ano mang nakalusot ba na? Nga kabalo man sila, nga masangit yun sila, maulawan sila kung makalusot ng way notaryo.
1: Siguro, katropang Junji, nalimot sila tungod sa excited.
0: Excited ba? Si Pod, tuod.
1: Si Luis Troperting, excited.
0: Oh, excited bang kayo na? Oh. Mabitaw ng grabe yun na si...
1: Naghinam-hinam
0: bitaw. Mabitaw ng grabe yun na si katropang Wilma Joaquin Momina. Okay, iya man ang idol na si Luis Tro. Hinam-hinam, naghinam-hinam si Luis Tro.
1: Katong na ay puti nga mo.
0: Katong na ay nagkaon o katong? Bubble bum. So ang nahitabo katropang Limwell maglisod gyud na og lusot.
1: Correct.
0: Kaya nga naman wala man ta. Wala may notaryo. So man ang mao nang kita mismo nga dili ta mga abogado
1: makasaway ta
0: kay mismo halata namang gugayo.
1: Makatawa ta
0: kay uy mga abogado mo wag gyud naka-advise nga uy dili pwede ni kay wa may notaryo ni. Eh. Di ba? Plastaron ba yan na ninyo? Kamo nga team diha sa prosecution, i-check na ninyo ang mga dokumento. Napulos doon na abogado. Si Luis Tro, abogado. Si Matibag, abogado. Nga naapagid sila yung mga private nga mga mga abogado ang gipangkuha. Siya arwa yung naka-advise at nga, uy, kiningkang Matibag nga, kiningkang Las Cañas nga apidabit nga gamito ni Matibag. Wa may... Notaryo ni. Eh. Kasi masangit ani wa yun, no?
1: Pero base gi sipit-sipitan ra po to ni.
0: Base pundog giipit. Oh. Nahuna siguro sa kanang impeachable personnel nga mo ipasahan sa mga dokumento, no? Nagikapoy na sila kay ilang magdaghan ba kay nagpapil.
1: Base ingon ni Matibag kang Luis Tro nga nabiya kuy dada nga
0: nga
4: apidibit. Nilas ka niya.
0: Akong giipit
4: pero wa na rin ipakita. Basi wa na review.
0: Basi
4: wa na review.
0: Unya wa ma review dito na nabulabog kagahapon ang lawa.
4: Grabe lagi ka excited.
0: Mao lagi na itong giingon nga kini excited hinoon katropang Limuel.
4: Dalhi
0: sa mi.
4: Dalhi
0: sa mi. Oh. Kay ug imo lang lantaon si Matibag kagahapong adlaw si Attorney Matibag katropa ang 29 years nga pagkaabogado.
4: Isog.
0: Isog siya no? Isog. Unya
4: pero gahapon
0: lang gipaglingkod lang niya ako dabantayan mo dako makiginawa.
4: Dako agit law
0: punga siguro pud kay ligi kan baya pug baktas.
4: Basin og nagdagan-dagan pud siya sa sisunhod.
0: Oo. Kay punga baya labi na gay pagtawag na sa iyaha nga o ang witness. Pero katapusan siya nga witness katropang Limuel sa witness sa kadtong kining pagpanghulga ni VP Sara sa kining kang Bumbo Marcos, kang Lisa o kang Martin Romualdez.
4: Correct.
0: Mm-hmm.
4: Bito, so katropang Junji,
0: mm-hmm,
4: kung mayo patong dagan kagahapon, kung murag, convincing patong presentation ni Matibag, mudaig ta katropang Junji.
0: Oo, murag makaingon ta katropang Limuel bang patay si Sara. Patay ang ato, patay ang presidente nila, vice president. Ana gyud unta tumahitabo.
4: Pero wa man.
0: Kawantay ka sa ako ang giingon lagi kani adtong murag boxing ba?
4: Mm.
0: Nga mahibaw-an ani mo nga kini nga boxingero ha, kani nga boxingero budaog yun kay ngano man. Mabantayan man nimo nga iha ang punto sa first round.
4: Mm.
0: Second round iya na pud ang puntos pag-abot sa third, pag-abot sa fourth. Nya 12 rounds ra taman, pag-abot sa 7 iya gihapon di daog na.
4: Mao.
0: Mao pud ni pud sa impeachment. Kaya kada adlaw baya. Pag nakita na to nga ayay patay ang cross-examine, wa magkadimao ang kining witness. O di wa na. Counted na to kang Sara. Ana ba? Una kagahapong adlaw, nagtuo na gyud ta nga
4: makumbinsi ta.
0: Makumbinsi na gyud ta kay
4: wa,
0: simpre gahi kayo ang kuan kay pagpangutan na gyud sa nga are you a lawyer? Ingon ang katong defense team. Ingon sa yes. 29 years na ko nag-abogado. Grabe. Yeah. Kasamtangan daw siya po nga director sa NBI. Pero wa magid siya maka question sa iyang gihawidan nga way notaryo.
4: Mao.
0: Oh. Naapagyutoy kang Luistro katropang Limuel nga based sa ICC nga ang ICC wala na magkinahanglan og notaryo.
4: Di ba?
0: Oo. Iyon to siya baya. Sato wala pa na magkinahanglan notaryo. Mo to na ingon ang
4: ICC dahil mo dawat ng dokumento at tinumutong.
0: Way, mabagani, no? Nga.
4: Imbis kayo sila international.
0: Higher kawa na sila yun. Nga kuyaw na yun na sa mga hisgutanan sa mga balaon.
4: Ay, ina nga, ang ICC mo dawat ng kinumutong.
0: Mabagani. No? Mauna kagahapong adlaw ang nahitabo katropang Limuel. Nga giba si Moto niingon ang presiding officer nga, dili man ta diri ICC. Di ba? Dito kanto na daan, so palpal na to katropang Limuel. Muna nakita na nga wala na yun ni.
4: Nagkatawa in town si Madam Wilma Joaquin.
0: Nag-comment siya og
4: katawa.
0: Nahingon siya nga, nganong gibulabog mo yun nga, sekreto raman akong pagka-idol kang Luistro. Nahingon siya.
4: Nahingon siya
0: sa katropang Limuel.
4: Laurencia Jamiro Cabales Zapanta, naminaw di hadapita sa may Prokdos. Pisaan. Kadaadlaw daw siya naminaw ko radyo katropang kay imong idol nga si Kagawad Jeremias Moralde.
0: Salamat po da katropang Kagawad Jeremias Moralde.
4: Beautiful morning daw.
0: Sa may barangay Hubang, naminaw po dahil sila karon simpre atong hisgutanan mga katropa bahin sa impeachment.
4: Correct.
0: O at least ma-update po di sila, labi na busy, dili makatanaw sa
4: TV.
0: Kanang TV sa impeachment live.
4: Mm.
0: So at least diri sa ato, makadungog po sila bahin sa update.
4: Kita may tig-assess.
0: Kita may tig-assess. No? Unsay nahitabo kagahapong adlaw.
4: Mudaig ba ta? Musaway ba ta?
0: Musaway. Basta kayo nahitabo ani katropang Limuel, bisag kita mismo, wag yun na kumbinsa.
4: Kasaway
0: yun na. Kaya nga naman, dili ta abogado, dili may abogado mga katropa, pero kami nga, dili abogado, wag gani mi na kumbinsi na how much more kato mga sweeto yun sa balaon.
4: Sabi na itong nag-eskwilag lo.
0: Nag-eskwilag yun sa pagka-abogado. Di ba? Nag-eskwila. Nga kinahanglan basihan ang mga dokumento, mga authentic na mga documents. Kanawar good ng sa PSA, di ba? Na yung mga requirements. Abroad ka. Pag-testing na good o kuha o passport.

0: Katong nasod Pilipinas unya Vice President guni ilang gi-impeach.
1: Oh, naglami na tong istorya katong pamjun mo balik ta unya.
0: Uy, oo, tama di ay. 44 na mga katropa sa alas 8. Asa mo, balik lang ta mga katropa ha. Human lamang sa ato ang paasinomdom.
2: XFM. XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
3: Oy, Maji! Kumukaong ganita! Usap-usap, papod! Dili lang ay dritso ni mong tulon! Exciting!
4: Exciting!
5: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok, akong dunggan, siging gasiyok. Nanggo akong babungog. Katul, kaayo to. Dinom lang akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay isatabang sa atong panglawas, ang Santon Plus.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, yabaw di oro. Sa akong test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Daku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
2: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Claire Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang akit ng katawan ko.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil. Sunthon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Sunthon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiscover niini.
1: Sunthon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunthon Vitamin C.

0: Coffee Mix na adunay glutathione and collagen. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santong Gold Coffee Mix.
2: Sister Pain.
3: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sister Pain Regude. Paspas kayo mawala ang pain.

0: Sister Pain, Tanggalang Pain, Fast and Safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
1: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
2: Ini karuran taga Matina. Akong mata may buga nga mo labon na pag pero pag tuman ako sa Vision X Plus kay sa lang katab. Action siya kawala, mas gwapo gyud ang Vision X Plus. Dali ra gyud siya makawala sa kuwat sa mata mga gabon-gabon. Kamo mga kauban ako nga nasa Matina. Sistingin ninyo ni kay ang driver lang dan sa tricycle mo po ni ilang ginainom. Dali ra gyud sila mga kuan kay magkahalap-halap ilang mata tungod sa kamo po. Distingin ninyo kamo wala makatilaw para makita gyud ninyo ang usap epektibo ang Vision X Plus.

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Baligtaba ka katropa sa ito ang pag-ubanuban. Doon natin 50 minutos na kalabay sa alas 8. Kiling bahina mga katropa. Hatod ka na ito sa Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Available kining maong produkto sa mga nagkadayang butika dinhi mismo mga katropa sa atong probinsya. Okay, katropa Glimwell. Atong awhagon ang ato ng mga kaigsunan mga kababayan gamo lantaw na pod sa ikasiyam. Nga
1: trial
0: unya hapon no live ni mga katropa, pwede mo motabok sa mo ang Facebook page kay live ni mga katropa aron maka-update mo kay paghuman ugma amo na pong hisgutan ugma pong adlaw.
1: Correct.
0: Sa Bullseye mga katropa ang update sa impeachment karong adlaw. So tabangi mi ninyo mga katropa, niya suggest pod mo, dugang pod mo kung duna mo'y mga makuha pod ug unyang adlaw nga mga argumento. Kalabot sa impeachment mga katropa ni VP Sara kay wa na mangod miigo nga oras nga mo padayon pas pag tuki mga katropa gumikan kay limitado lamang ang atong oras dinhi sa to ang pag-uban-uban mga katropa sa Bulsahi. Mga katropa, manamilit mi kamiga duha bagay katropa hangtod ugma na pod sa to nga pag-uban-uban. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw, pagsubaybay mga katropa. Soki na to ka mga tigpaminaw. Kini na lamang inyong ubos o gigalas kanginan na bata-bata katrupang John Celebrias.
1: Siyempre, katrupang Limuel Ukay.
0: Akong partner, among partner mga katrupa, katrupang Melanie Duran. Among mga kaubanan sa gawas gabahin, katrupang Alinton, katrupang Ali Vicente, katrupang Harvey Hiramis, katrupang Kian Sibial, ang among station manager, katrupang Ray Sora Vasquez. Mga katrupa, dalaygod ang Diyos sa kanatong tanan, mayong buntag, probinsya sa Agusan del Sur.
2: XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par, pakuratira ko ng imong ugangan nga. Sila ni mo bayad sa tubig, kurinti o konsumo kay wala na kay trabaho.
4: Exciting!
5: Ining programa gihatod nga nakaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection. Gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
6: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
7: Agusan Lending Corporation.
6: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan, o pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
2: XFM.

Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.

0: Maganda pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ito po muli yung likod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong po naturopathic practitioner. Mga kasama naman ang live dito sa ating pong programa. At syempre, bibigyan naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin mapapangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Katuwang po dyan ang ating pong mga dekalidad na mga produkto na gawa ng Yes to Health Incorporated. Ay, sa mga kabayan po natin na gusto po makahilo-bilo dito sa ating pong programa, pwede kayong mag-text sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. At syempre sa ating pong programa ay ating pong mga kasama ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw mga kaibigan sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas na naabot na ating pong pagsasaing papawid. Welcome po. Kumusta na kayo? Sana po nasa maayos po tayong kalagayan at muli na naman natin pag-uusapan yung mga bagay po nakapakipakinabang pagdating sa pag-ingat o pag-iwas laban sa mga pagkakasakit. Ano po, katuwang natin ang tamang nutrisyon at mga dekalidad na produkto po mula sa Yes to Health.
0: Ayan. Samahan po yung mga lingkod dito sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagpapadala niyo po mga text messages. Ano? At kung hindi po ganun kamasala, yun po mga katanungan, lagay po ng pangalan po niyo, address, para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Magandang pakikinig pala, malusog na pakikinig sa lahat ng mga avid listener ng atin pong mga himpilan, XFM stations, sa lahat ng mga kababayan po natin na lagi nakatutok sa atin pong mga himpilan, and malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. Okay, sa mga kasama natin, inaanyan din po namin kayo na bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Sa iba't ibang lugar, dito po sa Luzon, Visayas at Mindanao, puntahan niyo po ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre, makapagpacheck up po ng libre, at pwede kayo maka-avail ang ating pong mga produkto dyan sa ating pong mga Yes to Health Clinic, mga kaibigan. Lagi po ating binabanggit dito sa ating pong programa na early detection is a must. Ano? Mahalaga na malaman niyo na kagad, makita niyo na kagad yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa iyong pangangatawan bago pa po ito lumala, bago pa magdulot ng mga komplikasyon sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. Ha? So puntahan, bisitahan po ang ating mga Yes to Health Clinic para makapag-check up po kayo na dyan ang ating mga alternative consultant na gagabay at tutugon sa inyo pong mga problema sa inyo pong kalusugan, mga kaibigan. Ha? Ay, sa mga kabayad, ang ating pong mga produkto ay mabibili sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong lugar, especially our Ultimate Trio, ang ating pong complete package, Doc, ano? O, para sa mga kabayad na nanghihina ang pangangatawan po nila, nakakaranas po ano, ng iba't ibang mga inflammations, mga pamamaga sa inyong pong pangangatawan. O, meron kayong mga bukol, yung mga tumor, mga cysts sa iba't ibang parte ng katawan nyo, inuman nyo kagad yan ang atin pong Ultimate Trio. Ang atin pong Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, at syempre, ang pinakabago natin na Premium D3. Yung tatlo po na yan, mga kaibigan, ay package nga, no? Pagdating sa pagpapanatili ng lusog ng atin pong pangangatawan. At meron po yan sila mga kainan para po mabigyan ng shield yung katawan po natin laban sa iba't ibang uri ng sakit na maaari pong maminsala sa atin pong katawan, ha? Atin pong Ultimate Trio, mabibili po yan sa mga local pharmacies dyan sa lugar po ninyo, ganun din sa mga big pharmacies na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. The Secret of Health. Okay, sa mga kabayan po natin, ay magbabahagi na naman tayo ng mga kaalaman, mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Lalo na sa mga kababayan natin na nakakaranas ano, ng bigla ang panghihina ng kanila pong pangangatawan, bigla ang pagkapagod, at yung parang walang lakas yung mga kalamnan po ninyo, mga muscles po ninyo, mga kaibigan, no? Tapos may kasabay pa yan siya na walang gana sa pagkain, na maaaring magdulot ng bigla ang pagbaba, ano? Bigla ang pagbagsak ng inyong pong timbang, mga kaibigan. At minsan meron pa yung pasumpong-sumpong na panakit ng tiyan. Nako, mga kababayan, marahil ay nagkakaroon po kayo ng isang karamdaman o isang problema pagkasira sa isang glandula sa inyong pong pangangatawan. Itong tinatawag po na adrenal gland. Atin pong pag-usapan at ikonsulta kay Doc Algie kung ano ba itong karamdaman po ano, na adrenal insufficiency sa pong problema ano, na maaring umatake sa atin pong adrenal gland. At paano po ba, Doc, maagapan, paano ba makakakop ang katawan natin sa ganitong uri po ng sakit?
1: Ayan, doon sa pangalan pa lang na adrenal insufficiency, ibig sabihin yung adrenal, isang uri ng gland. Kasi may mga, may hormonal system tayo, yung glandular system, tinatawag ng endocrine. Ito ay isang gland, itong adrenal, na matatagpuan mo yan doon sa ibabaw ng ating kidney. Okay, yung dalawa, di ba may dalawa tayong kidney?
0: Yes,
1: so on top of that kidney, mayroon doon yung mga adrenal gland, na kung saan itong gland na to ay malaki yung kaugnayan niya sa ating energy balance, ano, at saka vitality. So nagre-release ito ng isang hormone, tinatawag nating cortisol, ano, at meron din yung tinatawag na aldosterone. So itong cortisol hormone, kinikilala ito bilang stress hormone sa ating katawan. Okay? Isa itong uri po ng steroid hormone. Pag word na steroid, alam nyo na yung ibig sabihin nun. Pang malakasan talaga yan. Na ito po ay ginagamit kapag nasa panahon na ikaw ay nai-stress. Okay? In case may emergency, like yung mga pagbabara sa daloy ng dugo. Halimbawa, hindi natin alam, may pagbabara tayo sa daloy ng dugo. Yung katawan natin ang automatic, hindi nyo alam na gumagawa ng way. Kapag mayroong mga emergency sa ating sistema, yan ang trabaho ng ating pong adrenal to give us the hormone that can be used in case of emergency. So tumutulong yung hormone na yan para mapanatili yung ating blood pressure na normal, okay? So yung ating heart rate, yung tibok ng puso natin, tsaka yung resistance natin. Kaya makikita mo yung mga nagtitraining ng mga sundalo, di ba? Bakit sila dumadaan sa matinding stress training? Para ma-exercise yung katawan nila how to use efficiently their adrenals. Yung tinatawag nating adrenaline rush. Eh nangyayari yan once na tayo ay in times of stress. So, kinakailangan na ito ay balance eh, kasi pati yung dami ng sugar sa ating dugo ay gawain ito, ha, yung regulation, eh gawain ito na ating pong adrenal gland, so yung ating cortisol na hormone. So sa kabaliktaran naman, meron namang tinatawag na aldosterone hormone na ito'y tumutulong upang mapanatili yung dami ng sodium sa dugo natin, saka yung potassium. Ito yung tinatawag nating electrolytes. Kaya pag nagpapa-ARDK kayo, nakikita namin to, kapag ito ay nandun sa weak point, asahan mo yung pasyente, laging mahina katawan, nagka-cramps, tapos na may pangangatal. So, alam na natin na mayroong posibleng problema sa kanilang electrolyte. So, yung sodium and potassium, yan ay isa sa pinakamahalaga na kailangan balance. At yung aldosterone hormone, yan ang tumutulong para mabalance yan. Okay? So, ang adrenal insufficiency, may mga klase yan. Una-una sa lahat, yung primary. Na kapag ang ating pong adrenal gland ay nagkaroon ng damage for some reason, pwedeng ito ay infection or isang uri ng injury, hindi siya makakagawa ng cortisol. Na itong cortisol, kailangan mo ito eh. Kapag nai-stress ka, wala ka ngayong parang emergency shot na may nabalitaan ka ba na nagkaroon ng sunog. Ito narinig ko lang na yung refrigerator na bagong kuha pa niya sa Bombay, nabuhat niya mag-isa. Na ibaba niya. Pero tapos na yung sunog, hindi naman sunog yung bahay niya, hindi na niya maitaas.
0: Halos
1: di
0: na maangat.
1: O, limang tao yung tumulong sa kanya. So, ang tawag nila dito, superhuman strength caused by this adrenal hormone. So, kapag hindi ka nagkaroon ng sapat na production, pwede ka magkaroon ng sakit na tinatawag na Addison's disease. Okay? Yung secondary naman na adrenal insufficiency, karaniwan po ito kumpara doon sa una, ano? At ito 'yung nangyayari kapag 'yung ating pong pituitary gland, na itong pituitary gland nandun 'yan sa center of the brain natin, na ito po ay gumagawa ng hormone na tinatawag na adrenocorticotropin or ACTH. Pag hindi ito naglabas ng, ito yung nagsisenyas kasi sa adrenal glands natin na gumawa ng cortisol.
0: Parang so, messenger siya.
1: O, messenger siya. Na, uy, gumawa ka na ng cortisol, yung ating, yung pituitary gland nagpo-produce ng ACTH kapag kailangan ito ng ating katawan. Kung hindi po yung makuha ng adrenal gland, yung message na yon mula po doon sa hormone na re-release ng pituitary gland, magkakaroon kayo ng problema. Yun yung tinatawag na secondary adrenal insufficiency. Yan naman tertiary na pangatlong klase, ito naman ay nagsisimula doon sa ating hypothalamus. So hypothalamus, hindi po hippopotamus, hypothalamus. Ito po ay nagsisilbi na body's smart control coordinating center. Yan. Kumbaga ito yung center coordinating part ng katawan na nasa brain, na ang kanyang main function ay panatilihin yung tinatawag na stable homeostasis. Pag tinawag ang homeostasis, halimbawa partner, napunta ka doon sa mayelo, naligo. Di mo pansin, pag ikaw ay naligo ng malamig, anong mararamdaman mo? Mainit ang pakiramdam mo. Kaya pag sa Baguio, pag naligo ka doon ng maligamgam, lalo kang lalamigin.
0: Oo.
1: So yun yung ano, trabaho ng hypothalamus. To balance the homeostasis, pag ikaw ay nasa lamig, the body will be warm. Yan. Pag mainit naman ang katawan mo, pinapawisan ka, maglalabas ka ng pawis, then the body will be cooled down. So, yan yung tinatawag na homeostasis balance. Okay? So, itong gumagawa itong hypothalamus ng corticotropin-releasing hormone o CRH na siya namang nagsasabi sa pituitary gland na gumawa ng ACTH na kailangan naman nung ating adrenal. So, yun yung relationship. So, pag itong mga to nagka-problema, talagang pwedeng magkaroon tayo ng adrenal insufficiency. O, sana naintindihan nyo yung medyo mahirap ipaliwanag
0: yung
1: to, pero sinimplified
0: nila
1: lang natin. Ano? Oo, ganun yun mga kaibigan.
0: So, yan sa mga kababayan po natin, ano, na nakakaranas. Bagaman dok, itong sakit na to is hindi siya ganun ka-common. Ano? Bibihira lang. Pero, pag tinamaan ka ng ganitong sakit, na hindi rin basta-basta, mga kaibigan. Kaya nga kinakailangan, magkaroon din po tayo ng sapat na idea or knowledge about these kinds of disease para po malalaman natin ano, kung paano po natin i-handle itong ganitong uri ng sakit. Ang tanong ng karamihan, Doc, is ano po ba yung pinaka-pinagmumulan daw ng ganitong uri ng karamdaman?
1: No, mayroong nasa 50 kinds of condition na pwede nagkukos nito. Pero oo, marami. Kaya nga, complicated to partner. Most commonly dito, yung sanhi ng Addison's disease ay yung autoimmune disorder. Alam naman natin, pag autoimmune disorder, ang kalaban mismo ng katawan natin
0: yung
1: ay
0: sarili
1: nating immune system. So, hindi yung mga mikrobyo. Pero may mga ilan ding causes, katulad na nagkaroon ka ng fungal infections o nagkaroon ka ng tuberculosis. O kaya naman yung virus na tinatawag na cytomegalovirus na common yan sa mga taong may AIDS. O kaya nagkaroon ka ng cancer na kumakalat sa buong katawan mo. The body is in stress during that time. Kaya nga masyado nang persado yung ating adrenal glands. Ano? Tapos yung mga ibang cause naman, pwede mga inflammatory condition, mga tumor, o kaya mayroong surgery or radiation na ginagawa sa'yo to treat tumors. So, yan yung mga possible na pwedeng causes ano, na maka-apekto sa inyo. Pero ano ito, medyo maraming pag-aaral o diagnosis ang kailangan gawin para talaga matukoy nila. Sabi mo nga kanina, hindi naman sobrang madami nagkakaroon ito, pero ito eh, marami na rin ako nakita na mayroong ganitong klase ng problema. Ang complain nila, laging nanghihina kahit anong tingin ng doktor. Normal naman yung katawan nila. Wala silang heart problem, pero pakiramdam nila, lagi silang nagkakabog-kabog. So, later on, nakikita na mababa yung kanila electrolytes. Then, yun nga yung mga cause na pwedeng mag-cause ng lalong problema sa adrenal natin.
0: Bibigyan ng imbalances ano, dun sa normal balance ng ating pong pangangatawan. Kaya kinakailangan nyo maging mapagsuri po tayo pag nakakaranas kayo yung parabang hindi mawala-wala, Dok, ano, ng mga pangingimay na mga kalamnan po ninyo, yung parang pagod na pagod kahit na hindi naman kayo masyado nagkikilos. Ano? So mas maganda yung magpasuri, Dok. Pwede rin po pumunta sa ating mga Yes 12 Clinic para po ma-check sa ating pong ERDK machine para makikita natin kung ano po yung ibang mga factor na nagdudulot ng ganito pong uri, mga kaibigan, ng karamdaman. No? So ano po, Dok, ang iba pa ng mga pagkakakilanlan sa ganito pong uri ng sakit, mga simptomas?
1: Since ito ay karamdaman na may kinalaman sa energy, sa balance, vitality, ang daming mga symptom na halos pareho din sa ibang sakit. Pero ang pinakang significant na symptom nito, yung pangingitim ng balat. Ayan, tapos yung madalas kang pagod na hindi ka naman talaga nagtatrabaho, parang hapong-hapo ka, yung iba walang ganang kumain, tapos laging bagsak ang ano, ang pressure, blood pressure, laging anemic, ano. Kaya nga, di ba, yung nagkakaroon ng problema sa kidney, mga kidney failure patient, bakit kasabay ng kanilang sakit yung pagbaba ng kanilang hemoglobin, nagkaka-anemia sila, kasi yung adrenal nasa taas ng kidney. So naapektuhan din siya. Kaya nga, yun po yung mga pwedeng yung pagtaas din ng tsansa na magkaroon kayo ng dizziness, yan, o yung iba nga nahihimatay pa. O yan, tapos yung iba naman nagkukulang yung kanilang blood sugar sa dugo. Yan. So marami mga symptom na halos pareho din, pero ang pinakang pangunahing symptom talaga dito na alam ng mga doktor na tinitingnan nila yung pangingitim ng balat. Yung something na hindi ka naman
0: unusual talaga.
1: Hindi ka naman maitim, pero yung mga batok mo, yung mga kilikili mo, maiitim na unusual na.
0: Mm-hmm.
1: Oo, yun yung isa sa pagkakakilanlan nila dito. Then may mga lab test, may mga lab test na ginagawa para ma-determine talaga. O saka yung hormonal test.
0: Ayun. Ay, sa mga kababayan po natin ha, kung sinuspechahan nyo po yung pangangatawan po ninyo, yung katawan nyo, na mayroong ganitong uri po ng mga symptoms, ano? Eh, para masigurado yan, para makonclude talaga, ano? Na mayroon kayo nag-uumpisa na problema sa inyong pong adrenal gland, mas maganda magpasuri po kaagad, mga kaibigan, ano? Undergo sa mga lab test, ano? Para ma-pinpoint ka agad, mga kaibigan, at mabigyan ng karampatang lunas, mga kasama, ano? Kasi mahirap nga pagka lumala yung ganitong uri po ng karamdaman, ha?
1: Okay, ready? Dito partner, ang pinakasimple lang naman yung kinagawin para maiwasan ito.
0: Mm-hmm.
1: Nutritional ang approach.
0: Yun.
1: Kasi nga wala ngang direct cure. So ang mga nutritionist, yung mga naturopath, mm-hmm. lagi nilang sinasabi na kumain tayo ng masustansyang pagkain na magbibigay ng talagang totoong ano, ginhawa sa ating katawan para lumakas yung resistensya at hindi mahirapan yung ating mga sistema ng gland. Okay? At syempre, kumpletuhin nyo yung inyong kinakain. Hindi yung isang part lang ng pagkain ang kinakain nyo. Dapat balance ang inyong kinakain. At kung hindi kayo sigurado na merong na balance yung pagkain ninyo, pwede nyo namang sabayan ng ating Ultimate Trio para kompleto yung nutrition nyo. Kasi yung Santon Gold, meron siyang complete nourishment mula sa limang sangkap.
0: Mm-hmm.
1: Tapos meron pa tayong mga essential fatty acids doon sa ating pong premium D3. At may vitamin C pa na pinakang catalyst ng absorption ng mga nutrients. Kaya yun yung lagi namin sinasabi, kung meron kayong mga ganyan nararamdaman, although hindi nyo pa alam kung ano talagang sakit yan, huwag nyo nang hintayin na madiagnose na yung inyong sakit. At the same time, wala na rin kayong ano, wala na rin kayong chance na makarecover ng mabilis kasi naglumala na bago pa makita. So ngayon pa lang pag may nararamdaman kayo, kailangan niyo talagang inumin yung mga kailangan niyo inumin at kainin ang dapat niyo kaining masustansya.
0: Ayun, no? So isa yan sa mga kaibigan, no, na makakatulong para maka-cope up yung pangangatawan po natin, no, sa ganitong uri po ng karamdaman or makaiwas sa ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, eh yung nutrients, isa sa napakahalagang parte ng atin pong pangangatawan, no, especially yung mga macro and micronutrients, mga kaibigan, no, na pagka hindi sapat yun, di tayo nakakuha ng sapat sa atin pong mga kinakain. Minsan yung iba, dok, hindi mahilig sa gulay, eh, no.
1: Uh-huh.
0: Karamihan ng mga kinakain is yung mga ready ano na, ready made or yung mga madaling lutuin, ano. Kaya minsan yung buhay napapadali din, ano.
1: Kung saka isang ano partner yung ano, yung ginagawang araw ang gabi.
0: Ayun, ako.
1: Kasi alam niyo po ba, kapag tayo ay nagpuyat, pinipilit ng katawan natin na i-cope yung ating stress. Kasi pag ikaw pala hindi natulog, under stress na yung katawan mo.
0: Mm-hmm.
1: So, kapag na-stress tayo lagi, the body will produce more cortisol.
0: Mm.
1: And yung cortisol na yon can, pag sobrang-sobra na sa dugo natin, can also damage our system.
0: Ayan, ako.
1: Can also damage our nerve.
0: Mm.
1: Kaya nga, yung di ba yung mga tao, parang hindi makatulog dahil puyat ng puyat, nagkakapi ng matindi, ano? Tapos later on, gusto na nila matulog na mahimbing, hindi na sila makatulog. Kasi yung katawan nila, pwinersa na nila.
0: Mm-hmm.
1: Okay? At pagdating ng emergency, wala na sila magamit na enough na emergency hormones ng ating katawan. Kaya gano'n ang nangyayari. Kaya isa rin yun, kailangang iwas dun sa stress, magpahinga ng tama, matulog ng tama, para hindi tayo magkaroon ng ganitong sakit.
0: Mm. Kasi yung mga hormones na yan, Dok, intended lang yan for ano,
1: a specific purpose.
0: Emergency purposes.
1: Yes,
0: gano'n. So, yung mga kinakailangan-kailangan lang talaga na panahon, ano? Pero pagka kumbaga ano, yung inaabuso, sabi pa, ano, yung pangangatawan natin sa ganitong mga bagay, mga kaibigan, ay magdudulot talaga yan siya, ano, ng matinding komplikasyon at mga damages, ano, sa atin pong pangangatawan, especially sa mga internal organs po natin na mahirap pagka tinamaan na ng malubha, mga kaibigan, ano. So mga kababayan po natin, as much as possible, siguro wala naman tao na hindi na-stress, Dok, ano, okay na kailangan, eh alam natin kung paano
1: hindi,
0: po
1: hindi ka normal pag wala kang stress.
0: So dapat alam natin kung paano natin i-cope up yung stress. Dapat hindi hindi tayo madadala ng stress.
1: Kaya makita mo yung mga baliw, yung naglalakad sa kalsada, kahit mainit, kahit na wala makain, tawa pa rin ang tawa. Walang stress, eh. Hindi normal. Oo. So a body which is a normal body, may stress yan, pero how our body can cope with stress, yun yung dun mo masusukat yung vitality mo.
0: So yan, sa mga kababayan po natin, ha. So yun ang pagtulog sa gabi, kinakailangan, napakahalaga po mga kaibigan. At kinakailangan nga balanse dok, ano? Yung pahinga, dapat balanse. At yung pagtatrabaho, eh balanse din. At ganun din yung pag-e-ehersisyo mga kaibigan. Kasi pag hindi nyo yan, kumbaga binaliktad nyo mga kaibigan, no? For example, sobra ka sa pahinga dok. Wala ka nang, hindi ka na masyadong nakikilos. Kumbaga, sabi nga, pagod daw sa pahinga. Eh, hindi po maganda sa ating pangatawan.
1: Yung mga laging nagpapahinga na hindi nagagagalaw, sila yung mga taong kapag na lumakad lang na medyo mabilis-bilis, sinahapo na. Kasi yung katawan mo, hindi sanay sa stress eh. Hindi na ano eh. Kumbaga, yung resistance ng muscle mo, hindi mo sinana eh. Ganon din naman yung mga sobrang pagod.
0: Ganon din.
1: Pag sobrang pagod ka, ang mangyayari naman sa'yo, hindi ka na nakakapag-repair ng cells mo. Laging ang katawan mo under stress. Kaya lahat dapat balance. Kaya yung tinatawag na homeostasis. Na binabanggit ko kanina, that's the body's total balance. Yan ang target kasi ng naturopathy. Yung tinatawag na holistic approach is balance. Yan. Kaya kinakailangan talaga yun ang ma-achieve natin. Hindi pwedeng sobra, hindi rin pwedeng kulang. Ano man, pag sobra yan, eh, masama na yan sa katawan. Anything na, kahit nga yung sustansya, pag sobra, lason eh.
0: Diba?
1: May mga ganon. Pag kulang, malaking problema ng katawan natin.
0: Okay ha? So mga kabayan po natin, mga kaibigan natin dyan, kinakailangan balansehin po natin ano, yung mga bagay-bagay, especially pagdating sa atin pong kalusugan mga kaibigan. Ano? At pagdating naman dito sa tinatawag na adrenal insufficiency, kasi itong sakit po na to mga kaibigan, ano, ay maaaring pasanin ng pasyente habang buhay, lalo-lalo na pagka hindi nyo po alam mga kaibigan kung ano yung mga hakbang na dapat nyo pong gagawin mga kaibigan. Subalit, ay maaari naman tayong mamuhay ng normal kahit na meron po tayo ng ganitong uri ng karamdaman. Ang kinakailangan lang natin, sundin po natin yung mga payo ng doktor natin o kung pupunta kayo sa atin pong clinic, yung mga payo ng atin pong mga alternative consultant, sundin po ninyo mga kaibigan, tapos uminom, ano, regular na uminom ng mga suplemento, lalo na yung atin pong ultimate trio mga kaibigan na nakakatulong ng gusto sa atin pong kalusugan para po anumang problema, mga mild or mga malubhang karamdaman sa ating pong pangangatawan, mga cope up pa rin yung katawan po natin mga kaibigan, no? So wag magpapawala, no? Ng ating pong mga produkto diyan sa inyong pong tahanan, dapat lagi pong merong nakareserba diyan. Especially yung ultimate trio natin mga kaibigan, ha? Pwede mo ibili na sa pinakamalapit na butika diyan sa inyong pong mga lugar.
2: The secret of health.
0: Ay bago tayong patuloy sa mga kabayan, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero, at mo text line 0969-609-6545.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Southland Plus Coffee Mix.
4: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Southland Plus Coffee Mix, bumabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
3: Southland Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
5: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
6: Southland Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Southland Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Southland Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Southland Plus Gold.
7: Mabibili sa pinatablat ng butika sa inyong lugar.
8: Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon? Palakasin ang resistensya. Mag-Zanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Zanzone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, Mag-Zanzone Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago.
9: Ako si Carla. Hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
8: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil.
10: Retail. Mabibili sa mga butika. Vision Next. Marami na ang natulungan.
11: Sabi ng doktor, mahirap daw ang sitwasyon ng aking mata kasi tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Medyo malabo ang paningin ko for almost 3 years na. Pero dahil sa nag-take ako ng Vision X Plus Capsule, bumalik sa normal ang mata ko. Sinubukan ko lang at effective talaga. Ako si Giselle Madanlo from Dahikan, Mati.
10: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Ang mas pinalakas at mas pinabisa na Santon Plus Gold, Premium D3 at mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na sa buong Palawan. Sa Puerto Princesa City, Drugman Drug House, Biochemist Pharmacy, The Generics Pharmacy, Ching's Drug Store, Red Leaf Pharmacy, CureMed, Nurse Care Pharmacy, Skype Drug Store, St. Teresa Pharmacy, La Medicina Pharmacy, Life Care Pharmacy, Mom's Heart Pharmacy, MedZone Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Firmamed Drug Store, Western Pharmacy, CSB Drug, Beth Care Pharmacy, Gendis Pharmacare, at Best Life Pharmacy. Sa Rojas, Palawan, Zian Pharmacy, Olem Drug Store, RSM Drug Store, at Ruxcom Pharmacy. Sa Taytay, Palawan, Peace Drug Store, sa Aburlan, Palawan, Lechauco Pharmacy, at Fareñas Pharmacy. Sa Nara, Palawan, Cheng's Drug Store, at TGP. Sa Quezon, Palawan, TGP, at Santan Drug Store. Sa Rizal, Palawan, Ragunton Pharmacy, sa Sofronio, Española, Palawan, sa Butika Fresha, Butika Plus, at Brel Pharmacy. Sa Brooks Point, Palawan, Brel Pharmacy, Socrates Pharmacy, at Beth Care Pharmacy. Sa Bataraza, Palawan, Kenres Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, Twin Son Pharmacy, at Alena Pharmacy. Sa Rio Tuba, Palawan, Cheng's Drug Store, at sa Balabac, Palawan, Themelands Pharmacy.
13: The Secret of Health.
0: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kabayan po natin na nakakaranas ng problema sa kanila pong mga mata. Tulad ng isang nagtanong dito, Doc, ano? Mm-hmm. Gusto ko lang pong itanong sana kung paano po ba ang pag-inom ng Visionax kada araw. Salamat po sa inyong kasagutan. God bless po.
1: Pwede kang mag-take ng 2 to 3 capsules per day. Isa sa umaga, isa sa hapon. Yung iba naman, kapag meron talaga silang nararamdaman sa mata, nagtitake sila ng isa sa umaga, sa tanghali, at saka sa gabi. Okay? Pwede yan bago kumain, inumin po.
0: Okay, yan na. Anong mga kababayan po natin na malabo na yung paningin nila, blurry vision, parang yung iba doon, maulap yung paningin, ano? Tapos hindi masyado nakakaaninag.
1: Actually, yun na yung simula ng ano eh, ng, yun yung mga indication na ang mata natin is hindi na nagiging okay.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kapag ang inyong tingin ay hindi na normal, pwedeng pagmalapit, saka lang malinaw, pag medyo ilayo-layo mo ng konti, malabo na. Hindi normal yun. Kasi ang tao, na normal yung mata, pag inilapit mo yung kamay mo, nakakakita ka, kahit malayo, makikita mo
0: pa rin.
1: Oo, pero kung ngayon po hindi na ganun, meaning may sira na yung mata natin. Mm-hmm. So ang kailangan lang po natin i-supply yung nutrients na talagang kailangan ng mata. Meron kasi mga nutrients partner na yung affinity sa eye natin is very high, katulad ng lutein, zeaxanthin. Napakataas ng affinity sa mata natin niya. So ibig sabihin, yung mga kinakain natin, mga may sangkap na ganyan, automatic yan, pakikinabangan ng mata.
0: Yes.
1: So kaya yung nilagay natin doon sa Vision X Plus, meron tayong limang sangkap na very well known sa nutritional medicine na nakatutulong po talaga sa mga mata. Especially doon sa lumalabo na po ang mata.
0: Yun. Sa mga kababayan po natin, ha? Na may problema na po ang mata po natin. O kahit doon sa iba, no? Sa mga kababayan natin, na gusto po ninyo mapanatili. Ayan, yung healthy eyesight, mga kaibigan. E uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. The best yan, mga kaibigan, pagsasabayan nyo ng premium D3 po natin, ano? Since yung mga vitamins na dito sa atin pong Vision X Plus is mga fat-soluble vitamins po yan sila, the best yan sila pag iinom kayo ng merong mayaman na source ng mga essential fatty acids. Ano?
1: Partner, kung umiinom na sila ng premium D3, yung ating ultimate trio, yes, pwede nyo lang idagdag ang one capsule a day ng Vision X Plus. Kasi ano po eh, kumbaga yung kasing Vision X Plus, yun yung direct na para sa mata ninyo. Then yung tatlo naman is for general nutrition. Maganda pong gawin yan kahit na ikaw ay medyo okay pa yung mata natin. Pero sa tingin mo, masyado kang persado kasi nasa computer lagi yung buong maghapon mo, nagko-computer ka. Ha? Pwede nyo pong inumin yan as preventive.
0: Ayun. sa mga kabayan natin na gusto mo maka-avail ng ating Vision X Plus Soft Gel Capsule, ay available lang po yan ano, sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Naku, Dok, walang po tayong oras. Baka may pahabol ka, Dok, na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
1: Papasalamatan ko lang po ang lahat na ating mga kababayan na laging nakikinig sa ating palatuntunan, kasi alam naman natin na ang kalusugan ay napakahalaga. Ano? Ang kaalaman, eh, malaking bagay po yan para maalaman natin paano natin ipiprevent yung ating mga pagkakasakit at para umaba ang buhay natin. Hindi lang basta mahaba, isang buhay na mahaba, masigla at malusog. Mm-hmm. So maraming salamat po sa inyong pagtutok at nawa po ang patuloy na pag-iingat at kagalingan ng ating katawan at kalusugan ipagkaloob sa atin ng ating Panginoon. God bless!
0: Maraming salamat, Doc. Yan po si Doc Algy Bakla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Nga sa muli mga kaibigan, sa ganitong oras, dito rin sa atin po mga himpilan, magkarinigan po tayo. Ito po ang inlingkod, Sir Michelle Hinas, pansamantalaga paalam, ang ayon po dalangin nawa, ang Panginoon ang pagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
14: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
15: X FM.
16: X FM.

portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ura, Kapitan!
3: Kung gwapo gani magpatato, unsay tawag?
2: Cool!
3: Kung pangit gani magpatato, unsay tawag?
2: Adik! Exciting! Exciting!
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugundo akabaw, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, mag-anayay na siya, nagkawala, hando, nawala na yun. Mga ganyan pinakadidabis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako usalag ko kung matestimonin niyo, alanga, nindot yun.
4: Kamusat, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatago kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon aki ni glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paid. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Paid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sistapain.
2: Sistapain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sistapain. Symptoms persist. Consult your doctor. Quickly sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Hello, ako si John Jelly Brias. O sa mga anchor, matag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun na ako, mga pi, o Santon Plus Coffee Mix. Dako yun og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako, kadlaon pamumata na. Tatanan nga, wapakasulay ni ini. Ubay-ubay nga mga sakit, wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae pod, ang hormonal imbalances. Kinahan yung koan eh, Santon Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito nga program. Ang ingredients na ini mangustin o suya powder. Dako kayong ikatabang ang maong Santon Plus Coffee Mix mo nang ako gining marikomendihan ninyo. Halas tulayin ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.

0: XFM. Kung mamino ka sa XFM.
1: Sauna! Lagan kayo ko! Lag-asa rin ko wabot gun! Oh! Ika Smarty City? Ato sa Tagum City! O kini sa Turel! Sukan nga na mino ko sa X! Di na ko lagan!
2: Ayo! Ayo! Paturin rin wag kayo lang-lang di ay! Kaya tago-tago kasi mong utang. Biyari ito yung mong utang, oy! Ako sa kong kagod, dugay na kong kayo ni last year pa.
1: Di balik na mo si Judith. Mutago ko din sa ilalom sa rep, eh. Exciting!
3: Exciting!
4: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
5: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
6: Agusan Lending Corporation.
5: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.

0: Again, sa imong kanta today, mura po gami ko. Ang po na po ang kuwan o ini. Unsan na po na po ang mga hikot, mga maring. Nakadugo ko aning nindot ka kanta ni Sir Ken. Sorry, Sir Ken.
1: Hello. Hello, Sir Ken. Good morning sa tanang mga Rinaw. Sa mga tanang mga insurrectos, mga kagupa.
0: Labi na gito mga...
2: Si, siya pilo niya ato gani, Marin? Loggins?
1: Gary Loggins.
0: Loggins din na siya.
2: Kenny Loggins.
1: Yes, Kenny Loggins.
2: Tignan sa mga si Kenny Tagupa.
1: Malay ito.
0: Parintira siguro sa kay Maura Magsitsura, pero gamay man nagtabalido.
2: Ay, gamay. So sa ato ka, napamatodaan, imun na ganita.
0: Hoy, naani.
2: Nice one siya.
0: Naik ko anday, naik ka ng... Nasend po ko na sa group chat.
2: Misaling ka na maring.
0: Bili ko eh.
2: Kaya ato ang mapamatod anak. Kaya ato ano ikatag.
0: Ganang ipamapakita ng link. Kaplungun eh. Mula sa naman sa diyo.
1: Hindi mo na yung kagunitan ng bilang.
2: Nakatali man daw.
1: Ganang kayo siya. Di ba?
2: Asa ato ka itong Tiguan? Nag-Metro?
0: Di, Tiguan.
1: Ah, tatawa.
0: Oh, alam mo na si Kenneth.
1: Si Kenneth, ah, di ba?
0: Hoy! Hoy, ano yun ang uyotara, di ba? Gusto mo appeal sa tuwang pangapatang.
1: Basta mga inaling ganaan siya kayo mag-enjoy. Enjoy mo ko dito ang program.
2: Ano, binabasa pala.
0: Kasi na tayo bangko din yung atapad, oh.
1: Balik-balik siya, wig.
2: Katong pamaat sa tawag katong pabata, kanin nga bangko?
1: Ah, kuha, kanang children's chair.
2: Tama. Right, ka lang yung mali. Right, sir. Pansyon po siya.
1: Oo. Ana.
0: Kasi mong ginam na ng bright ka today.
1: Kwan, Jane.
0: Jane?
1: Giniling na munggos.
2: Ay, di ya.
0: Alam ko, makabright.
1: Siyempre, Santon Plus Gold. Yes. Ana man na, di ba?
2: So, sa may nakuha ni Maria sa Santon Plus Gold.
1: Kaya nang malantik, pang imo nga pangunahon na, niya, dili ka magpatagag-istorya.
2: Ano na?
1: Pare ato nga, kato ka nga ito ang, kato nag-comment ato, uplok kaya ito si John Jampong. Atong sinalikwe, parang isalikwe sa pamilya na.
0: Ingan ka, pabuto niyo mag-comment.
1: Dili ba? Naminato,
2: mga basa, sa akin, ano? So, wala pa kaka-istorya, ni-comment na siya.
1: Ah, ni-comment na. Oh, kani, oh.
2: Bayot niyo. Request ko, bayot ko.
1: Oh, kani.
2: Talawa. Wa pa ka istorya mo sulpot na lang nais.
1: Kuya ni siya kay kanang mura ni siya og kanang kuan. Welcome na to tanan ato mga
0: welcome.
1: Ato mga followers, mga yes. commenters ba.
0: Ana. Nako mga maring alas 10:15 na atong oras live gikan dira sa studio ko ni si Maring Indo Erica de Ligua pa de Mestesa. Apa di makopyansa an tungod kay manguray og silingan.
2: Ako lang ya po nang iyong iyan sa kanunay panaba kining si Tia Daria.
1: Yes, basta iday tanini.
0: Og syempre live na live, takara mabati mga marin diri sa XFM Mati City.
1: Aga sa XFM General Sanu City.
2: Ang XFM Bokidon.
1: Aga syempre na magpabitin ang ato ang XFM diya sa Pagadian na. Sa Pagadian na.
2: Ang nilabi na po, diri sa?
1: Dito sa may lugar ni, diya sa may XFM kining San Franz. Ang ako amigo diya nga wag yung paglubad na si Junji Librias. Lalimang ka ang iyang naagi dito yung nadakpan nga nag-check-in sa hotel.
0: Ay
1: usaka straight level. Individual.
0: Asa manalapit na kita lasa?
1: Sa hotel.
0: Nadakpan naman siya.
1: Sa police station. Ay.
0: Katong dakong paa niya, wala na siya nun eh. Pasi na, tanda kong paa, si Lady Marina. Malipasi na siya.
1: Malipasi na.
0: Aba, si kuwala na bila, si Ray na o si Ray. Si Ray o si Ray.
2: Ay, nakang timayon si SM diha, kaya idol niya kanya. Ano siya nga, nahan ko si Niwon Tuluay.
1: Masa?
2: Samunta ako mag-semester na mag-duster. Ano si SM Ray?
1: Isa, talo-talo naman ang inaanay istoryahan na.
2: SM Ray, kanang ang Giovanna.
1: SM Ray ka.
2: Last na rin mo ng duty.
1: Mahal kayo ka matalo-talo, SM Ray, ha?
0: At siguro, papi dyan po nila si SM Ray siguro. Mag-duster po siya.
1: Mas sila ni Marin Darian.
2: Ano, wala kang kumita ng duster sa itong pag-uan.
0: At ako,
2: itong pag-Christmas party. Nag-iyama kikang gihilmitan, nakakrap tapa.
1: Marin, tanawa pa abog doon sa bayo to. Mura bang kamer ni Princess yung paa.
2: Ay, kapensa mo, sipa na eh. Dili ni Bukton.
0: Ang Bukton pala, mura lang bata nga rin to.
1: Pwede mong palong-palo.
2: Ay, baka naman ang kaganahan ka si Gapog tanong.
1: Ay, nago.
2: Baka nagkawin si mong Bukton.
0: Maraga, kayo siguro siya ka ng katunay ipata.
2: Ay, dito rin ipata ka.
0: Ay, kapensa kay Bukton. Mangluto ay ba yan si Baringaw?
1: Ay, oo.
2: Kasi maalaan tagpata, bita.
0: Ako mga maring, kanya ito ang programa. Atunin ka natin sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Sama sa...
1: Yes, Santon Gold Coffee Mix. Okay, siyempre ang Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
2: Para adlaw ni mo nga mag-gisi ka, nga mura ka mag-gisi-gisi. Ay tungod na sa Vitamin C.
0: Ay kalimot pa nga maring, karong Holy 26 at ang mi, pinalang ka adlaw, magkita-kita tadi na sa may...
2: siya lang at ang mi.
0: Nuevo Ilocos sa barangay, Nuevo Ilocos, balik-balik sa Mabuncourt.
1: Yes.
0: Mawag na Bordi Oro. At ang mga artista diri sa XFM.
2: Siya lang ang atangi mga katropa ha. Posposi.
1: Posposi dito.
2: Kami ano, sa backward lang mi.
0: Di mo ko maposposan kayo. Muntago mo ko sa kilid ni Bong Algabribi.
2: Aba. Si Bong, imong ipakwa.
1: Imong si Bong, imong ipakwa dito. Ay, kanta pa na rin si katropang Bong.
0: Bito, ano sila kung ugmahan mo, kanta na sab ko.
1: Kanta niya siya.
2: Giganahan.
1: Siya may pakanta na to.
0: Atong opening bi, atong opening nga kanta bi, butangin mo diya, Sir Gap o ganang kuan.
1: Wag ipag-request kanina.
2: Ato am ng tulog, wala yung request sa.
1: Na may trio
2: nga kuwan, kanta.
0: So, una si Master, kaya nag-comment para na kang kuwan, kang nude jumpo ni Makata.
2: Ano siya, request kong song, Bayot na Opaw.
0: Napay nga.
2: Ay, kailan nilagi sila. Ano siya, regards down ni old friend mo sa Makabayan, nga si Ann Mainot.
1: Si Ann Mainot.
2: Amuti mo.
0: Mainot, good ka ng kontra-realistiko.
1: Okay. Kuwan ko na si Kuwan Jumpo mo.
2: Kailan lagi mo?
1: Old friend. Kisa ba na si Anna Mainot John Jampon?
2: Hindi naman ka. Basi di mo nagnakay kagahapon, Anna.
0: Kailan ito sa turbo? Yan mo, plaster sa midriya, be.
1: Plaster, check.
0: Among i-cheer ni si...
2: Aron ka makasubakot o magluhod sa kanunay, gamitan na rin mo og turbo melee dancer.
0: Maring, makuan ko maring bakay. Makita na ko ang cliblets maring. Nag-ana na ko maring.
2: Nay mo nungwa na yung maring?
0: Naaoy.
2: O nadi?
1: Asa. Ay, nagi ay. Haluan, sige. Bonal kay na kanal.
2: Ayaw naman.
0: Sandang gisiling. Anya. Palakpak sa mga binairan.

0: singer, please.
1: Thank you.
0: Kayo. Napa na yung master, master in Chikikuy.
2: Salamat sa kanta, master.
0: Yeah, master in Chikikuy, manilis, master.
2: Ay, kamagalimot mga maling, yuk, ha?
0: Yung, siguro dito, master. Mulano, gatong tingo.
3: Kana. Okay, sige.
2: Katong kanta, ha, tunto ka nato sa turbo. Aron nga mas muligon pa ang tuhod. Makasugaw ko sa magluhod. Mag-turbo, may enhancer, matag-kiyo. Akyan,
0: matag-dulo.
3: Matag-dulo.
0: Ayun, ang kiyo. Ayun, ang Chikikuy. Bura mo kang sikag-break.
2: Makasapyot yan ang sinang.
0: Ano, sapyot ba
2: ay. Ano si Kinit o sa...
0: Abanturo na ni Barin. Murang natakili na namulakaw.
2: Takili.
0: Kaya ang yang, kuan, yang bat, yan na nasa kilid.
2: Nasa kilid?
0: Ba.
3: Okay.
2: Sabi, next song.
3: Sige. Para next song, next song. Sige, sabi ni mo ha.
2: Ang next song siguro muna musulod. Tanaw din na ito ang mga request.
0: Tanaw ito mga request lagi. O, kala, Libakira. Ana pa si Libakira. Imentayon.
2: Unsa iya ha?
0: Wala siya. Nagwalan siya. Shout out din sa Timog. Maminom mi karon. Daghang salamat mga chismusa.
2: Wala, uwe.
0: Daghang mga chismusa ginasla diya.
2: Sige daw, be. Sige daw. Pamatod idar niyo, be. Nga mga chismusa mo diya, be. Unsa ba ko na hearing sa last turon, be?
0: Beta.
2: Unsa daw?
0: Ay, atong patdan, gato, ano nang maramakadaog ta, natin pambayad.
2: Nyarahan.
3: Halian yun ang gaida.
0: Alexander Omaki Algabri is watching.
2: Ay, mukanta na si...
0: May watching.
2: Ay, nag-watching po si Koan. Nag-nyara ka dalang ka. Di mo nila ako nakitaan di ay.
0: Ana si Nining Garcia, oh. Mga Maring, good morning, request ko 25.
2: 25,000 o minutes?
0: Minutes lang daw.
2: Noted.
0: Birahe.
3: Okay.
2: Birahe, kaya nakitang kanal.
0: Ayaw
2: lang hulugig, 5 nga pinghing.
3: Ayaw lang yun.
0: Ayaw lang dinukdukan. Kaya masama daw niya ang street of hormones. Tungata, Maring.
2: Ikaw una, Maring.
0: Tungata.
2: This song is for you and also for you.

0: So mga maring ha, alas 10:30 na itong oras. Ay makamahawa diya kay mabalik niya sa tuang tila greeting.
1: Yes!
0: Siyempre,
1: yes.
0: Driyagya po sa tuang pinaka ngilingig na tulumanon sa radyo kiniang
1: Kung ako ikaw!

0: sa Thon Plus Gold user atong paminawon.
1: Mapo si Jonathan Layaw, dapat patmalay-balay na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong pangkugo. Ay blood na rin ko, sahay pagyod, makabati ko lipong-lipong. Oto nga, nakadungog ko sa radyo na ng Thon Plus Gold. Yan, sa tumakadaan na akong lula. Oto ni Palit ko, akong gigisingan, akong giminte, napahurot o dua pastat, akong nabantayan. Yan, nawala naman itong pagkakit sa akong pangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Thon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako, istingin ninyo na yung Thon Plus Gold. Basin pareha na ako, kung angay sa buwan eh. Ako di ay si Jonathan Layaw, Thon Plus Gold user sa
0: Zanton Plus Gold, tatakyas to health. Zanton Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Zanton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Zanton Plus Coffee Mix ka mo.
2: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyud magsakit ang ako mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang ako mata. Magkalahutay na. Ini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
5: Pag inom og Premium D3, ragyo na nakapalagsik takog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumar na kong Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Pre, purma daw. Hindi ka makadtong.
8: Purma da gani, pre. Pero may problema.
7: Ay, ano na aw?
8: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
7: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
8: Turbo?
7: Oo. Turbo. Tumara 30 minutos antes ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
6: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
0: Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zanton Plus Herbal Soap.
10: Ako ko si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zanton Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Zanton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Zanton Plus Herbal Soap.
11: Exciting!

0: Hindi
1: lagi ako ang kuan ka rin mga bayot. Ay, hinay ako ang headset mo rin na nadaot. Masiguro ni Uy.
2: Ang unsa?
1: Inatag ba yan ni Sir
2: Ken? Hindi mo ginamadaot ang headset maring. Isa lang ang daot, anak maring.
1: Unsa lang?
0: Ang dalunggan.
2: Ang dalunggan ni
1: mo. Basig ang head.
2: Basig puno na lang sa dugos.
0: Yes.
2: Huwag ba basig dahil na puyo.
1: Huwag ba na ako nanggi?
2: Naipotsyukan maring.
1: Ako makuwabing, huwag ka din na kahit ka ako si Pari Edgar ninyo kuha sa mga kuan ba kay halap ng pananaw niya. Ano kayo sa kakuan?
0: Ay, request ni si Nancy Camilo. Good morning, maring. Request kong song, ikaw ang ibigin by Josh Garcia.
1: O, na ito na siya kantahon, pagtilaan sa nato sila.
0: Yeah.
1: Para ka na, kadi, gimingaw sa itong mga tila, siguro sila. Uy,
0: mag yun.
2: Ako ba na si Alvin Go?
1: Sa kanal ko, ikaw.
0: Ako, diri ko sa kwala ko, gingi-gingi.
1: Ikaw,
2: ayun mo. Adire ko sa ubos-ubos ko tanay balibo.
0: Abi sa ako una habi ko ulo niya mga tilaan. Ay ako ba lang ako ba lang ko ano it me games oi.
1: Sure kay Hamis.
0: Ako ba lang it me games oi. Sige sige sige.
2: Hamis pa di ay.
1: Hamis
2: hapnot.
0: Hapnot
1: tayo. Wala malagi ng siko.
0: Lain lagi mo ay.
2: Sige, inatukod siguro na Belminde.
0: Lain lagi mo ay.
2: Saan inatukod ba rin?
0: Kabalo lagi mo. Sa siminto, magulang naigo.
1: Oh ba?
0: Oo.
2: Rapprog.
0: Rapprog ayo. Wala na pinisingan.
1: Pili ato ang programa ato ni Kanato sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Yes.
1: Ang Santon Plus Coffee Mix, labi pa karoon mga panahon na maring ating klase na. Ang ato ang kabataan, ayaw niyo pa inumaan ng mga ito, mga kape, o ba mga nagkaliyang kape
2: na ating
1: cocaine. Diriya pa inuman sa Santon Plus Coffee Mix kay aron nga mas mo kusog ang ilang cognitive function silang utok, mas paspas sila makamemorya, makakuan, mapakita ang solusyon silang mga test.
2: Sinod ka na
1: pa rin. Nga leksyon, Santon Plus Coffee Mix, mga marin dun yung sangkap nga magustin, malunggay og.
2: Suya bin.
0: Dili na lang sunis, oy. Dito siya lang sunis. Ako tilapan ko ni si John Jampung.
1: Sige daw.
0: Tilapan.
1: Asa na pito nung?
0: Tilapan ko ning kuwala ning alingagang kani para dilinin ng takag istorya. Dadaka to ka pa na kampana nga nga be. Upaw di ay. Upaw may magsorban niya. Buta sabot.
2: Ikaw na yung mabira.
0: Ano na
2: John? Birahin na naki. Upaw mo ka. Pero napatay pakantahon isa ka naman tay napatay gis.
1: Ako sa dintos lang.
2: Gisigutok.
1: Ako sa ning tilaan si Kualbis. Si texter 9139.
2: Oh,
1: we have texter today. Uh-huh. Good morning, XFM Tagum ni.
2: Awas na si Piat.
1: Good morning, Master Indertanini. O Ati Daria, dili halata nga Biki si Ati Daria. Good job diri sa pantukan. John Patinio, di ay ni Master sa mga taga-pantukan.
0: Oy, Patinio!
2: Ah, wala man yung magbangka da dyan ha, kay magbangka-bangka.
1: Siguro sa amin yung bukid-bukid nga lugar si Kuan.
2: Ah, sa amin eh.
0: Masin
1: sa pantukan, kay makuha man tayo sa bukid-bukid, pero sa sinong pantukan
2: mo, medyo halata. Masin sa panganasun.
1: Sa napnapan.
2: Napnapan?
1: Oo, sa...
2: At kaya siguro may isa lang kagramo din na.
0: Oo, kaya kapila kayo bahala magpabulmil.
1: Napan din yan si Texter.
2: Ay, bulmil ka na yung dawit, limpyo na lang ta.
0: Ah, sige.
1: Si Texter.
2: Parang pinuga na daan.
1: 5224. Ingon sa'yo, once there was a love by Manny Japur.
2: Ay, ingo ko si Manny
1: Pacquiao. Napa diri si Tia Daria in Inay Tanini. Ulan ko sugay diri dala sa angin nga tugnaw always jud mag-ulan. Naamang good bagyo, wala ako kabalo.
2: Si Mohan lagi nga Mrs. Marinya, wala imong pangalan.
1: Si Obet humalo ni diri sa Banali Pagadian.
0: Abata Pagadian na.
2: Kamusta mo mga taga-Pagadian na?
1: Kamusta mga taga-Pagadian na?
2: Parang lami. Nindot niya. Nindot niya ang Pagadian Maring. Wapo kayo ka ng lugar.
1: Lagi, uy.
2: Okay.
1: Ako lapad yung kutamak ng Pagadian. Mabukog.
2: Ikaw?
1: Panahon ko ni Stanley diha.
2: Ato inon si SM diha. Nga patuon ka dito. Dito ka magkuan.
1: Ayaw.
2: Mga isa kasimana ka dito.
1: Ayaw. Ay, sige, asahin ta diha.
0: Hindi. Iba yung naganahan ka diyan sa Pagadian.
1: Ay, din ako sa kuan. La Pilipina na
0: po. Hi, Mitch. Ano ba si Mitch? Oh, hi. Hi, Mitch. Mitch, you're wrong.
2: Ang Sierra Del Opinaldo po day. Good morning from Visaya.
1: Ay, good morning po di Ice. Ato ang acting, ato ang officer in charge sa Tagum City Police Station, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan.
2: Yes, good morning, sir. Say hello, sir.
1: Ay, pag kita ay may mga pasalida din mga master kayo. Kanta mga kakaganindot ka ron.
0: Be, magkanta ako dyan, be.
1: Kasi kanta niya.
0: Katong si Ilyang Og City Board, be.
1: Si Ilyang Og City Board,
0: taga kana. Dili mo na sa mga, taga, kuha mo na, taga, taga Sinangwilan.
2: Namin nanawagan na din dire.
1: Ano sa ingon, ma...
2: Nanawagan?
1: Uy, kataas ba sa panamuha? Sige siya, basada.
2: Grabe. Alam sa tanang mga pariente ni Tio Utoy, Rica Ford, Bana ni Manding Miguelia Labuca, Al Gabri Rica Ford,
1: Paagong.
2: Anak ni Jesus Senior o si Rufina Oping, Labuca, Al Gabri, nga ang sa sulop, nga taga-sulop, Davao del Sur, o ang nagtipaminaw ni ang mipanaw ni Adong Julio 18, 2026. Ang iyang pong ipahigayon karong Hulyo 29, 2026. Ang nagpahipalo ang pag-umangkon sa asawa sa namatay, si Bong Al Gabri. Dagang salamat.
0: Okay, salamat kayo.
2: Hadlo kayo sa mga hadlo kayo imong music.
1: Sa mga gusto diha magpahibalo, pwede punta magpahibalo diri.
2: Yes, kompleto
1: ta diri. Panawagan.
2: Nami birthday, 40, dumdum o guban pa.
1: Pwede punta diri kanang kuan, kanang sa tawag kanang kanang mananagtag.
0: Kailangan managnaay.
1: Managtang.
0: Managtang sa.
1: Mananagtan.
2: Burang tawak-wak paminaw.
0: Mananagtan.

Si iyang may pangandre, kung siya magkabinyo, di siya gusto Pinoy, iyang gusto yun kano. Nakakatutas yung negro, ngadaku kayong tao, iyang yagat siya minyo, si Ilya.

kay Isilya nga nagpaabot pa, human sa dagang tuig, nagkita na yun sila. Naghanog sila maayo o magpakasal ng tato. Apan usaon pa man, nga si Ilyang nakangukango na.

0: Thank you. Kamana san, kamana san.
1: Ana pa si Alfredo Hikali. Hello, Master Tanini, Maring Dars. Si Badang Irika. Ay, Badang. Badang naka. Ana po si Libakira. Oh.
2: Sa ingon.
1: Ngayon, kayo mo mga bayot ay nalingaw kami diri mga chismosa.
2: Baba.
1: Sabi sila mga chismosa.
2: Sabi sila man si Libakira ang iman tayo, no?
1: Oo. Sa timog man sila.
2: Sa timog sila?
1: Oo, timog sila.
2: Oy, good morning sa mga taga-timog. Kanukutan, hello.
1: Hello.
3: Morning!
1: Bisang panititam ng gula. Good morning, mga maring. Request ko, I need to be in love. Watching from Davao Baco, Davao de Oro.
2: Napunan
1: siya, taga Mako, maring.
2: Napunan siya, ba? Mako, dugo eh. Sigagro ko ayun na.
1: Oo, Mako?
2: Mako ka ng mga taga
0: Mako. Baban ko na sa gagmay. Gagmay, Mako, alam na.
2: Mako,
0: Mako, gagmay, ana ba?
2: Ay mo, asa na?
0: Sa gagmay.
1: Sa Mako.
2: Tagayin mo niya ako. Isa ito yung request para sa imo, ha?
1: Kato na lang.
2: And so, I need to be in love?
1: I need to be in love. Ito.
2: Operator, please.
1: Magbinayot, kuta.
2: I need to be in love by... kasi kakantanan si...
1: Carpenters. Natingala ko, ano pa babae siya nga panday man naganta.
2: Mugani, dapat ko na siya, you should to be in love. Piling masunod nga kanta mga higala ato ni kanato sa premium D3 capsule, doon ay virgin coconut oil, doon ay pagin sa malunggay oil.
1: Yes. Ay,
2: vitamin D3 200 ayo. Ang premium D3 doon ay 200 ayo. Pero kita
0: wapa na ayo. May ayo.
1: Wapit ay ayo. Ane. Sige, larga.
2: Larga.
1: Para na si Moa, tita ha. Tita Manangula from Baco.
2: Ladies and gentlemen, ang pinakakarang buring dito sa may Bisayan.
1: Dahil na limo maringo. Karaan yun.
2: Tia Daria.

0: Doon na kay color sa linya.
1: Baby, baby. Ha? Ha?
0: Masa mo nagkatawa dari dyan? So
2: si Master na lang mubasa na niya sa pangalan mo kabasa. Masada na Master yang pangalan Master.
1: Asa may pangalan na niya
2: natan. Request mo ko check the pass. Yung sa mo to na pagbasa sa yang pangalan.
0: Si ay, Vansky. Si Vansky
2: guys. Vansky di ay. Tara nga para imo pangalan di ba?
0: Hello? Hello?
2: Hello, Ibin. Unsa man?
0: Hello?
2: Hello, Ibin, buaya. Unsa man?
0: Para rin sa itong mga senior citizen na mati ka roon.
2: Oh, pang senior na ginay mo ha, Bande?
0: Pang senior na ginay ako, Aday.
2: So, nipatong na ka sa 20%?
0: Hapit na.
2: Adi, ay. Hayahin na kay kamarin kay Moniudto ka, mamahaw na na kay 20%.
0: Ismaila sa Bilyan Asuncion, kang mga Pilipinsyano, kang mga bibig.
2: Malagrahan ka sila, Aday, Marie. Ilan ang paborito? Yippee!

0: Anda, bata, kini nga, usah kasakong putyukan, ngagigan pa sa kilagding laak, Kumbal Province.
1: Di ba, paakan ko na ako ang dugan, di ba, namagat
0: ko. Mauna yung premier, dahil maring.
1: O, papaakan na ako ang dugan.
0: Dawata, dawata sa masipang bunog.
1: Mars, lagi mo. Ay, kayo maghawa niya, kayo mabalik niya, man ang ano ato ang mga painom-dom. Kini ang XFM.
2: Excited!
3: Sige lang.
4: Ay, Suki, malit na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
5: Ah, mahal na, gordo. Tag piso niya.
4: Mm-hmm. Naaman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
6: Ay, atay.

0: 6-8.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
3: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Bato good taon. Mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina o kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay o sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soycor Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
1: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: supply by grabe kayo Lost in Love mga katropa. And that song was brought to you by Santon Gold Coffee Mix. Okay, so natay dayon, dayon.
1: Sige, tagi na mong kape maring makuyawan, magtaan yung maring.
2: O na, natapos na mga maring ito, ang dayo. Oras, alas 11, 2 na, ito gano'n yes. Kini mga maring sa Santon Vitamin C. Ay dayo.
0: Ay dayo, ato papas, ato nga. From Danao, Cebu.
1: Layo. Aron masayod pag sila no andam butang nga budawat diri o kanang visitor.
0: Bisita pagkatao na to.
1: Pagkatao na kana siya pang from Danao.
2: Natay dayo.
1: Si Angkol Angga ni ana si Boy Paltik.
0: Ay ato ni interview sa ha. Okay.
2: No man atong dayo eh
0: bugna kayo.
2: Hello
0: kasi pangalan ni mo sir.
3: Kwan si Ralph.
0: Kaning tama ba ning nasa ko ang pidabit o blues diri nga kwan ka?
3: Kwan ko. Ralph Toti.
0: Ralph Toti. Ralph Toti di basta basta.
2: Basta-basta.
0: Kanang ni Dayo magyugad diri sa among lugar diri sa Tagum gyud. Sa magi mo ang ano mo gyud, di man ipakita nga abilidad diri sa mo gawa sa pagkanta.
3: Di mo kuan mo kusaw na, pilapin mo kong sayaw, testin lang kong kanta.
0: Ah, okay.
1: Okay, dancer din siya.
2: Kasi nakita ni mo nga gusto din mo, kasi nakita din mo sa programa nga gusto din mo ipakita po din mong talento sa pagkanta sa...
0: Kana. Kasi man, sa mong tanaw ni mo, Ralph, nakakay potensyal ni nga. Nakakay potensyal ni Ralph.
3: Potensyal nga matip. Tipon sa baka ba?
2: Ito na ngayon.
1: Ay, naglangaya. Kakalas kay oras.
2: Pakansa na to.
0: Yes, ladies and gentlemen, ano yan? Si Sugato tos masipang sagpa. Pakpak! Ano yan na? Si Ralph Tutti!
1: Ganahan kayo sa liya. Kaya naman siya. Namin front page niya.
2: Gani, no?
1: Na igat.
2: I swear.
0: Buntugig na ang
1: upot. I swear.
0: Okay.
1: Ikaw itong negro anak ko.
0: Okay. Tira.
2: Mauto siya.
0: Backward.
2: Ayaw, mauto. Mauna siya.
0: Mauto.
2: Di, mauto.
0: Mauna kita.
2: Di lagi mauto.
0: Again.

0: Vamos a bailar, vamos a bailar.
1: Eso es todo. La que

0: ang tingog, Marie.
1: Power kayo ang tingog.
0: More than nameless, man, taga-danaw.
1: Bantong radio. Ay, ay.
0: O, siya ka mula ka daw. Ata na po na isa ka sa akong putsyo ka na sa.
1: Ikaw na bahala ka ni, ha?
0: Isok-sok na na yung ulo sa sako. Ikaw na bahala.
1: Bato siya si Kwan.
0: Si Ralph Tuti.
1: Si Ralph.
0: Kwan po kayo pilino Tuti?
1: Tuti.
0: Ayaw niyo balik tara kay Lami.
1: Mintas, taas sa Andreas Tabong. Kinsa ka itong mga...
0: Anap na yung mapag-greet o happy birthday, Marie.
1: Kensa na.
0: Happy birthday to Arturo de la Cruz Ed Quilla. Karon July 22.
1: Birthday na rin sa mga Arturo.
0: Salamat sa Pranova Puersa. Kantahin, Marie.
1: Kantahin.

0: birthday.
1: Happy birthday sa imo adya, Arturo. Inaot ko Arturo, nalingaw kasi mo birthday.
0: Happy birthday to Arturo de la Cruz. It's yes. July 22.
1: Ikan pa din sa Nueva Fuerza Tagum.
0: Speaking of Nueva Fuerza, good morning, Kang Cap.
1: Hello, Cap. Ang ato ang manok di hatang mo, diba?
0: Si Kapitan Arcaina, si
1: Ana po si Din Luna. Unsa naman na, oy?
0: Unsa naman, di ay ni.
1: Akong mga iro, ipang kalintura na sad. Lain na gina si Din Luna.
0: Lain na gina din.
1: Ayaw pa ana, din. Au.
0: Sorry, din. Good noon, ladies. Enjoy more nice music, Mawa, forever.
1: Aba, yes, at si Ate Ismaila. Okay, ang Josepina.
0: Ay, gulamian si Josepina. Ay. Si Wilma Joaquin.
1: Si Joaquin, sige, nagkatawa po.
0: Patay na nga birthday, ba?
1: Si Nita Baldirosa, good morning, XFM.
0: Kisa pa inaadiri, abe, si Alexander.
1: Si Elrin, digin yun. Ay, Elrin, salamat kasi mong manok, ha? Kaya ang nakatilaw, si Laray na buso.
0: Wala katilaw si Tia Darian, isa pa yung libido.
1: Nahapit ako mag-wild.
0: Ako ismile ang
1: kaya, pag-abrin ako sa kaldero, lipay kayo ko, katulog ka buk unod.
0: Ako ismile ang suspek.
1: Bukong na lang ibilin. Ang buku-buku pag yun.
2: Kamu gani, pag magbuhat kayo mong krimen, kani ninyo, ayun, taklobin ninyo para nilikwao na. Pero,
0: ay na nga, at least bukog puto sa atay.
2: Putog ba? Kamu gani, at least, masalamat mo kay gisubrangan pa mo. Kay sawag yun.
1: Sobrang kayo, kay gibalik pa ang buku-buku.
0: Gibalik siya.
1: Bangayalik ang buku-buku, nanay pinaakan gamay.
0: Lamian na ba kayo pagkaluto?
1: May gani, kawa nabilin ang napostiso pa ito. Nabilin ito pati postiso.
0: May natong oras, mga maring alas 11, 12 na natatuan suatampo sa toantulumanon.
3: Kung ako ikaw!

na. Sugus maayong pamatasan. Tuguti ako nga makahatag sa akong pagtahod kaninyong tulo mga maring. Ako din si Arturo. Nagpuyo din ni sa may mako Dabao, singani na pita ni Dioro. City siguro. Grabe kaya maring ang inyong programa din maglanog-lanog yun. Kani ako suwat karon ako nang ipadagat sa inyo kay gusto na ko matagaano ka ng kahupayan tungod ani akong problema nga gikabibaning ako abaga karon mga panahon na. Bahin kini sa akong uyab nga si Juna. Kani si Juna, nani siya mga ginikanan nga mga isugay hod ba? Kanang di ko, di ako na uyunan sa iyang mga ginikanan. Para niyo masabtan kung sa gyoy bot pasabot ani ako suwat nga nung ako na uyunan. Nani mga panghitabo?

0: ay suga ko ni mo ma.
1: Kisa man ala ke da. Ay ibu na imo ko yap mo na gi mangi pang mana si Arturo kay gi sige ni mo kidam ko nga kan madongan ako.
0: Ma sorry ma wala ko nakapahibalo sa imo karon gabi una nga si Arturo di ay ma ako ang uyab.
2: Ah, may gabi ini mo dati.
1: Ante, yan ba na ikonin mo?
2: Muli na yung mama sa mga siya ng survivor ng cancer.
1: Sutera ko, Derek. Kanay mong kuhan ba? Kanay mong kuhan ba? Di ko kanahan sa tuntuno ng imong uyap. Diyon na. Saltip ni. Salinness tapos dong. Ayoko gara-gara eh.
0: Ma, kanang komedyante mo guna si Arturo ma. Kaya nag-aapil mo na si Abuan Good.
1: Kaya kang ano man, kaya ano man.
2: Ah, sorry te. Ate, kay.
1: Kabalo bak kado, sultiya ta kado. Ha? Di ko gusto nga nay manguyab kay kabalo kag dako kay kog pangandoy na akong anak si Jonah.
0: Ma.
1: Anang di pa school ako ni sa mangga.
0: Sa tuan sa Bisayan?
1: Oh, diya. Di ba gi pa school ta kadi ha?
0: Sa trade school mo kog school karon.
1: Oh. Kini balhin man kadto.
0: Ma, nana mo ko sa saktong edad ma gani dalaga naman gini kaayo ko. Tagay na siguro kung luway na ko maway nga makadesisyon kung mapili ko sa laking akong gigot. Maagay, ma...
1: Bastos ka nga bata!
2: Ti, gisagpa mong gudin mo si...
1: Ah, otro sa...
2: Agay.
0: Ma... Ang ano mo lang pa, ang anak ko nga na...
1: Di ko gusto nga makauyab ka ginaan sama ni nga ang klase nga lalaki.
0: Ma...
1: Lalaki, tupag ako. Kung ikaw mga mauyab na ako, mabana na akong anak ka si Juna, sultihan na lang kadaan. Di ka na mahimo. Kaya wako ng andoy. Nga makabal, makauyab niya ako nga anak na si Juna og sama ni mo.
2: Tinyanak, kakaubos
1: mo. Matambay!
2: O pagkali kakabalo sa kong kapasidad, imo na kong inugtog maayo.
1: Ha! Kuya, kay ka makatubag, no?
2: Siguro mo nang gigamaan ka, nga gitagaan ka, sakit.
1: Ha!
2: Nga tipos na ka.
1: Naulian ako kaya nakainom kong Santon Plus Gold.
2: Amo nga, nino, pero dapat tagaan ni mo, gigayon na imong anak kung pili ko kasi higugmao niya.
1: Ayaw pa
2: mo imong anak te. Gimahal na ko imong anak.
1: Mahal?
0: Ma...
1: Mabuhay ni mo akong anak sa magmahal sa asama ni mo. Abogado ka? O sa mga inyiro ka? Ha?
2: Dili, usa lang ko ka mekaniko.
1: Ha? Mekaniko?
2: Pero kung kaya na kong hatagag solusyon ang guba nga makina, kaya na kong hatagag solusyon ang kinabuhay si mong anak.
1: Mamaton ina. Kaya ko kukuha na. Dala na ko.
0: Ma... Tama na, ma.
1: Max! Dala na ko mga kumbana. Max!
3: Siya magiging kagobo.
1: Tanawa na ko niya nguyam sa imong anak. Gigipang hambog. Kumusta ba niyong pagpanguman dito, Max?
3: Wapo. Sino ang bunga timga siyang dahon?
1: Balong ka, Max. Awa ko niya imong anak. Nagdalag lalaki diri.
2: Kol, pwede mo amin, Kol?
3: Ayaw ka mo namin sa kuka di takakinugos. O sa matay na dungog na kong nab. Ikaw ko na ikuha sa kong anak, kining, sus, makabuhi ka sa kong anak, no?
2: Kol, kaya na ko ng buhiyo ni mong anak, Kol. Pagabot sa panahon nga, magkahuman ko sa kabagtong, ha?
3: Arawarag, eskwila pa mong gawag-uwag na mo. O sa mga yung ipakaon sa umabot yung mga anak.
0: Tay, papasabta ko, tay.
3: Ayaw pasabot, ha?
0: Agay, para sa mong mama, tay, managpa.
3: Para sa misi mong mama, pero di may paras na guwaya na. O sa mga
1: lalawang
3: sa nimag.
1: Di ko gusto. Di ko gusto makakita ni mong dagway diri.
3: Sakto ako po, di po ko gusto makakita ng dagway ni mong diri.
1: Get out of my house and don't save the grass!
0: Ma!

0: Mau apa, pre?
1: Lagi, pre?
0: Ilaw kawa na, pre.
1: Grabe sila mo tanaw, eh. Gilockdown ko nagmayo, wapalag ko nila mailhi ko ginsa ko. O si kaya na ko, o si kapasidad na ko, pero... Ikaan na maot batasan sa... Ginikanan sa kong uyab, pero okay na. Dawaton ako na kung kaya mahalam na kong uyab.
0: Buwang nga pala na, pre. Gimata-mata, ginikata, pre.
1: Pre, si pre Oscar.
2: Oh.
0: Makalag ka na mong wala to, pre. Isang taong ka nga.
2: Di anak, anak, pre.
1: Tampagi ko niyo, pre. Tampagi ko niyo.
2: Panangkabot, pre. Ipakita ang kakaya niyo, pre.
1: O siya nga na kong baton, pre. Ako lang siguro ning... O siya, libo ko,
0: pre. Ano yun siya, pre? Ganang inaan na, pre. Ay, surrender kay... Agbay ko kumaga, pre. Namagin ay manginaan ng mga balakid, pre. Mga paksuway ba?
3: Kumusta rin nga, pre. Makita ang sa ginikanan ang dili ni mo kaya, de. Dili ni mo kaya ang ipagtanggol ang iyahang kuhan. So ipakita nga kaya ni mo.
1: Subot pasabutin nyo nga bisag kung siya maot batasan sa iyang ginikanan. Oh. Ayun lang ko sa kunting huwan ako.
0: Kaya nagkagusto magkagana, pare. Kay matod pas parulot yun, pare. Walang ma... walang matigas sa tinapa, eh. Sa mainit ang kapi, eh.
2: Pre, saan may koneksyon na ito, pre?
1: Salida mo, pre.
2: Saan may koneksyon na ito?
0: Kanong istoryanay mo, pare. Bisag bahaw pa na yung magigpalit ng pandya. Basta init imong kapi, santon plus coffee mix na, pare. Makaone mo na, pare.
3: Grabe, pare, pare. Anagin, pare.
1: Dili ko muundang sa papakita sa Anglikanan nga unsan ako kamahal ilang anak.
0: Pamatod ni, pare.
1: Pamatod, anak ko.
0: Nga ikaw! Dili ka atras sa banti sa imong pagpati sa imong...
3: Tinaw na, pre. Madugay, madawat ka na, pre, sa ginikanan.
1: Madugay palagi.
3: Sa tiyali, madugay.
4: Ayaw na ma.
3: So, huwag ni madugay sa madali.
0: Istorya ko na ko na, pre. Ang istorya!
1: Istorya ko ni mo?
0: Kanay mong... ang istorya na.
2: Iyab, iyab. O ginikanan.
0: Uyab, o ginikanan sa... Dalo na ng ginikanan.
1: Sige, pre. Sige, pre. Ugma, pre. Bani ko, pre.
0: Sige.
1: Okay, bali. Marag, mahungkuhan ka. Marag, ako ang ginikanan.
0: Ako ka, pa. Manalipgan ta ka na, pre. Kadi ko gusto nga maglaro ko ka, pre.
2: Marag, maayo ka ka na, pre.
1: Sige, ugma, pre. Ugma, pre.
0: Pre-pleader mi ako sa mga.
5: Muto mga maring, nagsabot-sabot, pwes ko mga kumpari. Nga, muto dyan ko dito kayo. Nakutabangan, baka maluwis lang ako. Ato daw abotin bidto sa balay sa ko ang gidikanan sa ko ni akong uyab nga si Juna og inani mga panghitabo.

0: 鬼妖怪物鬼妖怪物まかストリアスコアミコンがしアルトロなのにあなたもまがぎりかなんあなぐらびまかゆもまかたまいせいわがやしかたお
1: Ayah lang ko na diri kay ayah lang ay lagi sabay diri do kay ko an naman ni do kay narabe masakit sa sudod.
0: Wag ulabot ang masakit niya. Kamo, kana yung mga kana anak ninyo. Ayaw niyo na kuan ko ana, ayaw niyo na pugi-pugi ni lang ibate.
2: Ay.
3: Kung gani na ra ko na mati ni mo ha. Basig bubuan ta kani akong gamit sa pagugang blatim gas.
0: Ano ba rin? Kumusta ba rin mong pagpangan ito? Papaguman ito?
3: Sinaw ang daw, timga siyang bunga.
4: Ayaw naman.
3: Ikaw, kwakay katungawan na magtambag-tambag sa mong unsaya mong buhato sa mong anak. Kaya mo ng anak, kwakay el.
1: Bawa rin. Kay pabarangga rin, papulis na ka!
3: Kung di ka gusto nga, ako ka shot ganon. Masima... Magkasawa na ako.
0: Pasi na ko.
3: Pasi na ang mau.

0: Oh. Anak gitu pre.
1: Beta pre.
2: Moga ring akong giban ni kong uyab garon diri ako oh. Nga. Minaw po siya mga advice ko basi mo. Oh. Lakad ko po siya masurin diri siya.
0: Anak gina pre, anak. Ayaw gi pa surrender pre.
3: Bitaw oi mga
0: nga kuha para ba kini mo ang uyab pre unya dili mo surrender Jesus. Makilak juga na pre.
2: Moga ni pre.
0: Nga sexy kay pre.
2: Bisa ba kinaw sa pagkamatyan gina ko ni.
0: Bitaw. Ipakita, ipakita gi pre nga krusonada ka.
3: Sa may matambag niyo sa mua nga.
0: Di iprayon yun niyo palangginggin.
3: Ah.
0: Kay ug dili inyo na ipadayon, makaingon inyong ginakana na nga dili mo
3: akong mama manggod og papa na ako.
0: Oh, mga gani. Mga gani na ang ginaingon nga ug dili mo mulaban sa inyong gugma din na. So dang pa matuod nga dili tinuod inyong gugma.
3: Unsa kang magtaba na lang mini Arturo?
1: Depende na ninyo.
0: Usa ba yung istorya mo nga, pre?
1: O, ako, hindi ko gusto tabang-taban, boy, kay maglisod mo, na. Pamatuloy, ikaw,
0: kasi ma-charge na o ganang kidnap na.
1: Mogyot.
2: Dili siguro ta magpadalihan kay. Masa saan ako ikabuhi ni mo niya? O, bakit trabaho?
1: Paring Art, ikaw ay bahala niya, paring Art.
3: Mitaw, nalibog na kaayim sa mong relasyon. Sa'yo ganyan, pakaunaw na lakog trabaho sa STL.
0: Ayaw, kagilak ka. Ayaw, palangging. Uy, ayun kay Gila kay...
1: John na pangalan na. John na. Pagpasabasag script. Pagpasabasag naging script.
0: Ang palangginging mag-una. Pareha ba siya ng palangginging?
3: Saka magtaba na lang may niya. Mag-tailor na lang ko sa last two.
1: Ayun kay mapil ka sa dakop, ana.
0: Mabuhan ka na. Malakpan ka na. Pero delikado na. Ayun lagi, ana.
3: Nalibog na pa ayaw ko kaya gusto na po nga mag-ipon, me.
0: Mag-ipon? Musamot kay gusto ko yung ginikana na. Jonah. Imo ang ginikana, Jonah, gusto ko.
2: Dili sa taanang ipon-ipon. Uy, kay tingalig, majarjiranta ka.
1: Ito, tama,
0: Jonah. Ayaw po, Jonah, kay sa'yo pa po kayo. Musamot ka suko yung ginikanan.
3: So, ang ikatambag ninyo nga, dapat...
4: Aha! Naaraday mo dyan, eh?
3: Imo ang... Mama ni mo?
4: Naaraday mo diri. Naaraday mo diri mga kananan eh. Imo, si mama ni mo, ikaw ko anak, kanahan.
0: Sabak kay inahan ko. Basta agba-aba inahan niya, pre. Eh.
3: Wala. Saan ka man eh?
0: Jonah, dire ka sa kulikot. Tago ka sa kulikot, Jonah.
1: Ay, kalma lang, madam.
3: Mukaber ko sa
4: inyo. Maa niya yung imong ipanguan. Motor kay wala ka diulis balay. Kay naaday ka diri mong... Naguban-uban mo si mong uyab!
2: Nang ayaw ni sak... Ayaw pasakiti ako si Jonah nang...
4: Arturo!
2: Nagpapasakitan ni mo ni! Muagi sa kasabog na akong... Patayang lawas.
4: Kuya, okay ka pagkastorya? Max!
5: Oh, nanako, boss, amo!
4: Lara di mong anak diri.
5: Well, dahil yung ko ni Batagin, ha? Dahil yung...
4: Ikaw may masiminara ni mong anak.
5: Liwat ka si mong lola nga si Lola Holya. Perting gaya gulo.
3: Apantay, hindi mahal ako si Arturo.
4: Ayan, pag mahal sa taong wala titulo. Ha?
3: Ma...
4: Karitaw, hanan eh. Wala ni si Grado.
2: Ay, kung tulo ate, huwag ko tanong.
3: Ma...
0: Pre, ina pre, mekaniko ka pre. Mekaniko mo
4: ka. Mekaniko ka lang. Huwamin ang andoy nga akong anak. Makabalaw ang mekaniko.
3: Ma, kaya nga no, ang ipakaslan ni mo si tatay nga, tighagdaw na manigmais ka ni Anto.
4: Ah, kuya, kuya, kita mo kay Sorya, kuya, kita mo kay Sorya.
5: Labo ka doon, malaki nga si, apel, panoon ko.
4: Ayaw na to, iskot ito ng agi, kaya di ba, ng andoy, ako, gali mo, mahal mo ang andoy. Ikaw, lalaki, Arturo.
0: Nang seryoso ko sa iyo, anak.
4: Seryoso ka sa anak?
0: Dili ka mo sugot, kabuhagol mo ninyo.
4: Ha, walay makabuhag
0: mo. Walay makabuhag sa mo. Walay makabuhag sa mo.
6: Pero Madir!
3: Tinood
6: mo. Ayaw na anak ang iyak mo, amigo Madir!
5: Lapo.
6: Agay!
5: Sabo ka, family trouble.
0: Eh, Jonah. Dari ka sa kulikod, Jonah. Sa kulikod ka kay brady ka.
3: Kasi muli ko pinapad na
4: gawin. Ikaw na laki.
0: Ayaw na ma.
4: Usa ka? Pagutanod na ka. Usa may nabuti mo, piloto ka? Oh, piloto ka, piloto ka sa lube. Ha?
2: Oh, tinood yung mananggiti lang ko. Pero may isa...
4: Dalawa na yung matila, bakang na ka. Sikinat ka sa lube.
2: Dino na mananggiti lang ko.
0: Ayaw,
2: pero ni isa pa igidungong ka nakaigit sa kong tuba.
0: Pre, bunali lang na pitlagong, pre. Bunali, pre.
1: Mother, ayaw may pasangili, mother. Ay, may na, mother, kayo pala, mother. Mga mekanikor, baby, mother.
5: Dagon, tanig istorya, tara, doon na ulit, as bay. Sa balay na tamagos, ay, tara, tara.
0: Ayaw, Juna, ayaw, Juna.
7: Muto mga amaring...
4: Natiskuha gid na ko mga maring. Uy, kigidaog-daog og maayo sa gidikanan maring. Mura ba kaganang kadakatamay gid na ko maring ba? Kay mga katahan, magundi sila mga kaliwat good, mga kuwan man sila, mga elite magundi sila. Buto mga maring, pag-ihon akong dikwang ko, murag ni kariyo ko gamay, murag ni distansya ko. Si Mrs. Trianes ako mga amigo, ngayon ni mga panghitabo.

0: Sorry kay Pre, damay mo kapis sa samok.
1: Okay ra kay Pre. At least na pakita naman siya ang ginikanan, Pre.
0: Problema ha, ginig klakiha, we.
1: O sa problema, Pre. Kung pwerte, nakuha ganang problema, Pre.
0: Pre, yung sebla ha.
1: Kung nakulang ang kulagar, Pre.
0: Pero yung sabihin, ako. Ako ba tabanon si Juna, Pre? Ay,
2: ako ang
0: itang... Adlog ko siyang tatay kasi kaso, si takintakin na nangyang karaan niyang, kun? Aso-aso rifle?
2: Balog ka, ano ni siya? Ayaw na kayo nag-distansya sa gamay, Pre?
1: O, tinan, Pre. Distansya, Pre.
0: But pa siya nga magpalayo kung ang Juna? No! Ooh! Mahala ko siya, Pre.
1: Pre, ang tambang may pare na to, igna nga mo distansya ka, ayaw nagpagaygulo. So, gusto ka matiunan siya ang armas ni Prego?
0: Dili ko, Pre.
1: Oh,
0: dili ko gusto nga mawala siya.
2: Pare, baltihan na Pre.
0: Mahal ka na ko si Juna, Pre.
1: Mawa na yung kasabaan na, Pre, kaya pag-ulo, Pre.
2: Ikaw.
1: Tigil mo to si mga, Pre.
2: Ayaw lagi. Kaya sa tiya na ka sa tinood, kaya mga inana, yun ang pugson, kasi magdugo. Oh. Kung niyang ipalayo na hinunan mo si, ganang si Juna.
0: Subot pa sabot, mong palayo ko ka Juna.
1: Yes.
2: Mga distansya lang sa ka mga isang kabuan. Ay, nasa o ganing...
0: Isang kabulan, Pre. Isang kabuan. Hindi na ko na kayo, eh. Mingahon, may kunsya, doon kaadlaw lang.
2: Pare.
0: Kaya pa ko sa kabulan.
2: So, tiya na ka sa tinood, Pare. Matod pa sa ko mga pagduki-duki. Nga ka nang imang gibati, Pare. Kung kamo, kamo gina. Distansya ay gamay. O niya pa kuman, di harang kamo decide kung mamisita ba ka. Kaya masig mawa, nagkalit si mga pare, magmahay ka.
0: Salamat sa iyo mga tambag, Pre.
1: O, distansya ay, Pre.
0: Buhaton ko na.

0: Hansa?
1: Tinood na dyan, ha? Tungod og alang sa itong relasyon, aron nga mapreserba ang itong relasyon. Kinahanglan kong palayo ko, di mo.
0: But pasabot ni mo nga rin na magkita.
1: Magkita man ta, mag-video call man ta.
0: Pero lahi na mga itong aktuan kay may kapikap ba?
1: Juna, ayaw na ma. Agwan pa lang sa itagog ka ng tilap-tilap cellphone.
0: Mapalayo, kinahin ka na ako. Kaya rin ka mo, kaya ni maagwatahon akong kamingaw ni mo.
1: Diyo na tungod ug alang sa tuang gugma. Sakripisyo na ko. Bati man ikini. Mabalik ko diyan ni mo. O pagbalik niya ko diyan ni mo, doon na ako'y dungog. O paghambog siya mga rinkanan nga kaya na kambuyon.
0: Magpaabot ko, Arthur.
2: Mga maring sakit kayo para nako. Ngamon distansya sa kong uyab nga si Juna. Pero ako ang gidawat ang tanan para sa mong kayuhan. Imbisyo sa kabulan, nabot ang mga 2 kabulan. Kaya gusto na ko nga tagalang kong lugway ang akong uyab nga si Juna. Apan sa pag-abot sa taktang panahon sa kong pagbalik kang Juna dito sa panilang panimalay, yun ano yung mga panghitabo?

0: kadali sa duha ka bulan. Nada ko doon sa bahay, Juna. Mutuk-tuk ko. Karon nga, usan ako ka-engineer. Doon na ako ikasarang, ikapaghambog siya ganikanan. Mubali ko, aron kwa oras mo si Juna. Mutuk-tuk ko. Ayo! Ayo!
1: Kol, kapagagi mo gagway nga ni Anoy Kadriyo Sekol. Mura lang kung lalaking na ako, pero hindi ko babae. Sabay ko.
0: Ang gisagpa mong kunin mo ito eh.
1: Asa kong anak? Ibong itaban si Juna.
0: Si Juna?
1: Tulo na kabulan ka pen ang balik na si Juna din sa balay. Ibong itaban si Juna!
0: No! Wa na akong itaban si Juna. Mukha rin, nibalik ko din sa may bulok baga nga. Nibalik ko din ito mong ikaw.
1: This is a... This is my house. Don't say bad words.
0: Ayun, sabot, pasabot din mong nawa si Juna. Wala man sa kwa si Juna, te.
1: Ayun, sabot, patikati.
0: Wala lang ito, eh.
1: Huwag ka lang magmaangan-maangan pa.
0: Saksi na si Wilma Joaquin. Huwag din si Juna sa kwa.
1: Kana si Wilma Joaquin, otro sad na.
0: Apante, asa ba siya si Juna?
1: Na ay nakakita akong kumari nga si Luta Sagit Estrada. Na ako na nakakita nga gitaba ng ako ang ako anak. Nyo si Juna ang yakaoban nga akong lawas nga kwan. Lapad ang likod niya akong bukton.
0: Gitaban si Juna?
1: O niya, lalaki nga mo na nagsangkiig mula kaw.
0: Ako nga amigo? Di ka nang dako siya ba ate?
1: Dako pa, mula ka magsikit.
0: Huwag ako masayop. Gitrider ko sa kong amigo. Gitaban si Juna.
1: Nakugang ko pag-ingon sa inahan ni Juna mga maring. Nagitaban ang akong uyab nga si Juna. So sa kalalaki nga, dakong tao, lapad ulikod, ako bukton. O dakong paa. Muto nga ako ang gipangutana ko ang pare na ako isa. Ang amo din kong pare nga si Edward ang itaban sa ako ang uyab. Karon mga maring, si Edward o si Juna na nasa usa ka panimalay nag-ipon. Sakit kayo na ako maring ka na mga maring ka na muagi ko sila ang balay nga makita na ko magdusing-dugsing sila. Nya munong ko tungod silang balay nya mutan ko sa bintana nya makita ko nila sa sulod nga nagtan ako magpaduko-duko na lang ko mga maring. Sakit para na ako mga maring. Nga usas ako mga amigo nga igala suod pa jud kaayo mao diay ang nitaban sa kong uyab. Apa nakasabot ko sa kong amigo kay laki ra pud siya. Mga maring, sabi ko buhaton ani sakit pa magyug kaayo nako. Kung na ko nadunggan nga, murag wala sila nagkasinabot sa kong amigo. Murag na ko lang siya plano nga magigistorya na rin ako. Maring kong mga maring kong muabot na yung panahon na mga maring nga magigistorya siya na ako. Masama kong buhaton. Maluoy mo tambagi ko. Di nila lang kutob. Inyong suwat magtatampo. Juna.

0: sabing calling your name again by Karen Carpenters, Richard Carpenters diay. Ang kuya ni
1: Karen.
0: Karen.
1: Karen din ni Helen.
0: Ni Helen. Si Karen. Shout out ko sa akong amiga. Kababata na ko dyan sa LTO Tagum, no?
1: Ay, si Karen.
0: Si Ma'am Karen Darunday.
1: Trolyo lagi.
0: Trolyo. Darunday Trolyo.
1: Yan na siya.
0: Yes, moto, moto itong sender mga maring.
1: Kayo kaya ni ato ang kaagi mga maring. Siyempre, kaya ato ang drama. Hatuntok ka na ito mga higala sa ato ang lamian kaayong ang kape. Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix mga maring. Doon isang cup nga. Doon ay content nga glutathione og isa ganing collagen.
0: Collagen.
1: Sigurado nga mapapiskay sa ito ang pamanit mga higala. Lami kayong kusnoton. Lami kayong kapikapon. O lami kayong simhot-simhot.
0: Yes. So, moto no, namin inana nga mga factor, no? Isa din yung problema ni Arturo. Ay, may yung hapon, may muntag ni mo ni Arturo, mahapon, naman ko lang kung ako nga paminaw, ay, sa pa makurasa ron. It's 11:40 naman yan.
1: Gani, no, marabuntag pa siya. Sa mga sayo karon nga naniod do, maayang paghangit-hungit, mga maring, sa Tibok, Isla, sa Mindanao, tungod kay, dili lang ta sa Davao de Oro, sa Davao del Norte, mabati, mabati sa Tibok, Isla, sa Mindanao.
0: So, ano, no? Kaya, kanya nga ito ang sender karo. Ito nga isgutan na mga maring. Alam mo, yung mga ina mga sitwasyon, maring.
1: Siguro, dili, sa kuwa lang, no? Sa kuwa lang ba? Dili, masik, panang... Medyo may sala dali gamay si Kuan ba? Si...
0: Si Arturo.
1: Arturo, kanyang palayo man siya.
0: Oo, siya man eh. Distansya man siya.
2: Tungod pa sa Kuan, ay kigiging naman sa siya ang mga kumpare nga
1: kana
2: o distansya.
0: Okay, ang yung mga amigo niya, nagkuhari po ito, nagtanaw sa doon sa iya nga kung onsay pwede niya buhaton.
2: Ah.
0: Kaya, basig kung adotan niya permanente, ipalayo na noon niya ba?
1: Mayong auto kang Tristan Yat V. Gulay. Kuyawa niya hanga V. Walang sa itoldok, largo na gulay.
2: Vigulay ka na, Vigulay.
1: Vigulay. Thank you kayo. Salamat sa paglili, mga maring, ha? So, grabe ang kaagini ko. Ano eh, kung murag, dahan kay mga anak nga mga kuan ba nga, kanang gusto sa ginikanan nga, dili sa lagi magamin niyo, unya kay wala biya po sayop anak mga maring, ang gitanaw mga grupo sa ginikanan nga, kaayuhan sila ha, mamahimong anak nga, siyempre ikaw ginikanan ka, gusto din ni mamamin niyo.
2: Ang pasabot, ato, maring, patiwasok iskwela. Usa mo sulod anak, pero, akong tanaw po biya po, ang, agi sa iyang uyab, kung wala'y trabaho, wapon.
0: Yes.
2: Mato'y ginadili siguro.
0: Oo, ala siguro kayo. Ang wamay ginikanan nga gusto nga matos kalautan niya ng mga anak. So, nanigurado rin po ito. Magsaywara siguro to.
2: Siguro.
0: Kaya kung ipakita po siguro niya ni Arturo sa iyang ginikanan, ako na, pakita lang.
2: Kaya na pa gani, yung sama pagkuha.
0: Dalaman tani ha.
1: Kaya ako ato, kanikaniko man yung si Kuha. Mekaniko man yung si Arturo.
2: Si Arturo.
1: Dito ko magtukod og shop doon sa balay sa iyahang...
0: dito.
2: Pwede, pwede.
1: Dito para...
2: Pwede para mamantayan niya.
1: Oo.
0: Para mapakita niya ba, makita sa ma-realize sa Kuha, ma-realize sa ginikanan na, naning kamot giling tawhanan eh. Diling gini gusto nga mapubre, maglisod din sila puhunog. Sila mo yung tinudon niya niya kung anak. Marang ginala, magod na.
2: Tama, Jun.
0: Okay, at tunay magod nga lalaki. Kung lalaki ka, nga nagugma ka sa babae, mahalag nila siya, mukhaan siya mga nang ginikala na.
1: Ang tinood ng lalaki.
0: Dutan nyo na mo.
1: Ang tinood ng lalaki, mutira d'yo bae.
0: Ang tinood ng lalaki, dili mo dak mo dili mo dulong og laki.
2: Pagkaro ba?
1: Mamatud eh.
0: Ako pito no lang.
2: Nagdulog
0: din. Karabi taw magpamasahe ko.
2: Nagdulog mo lagi mo ni Kevin. Ato katapat ni Ray.
0: Kaya
1: ni Ray.
0: Asa man dito sa
2: Tikas.
0: Dito sa
2: katapat mo lagi ka.
0: Sa rong tambok. Bajakan ni ako to siya. Si Ray naman ganito yung gigakos.
1: Si Ray na rin.
0: Dito ko na nalang ko doon.
2: Si Ray na rin.
0: Nalang ko doon ato maring.
2: So na-comfort si Ray atong panahon na.
0: Si Ray magigakos ato.

0: mga uring dia.
1: Taka-pusun ba yan?
2: Masahin dito yung pinaka-iwit. Basaha.
1: Basaha.
3: Yung sa mana, ang dinod nga laki mo tila o kapaw. Sa tanang nga kikwani mo, Jun Jampong, kanahang kay kwana. Amigohon
1: ko. Di hara juga na si, nakasindo, Jampong.
2: Nabaro si Manok, anak siya. Nabaro si Manok.
3: Amigohon ako ni si Jun Jampong. Kaya nga naman, mo na yung mulaban sa itong mga basher. Kay basher naman ni Daan.
1: Ikaw ba si... Siya ang presidente.
3: Presidente, o.
2: Kaya minsahe nga iwit daw, basaha daw.
3: Ano sa mana eh? Ray Alinton. Well, dili si Ray Alinton na si Ray Pilarin.
2: Ray Pilarin.
1: Pasig nagtuo ka, Wilma, ha? Pasig si Ray nga kuwan. Si SM Ray, dili, ha?
2: Daga mag-Gregor.
3: Kadang tambok ka na. Ka-remember na yun ako siguro.
1: Naman po yung Ray nga tulog abog ligin.
2: Ano sa mana siya?
1: Si Ray gani.
2: Ray? R-E. Ha? Si R-E. R-E o R-A?
1: R-E.
2: Ah, R-A.
1: Ah, ano R-A?
2: At inood nga, aba, ano po yung mensahe na rin si Nods Jampon?
1: Palangga kayo kanina, Master.
3: At inood nga, upaw, mutila o laki. Oy, depende.
2: Depende.
3: Depende, John.
2: Depende kung...
1: Ikaw, John. O gusto ka, John.
3: Ikaw, John. Basi ganahan ka, John.
2: Mara, gusto siguro ni John nga ka na mutila sa imo, ha?
3: Oo.
1: Okay, parang ikaw yan. Enlap sa imo, ha, Mari?
3: Hindi, ganahan si John kay kabalo ka ni si John Jampong. Ato giningyo ko lang kay basi ganing nga. Ni bawa na dito silang balay pa. Ay kabala ka John ha. Dako pa man nga sa pitan nagduyan rin. Pagbitbit nagduyan.
2: So ito rin tambagan mga Marie. Kinagamay na nga tong oras.
3: Alright, so wala magigilay mo tambagan eh. No? Arturo, ang ulamina mga karundo. Ano lang akong itambag si mga do. Ayaw lang na kung ano, dagan pagkag mga babae. No? Pero rin listo na, pero rin sakit, pero rin di ka move on. Pag change ka og kwan, mag-change ka og lifestyle, o mag-change ka og mga imong group of friends. Ano lang, no? Kaya makita din mo sila dito, o masakitan medyo ka. So, balihin kag lain balay, balay lugar. Asa may i-suggest nyo ang lugar nga din nila makita ang iyang kwan. Iyang amigo og si katong iyang kwan. Iyang nga si Juna.
2: Ato siya sa Nueva Iloco, Mawab, Garong Baiti Saez.
3: Kana!
2: Nalaman ka dito, ha?
3: Dito.
1: Kana si Ate Ismaila din to.
2: Ato siyang tambagan to, kanang face-to-face.
3: Kana! O ka, ato siya ni Ate Merapuente sa to?
1: Ismaila.
2: Si Merapuente.
3: Ato dito, kay, na may bakanteng lote dito.
1: Si Ate Pili, napo rin ha.
2: Tapos si Ismaila Sabiliano Asuncion.
3: Ang akong ma-advise, ana, niya ayaw pa na yun, kay dili man... Di ay siya matras nga uyab o traidor po nilang Fred. Iba ba tayo? Ilahapon na, ha? Oh. Okay, so, ala lang, no? And always remember, Arthur, kani ginasulti ginako ni mga permisa, mga followers o mga listener na to nga, always remember, follow your heart and follow your dreams.

0: FM.
1: Usa kagabi, naglabing-labing ang mag-asawa na ang iyang bana, Inchi ug Dinhi.
2: Ikaw, ako kagusigaw, ha? Ako, halo.
3: Daling, ayaw sa daling ko, eh.
2: Sige. Ani, oh. Bago ka na ko pahikapon. Bago ka na ko pagabsun. Ano nga, tumagasan niya akong pangutana.
3: O siya man, imo pangutana.
2: Kuan, B. What is the capital of the Philippines, B? Tumaga ko nun na, B.
3: Bisan ako in siya. Ako alam, Pilipinas, wala capital, pulo utang.
2: Mabayra na lagi na, oy! Excited?

0: Cum mă mină o ca să XFM.
1: Bar, pakuratira ko ng imo ang mama o papa nga. Mi pasar jug ka, bisa ko akay sulod-sulod.
2: Exciting!
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
5: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
0: Minaw ka sa XFM.
1: Sa una, wagi sulod lang akong pitaka. Sukad nga na minaw ko XFM, daghan ang sulod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko tiho ramnis lasto. Exciting?

0: Exciting!
1: Sa 2020 presidential preference survey ng Pulse Asia.
2: Senador Bongo, nanguna sa 2028 vice presidential survey. Senador Robin Padilla, top choice naman sa senatorial race.
1: Schedule po na impeachment trial laban kay BP Duterte, inilipat na sa umaga simula sa July 29.
2: Senador Dante Marcoleta, naghain ng not guilty plea sa plunder at iba pang kaso.
1: PNP, hinigpita na ang seguridad at cyber patrol bago po ang zona ni PBBM. MMDA, naglabas naman alternative routes para sa zona 2026.
2: Transport strike o marangkada, manibela na nawagan ng dagdag 2 pisong pasahe at pagtatanggal ng excise tax.
1: Distrust na mga Pilipino sa China, tumaas sa 64% ayon sa Okta Research.
2: Balitang regional, anti-Kenyong seafarer kumpirmadong kabilang sa mga nasawi sa drone attack sa Ukraine.
1: Balitang international, China at Russia nagsagawa ng joint live fire drill sa loob po ng economic zone ng Japan.
2: Balitang showbiz, Hwang Itiop back to Manila para sa fan meeting sa Oktubre.
1: At sa sports, Jose Rizal University. Isang panalo na lamang para masungkit ang Phil Oil pre-season title.
3: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
1: Katropa, panahalian po ng Wednesday ngayon, July 22, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo na sumasa inyo na sa pamagitan ng 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
3: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye ng balitaan sa XFM News Nationwide, nanguna si Vice President Sara Duterte sa pinakabagong Pulse Asia Survey para sa posibleng mga kandidato sa 2028 presidential elections. Matapos makakuha ng 49% voters preference sa 6 na pangalang nakasama sa survey. Pumangalawa si dating Vice President at Naga City Mayor Lenny Robredo na may 26%. Sinundan ni Senator Rapi Tulfo na nakakuha ng 14%. Tig-1% mas mababa naman ang nakuha ni na DPW Secretary Vince Dizon, Baguio City Mayor Benjamin Magalong at MMDA General Manager Nicolas Torre III. Pinakamataas po ang suporta kay Duterte sa Visayas, Mindanao at sa Class E respondents, habang halos tabla sila ni Robredo dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon. Isinagawa ang face-to-face survey ng Pulse Asia mula June 28 hanggang July 3 at 6. Nasa 2,400 naman ng mga adult respondents sa buong bansa na may positive 2% margin of error sa 95% confidence level na naitala.
3: XFM News Nationwide.
2: Nauna naman si Senador Bongo sa pinakabagong Pulse Asia Voter Preference Survey para sa 2028 Vice Presidential Elections. Nakakuha ang senador ng 27% votes, sinundan ni Senador Robin Padilla na may 21% votes, Senador Bam Aquino na may 14%, dating Senador Grace Poe 14%, at Senador Erwin Tulfo na may 9%, Senador Kiko Pangilinan at MMDA General Manager Nicolas Torre III. Isinagawa ang Pulse Asia Survey mula June 28 hanggang July 3 ngayong taon sa 2,400 respondents na may plus at minus 2% margin of error.
3: XFM News Nationwide.
1: Nanguna si Senator Robin Padilla, mga katropa, sa pinakabagong Pulse Asia Voters Preference Survey para sa 2028 senatorial elections matapos makakuha ng 48.4%. Kumalawa si Pasig City Mayor Bico Soto na may 47.9%. Sinundan ni Senator Rafi Tulpo, Senador Alan Peter Cayetano at Senadora Loren Ligarda. Pasok din sa unang Magic 12, sinadating Senador Manny Pacquiao, Senador Nancy Binay, Education Secretary Sani Angara, Senador Mark Villar, Broadcaster Ben Tulpo, Senador Jingo Estada, at television host Willie Revillame.
3: XFM News Nationwide.
2: Sinabi naman ni Commission on Elections COCOM, Elect Chairman George Erwin Garcia, na maaari pa rin tumakbo si Vice President Sara Duterte sa halalan sa 2028 hanggat wala pang pinal na hato laban sa kanya. Ayon kay Garcia, ministerial ang tungkulin ng COMELEC sa pagtanggap ng Certificates of Candidacy o COC, kaya tatanggapin ng komisyon ang lahat ng COC. Gayunman, maaari pa rin magsampa ng petisyon para sa disqualification ang sinumang nais questionin ang kandidatura ng isang kandidato. Ipinaliwanag din ng COMELEC chief na kahit may hatol na sa mababang hukuman, maaari pa rin tumakbo ang isang kandidato kung nakabinbin pa ang apela at hindi pa pinal ang desisyon ng korte.
3: XFM News Nationwide.
1: Mga tropa, inianunsyo po ng Senate Impeachment Court na pansamantalang sususpindi ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 27 at July 28 para bigyang daan, una, ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang mga nakatakdang kontra SONA. Ayon kay Presiding Officer Senator Judge Francis Chis Escudero, magpapatuloy po ang pagdinig sa Wednesday na July 29. At sa bagong oras nito na alas 10 na umaga hanggang alas 3 ng hapon, kabilang ang lunch break, bago idaw suman ang regular na session ng Senado sa alas 4 ng hapon. Simula naman sa Agosto, isasagawa ang impeachment trial tuwing Lunes hanggang Miyerkules. Alinsunod din sa bagong itong oras sa umaga. Sinabi rin ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tongol na nasa schedule pa rin ang term 93-day impeachment trial. Bate sa sinagawang time in motion study ng impeachment court.
3: XFM News Nationwide.
2: Naging usap-usapan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang pagkakatugma ng 29 years in service ni Senate President Pro Tempore Tito Soto at National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag. Sa ikapitong araw ng pagdinig, binigyan din ni Senator Soto ang kanyang 29 years of lawmaking matapos naging palitan nila ni Senator Alan Peter Cayetano tungkol sa usaping legal. Samantala, sa ikawalong araw naman ng pagliliti, sinabi naman ni NBI Director Melvin Matibag na 29 years din siyang abogado. Nang tanungin siya ng defense counsel na si Attorney Mark Binluan bago ito sundan ng mga tanong kaugnay ng rules of evidence. Kapansin-pansin ang magkatulad na bilang ng kanilang taon sa serbisyo, 29 na taon sa paggawa ng batas para kay Soto at 29 na taon naman bilang abogado para kay Attorney Matibag na kapwa nabanggit sa magkasunod na araw ng trial.
3: XFM News Nationwide.
1: Katropa, si Senador Dante Marcoleta ay nagahain po ng not guilty plea sa plunder at iba pang kaso. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
3: Live report.
2: Naghain ng not guilty plea si Senador Dante Marcoleta sa mga kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree 46 sa kanyang arraignment sa Sandigan Bayan 3rd Division nitong Miyerkules. Nakasuot ng dilaw na uniforme ng Bureau of Jail Management and Penology si Marcoleta habang dinidinig ang kanyang kaso. Pinayagan din ng korte ang kahilingan ng kanyang mga abogado na bawiin ang kanilang mosyon na ipabasura ang kasong plunder, kaya itinuloy ang kanyang arraignment. Samantala, naghain din ang not guilty plea ang kanyang kapwa-akusado na si Joseph Espiritu sa kasong paglabag sa Presidential Decree 46 na nagbabawal sa pagbibigay at pagtanggap ng regalo ng mga opisyal ng pamahalaan at mga pribadong individual. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropa Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
2: Pinaigting ng Philippine National Police o PNP ang seguridad kabilang ang cyber patrol operations bago ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa July 27. Inatasan ni PNP Chief General Nicolas o Melencio Martates Jr. ang anti-grap o cyber crime group nabantayan ang posibleng pagkalat ng misinformation, phishing attacks, online scams at iba pang cyber threats bago, habang at matapos ang SONA. Makikipag-ugnayan din ang PNP sa Iglesia ni Cristo para sa seguridad ng pagdiriwang ng kanilang 112th anibersaryo na inasahang dadaluhan ang humigit kumulang 100,000 katao kasabay ng araw ng SONA.
3: XFM News Nationwide.
1: Naglabas po ang MMDA na alternatibong ruta para naman sa mga motorista bilang paghanda sa inasahang mabigat ng daloy ng traffic para sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Pinayuhan ang mga motoristang umiwas muna po dyan sa Commonwealth Avenue, IBP Road at iba pang pangunahing kalsada malapit sa batas ang pambansa at dumaan sa mga itakdang alternative routes para sa northbound, southbound at pati na rin sa mga truck at light vehicles. Papakalat naman ang MMDA na nasa 1,481 na traffic personnel at iba't iba pang gamit, kabilang po mga tow trucks, ambulansya, mobile patrol units, emergency response team para teke ng maayos sa daloy ng trapiko at mabilis na pagtugon sa mga insidente. Bukod dito ay magde-deploy din ang tanggapan ng mga mobile command center, CCTV cameras at communication monitoring system para bantayan ang sitwasyon sa buong panahon ng SONA 2026.
3: XFM News Nationwide.
2: Transport strike o marangkada. Manibela nanawagan ng dagdag 2 pisong pasahe at pagtanggal ng excise tax. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
0: Kada na ngayong umaga ang kinusprotesta ng transport group na Manibela sa kabaan ng Commonwealth Avenue, partikular sa bahagi ng Pelcoa sa Quezon City. Bit-bit ang kanilang mga placard at banner. Iginit ng grupo na agarang pagtanggal ng excise tax sa mga produktong petrolyo at panawagan para sa 2 pisong dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Ayon sa Manibela, patuloy na nahihirapan ang mga chauffeur at operator dahil sa mataas na presyo ng kruto, maintenance at iba pang gastusin sa operasyon. Giit ng grupo, mas binibigyan prioridad umano ang kapakanan ng malalaking negosyante kaysa sa mga magagawa sa sektor ng transportasyon. Nanawagan ng grupo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na aksyonan ang kanilang mga hinaing at magpatupad ng mga hakbang ng mga katulong sa mga chauffeur at operator at mga ordinaryo Pilipino na patuloy na naapektuhan ng pataas na presyo ng bilihin. Para sa kakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
1: Samantala, itong distrust ng mga Pilipino sa China ay tumaas po sa 64%. Ayon naman sa Okta Research, katropa natin sa balita, Daddy Guzman, XFM Mega Manila.
4: Sa 64% ng mga Pilipinong nasa hustong gulang ang nagpahayag ng kawalan ng tiwala sa China. Batay sa quarter 2, 2026 tugon ng masa survey ng Okta Research, mas mataas ito ng 9 percentage points mula sa 55% noong March 2026. Sa kabuuan ito, 37% ang bahagyang walang tiwala habang 27% ang lubos na walang tiwala. Samantala, 21% ang hindi makapagsabi kung dapat bang magtiwala o hindi ang Pilipinas sa China. Mahigit kalahati rin ang nagpahayag ng distrust sa NCR, Balanced Luzon at Visayas pati na rin sa Mindanao. Isinagawa ang nationwide survey noong July 4 hanggang 11 sa 1,200 respondents na edad 18 pataas. Katropa mo sa balita para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deity Guzman para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
2: Iginiit ng bagong Armed Forces of the Philippines, Chief of Staff General Antonio Navarrete na patuloy na ipagtatanggol ng militar ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea kasunod ng insidente sa Ayungin Shoal na ikinasugat ng 2 tauhan ng Philippine Navy. Ayon kay Navarrete, maayos na ginagampanan ng mga sundalo ang kanilang tungkulin sa pagbabantay sa BRP Sierra Madre at handa silang ipagpatuloy ang kanilang misyon na linsunod sa umiiral na Rules of Engagement. Bukod sa sitwasyon sa West Philippine Sea, sinabi rin ng AFP Chief na pangunahing paghahandaan ng militar ang seguridad para sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Formal nang nanumpa bilang ika-61 Chief of Staff ng AFP si General Navarrete nitong Martes kapalit ni General Romeo Browner Jr. na nagtapos ng kanyang 3 taong termino.
3: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.
1: Alas 12:16 ang oras sa XFM News Nationwide. Mga katropa, live din po tayo. Sumasa inyo sa pamagitan po ng XFM 89.1 Davao, XFM 88.3 Cebu, XFM 96.5 Calibo, XFM 87.5 Sagay Negros Occidental, at XFM 101.7 Bukidnon.
3: Balitang regional.
1: Unahin po natin ang balita dyan sa Antique. Merong seafarer ang kompirmadong kabilang sa mga nasawi sa drone attack pala dyan sa Ukraine. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano na XFM Antique.
5: Mismo ng pamilya ng isang Antiqueño seafarer na kabilang siya sa mga nasawi sa drone attack sa sinasakyang bulk carrier sa MV Venturo sa Northern Black Sea sa Ukraine noong Hulyo 20 taong kasalukuyan. Kinilalang nasawing seafarer na si Jude Francis Pagunsan, 30 taong gulang at resident ng Barangay Ubos, Valderrama, Antique. Matatanda ang una ng kinumpirma ng Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak na 2 Filipino seafarers ang nasawi sa naturang drone strike. Kabilang dito ang isang seaman na nagtamo ng pinsala sa ulo at isang second officer na nagtabo naman ng pinsala sa kamay. Personal din binisita ng Antique Provincial Government sa pangunguna ni Board Member Carmila Rose Dimamay kasama ang Overseas Workers Welfare Administration, ang pamilya ng Antiqueño seafarer kahapon Hulyo 21 upang ipaabot ang kanilang pakikiramay at yakin sa pamilya na sasagutin ng pahalaan ang repatriation ng kanilang mahal sa buhay pabalik ng Pilipinas. Kabilang din sa ipinangakong tulong ang pinansyal na ayuda at iba pang assistance sa kasalukuyan. Hinihintay pa ang karagdagang detalye mula sa OWASIC at Department of Migrant Workers kaugnay sa itinakdang petsa ng repatriation ng mga labi ni Jude pabalik ng Pilipinas. Mula dito sa 93.3 XFM para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katrapang Fessa Mariano, XFM News.
2: Grade 9 student na kuhanan ang pinaghihinalaang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 200,000 piso sa loob ng isang paaralan sa Bacolod City. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
6: Nakuhanan ng tinatayang 204,000 pesos na halaga ng pinaghihinalaang shabu ang isang grade 9 student na isang lalaki sa loob ng isang paaralan na matatagpuan sa isang subdivision sa Barangay Banago, Bacolod City noong hapon ng Hulyo 20. Ang menor de edad ay 17 anyos at residente ng Proclampirong, Barangay 2, Bacolod City. Ayon kay Police Lieutenant Benjo Balualo, ang station commander ng Bacolod City Police Station 3, may ilang estudyante ang nagbigay ng impormasyon sa gwardiya ng paaralan na ang nasabing estudyante umano'y may dalang baril. Dahil dito siniyasat ng gwardiyang laman ang bag ng estudyante kung saan na-discovery ang 2 pakete ng pinaghihinalaang shabu. Agad namang ipinaalam ang insidente sa Bacolod City Police Station 3 upang magsagawa na ang kaukulang investigasyon. Sinabi pa ni Balyo Alyo na may kabuuang 30 gramo na pinaghihinalaang shabu ang nakumpiska mula sa menor de edad. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang posibleng pagkakasangkot ng estudyante sa illegal na operasyon ng droga. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
1: Ito naman, humingi po ng pamanhin matapos umanong mag-counterflow at makabangga ng ban. Katropa natin sa balita, Almi Mata na XFM Cebu.
7: Show cause order ang LTO 7 laban kay Dumanhog Cebu Mayor Efren Gongonhika at isinailalim sa 90 days na preventive suspension ang kanyang driver's license kaugnay ng viral na aksidente sa barangay Pakigniming Danila Cebu noong Hulyo 19. Inatasan din ang alkalde na humarap sa LTO 7 sa loob ng 5 araw at magsumiti ng paliwanag at ebidensya para sa kanyang depensa. Batay sa paunang imbestigasyon na posibleng lumabag si Hika sa Land Transportation and Traffic Code dahil sa reckless driving, pagmamaneho ng motorsiklong walang plaka at pagiging hindi angkop na magmaneho ng sasakyang di motor. Lumilitaw din sa viral video na umano'y nag-counterflow ang motorsiklo ng alkalde bago bumangga sa isang Toyota Hiace van na papasok sa U-turn slot. Samantalang nagpahayag si Mayor Hika na makikipagtulungan sa mga otoridad at handang harapin ang anumang legal na parusa o administratibong kaparusahan na maaaring ipataw matapos ang imbestigasyon. Nauna na rin humingi ng paumani ng alkalde kaugnay ng insidente at nakipagkasundo na rin sa driver ng Toyota Hiace van para sa usapin ng pinsala sa ari-arian. Mga katrupa o galina, pag-inom ng Sunthon Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katrupa ang Almi Mata, XFM News.
2: Kabit ni Mrs. Pinalakol ng mister habang natutulog sa Ilagan City, Isabela. Katropa natin sa balita, Edmar Galingana ng XFM Santiago.
8: Sugatan ng isang 44 anyos na magsasaka matapos umano'y pagtatagain ng isang suspek habang natutulog sa loob ng kanyang bahay sa barangay Santa Isabel Norte sa City of Ilagan, Isabela. Batay sa imbestigasyon ng pulisya. Dakong alas 8:30 ng gabi nang umano'y pumasok ang suspek sa bahay ng biktima at paulit-ulit itong tinaga gamit ang palakol. Nagtamo ang biktima ng maraming sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Agad namang rumisponde ang Rescue 1124 at isinugod ang biktima sa City of Ilagan Medical Center o CIMC upang mabigyan ng agarang lunas. Naaresto naman ng mga rumisponding pulis ang suspek na isang construction worker at residente rin ng naturang barangay. Sa paunang imbestigasyon, lumabas na personal na alitan ang hinihinalang motibo sa insidente. Ayon sa pulisya, sinabi umano ng suspek na pinaghihinalaan itong nagkaroon ng pinagbabawal na relasyon ng biktima at ang kanyang asawa na nauwi umano sa pagbubuntis nito. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Ilagan Component City Police Station ang suspek habang inihahanda ang kasong frustrated murder na isasampal laban sa kanya. Patuloy naman ang imbestigasyon ng pulisya upang matukoy ang iba pang detalye kaugnay ng naturang insidente. Yan ang ating ulat mula rito sa 104.9 XFM Santiago. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Edmar Galingana, XFM News.
9: At mga katropa, labi ng sundalong nasuwi sa engkwentro sa Abra, inihatid na po sa Kalinga. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag, XFM Tugiganaw.
10: Ilapag na sa himpilan ng 503rd Infantry Brigade ng Philippine Army sa Kalanan, Tabuk City, Kalinga, ang labi ni Private First Class at Drexler Gumayat, isang sundalong tubong lalawigan ng Kalinga na nasawi sa engkwentro laban sa mga miyembro ng New People's Army o NPA sa Barangay Apaw, Tinig, Abra. Pinangunahan ni Brigade Commander Brigadier General Renante Salvador kasama ang pamilya ni PFC Gumayat ang pagtanggap sa kanyang labi sa pamamagitan ng military honors bago ito inihatid sa kanilang tahanan sa San Pablo Bulo, Tabuk City. Si PFC Gumayat ay kabilang sa 50th Infantry Battalion na nakasagupa ang tinatayang 10 armadong individual na pinaniniwala ang mga natitirang miyembro ng Ilocos Cordillera Regional Committee o ICRC ng NPA. Sinabi ni 503rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Renante Salvador na kinilala nila ang sakripisyo ni PFC Drexler Gumayat na anya ay nagbuwis ng buhay habang kasama ang kanyang mga kasamahan sa 50th Infantry Battalion sa engkwentro. Ayon kay Salvador, bagamat hindi taga-Abra si PFC Gumayat, pinili nitong maglingkod sa lalawigan upang tumulong sa mga operasyon ng militar na naglalayong mapanatili ang kapayapaan. Nagpaabot din si Salvador ng pakikiramay sa pamilya ni PFC Gumayat at sinabing patuloy na magbibigay ng suporta ang pamahalaan sa mga naulila nito. Batay sa ulat ng 503rd Infantry Brigade, bandang alas alas 12:15 ng tanghali noong Hulyo 19, nagsasagawa ng pagpapatrolya ang mga sundalo bilang tugon sa ulat tungkol sa presensya ng mga armadong hininalang miyembro ng New People's Army o NPA sa Barangay Apawa, Tineg, Abra nang makasagupa nila ang tinatayang 10 armadong individual. 2 sundalo ang nasugatan sa engkwentro, isa sa kanila si PFC Jake Awingan ng Pasil, Kalinga na nagtamo ng bahagyang sugat. At yan ang ulat mula rito sa Hates City in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang iyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
3: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
9: Katropang Brian, patuloy na minomonitor ng DOST Pag-asa ang isang LPA sa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Huling namatan sa lay 1,200 kilometers silangan ng southeastern Luzon.
2: Katropang Buddy, ayon sa Pag-asa, posibleng pumasok ang LPA sa loob ng PAR ngayong araw at may mataas na posibilidad na maging ganap na bagyo sa loob ng susunod na 24 oras. Oras na maging bagyo ito sa loob ng PAR, papangalanan itong Bagyong Quiapo.
9: Inaasahan din po ang malakas sa pag-ulan at bugso ng hangin, partikular sa Northern Luzon. Habang patuloy namang nakakaapekto ang habagat sa Palawan at ilang bahagi ng Mindanao.
2: Samantala, trough ng LPA ang nakakaapekto sa eastern section ng Southern Luzon at Visayas, habang habagat naman ang umiiral sa Mindanao at Palawan.
9: Sumikat po araw 5:37 kanina umaga, inaasahan lulubog alas 6:28 na ng gabi.
3: Balitang International.
9: Ang Balita International hatid sa atin ng Santon Gold. Subukan ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. Nagsagawa po ang mahapong dagat ng China at Russia ng joint live firing exercise gamit ang machine gun sa loob ng exclusive economic zone ng Japan ayon sa Tokyo. Sinabi ng Japan na ito ang unang pagkakataong naitala at isinapubliko ng kanilang Defense Ministry ang live fire drill ng China sa loob ng kanilang EEZ. Ayon sa pamahalaan ng Japan, indikasyong ito na lumalalim na military cooperation ng Beijing at Moscow. Patuloy namang babantayan ng Japan ang mga kilos ng China at Russia sa karagatang nakapaligid sa bansa habang natiling mataas ang tensyon sa rehiyon.
3: Showbiz News.
11: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Babalik sa Pilipinas ang South Korean actor na si Waing Yu para sa kanyang To You fan meeting tour ayon sa anunsyo ng kanyang management company. Nakatakdang idaos ang Manila Leg fan meeting sa October 31, bagamat hindi pa inilalabas ang venue at ticket details para sa nasabing event. Ito ang unang pagbabalik ni Waing Yu pa sa bansa matapos ang mahigit isang taon kasunod ng kanyang In Love fan meeting sa New Frontier Theater noong January 2025. Nakilala si Waing Yu sa kanyang papel sa hit K-drama na True Beauty at kasalukuyang bida sa romance series na K-drama na Dream to You. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
3: Balitang sports.
9: Ang balitang sports sa atin ng Premium D3, katropa, lakas sa bawat kapsula. Isang panalo na lamang ang kailangan po ng JRU, Jose Rizal University Heavy Bombers, matapos talunin ang San Beda University Red Lions 70-59. Ito yung sa Game 1 ng Best of 3 Finals ng 2026 Peel Oil Eco Oil Preseason Cup. Inaunahan ni Lawrence Mangubat ang JRU sa kanyang 21 points, 9 rebounds at 3 assists. May pagkakataon pang Heavy Bombers na maselyuhan ang kampiyonato sa Game 2 na gaganapin ngayong Webes. Yan pa rin sa Peel Oil San Juan.
3: XFM News Nationwide.
9: Live mula po dito sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide. Ngayon po Wednesday, July 22, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
9: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian Cepal.
9: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas!
3: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nation.

0: tangi ang programang The Secret of Health, ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas, programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina, kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog sa kaya kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santum Plus Gold. Tuwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
0: Santum Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.

0: kuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyog na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Dati lagi akong walang ganas sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Katul na mata. Pagpanakit sa mata. Ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon

0: akong dugan, so akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. Kung nangita akong kape nga herbal, huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw gasid ba? Akong isulayan ang Samton Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala ka pinito karang akong asid. Karon tuwing na huwag enjoy sa pag-inom sa Samton Plus Coffee Mix.
1: Samton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Samton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
0: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kisig.
1: Laging bitin, ibalik ang baksi, ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-Turbo.
0: Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
0: Mas lalakas ka pa.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

Kaayong adlaw mga katropa ni natong programa The Secret of Health. Welcome ang tanan. No, asa magkakaroon nga lugar tungod kay anyan usap ang programang maghatod kaninyo og impormasyon alang gayud sa pagkahimsog, pagkapiskay sa ato ang mga panglawas, silabi na sa unsang adin atong matuldukan na kini gayud ang ato ang mga balatian. Welcome live kita mga katropa dinhi sa Gapon sa atong number 1 radio station XFM Broadcasting Network, labi na dinhi sa 107.1 XFM Tagum. Kamusta po Tagumenyos? Kamusta kamong tanan din ha mga katropa? No, nakakaon na ba kamo sa inyo ha gayong paniud to? No, nagsudong ta sa atong panahon. No, okay ang ato ang panahon karon, no? Gani nang buntag, murag kaulanon pero nawa man tawo ni ulan. Gahangtod karon, no? Okay ang ato ang panahon mga katropa. I hope and I pray ilabi na taon sa atong mga field workers din ha. No, nga din exposed sa init, exposed sa ulan. No, ako nagpanghinaot nga din anaga mo karon sa kaimsog kapiskay sa panglawas sa mga katropa. And happy listening ha sa mga katropa nato din ha nga din nagpaminaw karon sa atong programa The Secret of Health. O ba ni ako ninyo mga katropa nining atong bagong adlaw, bagong edisyon no, sa ato aga yung programa The Secret of Health. Bagong pagtulunan sa Gapon atong matunan unya sa atong health information nga din adunay dakong ikahatag nga ikatabang usab may tungod sa atong pagbaatiman sa ato agayong panglawas sa mga katropa. You can text your messages and the concern no, sa ato agayong text line number na 0909-17-62844. Huwag ato kayong hatagan o pagtagad unya human sa ato ang health and information. Happy listening usab sa mga nagpaminaw diha sa Davao City mga katropa. Live ang atong programa karon madungog sa 89.1 XFM Davao and 99.1 XFM Mati. No, sa mga taga Davao Oriental, maing adlaw and happy listening ang mga katropa. Live usab ang atong programa sa 11.7 XFM Bukidnon, 95.9 XFM Jensan, 91.3 XFM San Francisco, at syempre sa 95.7 XFM Bayugan. Asa manggagaroon ng lugar, maing adlaw, welcome po mga katropa. Live usab ang ato ang Facebook page ha. Sa mga katropa nato din ha nga din na nagatanaw karon sa ato ang live. Pwede ninyo bisitahon mga katropa ang ato agayong XFM Facebook page. No, i-search lamang ang XFM 107.1 Tagum. Makita ninyo karon live ang ato ang programa gayod ang mga katropa. Gani, pwede usab kamo din ha, mo comment na. If you have concern, questions, or kung aduna kamo ya gusto ipaabot nining atong programa, pwede kamo din ha mga katropa mo comment gayod sa ato ang mismong Facebook live. And then syempre ato kanang hatagan o pagtagad unya human gayod no sa ato ang health information ng mga katropa. And oras nato sa tibuok Pilipinas alas 12:42 na. No, grabe ra ba ning oras nato no? Di mapugnan. Grabe ni kapaspas mo dagan. No, lahir ang taon kay sa unang panahon no? Sa una to naglabi na tong panahon nga din nag-eskwela para ba pabitaw ta no. Magul taon ta kadugay man kay mo hapon. No, kay paghapon ating uli naman jud ni no. Kauli na ta, makadwa-dula na dayon no? Sa mga kauban, mga barkada. Mo nang taon magtanaw ko sa oras sa una ang panahon. Grabe kadugay man mo mahuman ang adlaw. Pero karon ay nako tingala na lang ka. No, gilingkuran-lingkuran na nimo din ha. Pila na day ka kauras naglingkod no? Sa diyang imong gi-check ang imong orasan. Uy. Hapon naman di ay. No, pila na lang ka oras mo out na pod ka, mo gabi na pod. Pagkagabi tulog pila ka oras tuwa. Buntag na pod no, kailangan na pod mamata mga katropa. Ilabi na din sa atong programa The Secret of Health usa ka oras no nga pakiguban nga naga ninyo alas sa paghatod og impormasyon. Grabe ka paspas mohuman mga katropa no, mao nang atong oras no, hapit na pod mohuman ang alas sa 12 mo ato na sab kita sa alauna mga katropa. Busa din ato sayangon kining pipila ka oras
nga din atong panagkoban-uban sa paghatod kanyo informasyon. Gani, sa gihapon, nakining atong programa The Secret of Health, kini sa gihapon gipaloyuhan. O gatod kaninyo sa Yes to Health Incorporated at Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Kauban ang atong mga produkto Santon Plus Gold Herbal Capsule, ha? Santon Vitamin C and the Premium D3. Kauban ang atong mga lamian o healthy nga kape, Santon Gold Cough Mix, Santon Plus Cough Mix, Premium D3 Cough Mix, and syempre ang atong Santon Gold Herbal Tea. No, perti ka lami o grabe ka nindot sa paminaw, no? Kaya ako mismo gano'n man yung Santon Gold Herbal Tea. Ilabi na medyo mulain kining akawang tutunlan. No, tinalas ka kapoy o panahon. Muinom dahil yung tawag Santon Gold the Herbal Tea, mga katropa. No, nindot kay kini, hataas kini o anti-inflammatory properties. No, tungod kaya doon na kini turmeric. No, and then cinnamon bark. Muna nindot kayo siya sa tutunlan, mga katropa, no? And then also we have Vision X Plus. Ang produkto nga din gito is paghimo alang gayod sa pag-amping sa ato ang mga mata o matudukan na kinigayong mga nagkanaiyang problema sa mata, mga katropa. Aduna kini ha, mga sustansya nga din gikinahanglan sa ato ang mata, mga katropa, sama na naman sa lutin na saya, santin na

Mga dindulra sa atong Yester Alta Clinic, sa mga nagagamit sa atong produkto, you are very welcome. Bisitaha ang Yester Alta Clinic nga duola sa inyuhang lugar. Hilabi na kung ikaw gayud usa ka senior citizen, ayo lamang kalimot pagdala sa imong senior ID para gayud maka-avail sa ato ang mga special discounts, no? Mga katropa. And speaking of Yester Alta Clinic, ayan, pila na lamang kaadlaw mga katropa. No, mag-uban-uban na kita din ha sa ato agayong Yes to Health Wellness Caravan in partnership with XFM Tagum. Karon gayong July 26 na mga katropa ha. No, pila na lang kaadlaw, adlaw kining Domingo. No, unya adlaw Merkoles kita karon mga katropa. So pila na lang kaadlaw, mag-uban-uban ta din ha gayod sa Barangay Nuevo Eloco, Mawab, Davao de Oro. Diha ipay kayo ng atuang Yes to Heart Wellness Caravan. Kauban gayod ang tibok team ng XFM Tagum. Maghatod ka ninyo ga mga libreng servisyo. Dili gayod mawala ang atuang libreng check-up o konsultasyon. No, and syempre, libreng health lecture and seminar. Terahertz therapy, no? Dala usab na ito din ha mga katropa. And libreng dietary guidelines, nutritional health counseling, and juicing therapy. No? Kung unsay mga available and libre sa Yes to Health Clinic, no? Atua nang idalit nga ha kaninyo mga katropa. O, karong kayong atuang gitawag nga Yes to Health Wellness Caravan, ha? Ay mo kalimot, ayaw ninyo pakyasa, magkita-kita ta mga katropa o dagan pa gayon nga mga exciting tawag niini nga mga pasurpresa nga ha kaninyo, no? Dagan taga mga makalingaw nga mga aktibidad, syempre hatod ka ninyo gayon, no? Sa XFM Tagum, no? Di basta-basta tungod kay natay mga makalingaw nga mga aktibidad. Og tawag ni ini mga pasurpresa, papremyo nga naha kaninyo mga katropa. Basta ay si Piata, July 26, adlang Domingo, dinhagayin sa Barangay Nuevo Eloco, Mawab, Davao de Oro mga katropa. And abot ko sabi pahibalo ha mga katropa, tungod kay unya tuod. Unyang gabi mga katropa, adunay gihimo gayud nga public meeting ang Seventh Day Adventist Reform Movement. Okay, ni ato ang religion, no, dinha gayud na gipahigayon na sa Mako mga katropa, and kita gayud na imbitahan, no, og unya mao gayud ang ato ang mahimo nga schedule, no, dinha gayud sa Barangay Langgam, poblasyon, Mako mga katropa. No, busa sa mga nagapaminaw karon, kung kamo mga taga Mako, no, ora doon na kamo'y mga friends, relatives, no, nga diin na taga Mako, labi na kung dool sa mismo nga Barangay Langgam, pwede usab kamo muadto niya mga katropa, ha? Sa tuwa gayong public meeting, gitawag na ito na public meeting sa amuang gayong gitawag nga religion, no, and then inyuhang masaksihan ang mga libreng serbisyo usab hatod sa Seventh Day Adventist Reform Movement. Ano, gani nagsugod na tong adlang Domingo pa mga katropa. Ug unyang gabi mao gayud ang atong schedule tungod kay maghatod usab kita og health lecture, no, health counseling, and syempre aduna usab kita libreng check-up mga katropa. Syempre aduna usab kita mga produkto, no, gikan sa Yes to Health Clinic. No, a special thanks to Madam Olivine Uy. No, tungod kay usa-usab siya sa sponsor sa mga produkto mga katropa nga idalit usab nganha kaninyo during our schedule unya mga katropa sa public meeting atud sa Seventh Day Adventist Reform Movement. Usbon ko ha nga ato ang no, magkita-kita ta unya mga katropa sa mga taga Mako. Dinagayod sa Barangay Langgam, no, covered court mga katropa. Magsugod na og alas 6, no? Kuha ko na sayop mga katropa. So kung sayo-sayo mo maabot, mas maayo, no? Ato mo dito sa mga taga Mako mga katropa, nanay free massage. No, nana dito available mga katropa. Syempre free check-up, no? Daghanay mo check-up dito kay natay kauban usab nato din ha ang mga pipila ka mga naturopath practitioner din higayon sa Davao Region.
ang mga Seventh-day Adventist Reform Movement, free massage, and aduna usab kita, siyempre.

0: Dili mawala ang pagkaon sa atong spirituala. Kauban gad si Pastor Junard Econar. So, mao ka na mga katropa, kita kits unya alasay sa gabi na ha. Hangtod unsa na oras sa mahuman, basta adto na kita daghang mga libre nga serbisyo mga katropa. Oras alas 12:51 na. Og alang kay sa pagpaday natong programa bago ta mo ato sa unahan ilabi na sa atong health information. Atos ang paminawan, ang manindot gayod nga testimonya, dinhi gayod sa atong programa The Secret of Health. Usaka avid the client ng Yes to Health Clinic, maghahatag ka natong inspirasyon. Labi na sa atong mga katropa nga din adunay balatian. Atong paminawan na si Nanay, maghahatag kog testimonya alang ka natong tanan mga katropa. Balik kita humangad sa pipila ka mga pahinomdom.
1: Nanay, kamusta? Ano sa aking mong experience bago ka nigamit sa atong Santong Plasgo?
2: Okay. Salamat kayo sa Santong Plasgo nga pinagi niya lang na produkto. Ang akong pagkatulog na normal na yun. And salamat sa tanang mga uban nila ng mga produkto na example sa vitamin C, coffee, nakakana sa ako, nakahatag na nakikalibyo sa akong paglawas.
1: Ah, so it means that ay gagamit ko kaong santon coffee. Gagamit ko kaong santon vitamin C. Unya, dati maglisod ka og gulok. Pero wala nanay, kumusta? Sadyang na-maintain na kaong santon plus gold. Unsa na kalugay na gamit sa kaong santon gold?
2: Pagkuman ng gold. Ang ako na pamitan sa santon gold is mas kuandit siya, mas gindot ako pa magpaminan.
1: So na okay na gina mo ang pagtulog karon?
2: Okay na gina kayo.
1: So praise God. So tungod na sa pag-inom ni mo sa?
2: Santong Gold.
1: Santong Gold. Unsa po yung pag-inom mo na rin sa Yes to Health Wellness Center yung nabina sa atong mga gulong ko?
2: Yes to Health is very good. Yes to Health is maayog yun para sa ato, sa atong panglawas, sa mas maayo kaysa ng titik. Mas maayo na siya. Speed and probe.
1: So dagang salamat, no, Nanay Melinda Daog from?
2: Sibagat,
1: Agusan. So, sa gayon ka, active user ng produkto ko ng Yes to Health Incorporated.

0: si Joel. Dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, tingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Huwag ako nang giinom matag-adyaw. Tibo Jod, ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon

0: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health. Santo Plus Gold.
2: Balik kita mga katropa, nining atong programa The Secret of Health sa gyapon inyong magkauban, your health consultant CJ Nedruda. No, inyong nadungog ang manindot gayod nga testimonya din sa gyapon, maghatag ka na itong inspirasyon. Gani, no, inyong mga inyong ma-feel bitaw, inyong mabati mga katropa ang kasinsiro sa paghatudog testimonya ni nanay. Oh, nga diin tinuod nahimo nga nalipay gid siya tungod kay nakaangkon siya kaayuhan. Gani dugay na siya nagagamit sa atong mga produkto. Ilabi na sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mo nang nakaingon gid siya nga yes to health is good. Busa iyang gihawagan tanan, ilabi na kung kamo adunay balatian. You are welcome po mga katropa. Bisitahang Yes to Health Clinic. Aduna kita ya tulo ka branches sa Dinhigad, Tibok Davao Region. Kung ikaw anaas Davao, ang ato nga clinic address anaas sa Cell Paul Building, no, door number 3. No, naa din ha ang ato ang Yes to Health Clinic mga katropa. At bangka na sa Durian World. Tapad sa Tago Mag-Cooperative mga katropa. Naroon na sa highway ha, JS Heights, GSIS Heights. Maglisod man tayo lito ka. No, GSIS Heights mga katropa. Nadinaroon na sa highway, right side mga katropa. Tapad sa Tago Mag-Cooperative. Ang atong schedule for free check-up and consultation is every Monday and Tuesday. Adlong Lunes o adlong Martes. Ay mong kalimot, mao ka na ato ang schedule alang gayud sa libre nga check-up o konsultasyon sa mga taga-Davao. Kung ikaw usab mga taga-Tagom, no, Davao de Oro, Davao de Norte, nga diin accessible, din higayud sa Tagom City, mga katropa. Ang ato ang Tagom branch na usab sa M Central Building. Maguga POS, no? Ganti Road, mga katropa. Tapad rapod na sa Mr. DIY Palengke. Dali rapod kayo malocate ang atuang address tungod kay dako kay ng building, no? M Central Building. Unya, tapad rapod mismo sa Mr. DIY, mga katropa. Schedule na to sa atong check-up and consultation every Wednesday, Thursday, Friday, and Sunday. Adlang Merkules, Webes, Bernes, o adlang Domingo, ha? Magsugod kita alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Mao ka na ang atuang oras o schedule mga katropa. Sa mga taga-Mati, ang atuang face-to-face nga free health check-up and consultation at ang inausab ninyo sunod bulan, ikatulong Huwebes mga katropa. No, mao na usab na atuang mahimong schedule. Paminaw lang mo permis matag programa sa XFM tungod kay ato man ang i-announce, no? Ang ato agayong sunod na usab nga mahimong schedule sa Mati. Pero kung gusto mo o di na mo makahulat sunod bulan, pwede usab ka mo mismo mo ato kayo din sa ato ang Yes to Health Clinic Mati Branch, no? Katungod kay ang ato ang assigned secretary raw sa mo'y mutawag ganhi ka na ako o ako makikistorya nga na kaninyo para kayo sa ato ang online consultation. Siyempre, aduna usab kita yung mga program, no, mga dietary guidelines nga din ihatag usaba din hagayod kaninyo sa atuang assigned secretary mga katropa, ha? Para sa gyapon mayabot kanya kaninyo ang atuaga yung mga libreng serbisyo. Oras na to alas 12:58 na. Ayan, happy viewing, no, sa mga nagatanaw karon sa atuang live mga katropa. Sir Gary Libadizos. Maing utudok, pwede ba diri na lang sa comment section ako ipabot akong problemang panlawas? Yes po, mga katropa, ha? Welcome ka mo din ha mo comment sa atuang mismong Facebook Live. No, kung wa mo ipang text, alang kayo sa mga pangutana, mahitungod sa panglawas, pwede din ha mismo sa atuang Facebook Live, ha? Sir Gary, pag-comment lang din ha, kaya atuan ang basahon unya, human kayo sa atuang health information, atuan ang hatagan o katubagan unsa man na imuhang concern, no? Mahitungod sa imuhang panglawas. Of course, happy watching usab, no, sa atuang avid viewers, no, and the supporters ng XFM, Sir Raksoman de la Peña. Maing paniuto katropa doka CJ. God is good all the time. And don't forget also to take Yes to Health product. Maginipirmi pa hinumdum ni Sir Raksoman. No? Ay kalimot sa pag-inom sa atong mga produkto tungod kay kini adunay dakong ikatabang alang gayuda sa atong panglawas mga katropa. Happy viewing usab to Sir Harold Salang. Watching live from New Sambog, New Corilla, Davao del Norte. Sa imong mga kaubaran din ha, Sir Harold, no? And dagan usab kita yung mga avid client ng Yes to Health Clinic din ha, sa mga taga New Corilla. No? Happy viewing and happy listening po mga katropa. At tutang sa atuaga yung health information for this day. But then again ha, sa mga katropa na ito, ngayon namino din ha sa ilang mga nagkanaiyang radyo. Kung aduna ka mo'y gusto iabot o ipangutana, pwede ka mo minsahe sa atuaga yung text line number na 0909-1762844. No, ato ka na basahan unya mga katropa human gayod sa atuang health information. Atong ipadayon atong pagtuon gahapon. No, gahapon mga katropa kung namino mo atong gitun-an na mahitungod gayod ining gitawag nga cholesterol. No, nga din lagi nining atong panahon ang cholesterol usa na gayud kini sa factor nganong aduna gayoy mga balatian na kining atong mga katawhan. No, di gini mawala kining gitawag na tong cholesterol. That's why pag muisgot ganit ang cholesterol, automatic na mahimo nang negatibo, no, sa panghunahuna gayud sa atong mga katawhan. Pero gahapon atong natun-an makini di ang cholesterol dili di ay pasabot dayon nga makadaot or daotan na mahitungod gayod sa ato ang panglawas. No? Tungod kay gahapon atong naisgutan, aduna day kinidakong kahimuan mahitungod gayod sa pagkahimsog, no, sa ato ang selula, sa ato ang tissues, no, sa ato ang utok, and even our arteries, no, adunay dakong ikatabang para gayod mahimong himsog kining pipila ka mga parte gayod, no, sa ato ang panglawas ang mga katropa. And syempre ahilabi na sa paghimo, no, sa mga pipila ka hormones, no, hormone sa babae estrogen, hormone sa lalaki testosterone, no, and then progesterone, even cortisol and vitamin D, no, and the bile acids mga katropa, kana nga mga enzymes, kana nga mga vitamins and hormones. Without cholesterol, kung why cholesterol day mga katropa, impossible di ay kini mahimo or mapagawas sa ato ang lawas. That's why some of the medical doctor, particularly Dr. Jugoria, no, nga diin siya gid nakaingon, without cholesterol it's impossible to live. Kung why cholesterol sa ato ang lawas, imposible jud ay mabuhi ang usa ka tawo. No, mo nang pagmisgot ang cholesterol, it's not directly di ay nga makadaot or daotan na mahitungod sa lawas. Tungod kay aduna pud siya, aduna gid siya dakong ikatabang usab, no. Alang gayod sa pagkahimsog sa kinatibuk ang paglihok sa lawas mga katropa. Apan ngano man nga din aduna may gitawag nato, no, nga pagkataas sa gitawag nato ga cholesterol level og nahimong daotan kini sa panghunahuna nato isip nga mga katawhan. No? Tungod kay pagmisgot og high cholesterol, of course, kisa gud tawon nang dili mahadlok, no? Ilabi na kung aduna na kay gitawag nato din haga blood circulation problem, particularly hypertension, no? Nga dungagan pa jud og gitawag nato diabetes and heart disease. E di kinsa ko'y tao di mahadlok pag muingon og, uy, taas ba ng imuhang cholesterol level, no? Pero ang pangutana, nga nung aduna man joy pagtaas di ay niinidok? Unsa man joy mga hinungdan? No? Nga nung mataas man kining gitawag na itong cholesterol, nga din atong natunan gahapon, maayo man din yung cholesterol, no? Aduna man din ni dakong ikatabang mahitungod sa kalihukan sa atong lawas. Pero nga nung nahimo kining daotan, tungod lagi adunay pagtaas mga katropa. So nining atong pagtuon sa atong health information, ato pagatunan karon unsa ang mga hinungdan nganong adunay pagtaas sa kolesterol ang mga katropa. Gani sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto, high cholesterol, talagsaon ra kayo nga din adunay usa lamang ka factor ang hinungdan ni ini. Tungod kay kaada kasagaran sa katawhan karon pag mahisgot ang high cholesterol, it is a complex a combination of diet, physical habits, genetics, and how our organs function. Mao kini ang pipila ka mga kombinasyon, no, sa mga hinungdan nganong adunay pagtaas sa cholesterol. Atong isa-isa ho, no, para mas masabtan sa atong mga katawhan. Base di ay malahi ang ato ang panglantaw mahitungod gayon nining gitawag nga cholesterol. Ug mas mahatagan ta og kusog og kaalam para gayod malikayan na kining gitawag na tog high cholesterol mga katropa. Aniya ang kombinasyon? Number one, of course, dietary culprits. Mao gid ni pinakauna, no? Unsa imong gikaon, directly, it will change how your liver handles cholesterol. But it is not nga diin pagmukaon tag pasabot, day dok, pagmukaon tag mga pagkaon bang hataas o cholesterol? Directly, mutaas na pud bang ato ang cholesterol level? Okay, maura ba ni ang kasagaran nga information and knowledge nung no, manuog na to? Ayaw kaon ana, ayaw kaon ani tungod kay taas ning cholesterol. Naku, mutaas yun ang imuhang cholesterol, no? Ang tubag ng mga eksperto, mga katropa, no? No, dili pasabot, pag mukaon kag taas o cholesterol, sama na lamang sa itlog. Baka mo giniusa sa pinakataas, no? Duwangan pag yun natog shrimp, no? And then mga corals, mao gid na ang pinakataas og mga gitawag na tong cholesterol. Pag mukaon batana, automatic mo taas ba tong cholesterol. Ang tubag sa ato mga eksperto, dili di ay mga katropa. Dili nagpasabot, mukaon ka ana, mutaas din mong cholesterol. Tungod kay aduna di ay gitawag na itong panghitabo sa ato ang lawas. No, tanggalon nato ning misconception sa ato ang panghunahuna mahitungod gayo din ng cholesterol. And atong pagatunan karon, no, sa unsang paagi nga din mo taas ang cholesterol level, bisan pa, no, gani kay dunay mga katawhan nga din wa man nagakaog itlog, di man hilig mo kaon og mga gitawag na itong karne nga hataas og cholesterol. Pero pag check sa ilahang cholesterol level, taas man o cholesterol. Even na vegan. No, na yung mga vegan, na yung mga vegetarian din ha. No, wa man nagakaon o mga pagkaon hataas o cholesterol. Pero kung imong i-check ang ilang cholesterol level, adunay pagtaas sa cholesterol. Usa ka na kapangutana mga katropa. That is why atong pagatunan karon unsa man gid ay hinungdan nganong adunay pagtaas sa cholesterol. So mala sa pagtuon sa atong mga eksperto mga katropa, aduna day kamatuuran mahitungod nining gitawag na tug fats. Unsa man ring fats, taba, no? Taba mga katropa nga diin number one, gikan usab sa atong gipangkaon. Og sumala sa atong mga eksperto, mao kini ang pinakahinungdan nganong adunay pagka problema dinha gayud sa level of your cholesterol. Unsay panghitabo atong isay-isay sa atong mga katropa nga dinagapaminaw? Kung ang imong mga pagkaon mga katropa hataas kini og taba, no? Sumala sa atong mga eksperto, it deactivates liver receptors. Unsa maning liver receptors? No, ang atong atay manggod mga katropa, aduna kini specialized nga agianan, no, nga di nagsilbing struktura nga agianan mga katropa dinha gayud, no, sa mismo usab nato nga blood circulation, our bloodstream, our liver, aduna na siya specialized nga struktura nga nagsilbing agianan ug kini gitawag nga LDL receptors. Unsay trabaho nining LDL receptors? Kining LDL receptors ang iyang trabaho mura di siya magnet, no, iyang ginasup-sup, iyang ginabira, no, iyang ginakuha kadto gayong mga LDL cholesterol. Unsa ba ning LDL? Atoa ni natunan gahapon, mao kini ang klase sa bad cholesterol, no. Take note, adunay duha ka klase atong balikon, no. Adunay duha ka klase sa cholesterol, gitawag kining LDL and HDL. Ang LDL mao kini kasagaran gitawag nato og bad cholesterol, low density lipoprotein, and ang HDL mao sab kini ang good cholesterol, high density lipoprotein. No? Kung kini nga gitawag nato liver receptors, Particularly kining LDL receptors mga katropa nga ang iyang trabaho di ay no diha sulod sa atong lawas, especially sa atong blood circulation. Bura ni siya og magnet nga iyang birahon, iyang suyupon, iyang tanggalon katugayong mga bad cholesterols kining LDL cholesterols pagawas no sa imuhang blood stream diha sa imuhang dugo mga katropa para iyaha kining patyon o iyaha kining tanggalon mga katropa pagawas gayod sa imuhang lawas. O, muna'y panghitabuhan na unsay gihimo nining mga taba. Ang problema, anyang problema mga katropa, tungod kay ang taba di ay nga nausab sa imuhang bloodstream, nga naas aganan sa imuhang dugo. O paghilabi na, pagmukaon ka o mga pagkaon nga sagana o taba mga katropa, kini po di ang taba, iyahang pugnan o iyahang i-shutdown kini gayud nga mga receptors. Ay pasaway ning taba mga katropa, no? No, imbis nga ing gimagnet na unta sa imuhang LDL receptors katong mga mga bad cholesterol sama sa LDL, ang gihimo tungod kay adunay mga taba ang imong gipangkaon, iyahad ay pugngan ang kalihukan ining gitawag na tog LDL receptors. Ang resulta, no? Gamay na lang ang mga active receptors, no? Unya ang imong atay, no? Dili niya makuha ang mga bad cholesterol dinha gayud sa blood circulation, nga diin magresulta og plaque formation dinha sa imong arterya. Unsa result? High cholesterol. Mao na ya simpleng panghitabo, no? Or scenario dinha sulod sa atong lawas. Pagmukaon kag mga pagkaon nga mga taba, dili din nagpasabot dayon hilabi na bisan pa na kana taas na siya cholesterol, dili nagpasabot dayon nga mutaas automatically ang cholesterol level. Pero adunay panghitabo sa lawas, kini di ang LDL receptor sa atong atay nga mao'y tigkuha sa mga bad cholesterol unta para ilabay og dili magpundo dinha sa agyanan sa atong dugo. Ang problema tungod kay ni kaon kag daghan og taba, kini di ang taba mao'y mupugong sa kalihukan ni ining tigtanggal unta og bad cholesterol sa atong lawas. Mao na magresulta pag-check sa imuhang blood, uy, nga no man eh, taas man ang imuhang cholesterol mga katropa. O, nga, duwagan pa dyan na to, no? It triggers excess production. Maliban hining taba nga din mo itigpugong sa kalihukan sa atong LDL receptors, magdala pagid siya or magresulta pa jud siya og excess production dinha sa atoang atay. O, kabalo ba mo sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto kini dayng mga saturated fats, no? Ato ang ilhon unya kung saning mga classification of fats ha, ato apo na i-classified unya unsang klase nga mga taba particularly asa kinigikan nga mga pagkaon para mas magmatngunta sa atong mga gipangkaon mga katropa. Atong balikan kini dayng mga saturated fats maka-stimulate dai ni sa atuang atay, no, nga diin na mo-produce siya og daghan nga mga LDL cholesterol. Unsa ganing LDL? Bad cholesterol, no? So kini di ang mga saturated fats, no, makahimo dai ni siya og makahatag din siya og signal sa atuang atay nga uy pagpagawas pa din ha og mga LDL cholesterol, no? Hangtod nga din ang mismong atay nimo magka problema, tingala na lang siya ano man ni daghan maning LDL cholesterol, hangtod di na niya kaya mga katropa ang kataas sa LDL cholesterol. That is why it will result high cholesterol mga katropa. How about trans fat? No, kung adunay saturated fats, aduna po ya trans fats mga katropa. Kung sumala sa pagtuon, mas doble ang hapak ni ini nga kadaot mahitungod gayod sa atuang ataya mga katropa. Kung asot ang kung ang saturated fats, no, makapataas sa atuang bad cholesterol, kini usab trans fats mas grabe makadaot tungod kay gawas sa iyang ginapataas ang bad cholesterol, iyahang ginapaubos kining gitawag dato good cholesterol or HDL cholesterol. No, asa ka anak gipataas ang bad unya gipaubos ang good. Mao nay panghitabo, mao nay impact, no, sa taba, no, mga katropa nga din ginasulod nato sa ato ang lawas. Kinsa ang mag-suffer ang atuang atay tabon mga katropa kumak makaistorya palagi ni atong atay to. Grabe gitaw reklamo ni anak mga katropa, no? At to ta sa gitawag na to classification of fats. So, para mas masabtan na to unsur ining saturated fats o trans fats nga din gipang hisigutan ni Doc mga katropa. Ang saturated fats, makuha na siya mga katropa, gikan dinha sa mga taba sa karne. Ang sama ni mga taba sa karne, oh, siyempre, dihanas baboy, dihanas baka, oh, to ano, na din ha ang mga taba, mga katropa, and that is called saturated fats. Ang sagihin mo, anak, sa imuhang lawas, iyang pugnan, ang kalihukan sa imuhang LDL receptors para dili mo taas ang bad cholesterol. Instead nga dili mo taas ang bad cholesterol, ni taas tungod kay ang normal nga kalihukan nga tanggalon kadtong mga bad cholesterol imong napugnan. Hinungdan ining gitawag na tog saturated fats. No, naapod na sa butter, na sa cheese, and take note, even palm oil. Oh, kinsa nagagamit din ha og palm oil, ha? Huh? Ah, sige daw ano, sa mga hilig mo gamit og palm oil tungod kay brato ra lagi. Oh, inyo na ning isipon tungod kay grabe na siya ka saturated fats ang mga katropa. Gani kung gamit mo og mantika, mas maayo kaning coco inyong gamiton. Oh, ining coco, brabes na mga katropa. Kung dunay budget, edi dito pagid mo sa mas mahalon mga katropa, na? Pero lagi, tungod kaning itatag brato, ang palm oil mo, may brato-brato mga katropa. But I suggest, no, kung gusto mo nga din di mo taas inyong cholesterol level, di mapugan ang LDL receptors, ayaw mo ang paggamit ani mga katropa, ha? Trans fats, asa man yung makuha, Doc? Kini makuha din ha sa mga fried foods, no? And mga baked goods. Unsa man yung mga fried foods, no? Daghan karon unsa na gipang gisa, gipang prito din ha mga katropa. No, nga din diha usab makuha kining gitawag natog mga trans fats mga katropa. No, refined sugar and carbs. Unsa po inaani ning gitawag natog refined sugar and carbs? Dili man ni mga taba, no, mga asukal og mga carbohydrates man ni taba baday ni Doc, makadaot po dayon sa ato ang lawas. Yes po mga katropa, og mo kini ang nakatago nga hinungdan nganong mo taas ang cholesterol level sa mga katawhan nga din wa man unta or di man unta hilig mo kaon og karne, di man unta hilig mo kaon og mga taba nga mga pagkaon, pero nganong taas ang ilahang cholesterol level, basig dinhi sila na sipiat kining gitawag natog refined sugars and the carbs mga katropa. Oh, sa maning refined sugars number one and refined carbs number one, white bread. No, mga puti nga tinapay, pandesal, sweet pandesal, init pa, no? Ano sig tuyok ba? No, mga sweet pandesal, init pa, no? Soda and the pastries, wala kini cholesterol mga katropa, but take note, kini makapapugos sa atuang atay nga mag-overproduce ng triglycerides. Unsa man ning triglycerides? Taba. No, money pangalan sa money tinud nga pangalan sa taba mga katropa, triglycerides. Asa na siya makuha? Diha sa conversion from sugar and carbohydrates to triglycerides. Mao nang bisag di ka mo kaog karne, tingala ka ni taas ang imuhang cholesterol, ni taas ang imuhang taba tungod na sa refined sugar and the carbohydrates. Unsay panghitabo, no? Sa unsang panghitabo, Doc, nga kini kini mahimong fats kini mga puting tinapay, no, mga pizza, mga refined carbohydrates. Paba na din ha ang white rice, of course, no? Tungod kay gitawag po na siya refined carbohydrates mga katropa. Simple carbohydrates, of course, no? Nga din pag hilig ta mo kaon ana, adunay conversion man god, no? Ato aning sabton kining gitawag na to conversion process. Para mas masabtan nato nga pwede din na Doc, di man to taba akong gikaon, pero ngano ni taas man ang fat sa ako ang lawas, kaon ra man kog tinapay. Di man gani ko mo kaon ana mga karne. Pero dunay conversion process, no? Para masabtan nato mga katropa. Once you consume extra calories it involves simple carbohydrates. Mabawa, kaong kagputi nga kanon, daghan pa jud imong gikaon, duagan pa jud tinapay, duwa pa jud kana busog sa tinapay, ni kaon pa jud kag spaghetti, ni kaon pa jud kag pizza. Lasting lamay ala ba ni pizza mga katropa, no? No, nya duagan pa jud nimo burger combination, no? Kung ikaw mukhaon ni Ana, katong sugar, of course, no? That a simple carbohydrates, pagsulod sa atong lawas, it will convert into glucose or a form of sugar, mga katropa. And then again, our cells, this sugar will be converted into energy. Muna'y panghitabo, no? Kanang ipangkaon na ito nga mga carbohydrates, pagsulod sa lawas, i-convert na sa atong lawas into energy, mga katropa. Ang problema, kanang akalihukan, ha, ginahimo ka na sa atuang atay, mga katropa. Ang problema, kung adunay excess carbohydrates, no, o excess sugar nga na-convert sa atuang lawas, nakita na sa atuang atay, no? Nakita na sa atuang atay, sobra maning gisulod nga sugar sa akuang lawas. Nya, naka-produce naman kog enough energy for the day. So, ang imon sa imong atay, mga katropa, katong mga excess sugar, iyahan ng itago. No? Iyahan ng i-convert into triglycerides. No? Or it will convert into fats. No? Kanang mga excess glucose sa atuang lawas, i-convert na sa atuang atay into excess fats. And then, syempre, iyahan ng dalhon sa storage. Napo ni storage ang atong lawas. Gitawag ini o glycogen. It is a long-term storage of fats. Nadin, pwede po nang gamiton into energy pag kailangan nakaayos sa atong lawas, mga katropa. But then, again, kung adlaw-adlaw na lang, sige na lang o overproduce of glucose, mga katropa, and then it will result also excess of fats gayod sa atong lawas. Munang adunay pangutana ganit sa atong maeksperto. Asa mas dali, Dok, makapataan o gataba di ay sa atuang lawas. Kinibang gitawag na to asa mas makataas o cholesterol, no, sa atuang lawas. Mas paspas makapataas ang kabalumon sa itubag sa atong mga eksperto. Mas grabe di ay makapaspas o taas o cholesterol. Kinigayong mga sugary, refined sugar and refined carbohydrates kumpara sa mga taba, mga katropa. Muna'y pagtuon, no, sa ato ang mga eksperto. Sugar, refined carbohydrates, ug ang ikatulo, kining gitawag natog alcohol. Ay, naku po, mga ilim nun. Maudin ni ang grabe makapaspike, no? Dinha gayod sa taba sa ato ang lawas. And then later on, adunay pagka-problema dinha usab sa imuhang cholesterol level, mga katropa. And worst food a combination, no, for triglycerides, mga katropa. High fat, high refined carbs, and high sodium all at once. Makuha na gikan na sa mga fast food burgers, mga fries, no, mga donuts, mga frozen pizzas, processed sausage, no, mga hot dogs, at dungagan dayog mga sugary condiments. No, unsa man yung mga sugary, mga lami, no, mga ilimnon, mga katropa. Imong gikombined, kaning gitawag na to the worst food nga mo'y gigikanan sa mga taba, mga katropa, mo nang dili katingalhan, adunay pagkaproblema sa atong atay. O kadugayan, di na kaya sa imong atay i-manage ang fats level sa imong dugo. Ito na, magsugod-sugod nagtaas dayon kining gitawag na to LDL or bad cholesterol. So mo pala to, number one pala to, ha, katong gitawag na to diet receptor or diet a factor. Ato ta sa ikaduhang hinungdan nga nung adunay pagtaas sa cholesterol, physical and lifestyle habits. Unsay pasabot ani, no? Kini usab mga tao nga diin adunay sedentary lifestyle. No, pagpirmi ra ka maglingkod, di kay ka magliok-liok, kabalo ba mo, mga katropa, kini ato ang HDL or the good cholesterol, pwede di ay muubos ang iyahang bilang. Ang iyahang gidaghanon. No, gani kinahanglan mas taas ang good cholesterol kaysa bad cholesterol. Pero ang nahitabo sa mga tao nga diin talag sira mag-exercise, sige ra og lingkod, adunay sedentary lifestyle, aduna day pag-ubos or pagkunhod sa level of HDL, mga katropa. No, mo nang pirmi jud na gina-advise bitaw, no, nga have regular exercise, no, para gayud ma-stimulate ang enzyme nga mutabang gidiha sa imong ataya para gayud maubos ang bad cholesterol ug mutaas gayud ang good cholesterol. Ikaduha, smoking and vaping, no, pag sigarilyo, no, Kung di ka man ni garilyo, social dito ta sa vaping, no? Pero kining mga chemicals nga naa sa sigarilyo o vaping, mga katropa, no? Mga sa mga tabako, mga katropa, kini makadaot gayod diha sa dingding sa ato ang blood vessels. No, pagbadaot na na, kining gitawag na to dingding, no? Sa ato ang blood vessels, mga katropa. Masayon na sa imuha gayong gitawag ng mga floating cholesterol nga mupilit din ha sa imuhang mga naguba ng mga dingding sa blood vessels. O magresulta kini o plaque formation. Pag mabuo na ang plaque formation, ito maglisod ng agi ang dugo. Hangtod nga magbara na jod, di na jod kaagi ang dugo, muhubag ang ugat. Hangtod di kaya sa ugat, mubuto ang ugat. Di unsay resulta, stroke. No? Ay, naku po mga katropa. So, ilikayan ka na, no? Mao ka na ang pinaka, usa sa mga pinakahinungdan. Pangtulo, chronic stress. Even stress, mga katropa, grabe makapataas sa gitawag usab nato na cholesterol or bad cholesterol, particularly kining gitawag nato nga LDL. Lack of sleep, ang kulang sa tulog. Uy, pwede dahil dok mataas ang cholesterol kung kulang ka og tulog. Yes po, mga katropa, sumala sa atong pagtuon. Ilabi na kung imong pagtulog less than 6 hours every night. Ay, naku po, mga katropa, kini makapapugong sa metabolic hormones o kini nga pag-regulate sa gitawag nato pag-breakdown, especially sa mga taba sa atong lawas. No, take note, no? Ang igo nga pagtulog, aduna kini dakong kahimuan, mahitungod gayod sa atong mga digestive organs. No, kaba din natong atay, of course, our gallbladder. Kung kulang ka pirmi og tulog, ang ilahang capacity, ang ilahang maanindot og mahimsog nga kalihukan kana maapektuhan. And syempre, one of the best and the major function of our digestive organs is to metabolize or digest fats, mga katropa. Pagtunaw sa mga taba. Ang problema, kung pirmi ka pulaw, kinidain kalihukan nila sa pagtunaw sa taba, maapektuhan. Mo na sa mga tao nga din sigig pulaw, matingala mo nga nung gataas ang ilahang cholesterol, mga katropa. Pangtulo, kining gitawag dato ga biological and genetic factors. No, aduna usab mga sitwasyon sa mga katropa nato nga din halimbawa. No, aduna'y mga question, Doc. Gikan pa sa bata-bata pa ko, di jud ko hilig mo kaon anad dok. Di jud ko hilig mo inom anad dok. Okay lagi gaamping jud ko dok nya gani ga exercise po ko dok, no? Pero ngano lagi dok na taas man ang akong cholesterol level? Aduna po'y condition nga gitawag nato biological and genetic factors. Buot pa sa buot, adunay family history, diha pa lang sa pagkahimugso nila, diha sa ilang DNA, aduna nay pagka problema gayod dinha sa ilang liver function, especially to clear bad cholesterol. And it will result, no? Cholesterol, high cholesterol, mga katropa. Ilabi na kung genetically, doon na problema din ha sa ilahang liver function. Duwagan pa dito wrong habit, wrong lifestyle. E di talagang mas mupaspas ang pagtaas sa cholesterol, mga katropa. Age. Pag mutiguwang na ta, mutaas na itong edad, that is normal. Ang atong atay, mahimo gid ng luya, mga katropa. No? Kauban ng atong kidneys, mga major organs, that is normal. Maabot ginas punto nga din, muhinay na ang ilahang kalihukan. That is why ang paghinlo sa mga bad cholesterol pwede maapektuhan sa dang ikaw gayon ng kaedad. Mao nang halos tanan nga din ana sa pagtaas sa ilang edad, gataas ang cholesterol, hilabi na kung wala gamping gayon sa ilahang diet, ang mga katropa. Pang-upat, medical condition. Ano daw sa aduna sa mga sakit karon sa atong kapanahunan, sama na lamang sa type 2 diabetes, no, and then hypothyroidism, no, and then even a liver disease, mga katropa, and kidney disease. Kung ikaw adunay mga sakit niini, aduna usab pagka problema sa gitawag na to cholesterol level, no, tungod kay kining pagtunaw sa taba, no, pwede ka na maapektuhan kung ikaw adunay mga kondisyon sa type 2 diabetes, kidney disease, and even hypothyroidism, mga katropa. No? So mga prescription drugs, adun na usab mga gitawag nato ga mga gipang maintenance din ha or gipang inom din ha nga mga medisina. So mala sa pagtuon sa atong mga eksperto, labi na sa mga nagagamit din na og mga birth control pills, no? Take note, no? And just remember nga di na possible po dahil sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto. Any anti-inflammatory meds, antidepressants, tawag ani, magmatkun lang ta mga katropa, no? Wa man ginapasabot nga magundang mo sa paggamit ani, but be mindful, no? Tungod kay aduna kining dako usab nga ika igo din ha sa ibuhaga yung function, particularly sa imuhang ataya mga katropa. So atong nasayran karon daghan dai kini og mga factor nga nung gataas ang cholesterol. Not only the diet, pero aduna po dai gitawag na tog mismo nga mga habits and lifestyle. And I hope and I pray, no, nga ato katong hatagan o pagtagad. Ugma atong ipaday na atong pagtuon, hatagan ta mo og mga simple and the basic ways and the solution paano gayud matudukon ang sab kining gitawag na tog pagtaas sa cholesterol, especially if you have already high cholesterol. Ugma atong hatagan o pagtagad unsay angay na tong buhaton, ha? Apat wa naman ta igong oras, grabe ka paspas oras na to, alauna na 29 na atong hatagan o pagtagad kining mga pipila ka mga nagpadala sa ilahang mga questions, no, mga mensahe from Gary. Ato sa unahan si Sir Gary, no? Akong ubo, Dok, hapit na mag tulog ka bulan. Halos wala ko'y tulog, Dok. Sigig ubo sa duyan na lang matulog. Tulog magbuntag. Namayat na ko, Dok. Unsa pa ni Seymour naman eh. Namayat na ko, Dok. Unsa, oh, hindi naman makaklik. Namayat na daw siya mga katropa. Atong balikan. Si Sir Gary, adunay ubo, tulo na kabulan. I advise Sir Gary, ha, magpa-check ka. Kung wa pa ka nagpa-check, magpa-check ka. Ha, magpa-x-ray ka, magpa-CT scan ka para maibaluan kung unsa gina'y pinakahinungdan nga nung niabot nagtulo kabulan ang imuhang ubo. Okay, basig dili na tao na simple nga ubo, ha? O niya, kung doon na result, nakita nga din aduna d'yo problema, bisitaha ang Yes to Health Clinic, Sir Gary. Aduna tay mga kombinasyon sa herbal and the food, the supplement, para gayud sa gitawag datog ubo, no? And then for the meantime, napakadena na sa inyong panimalay, pwede ka mo inom og Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. No, ang Santon Plus Gold, 2 kapsula, 2 times a day. Ang Santon Vitamin C, 2 kapsula before meal, bago ka mukaon. Muna'y kombinasyon. Unya, likay jug ka, Sir Gary, sa tinapay, biscuits, o gatas. Muna'y pinakabawal, o muna'y pinakakalaban sa gitawag na tug-ubo. Unya, ang ikatulo, kining mga mantikaon. Kaya pag mukaon ka anak mga katropa, tingala ka ngano di man ni mahurot o ngano di man ni mahuman akong ubo tungod kay ginapadaghan man nimo ang mucosa diha sa imuhang tutunlan, ha? Likay ka na, unya pag inom dayon og krog, itry po ni Sir Gary. Carrots, radish, onion, garlic, honey, and calamansi. Moni amo pahumok sa imuhang plema, diha sa imuhang agyanan sa hangin, o diha sa imuhang respiratory system mga katropa. O pwede ni imuhang isuka, urang uban, imag-uban din ha sa pagpagawas ni mo o gugaw. Imuhang imnon, once a day at least, or 9 a.m. or 3 p.m. Imuhang ng himuon, ha? But then again, I advise Sir Gary magpa-check ka sa imuhang ubo para mahibaluan kung unsan na jud ang pinakahinungdan, no? Pero kung duro ka sa atong Yes to Health Clinic, mas maayo bisita ha kini mga katropa. Wa naman taigong oras, dagan salamat mga katropa. Dagan salamat sa mga niuban. Ah, GERD cough ni Doc. Ah, so aduna kay GERD day Sir Gary. Ay nako po, bisitahan ang Yes to Health Clinic. Aduna tay specific combination, especially you need totally juicing therapy. Daghan tag mga client nga din adunay GERD. But thank God, tungod kaya we have specific combination of herbal medicine, especially kining juicing therapy, mo ni ang pinaka the best sa mga katropang adunay gitawag na tong GERD, no? Okay, ato man ang hinluan, God, mo ni pinaka the best mga katropa. Ato ang hinluan, no, kining gitawag na tong agianan din ha sa imuhang from your throat, from your esophagus, no, paingon gayud sa imuhang baga, kinahanglan mahinluan jud na siya. Okay, daghan salamat mga katropa. Wa naman ta igong oras, kini gayud ang inyong health consultant si Jenny Druda. Sa pangalan po ng Yes to Health and Naturopathic Wellness Center, ako kanunay magaingon og baga pahinumdom ampingi ang imong lawas o ang imong lawas mag-aampingan kanimo. May adlaw sa nan and God bless us all.

0: Exciting!
1: Malunggay,
2: Ugsoya, Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Hi, ako si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday, less stress. Tapos, di na ko dali umbon, sipunon, or maglaban ang ulo. And then, di awag na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C. Kaya na ko kasi nakatabang everyday, especially sa mga na-for since pandemic sa Santa Cruz.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
4: Maglaruhay daw ta ninyo, gili na to gusto. O walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. O labaw nga dili na to gusto, ang lupog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro, sa legs ni Mrs. na sinaw. Maw ayaw pag-antos, sa lupog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, o zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. O dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put the plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: Premium D3, ang bago.
6: Hey, si Alvin, biker nga skid ka subawa. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Di na ko ginasipun o nasubawa.
5: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Turbo, food supplement for men.
7: Ako si Yon Mari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kapoy, always agi ako na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kay ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kay nung yung among mga construction workers diya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dito kayo.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. Alauna 36 na sa kahaponon. Katropang oras sa tudo sa inyo ng Santon Plus Cough Mix. Adunay mangustin, malunggay, soya powder. Nga tulo lang ang content. Lain-lain binipisyo nga inyong makuha. Health conscious, starting to look for the right partner for their daily routine and for daily coffee needs. And that is why Yes to Health created Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay sa malunggay pa lang katropa. Asa magkamangita ng imong kape adunay malunggay. Nagtawag na itong queen of all vegetables, adunay 7 times more vitamins than oranges. Yes, you heard it right. Inana ka taas ang vitamins nga makuha niyo sa moringa. Times more or 15 times more potassium than bananas. Sa mga medyo mahalan og saging din ha. Alternative way is to eat mang malunggay or sa mga ba naman ganang kamunggay nga nanday mo man dili lamig basta way subak. But yes, adunay taas nga calcium, rich in protein and iron, and aduna po amino acid. And of course, aside from that, ang amino acid makatabang na siya sa pag-heal and pag-build og muscles. And aduna po siya antioxidants and makaboost sa inyong immune system. Imagine, na nga pinaka, nanambal pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapayin sa mga butika nationwide. Ilabi na sa ato ang physical store na natin ubo sa istasyon sa G Plaza Building nga open from Sunday to Friday. From Sunday, during Friday, 9 to 4 lang ta. O sa Sunday, 9 to 5, nagpahigayon tag free consultation and general check-up ko ba ng ato naturopathic doctor, Doc Bernie Fajardo. Santon Plus Coffee Mix. Balik ko na ko. Nga pinaka, nanambal pa.

0: sakit kayo yung bakos. Ayaw kong latasahan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba ha?
0: Mauni ang butun sa inyong kinatao. Mas sobra ka dukiro. Putlon ko ni Anumat. Tagalang paraan.
2: Ayaw! Ayaw!
0: Ayaw!

0: lagi ba, Adam? Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: S-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.
3: Maayong adlaw. Sa mga maayo ang adlaw. Pero kung nagsugod ka nga di maayo imong adlaw. Same. Apain. Maayo gid ang adlaw sa ato mga suking tigpaminaw. Sa lain-laing dapit ni ini nga tuang. Naaptan sa atong pagsipya. Happy anniversary di ay diha sa mga XFM pagadian. Sa ato mga katropa din ha. Ago, rakyod ang akong ikaambag. Wate, mahimo kay maura maging talent ka na anak ko. Kaya kung naapag ko ikahatag, kiniragid akong lawas. Lain pa'y ato, lain pa'y imo. Kini atong sulansugilanod nga ito, padunggan ka nung adlaw. Sure, di ko makarelate na po ng ato mga suking tigpaminaw. Diha sa may XFM Tagum. Ang atong mga tigpaminawan sa XFM Davao. XFM General Santos. XFM Mati. Bukidnon. Huwag sa maabtan ini atong pagsipya. Sa maning liquid has detected. Ako man ang bag. Ay, naku. Mauna mga katropa. Labi na sa ito mga katropa di sa Kabisayan. Sa XFM Kanlaon. Hello po sa inyo. Hadi aming hapon. XFM Giholngan. Ang pagpaminaw. Ano po din ha? Wala ta naka-live, Doc JJ. Or naputol ta kayo tungkol nasuko na sad si Meta. Oo, kamureg. Uli na watch. May play na po siguro kong kanta nga ikasakit ni... Kuya, oy. No, ay. Kasabot na dyan ko, no? This is not to rant. Pero mauna siya. Ang makaudungog yung una karon sa atong X-rated drama kaniya ito, mga listeners sa radio. Unawa mami di sa live, sure me nga naami ka rin sa radyo. Hindi may madunggay nga magsabay siya pa. Akong hinahinayon og sugod ni Armaabta ninyo ba? Samtang ginasikaso sa ako ang kinakasentet. Ang ato ang Facebook Live. Ay si Meta ba? Sige na glitch recently. Kadramahon na ba ya medyo? Kailangan pa ato. Ato ni sugda na nga to ang pagsaysay ni ining ato ang suwat tampo karong adlaw. Bahin kini sa ato ang higala nga. Oh. Ang atong higala nga nagpuyo gikan sa may Leyte. Oo, taga Leyte kini siya.

0: Huwag ka to lang itago sa pangalang Calvin. Ay, Calvin ha. Kaya nga itong igala nga si Calvin nga taga Leyte, 19 anos. Grabe sa 9, oy. Og, nagminyog sa'yo. Puya ni mo, Calvin, oy. Minyo na ni 19, sure yun ni. Og ang iyang problema, mahitungod sa iyang kahimta. Sure yun ko, ani. Kwarta ni. Oo. Kwarta ni iyang problema. Pero mas maayo magidagato niyang sugdain. Pinaagi ni ining ato ang drama. Meaning, paghatag o kinabuhi sa kinapuhi ni Calvin.
1: Magduwag na ta, Calvin.
2: Rowena, ayaw ko pagkubintik sa mga anak.
1: Wa ko matinuan. Hugot ang akong desisyon, Calvin, na magduwag ta.
2: Apan nga naman, di naman naman ito sabot. Di ba, nagsinaalay man ta na di magbuwag? Pag magkapatuntik ka galing yung pamilya? Pero nga naman ikaroon?
1: Nakita na ko. Nga di kita alang sa usag-usa. Maungagbuwag ta.
2: Rowena! Rowena!

0: ¿Qué demonios pasa? Sino yung nagkaroon si Mike? Lovin kasi na naglingkod. Maude. Maude, gibogan ko niya. Kinaalam na siya uyap. Sakit ka ba? Mura kong mamatay sa kasakit.
1: Ginalbitota ka sa una pa na ayaw pala biusali di Rowena. E mura nagmisteryoso kayo nagliho. Awa, ano masayap no? Doon na din ay lain.
0: Sabi kong buhaton, baby. Huwag ka makibawa sa kong buhaton. Mura kong mamatay sa kasakit, ini. Mura kong mamatay! Ayaw!

0: kakave wala lang kay gawas-gawas ni Lisbay unsa patso na lang imong imong kaugalingon tungod lang sa maong babae
1: gikapoy na ko ma
0: hoy ay gyud pagdinuang din ha Calvin nanong imong mang patso na imong kaugalingon tungod lang sa maong babae naunsa kag naapay na kang babae diha mong ayaw pagdinuang makapangita kapag lapaw pa atong babayhana alapaw pa atong ruina.
2: Calvin, naunsa man ka, oy? Problemado ka man kaayo nga nagtambay din sa gawa sa inyo. Ang tuod, kanang tinod ang akong nabalitaan nga nagbuwag na moog sa imong uyab?
1: Oh, Odang Rose.
2: Oh, mao ba? Calvin, ay lang ko tao gaog man ang, oy. Kay mura magmusakit man ang akong hawag anang kalaki, ha? Kung tawagon ko ni Mugmanang, Rose na lang good, haba? Oy, inuktok naman, sab. Problema na, sab. Oh, katulang gihapong bahin sa imong ex.
1: Dili pa man siya mawasa kung unahuna ng... Rose.
2: Sus, ikaw na gayad gibuang anay. Aon sa man, tagay ta.
1: Ha?
2: Ay, bawago sa problema. Tagay ta. Atuan niya ko sabay unang gabi.
1: Ako lang gidaan akong migo nga si Bob. Aron, doon ako'y kauban din sa pagpakiinom ni mo.
2: Ako, oh, okay ra, oy. Kinsa may mo tagay kay sugda na nato.
3: Ah, pan. Ako lang. Ako lang tanggino.
1: Yes, lang tagay ba eh? Ato sa pabutos Rose nga nagluto o sumsuman.
3: Ay, nabuhay ba, Calvin? Sinang Rose ba, bisag idahana, pero bigot pa man gihapon sa... Pakigol pag sure?
1: Hello, boy. Padunggan gani ka na. Ikaw no, bisag kunso nag nasuda na imong oda.
2: Ay, Calvin, salamat ha. Sa tagay na itong usang gabi, kauban mo si Bob. Unsa man, kumusta naman ka?
1: Ah, nakinamdam sa ko ni...
2: Ah.
1: Ni Rowena.
2: Aho. Dere. Gakso nanti ka, ha? Ano ba nga maluluagan ng imong gibati? Sige. Kung gusto ka mo hilak, silang. Ipagawas ang kahuot sa imong dugan. Sige na.

0: Sorry. May nahita po pinato.
1: Ay, huwag kay angay pangayuan og sorry, Calvin. Tungod kay ako tong kagustuhan, natong duha ang nahitabo.
0: Mahal ko na ikaw, Rose.
1: Nakahibaw ko, Ana.
0: Ah, Rose.
1: Calvin.

0: bansa? O yan mo ni Rose?
1: Layan ang tingog ni mo eh. Madunggag ang mga magpapa.
0: Oh, seryoso ka? Ha? Uyag na mo si Rose?
1: Oh, bay. Sa siginig tambag na ko ba? Sa siginig kumport na ko? Mawala ko na ibaw ay nga. Nahugdan akong pagbati niya.

0: pagka na, Calvin. Nakigrelasyon ka anang Rose. Nga 40 naman na Calvin.
1: Nagpakaawaw ka ng good, Calvin. Mahal ko si Rose, ma. Pa, dili ko makahimo sa pagbuwag niya.
0: Calvin! Calvin!

0: lepaskan dulu dia.
1: Gawas dia, Ros. Gawas dia. Hey.
2: Marieta, may mo bang istoryahan niya to? Ayaw na magsyagit.
1: Ah, mauwaw ka. Mauwaw ka nga sa imong katigwangon. Nakiguyap ka sa akong anak nga di sinuybe pa. Ha! Ay, mga siligan! Mauwaw ko no siya, oh! Kapag gandun na ang nimo.
0: Ma, ikaw na lagi, ma!
1: Ay! Pagbuwag mong doon, ha? Pagbuwag mo!
2: Mahal ko ang inyo. Ay,
1: apinuang bagagay kag naong day. Mamunit ka o batanon?
0: Ma, unsa ba? Ikaw na lagi, anak! Ikaw na!
3: Lisohong tinap ko ang dinisbay. Di ka magawas. Di may gusto makikita ka itong Rose. Patsalanan ko niyo pa. Labuang ka na yun, Calvin. Labuang ka na yun.

0: Calvin, nga nung niya ka. Di ba nga, di ba oran ka naman sa inyong mga ginikan na nga di na magpakita na po?
1: Di ko makaantos ka di ito magkita. Ina kong ipreso pero miigkes ko. Andawa yung mga sinina. Mamiya ta din eh.
0: Unsa?
1: At tutas napit nga way na kainan na to. Padali! Manglayas din eh!

0: Bukod ba gid ang istorya nga mas lami gid ang guwang-guwang? Dito mi namuyo sa tubigon. Buhol ba ni?
1: Buhol no.
0: Sakay na sa mga bulanon. Pero natutulan paghihapon ni nila mama o papa, DJ. Huwag idala ko pagbalik sa amo. Si Rose, ipakauawan yun o maayo. Nila mama o papa. Pero bisan pa man sa tanay, wala gid mi nagpa-apekto ni Rose o napabiling gihapon ng among kugma sa usag-usa. Hinaot. Mauni ka ron ang mas nakapalibog ka na ako o unsaong akong buhaton. Tugod kay dili na ako kaya nga mawala si Rose. Daghang mga pangutana nga naasa kong hunahuna, DJ RC. Ug maokin eh. Sala ba di ay nga mahigugma sa maguwang panimo? Sala. 19 pa ko, samtang si Rose, 45. Makapugong bagid sila si mama o papa sa among relasyon? Makaanak pa ka si Rose? Basta ginugo pa, makaanak pa man. Kay 45 naman siya. Kapila na pod mi nga, o kapila na pod nga dunay nahitabo na mo, pero murag, wa man tubui. Maayo ka hanga magpakasal na lang mi. Bisag supak ang akong ginikanan. O okay ra bagyud ba DGRC? Tubag ako. Tubag ako karon dayon. Unya na uwi kay gibasa pa nako. Gudali man ning atong letter sender. Palihog hayagi intawon kining huna-huna ko. Ang inyong magtatampo. Calvin nga taga Leyte. Kalimot nga hatagan ko niyo og constructive nga suhestyon. Tingog kay gusto kay nako nga masabtan ang sitwasyon namo karon ni Rose. Daghan kong gustong isulti apan sa pagkakaroon maulang sa ni. Daghang salamat.

Ay, nanay. Dili ni matanda kay nag-una man ang isa. Open natin yung linya. Hello sa inyo, ha, di maying hapon. Nakakantahon dyan ko actually. Pero kay murag dili naman pwede. Uy, kaya pasinya mo pa hinundang ang mawalik na sa nag-unlan din sa Subo. Ang panahon doon ni Subo pala, yung nain. Hindi ko api naman sa na ito makuha aning weather gito eh. Aking mga unpredictable gani ko eh. Ito. Diha lang. Ang problema karon sa itong letter sender, anaa siya ng higugma sa mas guwang pa niya. Mas idaran pa niya. Ang pangutana, ang pangutana niya karon, okay ra ba daw na may gugma ka sa mas guwang nimo? Queen.

0: ambot lang ani kaning ako dili ko gusto mo tubag no kay kanang dili ko ganahan nga i-judge ang mga tao sa ilang mga desisyon pero naa natay mga saktong tubag ani mo nang open ang atong linya mo nang kung makigayon mo din ala pantawagin na ninyo kadi ba ko kapaabot ani ron kasi jud mo ka-decide ko mo out kog sayo tiwas man akong Doc JJ ni programa ha panawag na mo diya. Ano diya sa ato ang kuwain? Ano diya sa ato ang screen? Ang ato ang cell number? Ano diya 0928-5508-727. Ako na naghihinay. Pinakahinay na gito. Huwag mo reklamo pa magpaspas gihapon ko. Ano, bahala na mo diya. Uy, kanyahay na lang tanda yung paningkaw. Lili, ano na lang live din na? Uy, sa buka ba? Oh. Maglangan ba? Langan pa manggutaan na good. Ito sa Leon din comment section, B. At ay caller diya, Doc JJ. Pauli alang sa, uy, kahapon na. Ay, ka nang magpa-check up ka ba? Ino na ka sa nurse nga, ma'am, o baliki lang daw mo, ugma, ma'am. O, ka nang reserve daw mo. Bitaw, uy, hello, mayong hapon. Kinsa ni Ditsog Tambag.
1: Matanda, on air na ni.
0: Patik-atik ka kumigo. Sweeter ba na ako ninyo niya?
1: Ari ka tambag niya ba? Sa gugma, ari ta sa gugma, no? Ari ta sa unang kuring
0: ko. Tagaan na kag 3 minutos lang ha, kaya ikaw makatambag, imuhatanan. 3 minutos.
1: Wala may edad sa gugma. Kung may kahit gugma, ay mo, go!
0: Go!
1: Kay come on, it doesn't matter.
0: Ah! Unsa?
1: Wala may
0: dinis. Unsa to?
1: Ay! Pero meron ko na nakakiyoto rin ka sa live.
0: It's...
1: Ah, basta?
0: Ay!
1: Kwan, ipaglaban mo yung gugma ay kay... Ano na mga kung bisag bisag magulang pa sa sema kung kom ka ni gugma ka niya go ako ka niya na gugma ka niya sa tao nga diligin na kung ako kaya ako marag magkalayo no siya
0: okay pa ba niya
1: ang importante nga may gugma ka wala yung maka-question ni mo ana imo nang katungod as a human imo nang right as a person
0: paminaw ni mo ang 19 anyos aduna na sila sense of responsibility
1: para sa kuha, murag. Depende sa kuha. Kailangan po yung kuha na cross nga, bisag bata sa edad ron, mature mo po kung nahon na.
0: Pero sa ano mo na-develop imong frontal lobe, kung sa kang idara nga nakaingon ka nga, you are mature.
1: So, nanginad ko kuha na 19.
0: Tik-atik da yun, 19. Kaya 19 na itong liter cinder.
1: Nataw man ko sa kuan sa Mandawi City.
0: Yeah, kung nataw kag Mandawi, but pasabot mature na kani. Sa una min taga Tisa. Taga Labangon. Taon ni ron. Talisay.
1: Ah, okay na ko sa importante nga naka-cute ka.
0: Uy. Oy,
1: nataw kuan. Basta kay nagugma ka nakatunod na seryoso lang po siya po. You are deserve. You are deserve a true love. You are deserve a...
0: You deserve, you deserve.
1: You are deserve.
0: You deserve. Ayun nang you are.
1: You deserve.
0: Yes, very good.
1: You deserve... One?
0: Oh, wait. Mura man ni second. Sama ni sa probinsya, murang kalaw. Dahil salamat. Basta nalanggam na siya.
1: Ama-ama sa atin doon eh. Okay. Ani... Asa tanan na lang, huwag ni Ma'am Sherlyn din. Kaya, salamat, Cass.
0: Ah, sige, may hapon. Katropa mo.
2: Oh, excited!
0: Buyag sa dinga caller ay. Kaingon sa kausay, buyag. Na ba? Uy, mingawon na sa inyo ani magtawag-tawag, no? Mingawon ko, asa na si Miss M? Uy, orang, gimingaw ko Miss M.
2: Ay,
0: lang tayo mahimo ani di na magid sa moko ani balik ko na ko open ya po tong linya hello mayang hapon
3: Yes, hello, isang magandang
0: kumita din sa iyo. Kumusta man tadi aron sa Davao?
3: Medyo init na din ang tanahin.
0: Ay, init din, ha? Diri kami ugnaw. Ugnaw karon. Ugnaw diri sa ako, ha? Bugnaw diri sa ako, ha? Ha?
3: Bugla din sa ako, ha?
0: Oo, bugnaw din ni. Okay, naka 16 ang aircon. Grabe naman sad niyo. Pero, o sabay matambag niyo mo sa itong letter sender?
3: Para sa kuha ano hindi ko ito na makakuha na itong bugnay kasi yung pulihan na ito na basta na hindi ko na
0: bitaw ako hiling yung kuha ka ng mas mature na ako ganahan ko ugna na sa edad niya mga kuhaan mga ay grabe po ang kuhaan ni kuhaan ay anong ang ubang paminaw ni mo ang 19 ba? Paminaw ni mo ang 19, nakasabot na sa kinabuhi, labi nagpamilya ang hisgutanan?
3: Para siguro sa kuwa, nakasabot na sa iyo lang siya ng bachelor.
0: Nanakay pamilya, wala pa?
3: Wala pa po.
0: Mauna. Ay, alam mo pag-istorya, basta wala pa mo yung mga pamilya. JJ, ako pangutanon kay siya, may naing mga anak. Ano ganyan mga way anak, ayaw sa gumawa pagbuot-buot, huwag ingo nga okay ra. Meet ka, kita mo ba?
3: Anak.
0: Lahi ang nai anak sa nai pamilya nga kanang naagi isa sa isa ka bubong. Promise. Lahi. Kay parehas man ta na pugoy anak pero wala sa isa ka bubong. Ana ba lahi ra gyud og naa sa basta lahi di ni mo makompara. So paminaw ni mo ang 19 anyos na nananay sense of responsibility pag abot sa inanang hiskutanan.
3: Ano, eh, posible po kayo wala. Ano, dito sa sakto edad. Mas libi. Nakabalo naman lang siya kung isa'y tama o sino.
0: Tama, oh. Makabalo ka. Pero ako pasabot, dili tama o mali. Pag-abot sa responsibilidad, sama na ko nang giingon nila nga, dili ka musod sa kaminyoon, hangto dili ka andam. Pero pamero ni mo ang 19, andam na nas kaminyoon?
3: Oh, andam na na. Yung sunod na lang siya.
0: Bad. Pag musulod ay ang tao sa kaminyoon, boot pasabot, andam na.
3: Oo, siyempre.
0: Sure ka, anak.
3: Di ka andam, ano lang pagminyo.
0: Kadaghang misulod sa pagkaginikanan, pero di man day andam, tanawa ron, daghang kay mga anak na mawalay ginikanan kumplito.
3: Kato sila, nakuhaan pati sila rin sa IC. Kamang kumbaga, nukisting lang sila pa.
0: Mao nang dili, tinuon ang iingon mo nga, pag misulod, andam. Dili. Oh, ana na iningon diri oh. Wala pa nay buot ng 19. Wa man gani buot tong 25 anyos nga siman.
3: Sayo din sila nag matured.
0: Nga ikaw sa bakang idara ni matured.
3: Nag matured ko na ko sa mga 20.
0: O sa may timailhan ni mo nga nag-matured ka?
3: Siyempre, naibog-ibog na po.
0: Ay, way klaro, nag-matured. Kailangan na yung maturity na yung mag-ibog-ibog. Way, ayaw mo niya ako mga ka-history. Arong ako mas...
3: Ibog-ibog na po nga, gusto na pumalar ba ako?
0: Ah, ibog-ibog na gusto. Tarong ako.
3: Okay, siyempre, kuhaan mo ko sa ibang naibog mo nga. Tapos lang na patrabaho na. Unta kayo na. Nagtayo po ko. Aron makatabang po ko sa ibang naibog.
0: Unsa pa man? Unsa pa iti mailan nga? Ready na ang tao sa pamilya?
3: Kanang kabulo na mo. Ano ko nag-obligasyon ni Jais. Isang bata. Pagka kabulo na sa mag-umuna. Na makita ko. Kuan kanang pabugas pagkaon sa balay kanang patintadang ba sa kanan
0: usa may mga ginatawag na to mga kinahanglan nga andamon pag ikaw andam nas kaminyoon
3: ah syempre magbigong jubda guys
0: nana very good kaduha unsa man
3: pwede may una ay kaduha ang termino is ganang magtigo ka.
0: Mm, tigo. Humay.
3: Oo. Siyempre, siyempre, kung magbalay sa kadaan, ito ka muso, musulong sa pagdali mo.
0: Ano?
3: Magpuyo ang mong panimalay.
0: Ayan. Ayan, ayan. Correct. Sunod?
3: Oo, oh, yaan sa kanan.
0: Katagahan. Wala. Wala pa dahil nag-matured. Basta di matubag niyo. Wala pa nag-matured. Awa ni Doc JJ. Di ka tumag. Wala pa din nag-matured. Sige, padayan, padayan. Ano sa to? Ano sa to?
3: Na, ay katulad ko di Jersey. Parang, lalo dyan kay people na trabaho.
0: Mm, kana, kana, mm-mm.
3: Kaya yeah, bago ka magpakasal sa tao, masigurado na dyan. Mm.
0: Tanoon. Ana.
3: Kaya yeah, listen po, magpakasal ka na dili. Dili ka sigurado. Ito na po yung sa ato. Mas ningot na dyan ang sigurado dyan ka kay Arun. Dili dyan mo matamayan ang iyong kami dyan.
0: Kana. Ana. Paminaw ko ay. Sure na bagyog ka din ha. Basig,
3: sure,
0: na,
3: yeah.
0: Basig na lang kay mami problem ha. Oh, ano. Wala pa ni. Kanang wa pa kapasa si Marvin sa kung ginatawag nga kuan maturity oi.
2: Ay.
0: Wa na tubag. Ala. Ayaw mo pag menyo di mo katubag ani ha. Pangkikiton ta mo.
2: Wala suka suka.
3: Kada mo ingon na mo di JRC matubag mo na. Matandam man ang jiga.
0: Ay, di matubag ni mo, nag-andam ka. Mm. Nya karong, muragwa man ni mo natubag, adi, pagka-andam. Ayos sa pagminyo, ha?
2: Ayaw!
3: At naka 3 points ko.
0: 3 points an hour, ha? Buyan nyo, eh. Bantay, makadungog kung nanapog kayo na mamabusan, ha? Okay pa. Saan sa ito, Marvin?
3: May ubang babae nga taas dyan standard.
0: Oh, dili na ta, oy! Dili na taas nga standard, ha? Huwag mo na nga maog yun.
3: Yeah, ito pong standard. But ang, like, ay, ba?
0: Ayaw, good mo ginana, ha?
3: Ay, lang sila pangita.
0: Kabalo mo, ha? Kani, mag-lecture dyan ko basta inanin, ha?
2: Ayaw!
0: Ani, good. Ani, ha? In order nga makahatag mo, ha? Husto nga kinabinamog yung mga mindset sa uban nga. Okay ra basta makasabot. Naunain ang taon ninyo nga magdala mo o kinabuhi. O, ako, si Doc DJ, makabawagad ani kay muna-muna na mong kinamang! Na ganing grabe pagpaningkamot mo na dili gan pwede. Nga dili lang mo, kanamay nga mga babae, mangitag lalaki, nga kuan ang lalaki mangita. Kinahanglan, babae, lalaki, na agin mo ginatawag ng mga sukdanan bago mumusod sa relasyon. Kay dili man kinabuhi ninyo ang mahitabo, maghimo mo laing kinabuhi. Mao, nya mo ingon ra kana kog taas og standard, di na sa taas og standard, bare minimum. Oo, kinahanglan na amoy paglantaw. Taas sa inyong mga paglantaw kay maghimo mo diha magpalami pagawas mo sa inyong mga duga og singot nya. Mo ingon ra mo og kuan ayaw. Dapat ang inyong ibutang sinaw na nga mo, abutang panahon nga naamoy ika-share sa inyong mga anak. Anak, inani ang kinabuhi na. Anak, inani. Ayaw lang mo pagkauma, anang bata niya. May ingon na magpa-eskulahon na namo na. Uy, ayaw. Tuluin na niyo o kanang paglantaw sa kinabuhi. Kaya pait ba yung kinabuhi?
2: Ayaw!
0: Pait kaayo ang kinabuhi sa taong kubre. Perting paita. Ani, andar na ako ang ads. Unsa-unsa? Perting paita?
3: No, pero ang kaya ang maganda, balik na to DJ SB. Ang kapitipitay ng is mga magiging ganaan, mas ilot na ganda. Sa babae pa, mas ilot na ganda. Mas idaran pa siya.
0: Di na tinood. Ay, kaya sa matanin. Mas idaran.
2: Ay!
0: Ay, mas lamang magyod ang kanang. Kabalo ba ka, Marvin, o nga, no? Nganong ganahan ang mabay o idaran? Aside nga, mas stable o hunahuna na ang mga idaran nga lalaki. mo nang ganahan ang babae kay emotionally ano ang babae gusto sila ganang kuan ganang makasabot na niya ang mga lalaki man good natay na ay certain age nga mo develop nang inyo mga huna o pangutok. Mo nang kasagaran agad sila sa mga guwang-guwang aside sa naay kwarta. Oh, ay ang mga lalaki nga nanay. Sa?
3: Kabalo po mga itag diskarte.
0: Kasagara pa mangod sa bata-bata kay nag-explore pa mangod na which is normal na siya kay alam sa manay kinabuhi dapat i-explore mang yun. Diba?
3: Galingaw ba?
0: Oo, pero kung gusto kag lingaw, ayaw sa gunit o responsibilidad.
3: Mogid.
0: Oh, di ba? Oh, ana ba mga kanang nga maingon ha nga kanang. Unsa?
3: Oh, padayon.
0: Oh, basta maingon diha maingon nga kanang. Oy, pa ba man lingaw-lingaw, ayaw sa likayeng makahibo ka og responsibilidad labi nang bata. Kana gyud ka na mga makapamabdus mo. Uy, selfish man ang mindset nga. Ah, ako ra nang tagaag suporta. Ay, buyag! Unsa tanaw niyo sa bata? Kanding? Kita niyo sa bata, kanang kuan? Baktin, nga inyo lang paamamuhan? Patagaanan niyo og lawog? Kilatan unta mong tanan? Pasinsyahin lang yun. O, namang kayo mga inaana nga, naan yung mga inaana mga lalaki. Ano mo, ingo nga, mo ingo niyang lalaki nga, oh, di ginako kaya kang panindigan, di ginakaw ka kaminyuan, pero mo suporta ra ko. Mo, may intag mo tiuro kasi mong pagtug. Pero, puriya, ano lang ha?
3: DRC. Kanang kuha na sa DRC, kung hugot na niyo.
0: Actually, kadaghan kay kong mga higala. Puriya, ano lang sa ako ang ex kay buutan na bato, puriya buyag. Wala kay labot ha, limpyo ka din he. Gamay ramay sa ato niya. Daghan kay kong mga nailhan nga ilang amiga, di ilang silingan. Oh, say ka uban pa sa trabaho ng inaana. Ang batay. So ni lalaki babae niya.
3: Kung nailhan niya nga si.
0: Yeah.
3: Eh kan pud ba nga tingkuan pud og kanang may nagtabuntit o di pagibuntisan niya dili man mga obliga.
0: Oo na.
3: Buhat-buhat. Niya, malikay-likay naman na ito. Maburos lang ba eh.
0: Anak.
3: Para ba na isa lang bata?
0: Mauna, ako wala ko'y labot ang laking bayan. Ang kuha di ano ang mga bata. Uy, kay mga bata, yun. Promise.
3: Uy, din.
0: Ay, lain pa'y ato, Marvin. Ipasapot ko ni mo. Ada ko ingon ninyo ha. Anyway, salamat kay Marvin. Naki shout out Marvin.
3: Okay, naki shout out si. Sa kape na si Miss Kimberly.
0: Kimberly. Nag-aasa man si Kimberly. Uy. Ay south diri si Bo.
3: Mutila ka lumot ako sa south.
0: Ah okay sige. Yan yung go.
3: Yeah, kay Miss Gina. Huwag sa mga abilisyon nila lang sa inyo ang programa ni Jersey.
0: Ay. Salamat Marvin all the way from Davao City. Davao Life is here. Katropa mo!
4: Exciting!
0: From Nabunturan Devil, the auto po po shout out ma'am, gigan kay Master Inchik. Oy, hello po, Elenito Uwano. Ha? Wala pa sa na siya, mamature DJ Reyna. Charlene, hello sa Imuha. Oh, maing hapon, shout out ko din na minaw ni mo sa radio sa amo, silingan, ila che-che, nga niwang din sa Why? Klaro ni Chavi Tiking. Naminaw ka naman kayo sa radyo ni Chiche. But nga pag inimugniwang. Ha, naminaw na lang gani. Ano pa sa Elenito Uwano Limoran, mahadlog gani ko mailad og babae. Actually, tanan, adunay, I'm not a fan of gender. Kaya ganing kuan, holiness or whatever. Ang babae, inani ang lalaki, tanan ta, oy, we have the capacity to do mga scenes. Oh. Limpyo na to. O, nang tungod ayun, pag-amping pang tanan, lalaki o babae. Oy, pili. Ay lalaki nga maro, na ay babae nga maro. O, nang pag naamoy mga anak, Sus, padaka into nun yung tarong aron di na makahatag og problema sa uban. Bitaw. Responsibilidad binatong ginikanan ako kay makaingon sa ko in taon nga kapuya man diay. Pero kena naman na din ha, gihataga naman tag responsibilidad. Mayong hapon Fabiano and adi si Javon, Jovan. Jovan. Captain and DJ ay sapot-sapot dahil di-shout out ko nila Brenda Joanne Carmelita Lawas, always watching from Laray, Inayawan. Hello sa inyo, sa Inayawan. Dahil nangutana, unsa ding idara DJ nga mag-matured ang lalaki. So, lahi-lahi na siya o aspect ha, ang maturity. Kaya may nangutana daw kanina, nga magugani hagod, nangutana magug about maturity. O, di ato nag-isgutan. Oo, napakoy oras o. Oh. Ano man digway ads. Oh, adu na tayo ginatawag na physical growth, puberty, naabot ay brain development, na emotional and social maturity. Oh, asa man tayo magsugod, ana, physical yun ang unang ma-develop. Makabantay mo pag magsugod ng ulitaw ang laki, ang bata, ang labatang lalaki, manggawas na ilang mga bungon, manggawas na ilang mga muscle-muscle, manggawas ilang Adam's apple. Diya na magsugod 16 years old to 18. Oo, magpadayon pag ginahantod 20, 21 paminaw, ha? Galing ubang waga, research ba magkataon, lagi tag basic science. Parang hindi lang ta magpauyon-uyon. Yang puberty na to, mag-start na usually, or mahuman po na siya usually, gihapon sa 16 and 18. O, padayon lang gihapon na hantod 20s. Puberty. Mga tanan mo ko sa puberty, research na ninyo ha. Yun na ng assignment. Uy, kaya ako na lang tanan. O, isgutan ang brain development po ta. Particularly, ang ato ang utok, mag-involve nag-planning, kana mga planning, decision-making, and impulse and control, continuous development. Kana mga inaana nga mga topic, bahay nasa kana ganing tawag na itong mga kabalo lang mo mo segregate sa factual, sa chismis, kabalo na mo na may ethics between right or wrong, and then logical, rational, o nga panghuna-huna. O kabalo, mo kabalo, anak, balik. Skwilag balik. Di anak ko yung hambugig ni Ingon nga ka nang kuan, nag-matured mo, kabaw mo ana mga rational, logical. Pili kay ka mo muhuna-huna o mo desisyon pinagig logical o rational o critical thinking, ayaw kong istorya ha. Ika na mga tao nga dili aware o ginana, lisod kina sila pasabton. Oh, dapat mutukar na mutukar. Mahitabo na siya around 25 years old o 30 years old. Inana kadugay nga mag-matured ang lalaki. Na they are capable to control and of course when it comes to planning and decision making. Na critical decision. Na may ba nga sayo ang uban. It depends gid na sa pagpadako sa ginikanan. Unang dako kaayo ginatawag na tong parte ang pagpadako. Mao na kinahanglan mga responsable gid mong ginikanan. Dili na mo mga inyuran ng pakan un pa eskulahon pa ilison. Uy, sa pag-sure mo din ha. Oh, namin mga ginikanan good nga. Ako naman gibuhat, gipakao naman ako na gipadako, ako naman nang gipagawas aning kalibutan na. Uy, unta na nangayo intaw nga pagawas aning kalibutan na nga grabe ka daghang kurakot nga politiko. Kaangay mo pagpaningkamot dili may equivalent sa imuhang ma-income. Namin mo grabe na tong kinamangay diri pinulaway no. O ba niya, ta, kurakuton ra. Kung maghisgot po taog emotional and social maturity mga katropa, ha? Dako kaay ni siyang hisgutanan. Very depth. Muna yung ginatawag na tong person-to-person's basis. Muna yung mga social maturity and emotional. Basabot anak, kung sa sila makisama, kung sa sila mag-istorya, kung sa ilang upbringing, the way sila mag-communicate, the way sila mag-istorya bahin sa social, political, relihiyon, kasilinganan, aw, katrabaho, diha nimo mahibal-an kung unsa ang social maturity sa usa ka tawo. Labi na pag-abot sa hisgutan ng mga inani nga topic, diha nimo mahibal-an kung matured ba sila. Laom ba ilahang paghuna-huna? Oo, gusto mo nang gun ako maminyo o gusto ko bright. Kapoy kay explain og mga basic butang. Oh, may nga mga at asag standard di DJ Chinita oy. Ano magdili man sa ta magkuag dili na taas basic ra na siya day. Ayaw gyud mo pag dinanghag pag abot sa inyong kaminyoon kay kanang inyo mabini maminyo nga laki hunaw na anyo no mo unay mag nurture sa inyong mga anak. Oo, dako kay nga responsibilidad. Ay, nako. Si buing nasad mo ka, inarte. Hello mo diha, ha? Sabi na nangwa pa'y mga anak o pa'y pamilya. Musuti d'yong ko anak dito. O gikan kay Inting Leslie, Ricoy o Madam Juanita, salamat. May nga po ang DJ Guapatan Aumino diri sa Gibahaan sa Barangay Pahina Central. Sityo Tumoy, salamat, exciting. Gikan kay Joven Lumokso Kadungo, Gibahaan, dahil mo diha. Okay? Nagbahaan ni Intawon, ay purya buyag Intawon, oy. Ay, nako na, unsa naman yung Cebu. Buyag yung Cebu. Sige na lang itag lang ni Ay. Alas 2.38 na yung mga katropa. Daga mga pangutana nga ito ang letter sender. Ay, nangutana, di gina'y pwede na maghigugma ay ang 19 o 45 DJ. Nga nung pag ang babae, pag tiguang ang laki, okay ra. Actually ha, I'm not really a fan. Parangka-prangka nga pagka-istorya, dili ko fanatic sa inana nga matter. If ang babae wala pa nitong-tong sa adulthood, kanang ginatawag na tong adulthood niya, iko i-pair ni mo sa 45 years old, I do not support to that. Kabalo mo sa part na ngayon nga kuan, moral nga hisgutanan. Oh, pag wala na po bukasabot unsay moral, pag-study. Yaman. 19 years old and 45. Yes, ana-ana sila sa mga legal na edad. Yes, I recognize that. Basta adunay consent sa duha. Base na napod magbinastos ni mo, Ma'am Wardy. Kano magbinastos mo sa ako? Ah, may magnaghubo ko diri, Wardy. Kano gusto naman nga magbinastos na naman ko. Ako rin yung bastosan, nga wako gahubo diri sa ko social media. Huwag lang mo maghubo-hubo ko kay para diha na mo makapambinastos. Kapuyan ninyo eh. Kaapoy kayo ni mga laki. Oh, mahadlok. Mahadlok. Oh, diha mo magbinastos kung naghinubuay na ta din. Kano mo naghubo ko din. Utok, ha? Balik na dito sa hisgutan ng kuan para matubag ni ang mga pangutana din ni kuan sa ato ang letter sender ni Calvin. Actually, daghan ka ikinahanglang basihan sa hisgutan ng relasyon sa 19 o 45. Masulod din chika about ato ni kuan, kato ni courtside reporter o katong basketball player nga bag ulang nag-18. Katunoon, mura grabe sa pud-tupod. Ngayon din ang uban nga, nahigugma raman na sila. Hoy! Musugot kay imong anak, naminyo ang kuan, ya, bago rin na nag... Ninyo eh, giyon sana niyo mga moralidad ninyo doon. Kaman tanay ngayon, dirig perfecto, no? Pero basic human decency ba? Ano lang, good. Ayaw mo pag yung anak, kaya nalabi na may mga anak, yung istorya mo, ano, ayaw yung taon. What if inyong anak na naada sa ina ng hisgutanan? Kaya ba yung dewatan? Ayaw! Diba? What if ang inyong ginikanan ang na-involve sa inana, ang inahan, nakaminyo ay nakauyab og bata? Kira ninyo. Nakaminyo og anak, murag anak rani mo. So actually, 26 years age gap, murag medyo challenge, na significant challenges gina between 19 and 45 years old. Karon masabtan gyud ninyo og nganong medyo critical siya. Kana magong idara mangod lahi-lahi na sila og long-term goals. Ang 19, nag-start up pa na siya. Kita na magutay mga stages sa kinabuhi. 'Di ba? Kamo diha mga gikan pa ang mga parehas ni kuan, nag 45, 'di ba ni agi mo sa 19 nga inyong gi-explore ang kinabuhi, inyong gitagbaw inyong kaugalingon. The reason is ngano, pag moabot ang panahon maniguwang mo, di naman yun na mabuhat. Life may happen every day. Yes, you only live once, but I do not agree with that statement actually. Para nako, we live every day but we die once. O na sa matag adlo nga piliin ninyo siguruan yung you fulfilled your life to the fullest. Kay aron dili mo ana mga maglingkod-lingkod na lang sa gawas nga maghinuktok og moingon nga maipag ako na lang tong gibuhat sa una. At that age, ang 19, layo na kay na o ginatawag na tong goal sa kinabuhi. Example, education. Inana, nag-start up pa ang career. Ako gani mag-30, nagsugod pa gani akong career. Muna-muna pa gani akong paningkamot, aron makakwarta. Wata ka balo si Madam, 45 years old, okay na iyang career. Sabatay na, basi nagdawat na ginag siyang pension.
4: taga-balong. And another concern is lahi sila o ginatawag na itong financial independence. Lahi og financial independence si 45 years old, ang 19, muna-muna pa ng pang-diskarte. Oo, napatay plano siya magpakasal niya. Gusto siya mamabdus. Ayaw, gid mo pagdag ka ng laing kinabuhi, sa laing kinabuhi, diskalibutan niya pa. Antuso niyo sa inyong mga decision sa kinabuhi. Promise, diligi na okay. Natay mga gitawag na tong another one, expectation about marriage, children, lifestyle. Ang lifestyle sa usa ka 45, lahi sa lifestyle sa 19. Pasi pagkabos sa panahon, kaning 19, ganahan pa maglaag-laag mo, tagay-tagay, ma. You would never know. The ultimate, the absolute thing in this world is change lang. Ang kabaguhan. Wata ka ba nga, maabot ng panahon, maingon na si Kuan. Si Calvin nga, gusto sa ko mo tagay-tagay. Niya ang iyang 45, may nag haplasis sa ko doon. Oo. You have to consider. Consider ganin yung kung sa may puhon mahitabo. O, lifestyle, future plans. O, what if mabot ang panahon, kanin si 19, gusto pa mula aglaag niya. Kanin 45, kapuyan na. Kanin ginatawag na itong social pressure or disapproval sa family and friends, isa na sa mga struggle. Apan, dili ginadako nga problema kung nagkigugma ay gid mong duha. Ang inyuhang inyo yung problema din na, ang inyuhang usag-usa. Kalaban ninyo ang inyong matag-usa. Nga naman, pag-abot sa panahon, maglahi-lahi yun ang dagan sa utok sa tao. Oh, asya, anak na siya, ha? Sa bisan pang unsa nga sitwasyon, kabaw kung nahigugma ka, at the end of the day, naara na niyang duha. You are considered at the legal age, pero lahi-lahi pa mo og sitwasyon sa inyong pangkinabuhi karon. Aduna man may consent sa matag-usa apan really okay inyong mga ginikanan, labi ng ginikanan kay 19 anyos. Wala pa man na nagkuan, 21 pag ina nagdebut. Nagdebu. Oh, anak siya, ha? Base niya pag-abot sa panahon, imbis ang lalaki ang magdala sa family, ang 45 ang magdala sa family, tungod kay dili pa fully develop ang iyang pangunahon. Okay, normal man na siya day. Daghan kang inana nga, kinahanglan pa igay. Igay to mangay ni mo 25 anyos, kana pag 19. Kung wala pa ka nakaagi o responsibilidad, ayaw sa pag-istorya nga kaya ni mo. Ay, nangutana na po. Unsa man dayti mailhan, DJ, nga kaya na or anaan na sa maturity ang usa ka tawo sa hisgutan ng kaminyuhon. First, emotional maturity, financial stability, kabaw unsay healthy relationship, adunay support system, adunay mga personal goals, dili lang family goals, ha. Adunay health and planning. Pagka na gani nga lima nga butang, anaan na nang ang tawo, andam na ka maminyo. Andam na ka magkapamilya. Kabalo kung dapat

0: ang mahimong ginikanan. Ngano man, usahay man ko, dili pa ta matured enough, pero magmatuto na tagbata. Usahay man yung pagmatuto sa bata kung ikaw mismo wa kay buot. Diba? Oh, financial stability. Dili lang makakaon sa isa kaadlaw. Makakaon katulog kabisi sa isa kaadlaw, dapat ang inyong ginatawag nga financial stability makasustain pagpaeskwela sa mga bata. Ako ka, makarelate ko ani, kaya ako may nagpaeskwela man ko. So, diyo kaayog yun. Dapat na mo yung mga batasan isip magpartner. Ha? Basic na kayo nagpa-explain na pasabot na ako na healthy relationship. But pasabot na ay relationship nga adunay respeto, adunay pagpangga. Kay bisan pa magumingon kag nahigugma ka sa tao, lahi ang gugma sa respeto, ha? Pwede ra gyud nimo iingon sa tao nga nahigugma ka niya apan wala kay respeto. Pwede kay na. So unsa maon man na DJ, sometimes man good, love is just a word that come out. Love is just a feeling of having that kind of excitement pero wala kay respeto niya. Nagka mga relasyon nga naguba tungod anak kay sila kabalo, how to separate respect and love. Personal goals, pagpasabot ana, dapat ay mong partner, adunay plano siyang kaugalingon, dili lang sa pamilya. Do not trust a man and a woman without a personal goal and plan. Pagpasabot ang taong may plano siyang kaugalingon, dili makahatag og plano sa tibuok niyang pamilya. Ngayon nga, what if ka nagiuna na ko kung pamilya, DJ, mahurot ka. Once mahurot ka, feeling ni mo ikaw nalay nagambag. Oo, mo na yung mga kaagi sa breadwinner. Kaya sobra gani mong hatag, kay ingon ka mo ay mong buhaton, kay mo na yung gisaad. Pero kapuyon ka. Diba, mahimo ng away kay isumbat man ni mo. In order nga di mo nabation, make sure nga mas hatagan ni mo yung kaugalingon. Ingon pa gani nila, you can't give if you don't have. Sa Bisaya pa, di ka kahatag kung wa kay imo. Dapat naa ka, una ka muhatag. Ha? Health and planning. Isa gid niya, kanigid sa Pilipinas, isa gid na sa tong concern gid ka ng health. Health ma, mga health benefits, ana. Dapat naate mga relevant nga mga programa, ana. Apan, ambot lang yung gobyerno na to. Sige na naman sila, kaning political theater nila. Sige na lang sila meeting anang ana mga Pilipino na ay. Ay nako. Anyway, wala mo ko igong oras. Inaot ko nga na mo'y nakatunan, pero kung wala mo nakaoyon sa akong ipang yaw-yaw din, he. Mo'y na, wala mo'y mahimo, kaya nahuma naman po kong yaw-yaw. Lai pa di ato di ay, no? Malikon din ako di ay. Daghang salamat sa mga katropa nato sa pila ka bulan, tuig nga na ako ning programa og istasyon na. Daghang salamat sa pagsuporta. Oo, pahibalo lang din ako nga karong adlaw hangtod katapusan. Kutob na lang ninyo, di ako kutob ninyo madunggan sa programang X-rated o Wanted. Kay dili magid magdugay ang tanan. Daghang salamat sa inyong pagsuporta. Kutob sa kaya na kong i-entertain o gihatag ang lingaw ninyo sa mga programa nga gigunitan ako karon. Hangtod sa ako ang pagtingog niining istasyon na gihatag na ako na. O nang atangin ninyo ugma ang Mid Nasty sa programang Wanted Kilig. O, kisa may nakaila sa Mid Nasty din, Hibi? Oo, kay Monia siguro nga wishlist gid na ako nga mga artist sukad sa tatak lokal. Pero di na kong sila mada sa tatak lokal tungod kay kanang dili nila maabot ang oras o kanang kuan. Dili nila maabot ang oras o schedule. Oo. Wala ugma na to sila madunggan din he. Live. There is a Z Plaza building sa XFM radio station. Wala ha ugma atangin ninyo ha. Mid Nasty live sa 88.3 XFM Cebu. Wala ko igong oras. Mga katropa, daghang salamat. Oo, nakayaw-yaw naman dyan ko taas-taas. Kaya akong partner sa Pikas Lawak, Doc JJ. And of course, ang ato mga kaubanan, din si Stasyon, ang ato ang station manager, Sean Liman Chavez Biking. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
1: Exciting!

0: naligihang binabalatian, unsa ba ang hinungdan, kung ganong kita nagkasakit, unsaon ba para malikayan ang mga sakit, atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit na dugay na nawala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix maunay kape nga walay caffeine, maunay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous ug matabangan pa ang ato mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma ug uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects unya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Nagkape ka na, may tambal Balkapas,
0: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Jacob. Hindi na mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas, Santon Plus Coffee Mix recommend the best. Sa kadahigo niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, wala rin ka nakakaunog mang gusti, malunggay o soya, ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasang akong kinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Cube. Tumani, sa kabigani, Santon Plus Coffee Mix Cube. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Hihimo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
1: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug phytoterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold tabang mapugnan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol na may resulta sa sakit na cancer.
0: The Secret of Health.
1: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog o epektibo.
3: Ako, usa ka padre ni pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ng akong misis sa mga bulhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manindyo sa balay. Lagsit ni, inalaki good ko. Pero, usahay.
4: Ang sakit o balatian, walang ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Gulay, mangustin, palaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
3: Ang tinuod niya lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod niya lalaki, nag-Santon Plus Gold.
1: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugnan ang pagkaguba sa mga gagmay ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel na adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang na palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
0: Visionix, dagkan ang natabangan.
5: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kaya ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat at ang pag-atong nako. Muto nga, nung tumar ko og Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aling nagtumar og naulian yun ko. Karon, klaro na ko, parang sa una. Salamat dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
0: Visionix, sulay ang kaipitibo.
1: Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga sugutin ka. Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod ipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resensya ug magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
6: The secret of health.
1: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
6: The secret of health.
1: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Uy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: FM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 3:03 na. Ito time check mga katropa, hatod ka na kanato sa itong Sunthone Plus Cafe Mix.
2: Exciting!
3: Exciting, bro!

0: Mino Ka sa XFM.
1: Par, alay magod par. Pakuratira ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.
2: XFM.

0: Hola. Hello.
1: Oh, hello.
0: Papa. Pa.
1: Oh, nak.
0: Li, na.
1: Naku sa ospital, nak. Di ko kalakaw. Ngano di ay?
0: Imo, manok, ibarte.
1: Unsa? Akong manok, ibarte. Kadali lang. Inay mo mama, nga nanako sa krusig.
2: Mga katupa, exciting!
3: Mahal na ko siya, ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo, dahi kagyog o. Sige, tanawanan bitaw na ito, unse padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang, good ko, good. Kalipay mo na ako ni.
4: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inaw, Premium D3, ragi na nakapalagsik na kubalik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragoy kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Selthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
14: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi og stress reliever po niya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulat. Akong pamanip, itong og dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Nagapangita mo o pain reliever. Dari na ta sa Sess the Pain. Paspas yud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
5: Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold na basiyo.
4: Ay, nakapalit yung gas. Basiyo. Asa ka nagapalitan eh?
5: Dito sa Baba.
4: I-check yun mo nga naitatak ng Yestrel.
5: Oh, Yestrel. Na, bayo.
4: Para makasure yun dapat na naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
5: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
4: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
5: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Anoy, akong kasing-kasing po din naman kayo mong pagpitin. Muna akong gimintin ka ron.
4: Santon Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
5: Bili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nahanag yung energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scarlaw. Sa mahaw, panutong, panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane, sakit din. Pika sa akong likuro niya mo. Kuhan rin akong gabuhi.
4: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane. Santon Plus Gold.
5: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog ko niya. Kanapong pagbawas bitaw. Isa po rin yung Santon Plus Gold. Kamong ako mga silingan din sa Santerin eh. Maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Eh, dako kaya na ikataba.

0: sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay, maningil man dayon. Exciting.
3: Exciting.

0: Uy!
1: Wake up!
0: Hala, tapad ito ang kwarto?
1: Gani, no?
0: Damanunon raba ko matulog ko, tita. Kumagdaman ko. Mananday raba ko.
1: Damanunon pag baya ko, kap. Kaya kung damanun ko, mangumot baya og itlog.
2: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doon ka buhok mo, nagdakog koko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, ano, ninahinay na siya, mag-anahinay siya, nagkawala, hantun, nawala na yun. Mga ganyan pinakalibis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, usalag ko kung mag-testimonin niyo, ala nga, nindot yun.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kaayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rapi kaayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kaayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakadlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kaayo kapoy. Wala na ko ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health.

0: Gan nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Jack, usaka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulon lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Dentum Plus Go.
5: Hi, ako si Razor Vasquez. Isip station manager. Dili balikayan ang kakapoy sa lawas. Bumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kayod gihapon. Usa-usab ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangak. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sa niini nga Santo Plus Gold. Kaloy sa Ginoo, ang iyang guter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santo Plus Gold. Ako usab, may gamit usab niini. Kaloy sa Ginoo, gihapon mga katropa. Ang hangat, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Santo Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka ninyo nga proteksyon Santo Plus Gold. Labi pa sa itong mga kagisunan, mga kababayanan, na doon ay bukol-bukol sa suso, guter, uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santon Plus Gold. Labi pa, gandun na kay balatian, Santon Plus Gold gamita.

0: sa XFM.
1: Bay, bay, bay. Inom na bay. Wala tayong kuotay. Bangas ka. Exciting.

0: Mino Car sa XFM.
1: Sauna, wagi kayo yap. Sukat ka na minaw kong XFM. Kwartahan ako.
2: Wow.
1: Naapagi kayo yap. Lisod po, dog mamayot ko. Ayo, suman mo niya. Suman mo niya. 150 lang o init pa. Ipahit na kayo. Suman, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Lagrabi kayo. Napilato-lato, libre, oo. Oh. 150 lang, 150.
3: Mga katupa, excited!

0: Isda, isda, isda mudra, isda.
1: Oy, anche.
0: Isda kap.
1: Baligyan ng imong isda, che.
0: Pahiwa ka. Asam ka makakita isda nga panghatag. Natuog ka.
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Xanthon Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba ang akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Xanthon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
4: Xanthon Plus Coffee Mix, sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Balit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Kodi ay si Alvin, biker nga skid ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
8: Dili na lagi.
7: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dong.
8: Unsa man gyud?
7: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sino?
8: Turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Gold Coffee Mix.
3: Ako ni Ay, si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santan Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinahinay na wala ang akong ipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sa unya, magkapabata o sa atong pamanit. Santan Gold Coffee Mix.
4: Santan Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
2: Santan Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Sister Paige. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
6: Isa ka call center agent.
5: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
6: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
5: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika.
9: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
10: Ini karoran taga Matina. Akong mata may buga nga mo labon na pag. Pero pag tumaan ako sa Vision X Plus, sa isa lang ka aksyon siya kawala. Mas guwapo yun ang picture ng plant. Dalirag yun siya magkawala sa mga sa mata, mga gabon-gabon. Kamu, mga kauban ako, na nasa Matina, sistingin ninyo na eh, kay ang refill ng dan sa tricycard, mga po nilang ginainom. Dalirag yun sila mga kwan kayo, magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamu po, sistingin ninyo, kamu walang katilaw para makita ginin nyo kung sa pektibo ang picture ng plant.

0: sur XFM.
1: Sona! Voilà quoi, brip, brip! Sokal nga namin ako kong XFM, nag-brip na ko!
2: Wow!
1: Pero, wala ko'y short-short! Patabay, big-big short pa rin ako suot, oy! Mura na kong sitara sa lani! Exciting!

0: Inoka sa XFM.
1: Hoy, Mati, kalang uban niya? Gamay lang ganit kayong away? Nagbulag dayon! Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tingin ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung copy dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
8: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
7: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
8: Oh pa, maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagkaubos sa timbang o labaw sa tanan, memory booster pa.
7: Oh, mo ba na? Hala, paim ng imong mama ana ha, kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa dyan og kasuko.
8: Oh, what day sa mood si mama pa? Paim na nato og Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man po kini sa mood.
7: Ah, sige na, pagpalit og daghan ana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab na quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C, vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C.

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle Dainey, taga Cebu, sa Kasayas Street. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gaminod ako tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itiktibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
1: Ibilis sa mga buki ka.
4: Uy, Apo, monkeypox mana.
5: Unsa mana?
4: Monkeypox ni Apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
5: Hala, imot ko inom.
4: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
5: Opo, Lolo. Kumana ko inom. Ikaw po si Lolo.
4: Atong putitahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
5: Santol, bayan.
4: Magsanton, vitamin C.
6: Vitamin C, vitamin C. Magsanton, vitamin C.
7: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Maring, alin pagod maring? Pagkuratira ko na yung imong bana? Ina nga, nanam yung anak sa inyong driver?
10: Mga katupa, excited!

0: in your car sur XFM.
1: Bar, pagkuratira ko na ngayon mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsigi na kag sop-sop og chupon.

0: Oy, master.
1: Oy, usa man kap.
0: Laro ho na to ni ha. Niingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
1: Dili kap. Oy, ang akong ingon ba nga ang unggoy pareyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren sa Lukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong dipambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard, unya permi mabilar kay gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao tong nabalaka ko kay bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pagduty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatoon o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Nya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi akong tulog. Jobert kayo ni sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turn nyo ni misis.
11: Tour?
10: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuraduan ni misis nimo.
11: Sige, sugayon ako na, miss.
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanamigin!
13: Santon Plus Herbal Soap.

0: Ease the pain.
1: Ako de si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhon akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Ease the pain, minutes lang ang ilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Ease the pain.
0: Ease the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Ease the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Zenton plus coffee mix.
3: Hidratable lang. Kaladiri, Santa Irene. Porok 9. Prosperidad, Dago, Sansor.
4: Pinaedad mo na?
3: 61. Kuhay man ko. Itipaib ako ang timbang. Tapos high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka na mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas. Oy, kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Iskak ba ako mga kape? Mugi kape na kong pagagamit to ng Santon Coffee Mix o premium deep drink.
4: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
3: Nag-os-os ako ang timbang. Nagka-anam ka, reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garong day. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga, Santon.
4: So, kung ito nakapa-sexy sa'yo mo, ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman? Eh?
3: Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pariyak sa ako, adiri sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga. Magamit ta sa products. Dako kaya ang katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag kunsis ako ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay kuan, dako na. Pero pila na katuig. 2 years naman ko nag

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, alay pagod par, paminaw ba? Pakuratiragod ng tag-iya sa karinderya nga. Ikaw mhugas og plato kay wala kay ikabayad.

0: Pino ka sa XFM.
1: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
2: Mga katupa, exciting!

0: sa XFM.
1: Uy, mati, kanang uban ba? Wala pa kanay kagikan? Nangayo nagpasalubong. Excited?
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura po ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahin ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuhan ko. Basta tinuod yun kini. Kaya nasulayan na yun ako ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Doon na nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Doon na usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga makamaintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Santon Vitamin C.
14: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
13: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Matiun og kapoy og mihamis pod akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glutathione og collagen. Daghang salamat Santon Gold.

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika.
3: May malamang pagkuhan sa kanang Santon Plus.
4: Kumusta sa pag-inom nimo sa Santon Plus Coffee Mix? Unsay nakatabang?
3: Kuha, nagatong akong sa kutok-kutok bitaw. Nawala, murag nawala ang hapdos sa kusang sa kumbana pagpaihi bitaw. Kaya prostate ka namin sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor na tayang tambal, niinom gipot siya ana. Mugin na ba yung coffee pot kay ang synthetic baya mas makaano baya sa kanang lawat na hilig magaling sa coffee. Nangapin na ka, nakatambal pa ka sa ibang balatian. Nangapin ka,
5: itambalan pa ka, oh, Santon Plus Coffee Mix.
6: Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Sa una, na ako'y 20 pesos, magka-grocery na ko. So, karga na minaw ko sa X, wala ko ka-grocery, oy. Alang-ala nga, naala may CCTV. Ha! Exciting?
9: Mga katupa, exciting!

0: Kung mamino ka sa XFM.
1: Ha, hay, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?

0: Isda, isda, isda mudra, isda.
1: Oy, anche.
0: Isda kap.
1: Baligyan ng imong isda, che.
0: Pahiwa ka. Asam ka makakita isda nga panghatag. Natug ka.
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
4: Zaton Plus Coffee Mix, sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kay namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
3: It's Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
8: Dili na lagi.
7: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Nung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dong.
8: Unsa man gyud?
7: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
8: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Gold Coffee Mix.
3: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santan Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinay-hinay na wala ang akong ipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sa unya, magkapabata po sa atong pamanit. Santan Gold Coffee Mix.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige.
2: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
3: Usa ka call center agent.
2: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
3: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
2: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
1: Sister Paige. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paige.
4: If symptoms persist, call your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
5: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Ini karuran taga Matina. Akong mata may buga nga mo labor na pag pero pag tuman ako sa Vision X Plus kay sa lang katab. Action siya kawala, mas gwapo gyud ang Vision X Plus. Dali ra gyud siya makawala sa kuwan sa mata mga gabon-gabon. Kamo mga kauban ako nga nasa Matina. Sistingin ninyo ni kay ang refill lang dan sa tricycle mo po ni ilang ginainom. Dira gyud sila mga kuwan kay magkahalap-halap ilang mata tungod sa kamo po. Sistingin ninyo kamo lang katilaw para makita gyud ninyo kung sa epektibo ang Vision X Plus.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa karsada. Dili sa paa. Exciting.

0: XFM.
1: Sauna! Ha! Wala ko yung brief-brief! So, kahit nga namin ako kong XFM, nag-brief na ko!
2: Wow!
1: Pero, wala ko yung short-short! Pagdabay, big-big shirt pa rin yung suot, oy! Mura naman kung si Tara Salani! Exciting!

0: sa XFM.
1: Hoy, Mati, kalang uban niya, gamay lang ganit kayong away, nagbulag dayon. Excited?
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-iwan ko Santon Plus.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahi si Nilson Timpo,
8: taga Samal Island.
7: Ako dahi Osaka, trabahantri sa Davao City Water District.
8: Ako na-assign sa field.
7: Ang akong trabaho, hago kayo.
8: Pero nakabati ko sa radyo nga na ay
7: copy daw nga
8: Premium
7: D3 Coffee Mix.
8: Ya camera kong trabaho,
7: kapo yung kay pag-uli.
8: Pag-testing ako,
7: tulog kaadlaw na kong gamit.
8: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
7: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
8: nawala sa
7: busa. Epektibo dining
8: coffee day,
7: dining Premium D3 Coffee Mix.
8: Kamu mga kauban akong trabahantri sa Water District
7: nga sa field na sign
8: nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli,
7: distingin yung inom ning
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
11: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
10: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
11: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubusab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Oh, mo ba nak? Ala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
11: Oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea kay makastabilize man pud kini sa mood.
10: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C, vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi ug stress reliever po niya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanip, itong ug dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santone Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle Diani, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay Gaminhod ako tiil. Laog likod, sobrang kasakira. Pag tumar na ako, Sister Pain. Grabe, epektibo kayo, Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ipilis sa mga butika.
3: Uy, apo, monkeypox mana.
4: Unsa mana?
3: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
4: Hala, imot ko inom.
3: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Kao mag-vitamin C ka.
4: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, lolo.
3: Atong putitahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
4: Santol, bayan.
3: Magsanton, vitamin C.
5: Vitamin C, vitamin C. Magsanton, vitamin C.
0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Maring, alin pagod maring? Pagkuratira ko na yung imong bana? Ingna nga, nanam yung anak sa inyong driver?
8: Mga katrupa, exciting!

0: usa ka adlaw sa sayong kabuntagon dinhi. Hoy apa, hoy apa, apa.
1: Kap.
0: Estudyante ba ka?
1: Ano man?
0: Utsingan naman ha? Alas 7 na, bangon na, gimalit na ka. Hoy, ay bangon na.
1: Exciting!
2: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
3: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, nga ko'y ipian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, ikaw na. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Nga ko'y sisma. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ko sa likod, hubag na ko sa akong lagay na ko, kanyang produkto sa Yes Toil, na panyan, dako kay katabang sa kuha.
2: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika sa inyong dapi.
4: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
4: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Vision X Plus, user, atong paminawon.
6: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata, magsinig, pangatol niya kumata, usahay mo, blan-blan niya kumata, mga napahanap. Sige raman ko, ukining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus, palitin ko, isulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya, nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
7: Ako si John sa kataksi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, ay nai premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
8: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: 7 Plus Herbal Soap.
10: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Para sa maputi nga pani,
9: mahamis nga kutis.
11: Santon Plus Herbal Soap.

0: galit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige.
2: Si Arlene ng Davao City.
3: Isa ko ka virtual assistant.
2: Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain.
3: Paspas yun makatanggal o sakit.
2: Dili pariya sa ubang brand.
3: Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
1: Sister Paige. Tanggal ang pain. Fast and safe.
4: Sister Paige.
5: Symptoms persist.
4: Consult your doctor.
5: Ibilis sa mga butika.

0: sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Kyo, kyo, kyo. Pakuratin ako di mong amo, kyo. Ingna nga ka ng mujuti kagabi eh. Matulog ra ka diya sa

0: XFM.
1: Hoy maring pakuratira gunang imong kumari. Ing na nga naamoy anak duha sa iyahang bana. Guna maring.
2: Exciting!

0: sa XFM.
1: Uy, mati, kanang uban ba? Wala pa ganing kagikan? Nangayon nagpasalubong. Excited?
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, Pero Baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw. Mura mag ni Baskog ko gamay. Mura kong ni Bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga binuhaan ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Santon Vitamin C.
14: Ako si Urak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
15: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Matiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold Coffee.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mapalit sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: May manamong pagkuan sa kanang Santon Plus.
5: Kumusta sa pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix? Unsay nakatabang?
4: Kuha, nagatong akong sa kutok-kutok bitaw. Nawala, murag nawala ang hapdos sa pusang sa kumbana pagpaihi bitaw. Kaya prostate, kanamay sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor na tayang tambal, niinom gipot siya ana. Mugin na ba yung coffee food kay ang synthetic baya mas maka ano baya sa kanang lawat na hilig magin siya coffee. Nang apinaka, nakatambal pa ka sa ibang balatian.
3: Nang apinaka, gitambalan pa ka, oh, Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Oy par, pakuratira mo rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na po, sukan ka niya to, sayang saat. Oy, wagay na to man.

0: Cum mă mină o ca să XFM.
1: Oi, par, pakuratipa ko lang yung pitaka niya nga. Ang sulod yung pitaka. Puro rin mga resibo.

0: Rhino Car sur XFM.
1: Par, alima, pagkuratira mo na kay mga asawa nga wala na kay makuha sa imong ang sweldo kay nahurot na sa online sabong.
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galawiyot, pag-anak mong suranda ko dito. Akong kreatin yung taas, akong ihi, so ko pag-ihi, doon putol, ay video nga di ko matulog.
3: Sa Thon Plus Gold.
4: Kreatin lami natulog na kayo ko, kung sa kong ihi, okay na kayo. Pero wala ko kreatin, 94 alam kong nakapaminaw sa kong ipang-multicar, sa kong mabalatian. Yung sulayan na doon ko sa historial, hindi mo kayo matabang na sa inyong panglawas.
3: Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Zathon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapakara kong ulcer. Nagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coco Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gato para kong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Wala ni DI taganap.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minamdud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gyud lain, makapawala sa sore throat nato. Sis the Pain Regud. Bas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
4: Zenton Plus Coffee Mix.
5: Sali.
6: Kung sa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yestwell.
5: Zenton Plus. Kali Zenton Plus. Okay. Something ko lang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay. Kailangan yun kay. Ako kinumingawon yun ko. Mainam ko sa buntag. Mabot. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayroon ako gibati.
6: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
5: Ay, normal kayo. Every morning yun.
6: Sa una ito pa ka na inom Zenton Plus Coffee Mix.
5: Ano magbisod ko bawas? Nagduwa ka adlaw. Nagtulo.
6: Sinta kong tabang sa Zenton Plus Coffee Mix.
5: Okay kayo.
6: Imong paano? Kumusta pag inom sa
5: Zenton? Okay po kayo. So, ginawa ka. Tanan ako mga silingan. Pag inom aning Zenton Coffee Mix. Zenton Plus.

0: sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par! Alibagol, par! Pakuratira ko di mong asawa, par! Ing na nga! Nagbulag na mo sa imong uyab na matanon, par! Sige na, par!

0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na naman po yung lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong naturopathic practitioner. Makakasama naman ang live dito sa ating pong programa. At syempre, magbibigay na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. At katuwang po dito mga kaibigan, ang ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Produkto ng Yes to Health Incorporated. Siyempre sa programa po natin ay atin pong mga kasama, ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, siyempre ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw partner at magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Nakatutok po sa ating araw-araw na palatuntunan na maghahatid po ng mga sikretong pangkalusugan na dapat nating alamin para manatiling healthy. Siyempre, Doc Algie Bakla po ito.
1: Samahan ng iyo po mga lingkod dito sa ating programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng iyong mga text messages. If ever meron po yung mga inquiries, text nyo lang po yan sa ating numero at ipong text line 0969-609-6545. Hindi po kayong inanyahan, ano, nabisitahan ng ating mga Yes to Health Clinic. At ilike nyo rin po at ishare ang ating pong Facebook page. I-follow nyo po mga kaibigan ang Facebook page po natin. Hanapin nyo lang po Yes to Health Inc. At saka yung isa po nating Facebook page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, para updated lagi kayo, no, sa mga announcements po natin, mga pa-promos po natin mga kaibigan, at dyan nyo rin makikita ang mga impormasyon sa atin po mga produkto at ganoon na rin mga kaibigan sa mga information about our health. So pwede nyo pong i-follow ang atin pong Facebook page para sa karagdagang kaalaman mga kaibigan, ha? At huwag pong kalimutan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cellpole Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold, tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kung vitamin C, tandaan, Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Secret of Health, Health Info.
2: Okay, balik po tayo sa ating palatuntunan at pag-uusapan naman natin ngayon ang isa sa napakagandang impormasyon ano, na ito pwedeng ang iba sa atin may problemang ganito. Mm-hmm. Alam po ba natin na ang matagal na pag-upo, ang pamumuwersa sa pagdumi ay nakapagdudulot ng karamdamang hemorrhoid or almoranas. Mm-hmm. Ito po ay dahilan sa pressure na inaidudulot nito sa ating veins, yung mga ugat natin o daloy ng dugo sa ating pong anus. Dahilan sa pag-dilate or paglaki ng ating mga veins, ano? At hindi po spicy foods ang nagdudulot ng karamdaman na almoranas, taliwas po sa sinasabi ng karamihan. Kundi anumang bagay po na nagbibigay ng pressure sa ating pong anus, pwedeng pagmula ng karamdaman na hemorrhoid o almoranas. Ngunit kung ikaw ay siyempre may almoranas na maigi na umiwas po tayo sa maanghang na pagkain dahil maaari ma-irritate po yung almoranas natin na meron na tayo. So hindi yung anghang ang nagdudulot, kundi kung meron na tayo, posibleng ma-irritate lamang ng pagkain ng maanghang. So kabilang po sa dahilan na maaari magdulot ng almoranas ay ang mga sumusunod. Yung labis na pag-ire kapag dumudumi, ano? Iwas-iwasan natin yun. Ano? Yung madalas na pagbubuhat ng mabigat na mga bagay, lalo na mali yung puwersa nyo. Paghina ng mga laman sa labasan po ng ating dumi sa puwet, ano? Yung ating anus o rectum, na karaniwang nangyayari sa pagtanda ng tao. Kapag tumatanda na, medyo humihina na yung muscle na yon. So, siyempre, pag mahina yung muscle, lumalabas yung ating anus, ano? Yung area na yon. At kapag ang isang babae ay nagbubuntis dahilan sa pressure, ay pwedeng magkaroon din ng almoranas. Ang pag-upo ng matagal sa ating upuan, so yung mga jeepney driver or any kind of driver, ano, ang mga office worker, ay kadalasan nangangalim sa pagkakaroon ng almurana. Pwede rin yung madalas na pagkakaroon ng constipation o matigas na pagdumi. Siyempre, pag ikaw ay constipated, pipilitin mong ilabas, ano? At yun po ay dahilan kung bakit nagkakaroon ng malakas o matinding pressure. At isa pang dahilan ay ang kakulangan ng fiber sa ating mga pagkain. Yan ang mga dahilan para tayo po ay magkaroon posible ng almoranas.
7: The Secret of Health.
1: Yan sa mga kababayan po natin, kahit sino dok pwede makaranas ano, or magkaroon ng ganitong uri po ng karamdaman.
2: Tama.
1: Pero sa mga tao po, ano, lalo na po sa mga sedentary workers, kayo po mga kaibigan, ang mas prone o mas madalas maring makaranas ng ganitong uri ng karamdaman. Tulad yung binanggit nyo dok, ano, yung mga office workers, mga jeepney drivers, ano, yung mga matagal na ginugugol ang oras sa pag-upo, mga kaibigan, ano, sila po ang prone sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman. At hindi lang po yung matagal na pag-upo, mga kaibigan, pati din yung matagal na pagtayo. So yung mga kababayan natin dyan, mga kaibigan natin na security guards, prone din sila sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman, ano. At hindi lang yun, ha, yung sa mga kababayan natin na labis-labis yung pagbubuhat po ng mabibigat na mga bagay, ano? So, sa mga laborers natin dyan, yung mga hard laborers natin, yung mga, basta yung mga tao, ano, na sobra-sobra yung timbang na binubuhat po nila kasi namumwera sa kadun ng husto, na maaari po makapag-contribute yan sa pagkakaroon ng almoranas, mga kababayan. Kaya ingat-ingat po, ano? At hindi lang yan, ganun din sa mga kababayan po natin na sobra yung timbang. O obese, mga kaibigan, ay kinakailangan po mag-reduce ng timbang po niya, magbawas-bawas ng timbang, sobrang timbang, kung pwede nga lang daw ipamigay dok, mas madali-dali sana, no?
2: Kung pwede bang ibentang po kilo yan, mayaman na yung iba.
1: So mga kababayan natin, sobra-sobra po ang taba sa kanilang pangatawan. Kinakailangan, bawasan nyo po yan mga kaibigan. Kasi maaari din po yan siya makapagdulot. Especially kung lagi na lang nakaupo, Duk, ano? Malaki niyo yung katawan mo, eh lagi ka pa nakaupo, tapos hindi ka masyadong physically active, so mas prone ka ha, sa ganyang uri ng karamdaman. Ganda yan sa mga kababayan po natin. During their pregnancy time, ano, ay mas madalas po na magkaroon or makaranas ng ganitong uri ng karamdaman. Kaya ingat-ingat po ha, sa mga kababayan natin, kung gusto makaiwas sa ganito pong uri ng sakit, mga kaibigan, mas maganda ay maiwasan po kung ano yung mga pinagmumulan or yung mga contributor sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman.
7: The Secret of Health.
8: Suwabe ang aroma.
9: Santhon Plus Coffee Mix.
8: Suwabe ang lasa.
9: Magaan pa sa bulsa.
8: Santhon Plus Coffee Mix.
9: May kape ka na, may gamot ka pa.
8: Santhon Plus Coffee Mix.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Sandown Vitamin C. Ang vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Sandown Plus at Sandown Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Sandown Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C na pinalakas ng Sandown. Mabibili sa mga butika.
12: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santhon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santhon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santhon Plus Gold.
13: Yeah!
7: The Secret of Health.
1: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kabayan po natin na gusto pong maka-avail ang atin pong mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar para maka-avail kayo ang produkto natin. At syempre, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health para makasigurado na inyo pong iinumin. Ayun yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. At syempre, ang programa po ito ay sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng atin pong Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na napakasarap higupin, Dok, lalo na yung ganitong panahon. Maulan-ulan, makulimlim ang panahon, malamig ang klima, ayan, sarap humigop ng
2: perfect
1: kape.
2: Perfect talaga, no? Oh. Lalo na sa lugar ka na medyo ma-fogs. At yan po, sabi nga, heaven, sabi ng iba. Sa kanila daw, sapat na yung tahimik na paligid at kape.
1: Ayun.
2: Yan, lalo na kung Santhone Plus Coffee Mix.
1: Ayan. Kaya sa mga kabayan po natin, paghihigop po kayo ng kape, mga kaibigan, consider nyo lagi, mga kasama, kung ano ba yung mga maaari nyo makuha dyan. Yan ba ay makakapagpalusog sa inyo o baka naman sakit ang pwedeng maidulot niyan or makapagpabigay ng karamdaman sa inyo pong mga pangangatawan, mga kaibigan, ha? Kaya po sa itong Plus Coffee Mix po natin, yan po ay rich source, mga kaibigan, ng plant-based protein and fat, ha? At hindi lang yan, mga kaibigan, meron din po itong high fiber content. Kaya napakainam ito para sa ating mga bituka, lalo sa mga kabayan natin, ano, na ang pinagmumulan ng kanila pong ng kanilang hemorrhoids ay yung constipation, Doc. Mm-hmm. Napakaganda itong paghigop ng Santhone Plus Coffee Mix. Nakakatulong yan siya para makapagbigay ng dietary fiber sa atin pong pangangatawan. At nakakatulong din yan, mga kaibigan, para palakasin yung peristalsis dun sa inyo pong mga intestines, ha? Kaya nga, hindi lang basta-basta nagkakape, na-improve pa, Doc, ano, yung iba't ibang parte sa atin pong pangangatawan.
2: Oo, at habang nagkakape tayo, meron tayong mga sustansya na sigurado, hindi ka magigilty, ano, sa pag-inom ng kape. Meron kayong siguradong sustansya. Kaya instead na tanggalin natin totally, ipagbawal natin yung kape, lalo na kung naka-high blood, pinapalitan lang natin ng bagay sa kanilang kalagayan.
1: Ayun. Ayan po mga kaibigan, ha? Santhone Plus Coffee Mix. May bibili na rin yan sa pinakamalapit na butika dyan. saan sa inyo pong mga lugar.
13: Santon Plus Coffee Mix.
14: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
13: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: At ang ating pong mga produkto bukod sa Santon Plus Coffee Mix, mga kaibigan, ang ating pong Ultimate Trio, ang ating pong Vision X Plus Soft Gel Capsule, mabibili rin po yan sa ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. Bukod sa mga produkto natin, Dok, ano, na pwede nilang mabili sa ating pong Yes to Health Clinic, ano po ba, Dok, ang mga benefits na pwede makuha ng mga kababayan natin pagka bibisita sila sa ating mga clinics?
2: Unang-una sa lahat, kung ang gusto po ninyo ay wellness approach, ano, while having your medication, syempre marami tayong mga kababayan, medyo may edad na, no? Meron na talaga silang gamutan. Kaya lang hindi maiaalis, mga kaibigan, na kailangan din natin ang tinatawag na nutritional support. At pagdating sa tamang pamamaraan, yung naturopathy or holistic healing is a well-known and recognized system of healing na kung saan ito'y tumutulong sa ating katawan upang mas mapabilis natin yung recovery sa anumang uri ng sakit. Kasi hindi na debatable na ang nutrition ang pinaka-the best way to preserve yung health natin holistically, ano, at itong tinatawag nating preventive na approach. So ang pagkonsulta sa naturopathic clinic, ang magagawa po nito is, una, maibibigay namin sa inyo yung mga detalye kung ano yung una, yung weaknesses ninyo. May pamamaraan ng naturopathy na hindi natin tinatawag ng diagnostics, kundi ito'y analysis. Para malaman namin kung saan kami magpo-focus. Kasi alam mo, marami mga tao, hindi na nila maintindihan yung sarili nila. Lahat naman ang recommended na treatment ng doktor sinusunod, pero hindi pa rin sila gumagaling. May kulang. Ano yung kulang? Yung tamang nutrition. Maybe toxic ka lang, so kailangan mo ng detox. Maybe merong nutritional deficiency na kailangan matutukan natin. Yun ang focus ng naturopathic consultation. Kaya pasyalan po ninyo, ha, yung ating mga clinic, at pakidala na rin ang inyong mga medical records. At mahalaga, pupunta kayo. Siyempre, kayo yung kakausap.
1: Yung presence nyo, ano?
2: Oo. Yung

0: inyo. Yes, pero pag wala kayong budget, hindi naman kayo pipilitin. Mm,
1: hindi kayo obliged.
0: Yung iba, pumupunta doon just to basically know kung ano yung kanilang gagawin. Then paghahandaan nila yon. At natutuwa ako sa dinami-dami ng ating mga nagiging pasyente sa ating clinic. Marami talaga nagpapasalamat na paano natin sila naturuan ng tamang diskarte pagdating sa kanilang kalusugan.
1: Ayun. Kaya sa mga nagbabalak po ha, na pumunta sa atin pong Yastral Clinic, huwag nyo na pong alalahanin kung may budget man kayo o wala, mga kaibigan. No? Pero kung meron kayong nais i-avail ng mga products po natin, so magdala na lang ng budget, mga kaibigan.
0: At ang kagandahan, discounted.
1: Yes.
0: Medyo abot kaya. Kung dadayo kayo sa ating mga wellness clinic, kasi siyempre, pinapahalagahan namin yung effort ninyo. Kaya meron talaga tayong discount automatically sa mga pumupunta po o bumibili sa ating pong mga Yes to Health Clinic.
1: Ayun. So mga kaibigan natin, puntahan po mga kaibigan, ha? Ang ating pong mga Yes to Health Clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, puntahan niyo po mga kaibigan ng clinic po natin para po makita, ano? Malaman ng mas maaga kung ano po yung mga nag-uumpisa na karamdaman dyan sa iyong pangangatawan na hindi na yan magdulot ng mga komplikasyon. Yung kasi yung kinakatakutan natin, yung mga simpleng karamdaman na napabayaan, ano, na baliwala, nagdudulot mga kaibigan ng komplikasyon na mas matindi pa kaysa dun sa karamdaman na kasalukuyan yung nararanasan, ano. Kaya sa mga kabayan natin, ha, pupuntahan po ang ating mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. At bago tayo patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa napasaya at natulungan natin po mga kabayan na bumisita sa ating po mga Yes to Health Clinic at syempre nakainom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat saka sa kamay. Una-una po kasi ang iniinom ko ay yung Santon Coffee. Ay nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Yeah. Tapos nung nagkaroon na lang Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po, malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako umiinom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko, kasi 4 na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan na ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po.
1: The Secret of Health. Ayan po mga kaibigan, natin pong napakinggan si Ma'am Aurora Donna. Maraming pong mga sakit na nararamdaman sa pangangatawan. Bumisita sa atin pong Yes to Health Clinic. At pati yung mister niya, Doc, pinainom na din, ano? Ng atin pong mga produkto. At ayun mga kaibigan, sa tulong po ng Panginoon at sa tulong ng Yes to Health at ang atin pong mga produkto, naging maganda yung kinalabasan, mga kaibigan, ha? Kaya kayo rin po, sa mga kabayan natin na nakakaranas ng parehas na problema kila ma'am, ano, at sa kanya pong asawa. At sa mga kabayan din, Doc, na mga na-stroke, ano, mga na-mild stroke, napaka-beneficial po ng atin pong mga produkto. Especially yung atin pong Ultimate Trio, very beneficial para po sa inyo, mga kabayan, ha? Kaya puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic at punta na agad sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar para maka-avail po kayo, mga kabayan, ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
3: The Secret of Health.
1: Ayan, sa mga kaibigan po natin, lalo na, Doc, yung iba na, ano, gustong sumubok ng, especially yung Santon Plus Gold natin, Doc. Ano po ba yung pwede nilang makuha dyan sa Santon Plus Gold natin? Kasi yung iba, nagtataka eh. Bakit napakabilis ng effect sa kanilang pangangatawan
0: sa pag-inom lang nung capsule,
1: ano? Santon Plus Gold na yun.
0: Okay. Alam nyo, ang Santon Plus Gold ay isang produkto na nutrient

0: dense. Ibig sabihin, punong-puno o siksik sa mga nutritional content. Ano? Unahin na natin yung mangustin pa lang, napakaraming santones, flavonoid, which is nagsisilbing antibacterial at immune booster. O isama mo pa yung spirulina. Ang spirulina is first-class protein ang makukuha mo dyan na madaling i-process ng katawan na kumbaga less yung waste product na napuproduce kapag ginagamit ng ating system. At alam nyo ba na yung spirulina din, mataas yung kanyang superoxide dismutase, isang uri ng substance na ito'y tinatawag nila na panglinis ng ating sistema. At pangtanggal, yung tinatawag nga nilang free radical scavenger. Ano? At yung spirulina pala, mayaman sa glutathione. O, di ba yung mga, alam nyo, mga Aztecs, 400 years ago, ginagamit na yung kinakain ng mga Mayans and Aztecs sa Mexico. At consider one of the most healthiest food on earth. Kaya nandun yan sa ating supplement. Isa pa yung bitter gourd. Alam mo naman problema ngayon, karamihan ng mga tao, kung hindi high blood, diabetes. So yung bitter gourd o yung ampalaya sa atin, meron siyang polysaccharide content, saponin, phenolic at carotenoid. Meron din siyang dalawang anti-diabetic agent, yung tinatawag na momordicine at charantin. Kaya ito ay isinama doon. Kasi alam naman ng company natin na maraming tao ang nagde-develop na talaga ng diabetes. And diabetes is one of the most common killer disease na preventable, lifestyle related, sabi nga. Kaya meron na kayong bitter gourd or ampalaya. Meron pa kayong garlic, which is meron siyang allicin, isang phytochemical na very well known sa scientific world that can benefit those people with abnormal cholesterol level. At syempre, papahuli ba si moringa? Moringa is considered as one of the superfood, complete yung kanyang nutrients na pwede nyong i-consume araw-araw at hindi kayo mamamalnourish basta may moringa po kayo. So yan ang pinagsama-sama natin sa isang kapsula na in extracted form. Kaya nga kung kayo ay may mga karamdaman, hindi nyo na malaman ano mang gagawin ninyo, ang approach natin parang shotgun na. Alam mo yung shotgun, kahit pikit ka, pag pinutok mo tatamaan mo yung target mo. Shotgun prescription na tinatawag is yung multi-benefit. At yan ay nagagawa ng nutritional nutrients. That pag pinasok mo sa katawan mo, alam na ng katawan mo kung anong kanyang gagawin doon sa mga sustansyang ipinapasok mo, which is nandun sa ating produktong Santone Plus Gold.
1: Ayan, ha? Mga kababayan po natin, na gusto maka-avail ng ating pong hindi basta-basta na suplemento, mga kaibigan. Ano? At marami na doon, ano, ang naka-avail nito. Marami na rin po, mga kaibigan, ang natulungan. Kaya kayo po dyan, kung gusto niyo rin po na mapasaya at matulungan yung mga iniinda po ninyo ng mga karamdaman, punta na kagad sa pinakamalapit na butika dyan sa lugar po ninyo para maka-avail kayo ng ating pong mga produkto.
2: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold! Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santone Plus Gold at Santone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santone Plus Coffee Mix.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Uso na naman, Dok, ang mga ubo, sipon, ngayong panahon ng taglamig.
0: Tama ka dyan.
1: Marami na naman ang tinatamaan po, mga kaibigan. Ha? Oh. Ito mga common or mga sabi niya, normal daw nakaramdaman, pero hindi normal yan. Kung magka-common nakaramdaman, ngayon pong season ng tag-ulan, mga kaibigan.
0: Hindi mo napapansin, walang taong immune sa ubod-sipon. Kaya tinawag siyang common cold. Kasi may variations ng mga virus at bacteria na pwedeng tumatama. Kaya kahit anong gawin mo, pwede ka pa rin magkakasipon unless medyo advance yung immune system mo.
1: Yes.
0: O, kaya may iba't ibang anong tao. May yung iba sa isang weather, nagkakasipon. Yung iba, hindi. So, depende yun sa ano ng katawan, preparasyon natin. Yeah. Kaya pag alam nating taglamig na, alam nyo na yung gagawin ninyo. O, titake na kayo ng mga vitamin C. Yeah. O, magtitake na kayo ng mga antioxidant. At saka, iwas na kayo sa mga pagkaing, alam naman natin, nakakapagpahina ng immune system. Mga sweets, Yan, ay naku, number one yun na depressing sa immune system natin.
1: At saka yung mga mucus forming na mga pagkain. Mas maganda maiwasan po ito mga kaibigan. At higit sa lahat, dapat magpatatag po natin ano? Yung resistensya ng atin pong pangangatawan. Kumbaga yung tinatawag na first line of defense ng atin pong katawan, which is our immune system mga kaibigan, dapat mapatatag po natin yan sa pamamagitan ng pag-susupply mo dito ano? Ng mga pagkain niya. Parang sa atin lang doon, ano? Pagka kumakain po tayo, may lakas po tayo na gumawa. Now, ganun din yung mga sistema sa katawan natin. Pag pinapakain po natin sila ng sapat na sustansya o nutrisyon na kinakailangan nila, nagiging functional sila, nagiging malakas po. At nagagawa nila kung ano po yung gawain nila.
0: Ganyan kaganda yung pagka-create ng Panginoon sa katawan natin. Kasi it's a really sophisticated na no need to push any button, sabi nga. Basta ang kailangan lang natin, i-maintain natin siya in a condition na magiging favorable sa trabaho na ating katawan. So, ano ba yung katawan natin? Ito'y living organism. Mm-hmm. At ito'y nangangailangan ng pagkain para mag-survive. So, all we need is not medicine but food. Mm-hmm. Kailangan natin ng medicine pag nasira na ang ating katawan. Kaya, ang pinakang consideration talaga sa preventive medicine is pagkain. So, sabi nga, let your food be your medicine and your medicine be your food. Kaya yung mga supplement natin, hindi natin tinuturing yan ng gamot.
1: Mm-hmm.
0: Mas malawak yan kasi
1: malawak yung
0: mas broad kasi supplement, kaya supplement na tinatawag, ito yung alternative way na ipasok mo yung sustansya na hindi commonly nakukuha natin sa regular na pagkain natin.
1: Mm-hmm. Kumbaga yung saklaw niya, hindi mo nalilimitahan sa isang parte lang ng pangangatawan mo. Ano? Lahat ng organ sa katawan mo na nangangailangan ng ganyan pong sustansya o nutrisyon, pagka ininuman mo ng sapat na nutrisyon na yon, i-distribute yan automatically ng atin pong pangangatawan mga kaibigan. Kaya nga yung isang vitamins na napaka-crucial sa atin pong health, which is the vitamin C, Doc, ano, na dapat hindi po talaga yan pinapababa yung level yan sa katawan po natin. Kasi halos lahat ng katawan po natin is nangangailangan ng vitamina po na ito mga kaibigan. Ano? Dapat nasusupplyan natin ng sapat sa atin pong pangangatawan. Makukuha lang natin yun, Doc, sa mga pagkain. Kasi yung katawan natin, hindi siya nakapag-produce ng sarili niyang vitamin C.
0: Yes, unlike animals, yung mga hayop nakapag-produce. But our body cannot. Kaya ang vitamin C pa naman is considered as the mother of vitamins. Mm-hmm. Bakit nila tinawag? Because almost every process of metabolism, not yung chemical reactions in the body, needs vitamin C. Kaya nga, very important siya na laging efficient sa ating sistema na hindi magkukulang. Ayan problema, ang vitamin C rin ang isa sa pinaka-sensitive na sustansya. Mm-hmm. It's a water-soluble vitamins, kaya ito ay pwedeng ipa-flush out in the system. Napapasama yan, lalo na kung may mga problema na tayo sa kidney. Mm-hmm. Kaya, always apektado yung ating need for vitamin C. So we need to supplement daily talaga mula sa pagkain, sa mga prutas, at kung hindi pa sapat, sa supplement.
1: Yun, kung hindi, lalo na kung hindi tayo mahilig pa kumain ng mga prutas, hindi pa mahilig magkakain ng gulay, nako, magkakaroon tayo ng deficiency sa ganitong uri po ng vitamina. Kaya huwag pong kalimutan, uminom lagi ng Santone Vitamin C, ang alkaline-based non-acidic vitamin C na magpapalakas sa atin pong pangangatawan. Naku, Doc, wala po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol kayo, Doc, na mensahe sa atin pong mga avid listeners.
0: Pasalamatan natin yung ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas dahil alam nyo naman, dahil sa inyo, patuloy na tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng impormasyon. Nawa po, nakapagbigay kami ng mumunting kaalaman na makatutulong sa inyong pag-iwas sa anumang karamdaman, katuwang siyempre ng mga produkto ng Yes to Health. Maraming salamat. Ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bakla. Ito hanggang sa muli. Bye-bye.
1: Maraming salamat, Doc. Yan po si Doc Algie Bakla, ating pong certified naturopathic practitioner. Isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Hanggang bukas pong ulit mga kaibigan, magkasama-sama tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muling ang likod, Sir Michelle Hinas. Pansama talaga paalam. Magandang araw sa ating pong lahat. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ang Panginoon wa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health. XFM time. It's 9 o'clock. Time check. Brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
4: XFM.

0: inom sa tuang Santon Vitamin C, mapalit po sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Para po sa tuang Sir BB question for tonight. Ah! I feel you! Oh, laban niya. Para po sa tuang Sir BB question for tonight, kipaluyuhan usab sa El Ilion Shell Mobility Station. What if di na mutindog? Aba, kakaibang what if yan ah. What if di na mutindog? Unsa pa lang di mutindog? Tagahan man ang klase. Good ka mo kay inyong mga hunahuna. Good no kay laing gagayo ay. Ayaw mo paghunahunag mga ingon ana. Dapat ang inyong hunahunaon. Bawa, parehaan na to ang Sir BB question. What if di na mutindog? Pwede naman siguro nga ka nang maglingkod lang ka sa bus. Oh, maglingkod lang ka sa imuhang or sa jeep. Di na ka mutindog ba? Pag naog niyo mo, galingkod gihapon ka. Pwede mong guro ingon ana. No? Ka nang tawagon ka. Pwede mong siguro nga di na lang ka magtindog. Maglingkod lang ka, di ba? Kamu kay lang kayong mga batasan ay. Lain kayong mga panghuna-huna. Madamay-damay, biya po tao na. Dibiganahan nga madamay ang inyong mga style, ha? Ay, pwede mo nga mag-text sa kuha, ha? 0945-443-5869. Again, 0945-443-5869. Og pwede mo nga mag-react sa itong official Facebook pages karong gabi una. Bahala nagpagaw. Ano ni kalit magkukapagaw? Okay pa man tatukong tingog ganina. Basta yan ko, basta kalanggikan ko makatulog. gikan ko natulog sa balay. Na, dapat mang pag mata ni mo sa buntag or pag mata ni mo ka nagigad ka matulog, dapat istorya ka dit. So, dili kay hindi mo wala mang ka istorya good. Ako raw sa dili, ako raw akong kaugalingon, akong kauban. Hi kay Mommy Jacqueline Labies. Thank you! Naakaroon sa Hong Kong. Maayang gabi, Mommy. I hope you're doing well. I hope nalayo ka sa mga sakit-sakit. I hope nga strong gihapon ang imuhang immune system, me. Kung makalugar ka puhon-puhon, naa kay Santon Vitamin C usa ka box diris ko. Ah. Si Juan Pop Sully Rap. Maayang gabi, i-crush. Char. Hello sa mga naakaroon sa Caritas, Cebu. Ay, may gabi idea sa inyo. Ay, si Floaty Jack, aba. May gabi idea, Floaty, Floaty Jack. Kumusta naman ka? Ay, murag long time no hear, no hear. Long time no see. Long time no hear from you. Kumusta naman ka, Floaty Jack, oy? Oh, it's been a long time, ha, nga. Wala na kita nagkumustahay. And pasensya naman na baguhan mo sa kong naong. Nabili na kong glasses. Ang nadala din inako, ang akong isa ka glasses, so, wala, mirisi. May gani kay same-same lang o grado, mo niya akong isa ka glasses, so, basi nabaguhan mo sa kuang naong, nabaguhan mo sa kuang tingog. Okay na. Lili man ka, mumalain sa kuwa. Hello kang Ma'am Ann Abapo. So, what if, unsa di ay nadili mo tindog, basi ginarayo mo rin na haplasi, reginasi. Ayaw! Bitaw. Tinuod gina siya basing gi arthritis na kadiha, basing nagsakit-sakit na ng mga kasukasuan ni mo diha. Haplas si baya na og Santon Plus o herbal oil. Nakita'y haplas diri abibi. Ninut kanya to ang haplas kay kapag ka ikaw gani ka na murag ginabikugan imuhang tiil or di kaya sa sikag tinindog tibok adlaw. Tindog pa. What if magtindog lang gid gani? What if dilit na lang ganito manindog, no? Okay naman ito maglingkod, tapos di magid may iwasan, B. Kinahanglan magid nga magtindog kita. Ilabi na kung part sa imuang trabaho ang magtindog. Sus, kalamira maglingkod, tibok adlaw. No? Kalamira anang maghigda, tibok adlaw. Pero kasuway, anda. No? Kung manggood ko ka ng, ako ang klaseng tao nga langas. O gusto kong mapahuway, maskin pag naglain akong paminaw, gusto kong mapahuway, pero mangitag yapon akong lawas sa trabaho, uwin. Langas is real. Inaana gina siya basta langas ka. Mangita jud kag trabaho on. So dili gyud pwede nang ako kaning question gani nga. What if di na mo tindog? Di gid ni mo work sa kuha. Mutindog gid siya. Yun. O di na mo din, dog. Ipakaon na lang daw sa pato. Ha? Murag lahi to yung pag... Lahi to na kong pagsabot. Lahi na po si One Pop, uy. Ipakaon man dayon sa pato. Dili pwedeng hilot-hiloton o sa... Ipakaon dayon sa pato, kaluoy po. Wala na lugar dayon, pulos. Hi, kay Mommy Josefina Tinambunan. May gabi iyo po. Si Mommy Jacqueline Lapis, you're welcome always, Mommy.
1: Thank you!
0: Paglaga og luya para mawala imong pagaw. Mga pila ka luya, nagigina akong kinahanglan, baka adlaw, nagigina akong luya. No? Kalisod, aning kayong tanga, uy. Mahurot-hurot kina to ang tingog, stibok adlaw ay. Si Levy de Mesilio.
1: Thank you!
0: May gabi po si Ma'am Langling Marzona, all the way from Katiel, Davao Oriental.
1: Thank you!
0: May gabi po si Junlin Ranz. May gabi din po sa Imuha. Salamat kayo sa pagpaminaw, ha? Salamat kayo sa inyong pagsilip sa Facebook Live. Pero bitaw, uy, tugnogod kayo sa gawas. Wala na ko ng aircon list sa sulod kay tugnaw kay sa gawas. Oh, mo nang para sa mga mag-asawa karon, mo ni ang time nga dapat maglabing-labing gyud mo. Dili gyud pwedeng nga magbungol mo, dili gyud pwedeng nga di mo magtinagdanay. Kay lami kayo ang weather, oh, weather perfect weather combination ano sa lika. Weather combination. Nindot kay ang weather bitaw kanang makaingon jud ka bang kanang lami agi di ayno nga diri ko nagpuyo kay bugnaw gid kay ang palibot maski unsa pa nakainit imo ang ulo pag bugnaw imong palibot wala mo bigay gid gihapon imong kalawasan di nakaganahan mo tindog
2: mapriso ka
0: pero sa mga mag-asawa ron ha importante gyud na kanang sa panahon nga tingtugnaw kuyugan nimo sa pag-inom sa Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Apili usab sa pag-inom sa Turbo Men Enhancer. Ang atang Turbo Men Enhancer, pampaligon kina siya sa inyong mga tuhod. Ilabi na sa panahon na maglabing-labing mo o niya kulang ang kusog. Kaya gika nag-overtime, nahutdan og kusog, nahurot ang kusog sa tuhod, gikapoy og tinindog, gusto maglingkod na lang, aba. Pwede lang naman. No? Basta kaya, pag kusog ganito ang istoryahan, pag kulang galis sa kusog, isa ragyod ang solusyon, Ana B. Turbo Men Enhancer. Tag 85 na kada kapsula. Unya ka na siya, ma-enjoy na nimo siya duha or tulo ka adlaw nga magbarog ang imuhang baruganan. No? Mo lang ikaw kung nakay panginahanglanon din haa din ani mo ma-perform ang panginahanglanon sa imuhang asawa or sa imong bana. Pag-inom sa Turbo Men Enhancer.
3: User, atong paminawon.
4: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kuncheks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi. Turbo Dietary Supplement for Men.
5: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Di inyo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang pangbalon sa akong mga anak. Kunsumo pa sa balay. Sukad na dunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Nakugay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz. Usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanueva, iba ga rock banana ang Santon Gold, Santon Vitamin C ug Santon Omega. Kaya ko taon na nandugay na to, ako ipian na nabukod ako na siguro murag bulan na siguro sa kong likod. Matadungog mako kay si Rindon na testingan daw. I-try na ko inom ang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo iku ana sa isa lang ganito na usa ka bulan gamay mga kong bukol na ko isisba una gamay ka munggos lang ako nagkadako na siya murag ulin pero ni gamay pod naayo jud ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ko sa likod, hubag na ko sa kong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na pandin dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abo, papasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong alaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sinyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, condition gi akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan is galona, senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, nagpilay niyong gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina? Madawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na El Ilion Shell Mobility Station.

0: Okay na. Okay na. Maayong gabi, gihapon. Nihapon na ka? Wala pa? Ay, kawawa man yan. Anong wala pa man na nihapon? Pugsa na ninyo, oy. Oh, kaluoy po, ana, oy. Kapag nihapon na ninyo, oy, maglain-naglain lagi ang buot, ana. Lambing nga. Hindi kay imuhang, imbis kay wala siya na nihapon, kaya magpalambing siya sa imuha, imo na maninoong gidoot, di samot, samot ang luod. Tinanong naman nihapon ron. Matulog na lang na siya nga naglain gid ang iyahang kuan, naglain ang iyahang paminaw. Dobby. Sa ha, to silipon ni. Pwede mga mag-text ako sa 0945-443-5869. O B, syempre na ha, nga to ang Sir BB question karong gabi una. Gipaluyuhan usab sa Mommy's Child Maternity Clinic. Kapag ka ikaw po mga nakay or gusto magpa-prenatal check-up, unya ula kay budget, bisitaha po ang Mommy's Child Maternity Clinic. Nahimutang po sa may barangay size, corner Moreno Street, kilid lamang po sa Das Marketing and Arby's Bake Shop og at Bangsa Terminal Pakanayan. For more details, pwede ninyo silang i-message silang official Facebook page, Mommy's Child Maternity Clinic. 0945-443-5869. What if di na mutindog? So, wala gida na siya pulos pag di mutindog. Masa tangin na ni Paping sa kuha, ha? Nagingon sa Paping sa kuha. Wait lang, ha? Ako nga, tanawon diri ang giingon ni Paping Benji Talisik sa kuha. Oy, may gabi sa mga naas sa Cebu.
1: Thank you!
0: May gabi ka nga, Paping. Nga nung nagduko-duko. Kundi daw mo tindog kay Duklon. Oh, dapat dilikin magkuhan. Ingon si Paping Benji Talisik. Munang ikaw, Paping, kinahanglan gud nga para dili ka Duklon. Ayaw gud pag duko-duko, diha. Tindog di ha. Okay. Lisod kayo, di ka mo tindog. Maalaan niya kang gringkod ka lang per me. Kaya siya pwede ha. Paping. May gabi di ha. Pingog sa mga kaubanan nato diya sa XFM Cebu kang Kuya Juven. Dili ko sure kung kinsa tong kauban kay Ruan sa Picas Lawak. Pero may gabi sa inyong tanan. Kagwapa pa sa kong live, Ron. Gawas ko na itong pagka-chinita, Ani. Ikaduhar ako ni DJ Reyna Chinita. Cute kig mga mata. May gabi po ay kusog kayong uwan diri sa Cebu. Diri po sa mo sa bukid noon, kusog po kayong ulan. Noon niya, tugnaw ka ayo. Lami lagi kayo magkapi-kapi karon og Santan Gold Coffee Mix. Lami kayo magkapi-kapi good bitaw-bitaw niya pagkahuman kay parisan na ni mo og ganang turbo man enhancer. Imuhang ipakuan. Imuhang tanggalon. Niya, imuhang iyabo. Imuhang iho-ho. Di ba kaganahan anang sus na lang. Way tulugay. No? Hi kang Albert Hidlay. Hello kang Jason. Diri sa may Anayan, Maragusan, Davao di oro nga nangita og single. Ano mo na? Si Albert, kanong sige mo nagpangita sa Jason diag maayuhon? Ha? Masama na, son. Wala naging pag-asa na, son. Kaya sige magpangita, son. Sige lang, son. I know for sure. One of these days, makita na kayo ka o ganang parang good sa imo, ha? Paabot lang. Ngayon, di pagdali, son, ha? Kaya usahin mang good. Kaya nang magsige tagdali-dali, sumusugugun hinuunta sa panahon, di ginoon tatagaan. Diba? Randy Archaga Santisas, maayang gabi.
1: Thank you!
0: Si Texter 530. Hi! Hello! May gabi ijaw. May gabi ijaw. So, mani. Replyan siguro naman siya bibijaw. Kaya marang ikaw may gitext ani. Hello sa kong mga kaubanan nga nagbiyahe pa ingon sa pagadian nga sila Esther or Ether Butig, Butlig, Julie Plantar. May gabi po kang Andrew Sumarago, kang Dennis o sa mong driver nga guwapo nga si Virgil Jimena. Naminaw mi karon sa imong programa. Uy, thank you kaayo ha.
1: Thank you!
0: Sa mga nagbiyahe bito karon pag amping-amping biya in town mo, niya dapat sure will jud nga taas-taas ang inyuhang biyahe, maabot gid mo sa inyong destinasyon. Ayaw kalimot, kinahanglan gid ang inyuhang gasolina, dili, basta-basta. Dapat sa El Ilion Shell Mobility Station. Ang Shelby, makita gid nimo ni siya masin asa kas kalibutan nagi Shell. Pero kung dali ka sa Bukidnon, nakita'y branches sa Maramag, nakita'y branches sa diri sa Valencia, of course, diri sa Malaybalay. Duha diri sa Malaybalay ha, ang isa sa atbang sa Polymedic, ang isa po sa atbang sa Malaybalay City Hall. May gabihin ni mo din ha, Abibi Cinderella, si Armand ng Bohol.
1: Thank you!
0: May gabi, Ate Musta, God bless you, amping always. Wala ko katanaw si mong live karon kay nahurot man ako ang load. May gabi din si Mamang Hood, Eljane Adaya, thank you so much.
1: Thank you!
0: Akong Mamang Hood, always gini siya nga nagatanaw sa to ang live. Mm-hmm. Ang CDO daw, kay grabe daw kaayo ang tubig. O, oh, nagbaha na. Pag-amping in town mo ha, sa mga duol ang kanang mga balay duol sa mga sapa. Amping in town mo, dapat alert lang yun at all times. Dapat na alam mo yung mga kanang survival kit. O, oh, simba ko unsay mahitabo at isang inyuhang mga survival go bags. Dali ra kay ninyo birahon. Kung naway mga anak na mga baby, dapat nga naanay nakabutang daan na extra biberon, na ay gatas daan sa bag, mga sanina, habol, delata, tubig, flashlight, make sure nga nakaano, make sure nga naka-charge ang mga cellphones, cellphone, sig tuplok-tuplok ana. I-charge na siya kay wa ta kabalos panahon ha. O may manang ready ta permanente kay para og Simba ko gyud unsay may tabo, andam na ka. Ilabi na kung nakay mga anak, nako, dapat ikaw ang pinaka-alert sa tanan. 0945-443-5869. Sa tayong giingon? Uy, at tangin ninyo niya taod-taod ang ato ang live putahe confession, ha? Kaagi na siya sa usa ka bibi na ito. Usa ni siya kainahan? No, ang yahang kaagi kay lisod kayo kay kanagong amot mutuo ba mo anang karma bi? Ako mutuo ko anang karma. Kung unsay gibuhat nimo sa imong isig ka tao, maupod na ang mabalik sa imo nya ang pinaka worst pagidinha. Pag mabalik sa imo ha, times 4 pagyud. Times 4 times 5 times 6. Mo nang kung gusto ka nga okay lang imo ang kinabuhi, wala kay kahadlukan, hinahanglan nga magbuhat pud ka og mga maayo sa imuhang isig katao kay para mabalusan pud ka og mas maayo pa ana. Kay kung unsa ka maot ang imuhang batasan nga gipakita sa usa ka tao, imo pagid siyang gitamak-tamakan wala akong sasabihin. Lisod na pag magkomento, basta kay ang nabalaan na ko, o basta kay mutuo ko ng karma. I don't know, kamo, kung mutuo mo ng karma. Hi, Kang Dudong Morillo, diri sa may Alegria Compostela. Kung ako ang imuhang pangumustahon, niya, nag-antos sa tamang kalaay sa pag-inusara. Sa tinuoray lang bibi, wala pa kukawadi sa paglaom nga balang araw. Muari ka dilis, Alegria, og mangita ka na ko. Ay.
2: Okay ka!
0: Sige lang, og maabot ang panahon na makalive ko sa kong trabaho. Ano kung di takaanhaon sa Alegria? Gusto po ko mabalik sa Cebu, no? This time, mabalik ko nga andam na ko.

0: gilum-hilum lang kadi ha. Francis, texture 6064.
1: Thank you!
0: May gabi, itog no, diha abibi, diri sa buhol, wala man kay init man ganina. Oh, Arman, salamat kayo, yes, tog no, kay diri sa bukid noon. Pag uli na ako niya taod-taod sa balay, kay, kuan kaayo ka nang nag-fog among tibok balay. No? Ang ginabuhat na ako, kay ginasalo-salo na ako, ginatry na ako gunitan ng clouds. Di man magunitan ng clouds, uy. Bago pa man good ka inom si Jason og mao ba Albert Hidlay ina lang si Jason nga magpaabot na lang sa paka nang para gid sa iyaha kay sa karon murag wala pa gid tay makit-an para sa imo pero daghan nangita diri Jason dapat na kugihan lang gid ka maglista og number no dapat kugihan pud ka nga magtimaan kugihan pud ka nga mangita kay lain po usahay maglingkod-lingkod lang tala ayon man gid pud tano pero basta ang akong ginaingon sa inyo ha kapag ka gusto gid ninyo og ganang sure ball nga love life paabuta lang gyud paabuta lang gid mao gid na ang tinuod nga sikreto paabuta ang paras imo kay kung dili na nimo paabuton magsige kag dali di gid katagaan no magsige na lang noon ka og ganang laayon gid kag samot sa utog nawa naman hinuon noy. Pwede na siguro na ibibigaw i-off ang aircon kay mura di nagit ko ka kaya. Wapo na abdi og duha ka minuto ha. Ibanog na palungan na salamat kayo. I just need some air. Palungan na. Tugnaw gid kay seryoso. Tugnaw ka palungan na lang. Kay namugnaw nang ako ang ilong. Namugnaw nang ako ang bukton. Di na makaya. Si One Pop Sulirap ako sab kay nangita sad ko. Unsa naman mo eh? Sige, unya taod-taod ha sa pagbalik po sa tuang programa nga to ang live putahi confession. Rated SPG ka na siya nga programa ug unya taod-taod mo dawat kita og callers gikan sa inyo ha. Mas hindi iganahan mo nga mag-air sa inyong number ug makakita sa inyo hang forever. Sa pagbalik po sa tuang programa ang putahi sa gabi. Ako gihapon po ang inyong makauban hangtod alas 11. Ang inyong hang Disney Princess Bisaya version hawak ko ang beat. Cinderella gihapon para sa XFM Network Philippines. Mabalik po kita. Pag-uman sa pipila ka mga pahinumdum.

0: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa.
3: Ay, kay wala ko bisyo kayo.
2: Nagainom kog kape.
3: Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining
2: Premium Coffee Mix.
3: Maayo daw kini.
2: Akong gisulayan og inom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kog ni bata akong lihok ba.
3: Sauna? Oh,
2: siyempre. Naadyo'y panahon na magluya ta.
3: Say, labi na kong lahi ng panahon.
2: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun na ko ni.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.

0: best. Gusto ka nga muhamis o muputi, apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit, hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon, dunay na maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Sanfon Vitamin C.
4: Si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Sanfon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humakaon, inom dayon og vitamin C. Sanfon Vitamin C. Maubitaw, lagsik kaay ko, atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Sanfon Vitamin C.
5: Sanfon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Sanfon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
7: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
6: Nga naman, unsay na adik to?
7: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
6: Ha? Tinuot? Wala gyot?
7: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
6: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
7: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Ngano ni, bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
9: Uy bay, may buntag, welcome to Shell. You will save full tank.
8: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
9: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
8: Sige daw, o full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
10: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
11: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
1: Time check brought to you by Sanfon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Sanfon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
12: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
0: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pa rin.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinawa!
0: O kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwedeng imasin?
6: Pwede, pwede, pwede.
5: Uy, huwag mo lang didiinan.
0: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Putahe Confession. Putahe.

0: exciting.
1: Welcome sa ngang programa Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede ka nga makapagawa sa imuhang gibati. Simple lang gid kayang imuhang buhaton, B. Pwede ko nimong i-message itong official Facebook page. I-search lang ang XFM Bukidnon. O pwede ko nimong padalaan sa imuhang problema. Basta ayaw lang yun ang kwarta, baby, ha? Kaya wala jugoy kaya. Pag-abot sa mga ingon anak nga problema, wala jugoy kaya, ana. Pero pwede na love life, pamilya, makahatag ta sa imuha og tambag. Dili lang ako. Daghan pod kay mga naminaw dinhi, mga katropa nato nga miskin asa karon na ba sa Visayas or sa Mindanao, makahatag usab og tambag diya sa imuha. Pwede usab mi imong tawagan sa 0945-443-5869. Ang atong putahe confession, hatod ka nato sa Santon Plus Herbal Soap. Kapag ka po ikaw ganin ay mga kagid-gagid or baho sa ilok, baho ang kalawasan, dapat solusyonan, dili pasagdaan, kibasig mo lala ka na, baby. Walang kinahanglan, maligo kag tarong, maglugod kag tarong, unya ko ang imuhang sabon, dapat na ay antibacterial effect. Ang ato ang Santon Plus Herbal Soap, mapalit po sa mga suking butika sa inyong mga lugar. O kung gusto po din mo bihing nga maka-avail ikaw sa free consultation, bisitaha po ang pinakaduol na Yes to Health Clinics nationwide. Hindi na ko maglangay pa kay nagpanikad na po nga ito ang letter sender for tonight. Kaagi sa usa ka babae nga gatuo o karma. Oh, kung ikaw daw na gibuhat sa imong isig katao, na po'y mabalik sa imo. Di na nato paabutan pa, di na nato palangay lang ayon pa, kay murag lahi ragyot. Interesado ko nga makadungog sa iyang istorya. Once again, welcome po sa ang programang Putahe Confession.
2: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
3: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahe.
4: Eh, kining yawa. Haslang yawa agyo.
2: Violence.
5: Saksi mo, apriso ka. Ago!
2: Sexual. Horror.
6: Sino yan kasama mo?
2: Droga.
7: Ayod ma.
2: Nga dili pwede sa mga kabataan.
0: Exciting.

gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Saysay. Ug akong aminon sa imuha, Cinderella, nga sa unang panahon, naka-cheat jud ko sa kuang bana. Tungod lagi aning na ay mag-care-care sa tuwa sa trabahoan, nahulog ang ako ang loob sa iyaha. Mga butang na never gipa-feel sa kong bana sa kuha. Ang tipo nga, ampingan ka, panggaon ka. Mga butang na hindi kaya ihatag sa kuang bana. Pero Cinderella, ang tinuod wala ginahitabo sa mua, aning lalaki nga ako ang nainlaban. Kay minyo siya. Minyo sab ko. Hangtod sa naka-realize ko, Cinderella, nga mali di ang akong gibuhat, moong giundang na ako ang tanan. Akong giputo lang ako ang connection sa iyaha. Until such time, Cinderella, nasakpan na ako ang akong bana nga nailaing babae. Nasakitan ko pag-ayo. Ing-ani day kasakit, Cinderella, kapag binuangan ka, nakaroon pa na ako na feel. Ang babae nga, kabit sa kong bana, iyahang ex sa high school. Pero lagi Cinderella kay gugmahan man ko sa kuang bana. Ako gyapon siyang gipasaylo sa ngalan nga naa mi mga anak. Ug dili sab ko gusto nga maguba ang akong pamilya. Nasakitan ko, pero ako ginauna ang akong mga anak. Di eto Cinderella. Wala kabalo akong bana sa kuang sala sa una. Never ko nag-amin sa iyaha. Never ko nagsulti sa iyaha. Ako ra jud ug ang akong ex ang nakabalo. Cinderella, nagtuo ko nga niundang na sa bisyo na sa bisyo sa kuang bana ang pagmamabae. Pero nagkamali ko. Sa time nga nakasala siya, nagpahuway lang siya usa ka tuig. Nibalik na pod sa pagbinuang sa ako. Nasakpan na ko siya, Cinderella, sa dihang naa siya ka-text yata. Unya na wrong sent siya sa ako. Ug ang tawag niya sa kuha, love. Cinderella, dili love among tawag ganay. Layo ra jud kaayo ang yahang reply sa among conversation. Pero kay nakasala man lagi ko sa una, mo nang gidawat gihapon nako ang ako ang bana. Gipasaylo gihapon nako siya. Pero Cinderella, nausab og nausab na pud tanan. Nangita na pud siya glain. Ug ang sakit pagid Cinderella. Nabasahan nako ang ilahang mga secret conversation. Nga dunay nahitabo sa ilaha. Abi ka sakit. Gipalitan pagid sa ko ang bana og cellphone ang iyahang babae na dapat sa ko ang anak. Wala ko kasabot sa kong gibati. Nasakitan ko, ng feeling na ako, nabalsan ko. Wala ko kabalo kung asa ko mo lugar, Cinderella. Gistorya na ako, ako ang bana sa ko ang gibati. Nga tanang kasakit. Bugat kay ako ang dughan, Cinderella. Ga-recall sa mga nabasahan na ako. Gahuna-huna nga nay nahitabo sa iyaha og sa iyahang uya. Sakit kaayo. Sa akong kadesperada, Cinderella, akong gipabarangay ang babae og giapil na ko ang iyahang bana aron aware siya sa mga panghitabo sa iyang asawa. Pero Cinderella, gikapoy na lang ko. Nahurot lang akong kwarta. Sige na lang kong leave sa mong kumpanya. Wala sila misipot. Apektado na ako ang trabaho, Cinderella. Apektado na po lang akong pagkatao. Apektado ang ako ang mood. Apektado ang ako ang pamilya.
karma na ba gini? Nabalasan na ba ko sa kong mga gipangbuhat sa kong bana sa una? Sa pipila ka tuig nga akong gitaguan, nga ako adunay lain, o karon ako nabalasan. Angay na ba na akong dawato ng akong kapalaran, Cinderella? Ingon ani na lang tanan. Isip balos sa kong mga gipangbuhat sa una. Wala ko kapalo. Kung dapat lang yun dahil Cinderella, na dili ka magbinuang sa imuhang partner, sa imong asawa or sa imuhang bana, kay ang balo sa ana. Kung dili man usa, dili duha. Hangtod sa hangtod. Para sa putahe confession, Saysay.

0: sa Aton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Comprimix. Kaya ako, taon na, na mandugay na to. Nga ko'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, marag-bula na siguro sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, tikwa na. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisma. O na, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, marag-ulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yestoil na panyo dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Mas ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood niya kumata. Mga napahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun eh, ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, pagpila inyong gasolina.
9: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning dingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa tuwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na yun? Hala, sukal ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: lang sana. Ako na lang dito yung mag-i-love hour. Nagmuhay-muhay ka karun. Ay, naku, Bie. Mo lang nga, giingong bita din na ano nga. Kulang na lang diktahan nato ang kasing-kasing sa uban para kita na lang huntay mahalan. Pwede naman pwede. Oh, you cannot dictate someone to love you the way you want them to love you. Mama good. Dawat-dawat na lang gitaani kung unsa gid ang para sa tua. Para gid sa tua. Kung unsa dili para sa tua, dili pod na siya para sa tua. Balik kita sa itong programa karong gabi una ang putahe sa gabi inyo kaganina bi inyong nadungog. Ang ato ang putahe confession ang kaagi ni Saysay nga nag-cheat sa iyang bana. Unya na balsan, nagreklamo. Mo lagi na ingon, sorry say ha, but I have to be brutally honest with you. Kapag ka, mo na kong giingon sa imo, kung unsa ganyang imuhang ginabuhat sa imuhang isig ka tao, mapod na ang mabalik sa imuhaw niya times 4 pag yun. Pero, nayuban nga ka na nga, maski nga binuangan na sila, maski nga tamak-tamakan na sila, never gihapon silang nagapanimalos because nagatuogid sila nga ang universe will do something to give you back the same energy nga imong gihatag sa imuhang isig ka tao. Kumbaga, karma hits harder the second time around. Sai, I have nothing to say but I think once, twice, thrice, kaupat, kalima, kaunom, kapito, murag, di po ko kaingon nga, mirisin ni Musay. But I think, nairason nga nung nahitabo na siya sa imuha para po ipafeel sa imuha kung unsa kasakit ang imong gibuhat sa yaha na up until now, wala siya idea nga imuha na siyang gibinuangan sa unang panahon. Sa mga ganahan, matambag ni Saysay, pwede mo nga magtawag sa 0945-443-5869 o pwede po mo nga mag-text pwede mo nga mag-message ito ang official Facebook pages nga naka-live o sub karon. Okay. Hi kay Tristan Wyatt Gulay, may gabi po kang Sir Jordan Villanueva at Tribunalo Jordan Villanueva, may gabi. Ang tabag na ako kang Saysay, mga yung sagpasaylo apan. Kung dili mo sugot ang iyang bana, magbulag na lang sila. Unya, mag-ampo gid siya permanently. Maulang gid po noon. Pero sa feeling na ako sa imuha, say murag, magduha-duha gid po kag-amin sa imuhang bana, sa nitabo sa imuha kay, lisod baya kayo kaunon ang sarili ni mong pride? Ba? Say, kung ganahan ka para ang may tabo mong gulana, ako ang fear ha, ani. Wala ko nag-tolerate sa imong gibuhat, say, kay unang-una kabalo, jug kang mali. Kabalo, jug kang magubang imong pamilya. Kung unsa may mahitabo sa imong pamilya, it is always your fault. No? Pero say, duha ang padulungan ani eh. If in kaso mo amin ka sa imuhang bana, gamiton na sa imuhang bana against sa imuha, maghimo siya something na mag-cheat gihapon siya, unya maingon siya nga, ikaw mangay sa una, nagbinuang manggali ka sa kuha. So murag baga, gamiton na niya against sa imuha nga makabuhat siya something na daotan because tungod lang po sa imo. Ba, tama ba ko? Or, if dili makabalo yung muhang bana, padayon gihapon siya nga mag-cheat sa imo, okay, once again, I'm telling you, cheater will forever be a cheater. Murag rare lang yung sitwasyon na magbago na sila ay. Iputa ka ingon. Hi, may gabi eh.
1: Oh, may gabi ma'am.
0: May gabi eh po. Kinsa ni palihog?
1: Si Michael ni...
0: Taga-asa ikaw, Mike?
1: Dresa Esperanza.
0: Ay, may gabi eh, diha. Mike, unsa may matambag ni mo kang Saysay, Mike?
1: Ang akong itambag kang Saysay, imubo na lang ni ang tanan. Inikan kay naamay ang kasaysayan po sa iyong kinabuhi. Iampo na lang na niya sa Ginoo ang tanan. Dawatan na lang niya ang binabuhat sa iyong bana. Gumikan kay iyong huna-huna nga na ang dili siya ma-stress. Bas nindot tanong na nga kibay to alas sa daing bae. Kung panalit man makibuwag siya kung iyang bana, sumangita na lang siya o lain. Ang kanang ikauban niya sa iyang pamilya aron malahutayan sa iyang pag kuan panginabuhian.
0: Motuo ba ka Bing kapag ka daw cheater ang usa ka tao hangtod cheater daw gihapon na?
1: Adili sa ako alang ma'am dili man na kuan kay atong hunahunaon nga dili ibali kita nga tao lumalabay raman ta aning kalibutan so di lang nato di na lang niya to i patawag sa barangay unsa to yang kasaysayan kay i-move on na lang niya ang tanan yan kay ma-stress pa noon siya kung mag-atubangay sila sa barangay niya di mo atubang tumasamot pa noon siya ma-stress kay maglagot mo na niyang hunahuna
0: tinuod
1: nga inana o so mo na nga ikuan lang niya ikuan na lang niya i-move on na lang niya kuan ilingaw-lingaw na lang niya so yang mahunahunaan niya naama po yung kaagi niya dayon yan po niya sa Ginoo ang tanan niya kung sila mang galing na maundang na ang ginabuhat sa iyang bana na para lang nga dili mabungkag ang ilang pamilya padayon lang ang ilang relasyon so i-move on lang niya niyang hunahuna i-kuan lang niya bali mukuan lang siya mupailob na lang siya ma'am aron lang dili mabungkag ang ilang pamilya kay luoy man ang iyang mga anak niya iyang hunahunaon nga kita nga tao der sa kalibutan lumalabay ra ta iyan lang paniguruhon tong iyang kumpanya nga mapadayon ang iyang negosyo aron ikahatag na pud sa puhon sa iyang mga anak kung kita kuhaon na puhon sa pagbalik na sa Ginoo diri sa kalibutan
0: puhon so,
1: Ringa na ra ma'am o maayong gabi ang nagtambag si Mike.
0: Salamat kayo Michael ng Esperanza o dagang kay kag nakatunan sa yahasay i-surrender na lang niyo sa Ginoo ang talantanan say kay sa karon kung ang tawo ang imuhang ipa-judge mali gid ang imuhang gibuhat ako pa. Mo ako pa istoryahon ni Musa yung sa tinuod lang say again sa sugkuan ng mga ingon ana. Sakto na bibi kay sayop man na siya manarbaho na lang siya sa layo. Oh, pwede ra pud ha. Ang siguroon ang gidimuron say is ang makasurvive mo sa imong pamilya knowing na murag shaky gyud ang imong relasyon sa imong bana. Kung ako lang, di na po ko magpaabot magbago akong bana oy. Kay lisod na, 'di ba? Ginaampo ni mo hang bana nga magbag-o, pero kaya wala man gitay mahimo. Di ba na madutlan nagpagampo kana gani mga tao nga layo kay sa Ginoo, di na sila madutlan Ginoo ko gaba noon. Pero bitaw, seryoso, say i-surrender tanan sa Ginoo ang imuhang kahadlo karon, ang imuhang gibati karon, kabalo ko nga dili lalim. I've been there. Oh, naabot ko ana nga sitwasyon nga grabe nga akong pag-overthink, di ko halos katulog, dili ko halos kakaon, kay gahuna-huna ako kung kinsay kauban ni. Nga, gahuna-huna ako kung nag-unsa siya, malipayon ba siya kauban siya? Dili man siya malipayon kauban ko. So sure jud ko nga malipayon siya kauban ng lain, 'di ba? So ninguna na pug ko say pero kaluoy sa Ginoo. Giampo gid nako tanan nga gi-surrender gid nako tanan akong kalipay o akong kasakit sa iyaha. Ningon jud ko nga Lord, kung mao gid ning imuhang desisyon para sa ko nga pasakitan lang ko hangtod sa hangtod, dawaton nako kay yes naratas kalibutan. Unya pag-abot sa paraiso puhon-puhon og kuhaon nako nimo, kabalo ko nga naa kay reward sa kuha. And wala nagdugay big, itagaan ko og maayuhon sa Ginoo. Di man tuod ko swerte sa love life, pero ang akong career, kaluoy, buyag. Thank you! Swerte man po ko sa love life. Natunong lang ko sa puton. No, niya, karang init pero yung ting ulo. Init pa sa panahon ninyo din, ha? Pero bitaw, oy, wala naman tayo iigong oras, B. Salamat kasi yung pag-stay sa kuha, ha? Pag inyong pag-uban-uban sa kuha karong gabi una. Ugma na po, no? Magkuyag-kuyag na po tayo ugma. Sa mga ganahan, magpadala sa ilang mga istorya sa putahi confession. Simple lang, B. I-message lang ko sa itong official Facebook page, XFM Bukidnon. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, ako po ang pagaw nga Disney Princess. Bisaya version. Ako gihapon po si Cinderella para sa Putahe sa Gabi.
2: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.

0: ako kasi rin doon at istingan daw. Try na ko inuman ng Santong Gold. Primero Santong Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo. Tekwana. Sa isa lang. Ganito. Sa kabulan. Gamay mga kumbukol. Na ako isisma. Una, gamay. Munggos lang. Ito nagkadako na siya. Maragulin. Pero ni gamay po. Naayo dyan ako mga bukol sa kulawas. Hubag na ako rin sa likod. Hubag na ako sa akong lagay na ako. Kanyang produkto sa Yes Toil. Na panyan. Dako kay katabang sa kuwa.
1: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abog, pasok sa akong mata, magsinig, pangatol niya akong mata, usahay mo, blood-blood na niya akong mata, manapahanap. Higir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa akong mata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Tion jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Usa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearms, hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
1: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
8: Si Sarah Diaymi, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sista Pain. Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
2: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Ibilis sa mga butika.
9: Santong Gold Coffee Mix.
10: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santong Gold Coffee Mix. 3 times a day. Hinahinay na wala ang akong ipamati sa kalawasan o ang akong sugar count. Di ba ba na saan? Unya, matapabata o sa atong pamanit. Santong Gold Coffee Mix.
11: Santong Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
2: Santong Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko namina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nukong.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Apat sa dihang, sukan namina o XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pete? Ay, hindi ka atras, pese? Ah, may pay muligin.

0: lagi kamatian si mong una ni mong bana.
1: Ay, nahilo sa balanghoy.
0: Ah! Ang ikaduha ni mong bana, usig kamatian.
1: Oh, wag yapon. Mm-hmm. Nahilo yapon sa balanghoy.
0: Ah! Katong ikatulo ni mong bana, usig lagi kamatian ato.
1: Maumaopod. Nahilo po siya sa balanghoy.
0: Muba? Diba, naman kay ikaupat nga bana? O sa mga pagiging kamatian ato niya?
1: Ay, usaba ha. Akong gipuspusa ng iyang ulo.
0: Di ay?
1: Gahay mong kahit ulo. Kapan mo kawag balanghoy.
2: Exciting!
3: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
4: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Combimix. Kaya ako, taon na, na mandugay na to. Nga ko'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, tekwana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan. Gamay, mga kong bukol. Nga ko'y sisba. Una, gamay. Kaya, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po. Naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ko sa likod. Hubag na ko sa akong lagay na ko kani produkto sa Yestoil na panyo dako kay katabang sa kuha.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
5: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Mas ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog. Pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata. Manapahanap. Higir man ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na patyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong itawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
8: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
5: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
9: Mag-turbo. Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
3: 7 Plus Herbal Soap.
10: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
3: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
11: Si Sara di ay ni taga Cagayan de Oro.
12: Usa ka call center agent.
11: Permi ko gina migraine sa trabaho.
12: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Etris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong ipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sa unya magkapabata po sa atong pamanit Santon Gold Coffee Mix.
16: Santon Gold Coffee Mix, ang kape na mo'y perfect fix pampagwapa o pampagwapo.
2: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama nyo naman ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong pong naturopathic practitioner. At live na lang po tayo magkakarinigan dito sa ating pong programa. Kaya aking pong binabate ng malusog na pakikinig lahat ng mga kababayan po natin, especially ating pong mga avid listeners. Kasama po nakakarating ang ating pong programa. Magandang pakikinig sa inyong pong lahat mga kaibigan. At sa ating pong programa, makakasama po rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner. At magandang araw po sa lahat na ating mga listeners sa buong Pilipinas. Nawa po ay okay po ang inyong kalusugan sa mga oras pong ito. No? Habang tayo po ay muli na namang magtatalakay ng mga makabuluhang topic pang kalusugan, na malaking bagay po ito, lalo na kung nais po natin ma-prevent yung mga pagkakasakit. Kasi ngayong panahon, nako, pinakamahirap yung tatamaan ka ng sakit dahil napakahirap pong kumita ng pera, no? At pag lumalala ang sakit, mas maraming gastos at mas delikado. Kaya samahan niyo po kami habang pag-uusapan natin itong mga bagay na makatutulong para manatili tayong healthy.
1: Yes. Sa mga kababayan po natin, iniimbitahan din po namin kayo na bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. Puntahan niyo po ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon, libreng check-up. At pwede rin kayo maka-avail po doon ng ating po mga produkto, lahat ng mga products po natin available sa ating pong mga Yes to Health Clinic. If ever meron po kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
3: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suging butika.
0: Secret of Health. Health Info.
1: Health info po muna tayo mga kaibigan. Dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Atin po pag-uusapan itong isang uri ng karamdaman. Bagaman hindi siya common na naranasan ng mga kababayan natin, ano? Or pili lang, bibihira ang mga kababayan na nakakaranas nito. Pero itong karamdaman to, Doc, is isang serious kinds of disease, ano? Na mahalaga na meron po tayong sapat na kalaman kung ano ang karamdaman na ito, kung paano po ito nananalasa sa atin pong pangangatawan, anong mga nadadamage nito, at kung paano po natin maiiwasan na makaranas ng ganito pong uri ng sakit. Ano? So pag-usapan natin mga kaibigan, itong tinatawag po na acromegaly. Ano po ba itong karamdaman, Doc, na acromegaly?
2: Ayan, so sabi mo nga, hindi nga ito kadalasan, ano? Hindi malimit na makikita natin, pero maganda rin alam natin.
1: Yes,
2: ano?
1: So
2: yung acromegaly po, isang uri po ng sakit sa ating endocrine system. So yung sistema ng endocrine, ito po yung hormonal system na tinatawag. So yung mga glands na nandun sa hormonal system or endocrine, ito po yung nagsisecrete ng mga hormones. Na itong mga hormones na to, may particular ito na trabaho sa ating katawan. Ibig sabihin, ito yung mga chemical messengers na nagdidirect kung paano gagawin ang isang bagay, ano yung process ng isang bagay na napaka-importante sa ating pong sistema. Marami tayong hormones sa katawan at isa sa pangunahing gland sa ating katawan ay tinatawag nating pituitary gland. Mm-hmm. Yeah, kung narinig niyo na yun. Yung pituitary gland, tinatawag din siyang master gland. Mm-hmm. Okay, ng ating katawan. Kasi itong pituitary gland, kaya nga master gland, kasi marami siyang gland na yung mga hormone secreting gland na isa siya sa nagbibigay ng direksyon, kumbaga, or nagko-control. Hindi lang siya nagsisecrete ng isang hormone, kundi mahalaga din yung papel po niya. So itong pituitary gland, meron din siyang nire-release na hormone na tinatawag na growth hormone, so GH. Ano? Kapag yung pituitary gland natin ay nagkaroon ng problema, halimbawa, nagkaroon siya ng bukol or tumor, mm-hmm. Pwede itong magkaroon ng problema katulad ng pinag-uusapan nating sakit, yung acromegaly. Kasi once na magkaroon ng tumor yan, pwedeng ma-excite niya yung pituitary gland. So nagkakaroon ngayon ng sobra-sobrang production ng growth hormone na ito yung resulta ng pagkakaroon ng acromegaly. So sa acromegaly, mga kaibigan, lumalaki yung bahagi ng katawan natin na hindi karaniwan o hindi normal. Kasi meron tayong definite growth lang sa isang tao. Kumbaga, nung unang panahon, may mga higante pa sa panahon ni Adam and Eve, di ba? Kung titingnan mo sa Bible, yung height nila. Pero ngayon panahon, meron kasing standard height. Depende sa genetic imprint mo, kung ikaw ay German siguro or African, medyo malalaki yan. Mm-hmm. Pero sa mga Pinoy, medyo katamtama yun na size natin. Pero kapag nagkaroon ng abnormal growth na hindi karaniwan, yung ating mga buto sa mukha, yung ating kama, yung ating paa, medyo lumalaki, tumatangkad tayo ng hindi kontrolado, may mga nakikita tayong ganyan. Usually, mga artistang ganito, ang ginaganapan, lagi kapre, di ba? Mga ganon. So, kasi malalaki sila, unusual yung kanilang itsura na ito ay kakaiba na, abnormal na yung kanilang growth. Okay, dahil nga po ito sa isang kondisyon, itong acromegaly. Ano? Yung iba, iniisip nila na pag may ganon, parang kapareho ito ng tinatawag na gigantism, okay? Or parang lumalaki yung ating katawan because parang naghihigante tayo. Pero magkaiba siya, no? So, yung isang kondisyon ay pwedeng mula pagkabata na nandun na siya at nagkakaroon ng abnormal growth yung cells hanggang sa lumalaki na lumalaki. May sa Guinness World Record, may makikita ka, sobrang laki talaga, no? Hindi ko lang matanda kung ilang feet siya. 9 feet ba?
1: Parang ganun to.
2: Oo, sobrang
1: parang
2: laki.
1: Hindi proportionate yung
2: hindi katawan. Proportion, oo. At ang nakita ko doon, nagkakaproblema sila yung usually yung mga buto nila. Mm. Oo, laging hindi nga sila makatayo ng diretso. So kasi meron itong implications or meron itong consequences sa health natin. So hindi siya normal. Kaya lang siya nagkakaroon ng growth na abnormal kasi nga itong acromegaly, na-stimulate niya yung ating pituitary gland kasi pwedeng irritated dahilan sa isang uri ng pagtubo ng bukol or tumor. Yan. So ito yon. So may mga ano yan, ha? Yung acromegaly, may mga seryosong tawag dito yung komplikasyon. I mean, pwedeng tamaan yung puso mo, pwedeng yung bato mo o kidney humanghina. Kasi hindi naman siya designed for that na medyo lalaki ka ng ganung kalaki. Di ba? So, ang ginagawa ng mga doktor, kapag may ganitong klase at nakita na mas maaga, pwedeng operasyon. Aalisin yung tumor na pwedeng nakaka-apekto dun sa pituitary gland. Pwede rin magtuturok sila ng gamot or meron sila mga radiation therapy. So, ilan lang yan sa mga pwedeng ginagawa ng mga standard medical treatment for acromegaly.
1: Mm-hmm. Sa mga ganitong situation, Doc, ano po ba yung mga symptoms or mga signs na pwedeng maging pagkakilanlan sa ganitong uri po ng sakit?
2: Yung acromegaly, mga kaibigan, hindi ito madali makita yung symptoms kasi medyo mabagal yung paglabas ng symptoms niya. No? Bukod sa medyo akalain natin na yung pasyente tumataba lang or yung sapatos natin parang lumiliit. Kasi yung mga may ganyan, yung sapatos nila talagang pabalit-balit sila. Tapos tumataba lang yung kanilang katawan. Pero later on, pag nakikita nang hindi na maganda yung nagiging resulta, mas mabilis na yung paglaki nila, saka lang sila maalarma. So kapag nakita nyo yung mukha, parang lumalapad, lumalaki, tapos medyo pangahan, yun yung itsura na may mga acromegaly. Parang ang laki ng panga. Tapos tumutubo yung sa mga kababaihan, maraming buhok na tumutubo sa kanilang katawan. Tapos yung dila, lumalaki, medyo humahaba ng konti. Tapos yung mga buto sa may bandang kilay, umuumbok. Na-imagine nyo na yung sinasabi ko. Tapos nagkakaroon ng mga bone spar. Yung mga buto nila nagkakaroon ng parang additional growth. na hindi na normal tingnan, tapos bumibigat yung timbang, nagkakaroon yung iba ng parang arthritis symptom na pananakit ng mga kasukasuan, tapos yung ngipin parang nagkakaroon ng mga puwang na malalaki, naghihiwa-hiwala yung ngipin ng isang tao nagkakaroon nito, tapos yung boses, partner, lumalagong.
1: Mm-hmm.
2: kung gumagamit ka ng voice distortion device, parang ganun, malagong. Tapos mabilis silang mapagod, although malaki sila pero hindi sila masyadong makagalaw ng mabilis. May iba dyan, masakit lagi ulo, hirap matulog, pinagpapawisan ng malalapot. Tapos yung nagkakaroon sila ng unusual body odor.
1: Mm-hmm.
2: O, kasi nga ito ay apekto ito ng hormone na hindi balanse sa katawan nila. Tapos pwedeng oily yung skin. Tapos yung skin nila medyo nagkakaroon ng pangangapal. At pagtubo ng mga skin tags. Yung parang mga maliliit na growth sa skin. So ilan lang ito sa mga palatandaan na maybe ang isang tao ay nagdi-develop na acromegaly. At of course, yung visible na symptom, lumalaki.
1: Mm-hmm.
2: O tumatangkad o lumalapad.
1: Ayun. So sa mga kabayan po natin, ha? Pagka kayo po ay nakakaranas ng ganitong uri po ng mga simptomas, dapat mga kaibigan ay pumunta na kagad sa inyong pong mga kakilala ng mga doktor. Or pwede ka agad pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa inyo pong lugar, mga kaibigan. Or pwede rin po, Doc, pumunta sa atin pong mga Yes Health Clinic para po makapagpakonsulta na kaagad, makapagpasuri kaagad, mga kaibigan, para makita kung meron na ba kayong nag-uumpisa na ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Huwag nang patagalin. Kasi pagka pinagpaliban yung gamutan, baka po yun nga yung nabanggit ito kanina, yung mga komplikasyon, yan yung isa sa atin pong ipe-prevent, dapat maiwasan, mga kaibigan. Kasi minsan, Doc, yung komplikasyon mas delikado pa kaysa dun sa actual na disease.
2: Oo. Kaya kung for example, sabi ko nga kanina medyo bihira lang naman na nagkakaroon nito sa buong mundo. Pero kung meron na po kayo nitong kakilala na may ganitong unusual condition, ang kailangan talaga dito ma-prevent yung condition niya na lalong lumalala.
1: Mm-hmm.
2: Kasi anything na abnormal yung secretion ng ating hormone, hindi pwedeng kulang, hindi pwedeng sobra, magbibigay talaga ito ng peligro sa kalusugan. Kaya nga yung nutritional balance ng katawan, pinaka-importante yun para sa lahat ng hormone. Hindi lang para sa pituitary gland.
1: Yes,
2: pati na rin doon sa ibang hormone ng katawan. Kasi itong pituitary gland, pag nagka-problema, talagang mapapansin mo. Isa nga ito. Pero marami pa rin hormone sa katawan natin na pwedeng apektado. Alam mo ba, yung insulin, hormone din yan.
1: Mm-hmm.
2: O yung estrogen, yung testosterone, progesterone. Malahat yan mga hormone yan.
1: Mm-hmm.
2: So any hormone ng katawan, pwedeng pag hindi balanse, magkakaroon ng problema yung sistema, may consequences yan, may mga komplikasyon. Kaya iisa lang ang approach pagdating sa balanse ng katawan na gusto nating ma-achieve. Kailangan talaga balanse din yung nutrients na pumapasok. So itong pinag-uusapan natin na acromegaly, kung hindi nyo ito nakikita, at least alam nyo na ngayon kung bakit nga ba nagkakaroon ng ganito ang isang tao.
1: Ayun. Maraming salamat, Doc. Sa mga kabayan po natin, mga kaibigan natin dyan, if ever meron kayong family history sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman or sinasuspechahan nyo yung pangangatawan nyo na meron ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, para pinpoint, pwede magpasuri kaagad, mga kaibigan, sa pinakamalapit na mga paggamutan.
2: Ito pa na mga partner, itong pituitary gland, napakaliit na gland dito.
1: Oo nga.
2: Oo, tapos nasa sentro ng utak natin. Pero grabe yung nagagawa niyang epekto sa ating katawan. Oo, kaya isa rin sa nakaka-epekto dyan, yung hindi madalas na pagtulog ng maaga.
1: Mm-hmm.
2: Oo, yun. Oo, kaya kailangan talagang balanse po yung pamumuhay natin.
1: Ayun. At sa mga kaibigan po natin, kinakailangan ng balancing lifestyle, mga kaibigan. At huwag niyo pong kalimutan isabay sa inyo pong lifestyle, itong pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Especially yung atin pong ultimate trio, mga kaibigan, para maiwasan yung pagtubo ng mga tumor o mga cyst sa iba't ibang parte ng katawan po natin. At yun na nga, since ang mga tumor ay isa sa factor sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman, itong acromegaly, para maiwasan po yan, araw-araw uminom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
3: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang paggagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients? Mag-Santol Plus Gold, ang
4: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stressed lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
9: Para sa malakas na buto,
10: Premium D3.
9: Matibay na immune system.
10: Premium D3.
9: Proteksyon sa bacteria at viruses.
10: Premium D3.
9: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
10: Premium D3.
9: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
11: The Secret of Health.
1: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito ay ito sa atin ng Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang supplement na makakapagpanumbalik at makakapagpanatili ng healthy eyesight. Totoo ba, Doc, na uso ngayon ng sore eyes? Marami mo yung nagkaka-sore eyes ngayon.
2: Lalo na nung summer, marami yung sasabi na may sore eyes. Hmm. Marami ang nagkaroon nito. So, infection kasi yan, pwedeng makahawa-hawa at ito ay pwedeng magresulta sa iritasyon ng ating pang mata.
1: Mm-hmm.
2: So, siyempre, pag ganyan, ang usual na mamaraan is kailangan mo yung mata papahingahin at ito ay ingatan na hindi lalala yung infection.
1: Mm-hmm.
2: At ito yung nagkukusa kasi na gumagaling.
1: Oh.
2: May limitations. Pero yun nga lang, may matinding discomfort mo. Kaya kinakailangan meron ka talagang panglaban na hindi sobrang lalala yung discomfort mo sa iyong mata.
1: Mm-hmm. Yeah, so mga kababayan po natin, kung gusto po natin mapangalagaan ang ating pong healthy eyesight, uminom po araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na nagtataglay po ng kompleto na antioxidant para mapangalagaan po ang ating pong mga mata. Meron po itong lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E. O, powerful antioxidant po yan, ha? Para po mapangalagaan natin yung ating pong mga mata. Ganda rin sa mga kababayan natin nakakaranas ng glaucoma, pterygium, cataract at iba't iba pang problema sa inyong pong mga mata, inuman nyo po yan araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong pong mga lugar.
11: Vision X, marami na ang natulungan.
12: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
11: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: The Secret of Health.
1: Balikan po natin, Doc, yung topic natin kanina. No?
2: Mm-hmm.
1: Tema natin itong acromegaly. Sino-sino po ba, Doc, ang maaring makaranas ng ganitong uri po ng karamdaman?
2: So, acromegaly, bagaman bihira po siya, pero may possibility na pwedeng magkakaroon ka nito. Una-una sa lahat, yung genetic. Sa family history natin, kung mayroong nagkaroon ng pituitary adenoma, or bukol, usually hindi naman to cancerous pero benign na bukol to, pwedeng magkakaroon ka at magti-develop ka. Di ba sabi ko nga kanina, ang primary cause nito yung iritasyon sa ating pituitary gland na pwedeng nagko-cause ito ng overstimulation. Kaya hindi nagka... yung pituitary gland, growth hormone ang pinoproduce yan. So, ibig sabihin, pag production, talaga lalaki ka. Mm-hmm. Pero may ano yun sa kalusugan natin. Yung pagkakaroon ng McCune-Albright syndrome o isang genetic condition na naka-apekto sa ating buto, sa ating balat at sa ating endocrine system, sa kabuuan, yung ating hormonal system.
1: Mm-hmm.
2: Kung ikaw ay mayroong cancer sa baga or mayroong kang adrenal tumor, yung sa adrenal gland, pwede rin maka-apekto yun. Doon naman sa mga maagang nagmenopause or tumigil yung menstruation, nakikita rin ito na risk kapag develop nito. Tapos yung pagiging batang ina o pagbubuntis ng maaga at panganganak ng nasa murang edad, pwedeng yung baby ay magkaroon ng possibility to develop that kind of condition. So, mas maganda talaga magbubuntis ka, tama yung edad mo, mm-hmm. ano, para maiwasan ito. Ganun pa man, itong mga risk factors na ito, minumungkahi po na magkaroon tayo ng mas malusog na pamumuhay. Ibig sabihin, yan naman kasi mga bagay na nangyayari sa ating kalusugan, consequences lang ito commonly na ating lifestyle. Mm-hmm. So, kung ang ating pamumuhay, kulang tayo sa sustansya, na pwedeng maging matatag yung isang parte ng katawan natin, pwedeng magde-develop ito ng imbalances, especially sa endocrine system, hindi lang dito sa ating pituitary gland. Mm-hmm. Ano? Kailangan natin na siguraduhin na malusog yung klase ng pagkain. At kung hindi kayo sigurado, dahil alam niyo naman yung kinakain nyo everyday, mm-hmm. much better to supplement something na talagang sigurado. Santon Plus Gold, kasi sigurado meron kayong makukuhang nutrients that are beyond your normal food intake. Kasi karamihan, partner, lalo na yung mga busy, mm-hmm. nagmamadali, kung ano na lang ang available dyan, kinakain nila. Tapos nagtataka sila, ba't kaya ako nagkakasakit? Mm-hmm. Hindi nila alam, talagang kulang sila sa nutrients. So, supplementing yourself everyday ng Santon Plus Gold ay napakalaking tulong. Subok na yan. Ang dami natin mga kababayan. Kaya nga tayo lumaki ng ganito. Kaya nga tayo tinangkilik. Kasi nasubukan na nila. Pamilya. Minsan yung mga pasyente nagkikwento. Sabi, Dok, yung aking mga anak, pati aking mga manugang, mm-hmm. binigyan ko nito kasi lahat kami nabibenepisyuhan. Mm-hmm. Saka hindi imposibleng lahat makatay kasi mura lang eh.
1: Oo nga.
2: O affordable, mm-hmm. di ba? So, bagaman hindi niyo nakikita yung symptoms, pero yung pagbibigay ng early prevention, malaking tulong. Hindi lang sa pag-iwas dito sa mga problema sa hormone, pati doon sa iba pang factors na nakakaapekto sa kabuuan kalusugan ng ating katawan. Okay? Kaya kung kayo ay mayroong opportunity na makainom nito, paki-try po ninyo, lalo na kung you're suffering from certain condition hindi mo na maintindihan yung katawan mo. Karamihan dyan, nagpapasuri, nagpapacheck up. Sinusunod naman yung payo natin dito, magpacheck up. Mm-hmm. Wala naman nakikita.
1: Yun nga.
2: Pero ang sama ng pakiramdam, parang sabi nga nung isang pasyente, parang feeling ko, Dok, hindi na ako aabot ng 60 years old. Eh. Sa dami ko nararamdaman. Mm-hmm. Pero pa nagpapacheck up ako, normal naman lahat. So ano kayang problema? So the main reason why is, wala ka pa talaga malalang sakit pero meron ka ng deficiencies. Mm-hmm. Na yun ang simula kung bakit humihina na yung mga organ, nagiging symptomatic na. Kasi pag sira ng isang organ, mas mahirap na eh.
1: Mm-hmm.
2: Di ba? Tsaka usually, yung mga nasira ng organ, hindi nagpapakita agad ng symptom. Yung mga early onset, yung mga acute stage, yun ang marami kang mararamdaman. Mm-hmm. Kaya kung may nararamdaman kayo, samantalahinin nyo na yan na hindi pa malala, magpa-check up at uminom araw-araw ng mga suplementong subok na. Siguraduhin yung FDA approve yan.
1: Yes.
2: Kasi partner, ang uso ngayon, ito para sa awareness ng publiko, lang. Ang uso ngayon, lalo sa Facebook, yung magpo-post sila ng mga testimonies, everything, tapos ipapasok nila yung mga produktong scam. Which is, hindi natin sinusuportahan yun. No? Mali po yun. Ano? So dito, sa Santon Plus Gold, umorder kayo sa ating mga distributors, sa mga outlets natin, sa Shopee natin.
1: Mm-hmm.
2: Dahil ito po siguradong FDA approved, siguradong mabisa at legit na para hindi po kayo mabiktima. Doon lang kayo talaga sa mga legitimate sources. Kasi marami rin nagtatanong, partner eh.
1: Ang dami to.
2: Oo, na legit po ba to? Legit po ba yan? So sinasabi na natin ngayon para hindi kayo mabiktima. Yeah. Actually, concern yan ng DOH ngayon. Mm-hmm. Yung mga fake products na gumagamit ng pang-excite. Siyempre, pa nakita mo, naku, nawala yung kalbo, nakalakad yung pilay.
1: Mm-hmm.
2: Eh siyempre, mapapa-order ka. Pero yung pala fake.
1: Nako.
2: O, kaya dito po, siguradong-sigurado kayo legit po itong ating pinag-uusapan.
1: Ayun. Ayun, so mga kaibigan po natin ha, mga kabayan po natin dyan, na gustong maitaas ang antas ng inyong pong kalusugan, siguraduhin po na araw-araw makakainom po mga kaibigan ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical FDA approved na mga produkto. At laging hanapin ang Tatak Yes to Health para makasigurado po mga kaibigan na yung inyong iinumin, yun po yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa, no? At beware of mga fake and counterfeit. Eh.
2: Minsan ginagamit pa yung tatak natin, liquid drinks.
1: Mm.
2: Wala naman tayong ganung produkto, pero ang pangalan ng produkto natin, ingas po kayo ha. Fake po yan, delikado po yan. Baka po hindi maganda sa kalusugan dahil hindi nasuri ng FDA.
1: Ngayon ha. Ayos, mga kaibigan po tayo.

0: narinig na testimonya
1: tungkol sa Santon Plus Gold.
0: Kaya sabi ko, try ko rin.
1: Laking pasasalamat ko talaga
0: na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health.
7: Okay, sa mga kabayan po natin, dahil limitado lang ang oras po natin, ano? So, meron kayo pahabol ng mga katanungan, just text lang sa ating po numero, ating po text line 0969-609-6545. Meron po nagtanong dito, Doc, ask ko lang po, ano po ang mainam sa bagong opera sa hernia or loslos? 65 years old na po ako. Salamat po.
8: Ayan, buti na operahan kayo, tatay, ano? Ang maganda niyan, mag-take kayo ng mga supplements na magbibigay po ng nutrients para mapabilis yung inyong paggaling. Kasi lalo na doon sa mga naoperahan, kahit anong operation, ano, yung kasing paggaling o yung recovery, ang pinakam maganda po mas mainam na nutrients para mabilis at maiwasan yung mga post-operation complications, ano. So ang gawin nyo, mag-take kayo ng Santon Plus Gold 1 capsule 3 times a day. Don't forget yung vitamin C, 1 capsule 3 times a day din, kasi ang vitamin C maganda siya sa sugat, sa healing, ano. And of course, para mapalakas yung immune system, para ma-prevent ang mga infection after surgery, mag-take po kayo ng Premium D3 na isasabay nyo. Sa madaling salita, yung ating ultimate trio. Okay, take po nyo everyday para mas maging mabilis at maganda ho yung inyong recovery.
7: Ayun. So mga kabayan po natin, nagsasuffer sa ganitong uri po ng karamdaman, iwasan nyo muna, ano, yung mga strenuous work. Masyado mabibigat po ng mga trabaho. Since yung pamuwersa, Doc, ay hindi maganda sa ganitong karamdaman.
8: Hindi talaga yun na ginagawa after surgery. May instruction naman ng mga doktor na magpahinga. May certain time na kailangan na talagang hindi kayo nagtatrabaho ng mabigat.
7: Baka nag-basketball agad pagkatapos ng...
8: Naku, yari.
7: Delikado po yan, ha?
8: Baka madoble yung loss-loss, ano?
7: Okay. So, iwasan po muna yan. And then, huwag kalimutan, uminom ng ating pong ultimate trio, mga kaibigan, para mas mapabilis po yung recovery ninyo from these kinds of problem, ano? Ask ko lang po, ano po ang natutulungan na karamdaman sa pag-inom ng Santon Plus Coffee at Premium D3. Salamat po.
8: Ayan, Santon Plus Coffee mix natin. Una, maganda yung fiber content niya. Ano, ano kasi siya, alternative siya doon sa mga, especially doon sa mga adik sa kape, yung kape na regular na iniinom nila, nagkukos naman ng problema. So, maganda to para doon sa mga taong mahiling magkape talaga. Isang benepisyo yun, nare-relax ka. Tapos yung nutrients kasi ng moringa at ng extract ng mangosteen. Saka yung protein and other nutrients, phytochemicals ng soya, ay napakaraming benepisyo. So, pwede ito para doon sa mga gustong lumakas ang katawan. Okay? Doon sa mga taong may sakit pero hindi sila makakain na maayos, you can use our coffee as one of the substitute. Pwede nyo anuhin, ano? And another thing, itong coffee natin may benepisyo sa mga muscular, sa muscle, sa bones. At ang kagandahan nito, hindi siya nag-stimulate ng katawan na katulad ng regular coffee na pwedeng kung hypertensive ka, may reaction sa inyo. Ano? Kasi maraming taong ganyan. Tapos yung mga nag-acid, once na magkakape kayo, may benepisyo ito sa tiyan kasi nga maganda yung alkalini content ng mga ingredients. And also, yung sinabi ko nga kanina, fiber. So, pwede mo siyang i-take para sa hormone, okay, do sa mga lalaki o babae, kasi ang soya para sa kaalaman na lahat, meron po siyang natural plant-based hormone, okay, na nakatutulong sa balance ng reproductive hormone natin, kaya pwede siyang gamitin ng mga lalaki medyo mahina yung reproductive health, pati babae na mahina kanina reproductive health. Maraming benepisyo dahil yung mga sangkap niya mayroong mga phytochemicals na talagang subok. Una-una yung moringa, super antioxidant, super food yan. At yung santon, marami siyang anti-inflammatory properties. Kumbaga, sa madaling salita, hindi lang kayo puro capsule lang capsule.
7: Yes,
8: okay? So, pag nagko-coffee kayo, nung coffee natin, para rin kayong umiinom ng regular supplement, kaya lang in other forms. So, malalakas ang katawan ninyo at magiging

0: healthy at beneficial para sa inyo.
1: Minsan kasi yung iba nagsasawa, no? Sa dami ng mga kapsula na iniinom. Ito pong coffee, mga kaibigan, mas pinapadali, ano, yung pag-intake po ninyo, mga kaibigan, ng nutrients papasok sa inyo pong pangangatawan, no? And our premium D3, beneficial, ano, para sa mga kababayan po natin. Kung gusto nyo pong mapanatili yung malusog na cardiovascular system po ninyo, mga kaibigan, very beneficial ang premium D3 para po sa inyo. So, sa mga kababayan natin na gusto mag-lose ng weight in a healthy way, and napakalaking tulong din ng atin pong premium D3, mga kasama.
0: Particular doon sa mga naglo-low carb, ano, yung mga usong-usong ngayon yan, yung mga intermittent fasting, low-carb diet, one of the best fat that you can take is mula doon sa ating premium D3, ano, para maiangat po lalo yung metabolism ng ating katawan.
1: Ayun. Okay, Doc, no? Wala po tayong oras. Bukas overtime po muli, ha? Magkarinigan po tayo dito sa ating pong programa. Baka may pahabol ka pa, Doc, na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
0: Gusto ko lang pasalamatan yung ating mga tagapakinig po na walang sawang nakikinig dito sa programa natin at tumatangkilik sa ating mga produkto. Sana po nakapagbigay kami ng makabuluhan, mga impormasyon para mapanatili nating healthy ang ating pong katawan. Okay, maraming salamat. Pagkalooban po nawa tayo ng Panginoon ng malusog na katawan.
1: Maraming salamat po, Doc. Yan si Doc Algie Bacla, ang ating pong certified naturopathic practitioner. Isa pong doctor of ministry in alternative medicine. Ito po muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas. At sa mandalang kapaalam, bukas po muli, ha? Magkarinigan po tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ayon pong dalangin, ang Panginoon na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. X. X. F. M.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Exciting Pilipinas.
1: Oras mga katropa, alas 5:08 na sa sayong kabuntagon. Mga katropa, maayong buntag. Kumusta ang inyuhang kabuntagon? Kumusta man mo diha? Kumusta man mo diha sa inyuhang matag panimalay? Mga katropa, adlaw karon nga Huwebes, petsa 23 ning bulan sa Hulyo, mga katropa.
2: Awards ko yawa na itong pinahapay di ang napito.
1: Mura
2: man tag ka ng kuhan bitaw? Ka ng bagong giluwas bitin ba?
1: Oy, sa tanan nga mga swildado ni Meta, hala, oy, good morning.
2: Murag ang mga swildado ni Meta, may hayahay karon ba? Murag, maoy, ano siya tawag ani? Kanang murag lami kay ilahang kabuntagon nga mumata. Mutanaw sa ilahang mga bank account. Katong wise will daw ni Mita, hala, banat sa muli account.
1: Anyway, mga katropa, may buntag. Once again, ano sa kita sa programa ng Exciting Pilipinas. Kininyo nga sa kanunay kauban si katropang Real Buro Alinton, ang inyong higala sa kahanginan nga mo inyohang kanunay nga makauban sa matag buntag, nga mo ay mag saba-saba,
2: duha ka pa Gcash tag 500 na apin post,
1: basta lagi kay makasweldo ni Mita, oh, magpost-post na dayon sila ba nga Anay pa Gcash 500.
2: Ang ending na ito, nanguha rag comment, kamatay.
1: Mga katropa, natong oras, alas 5:10 na. Okay, diri sa tamubi. Hatagan tamo o pampaugnat sa kusog. Anyway, mga katropa, kini nga oras, hatod ka nato sa itong mga produkto gikan sa Santon na Santon Vitamin C. Ingon man usab sa Santon na Plus Gold. Ato mga produkto, mga katropa, mapalit lamang kini sa ato ang mga butika o sa online platform, mga katropa. Sama sa kining kuan, kining tawag ani, Lazada o kining Shopee, pwede sab mo sa TikTok kay mga hilig baya mong TikTok, mura baya mong mga kwartahan. Pwede rin nyo ni search sa TikTok, mga katropa, search lang mo niya o ka ng Santon Gold Coffee Mix. Daghan kay tag mga namaligya diha, na mga vlogger diha nga mga namaligya, muana ra na nga nasa comment section ang link. So ano siya, mga katropa, ha? Ayaw mo kalimot sa pagtimpla. Ang atong kape, mga katropa, pinakalami o tested na sa kadaghanan. Mabitaw ng daghan ang mubalik kay bisag medyo pricey. Makaingon tag pricey kay lahi magyud siya sa ordinary nga mga kape nga tag 7. Kani ato kay sobra jis man. Munang naagoy kalayan. Pero ang benefit sa ato ang kalawasan, mga katropa, sobra pa sa imuhang price nga gibayan. Munang invest your health than your wealth. Sakto ba? Okay, mga katropa, hatagan sa tamo dihag pampaugnat sa kusobe, kaya parang di mo kayo magduka. Hala, galaw-galawa inyo hang kaugatan, pinaagi sa ato ang music.

0: oras mga katropa, alas 8 naman hinoon na tanawa lagi itong tungod ni sa kanta mga katropa. Atong oras mga katropa, alas 5.20 na. Mayong buntag kang Welma Joaquin, good morning Sir Ray Alinton. Ayon manusap kang Didin Pataho, good morning Sir Ray. Sir Idol og sa tanan nga mga taga Sitio Dorian, lokak na minaw sa exciting Pilipinas. Wow. Exciting Pilipinas. Wow. Regions Albelda. Parang familiar tong taong to ha. Parang kilala kita. Regions, taga Mount Olive, no? Tama lagi. Katropang Nathan ko, good morning diha ka Sir Idol. Oy, sir, kumusta man tong kuan kagahapon, sir? Ako na dito na manawag ko ni Sir Solit karon na mga alas 8.
1: May babae.
0: Pastilan in town kagahapon mga katropa, dunay bata lagi nga nakurintihan ambot og dili pa kumakaingon ha kung unsay status, pero kung nawad-an man galing tog kinabuhi bataa, kertigod in town luya.
1: Yanin daw ay
0: na-respond yan. I don't know kung katropang Nathan na naka-uban ba ka? Kamubay naka-rescue? Amorag sa inyo man gito, no? Sa kaning kuan? CDRR mo? Mga abtik yun kayo niya itong mga CDR ba? Ayun ang kagpag-tawag, larga da yun. Pero mo lagi na mga katropa, bisag unsa na to kapaspas sa pag-respond, labi na sa ato mga responder. No, kung ang kinabuhi sa tao mga katropa, diha regyud na siya taman, wala na gyud mahimo ang atong mga responder, anak mga katropa. Diba, katropang Lina Pataho? Si katropang Lina Pataho, naminaw siya karon. Chanel lagi, good morning Sir Ray. Pabati po, happy birthday sa akong son Miggy Angeles, 13th birthday. Oy, sa manghod ni Miller James, happy birthday. Sa mga nag-birthday karon na, sabayan po natin si ano, si katropa naman ni noon, si ano, Miggy Angeles. Naba ni siya sa Osminya karon, madam. Kung naba ni siya sa Osminya karon, I hope nga naminaw siya. Asa man tong birthday song dere? Oy, nawa man. Kung naba ni siya sa kuan karon, naa ni siya sa Osminya. Unsa ba ni? Di man ta ka uli, no? Ma-birthday unta na ko ba? Okay, lakas man ko ni Miller James. So makauban gud ko ani kung naay handaan man galing sa birthday didto. Ana man na. Oy, happy 13th birthday, Miggy. Close kay Ming Miller James, pero wa gyud mi nagkit, wa gyud ko kita aning bata. Asa man ini mo gibutang, madam? Maningkamo tra man gud si Miller James og adto sa balay, kay maningkamo tra pud siya ihang pa signal. Mao nang enig mo adto siya og balay. Og asa ko mula ka, umingo man dayon siya, ya, uban ako, pag di ko nimo ubanon, mangluod ko. Ana man iyang tirada. Mo nang kadalakaw, naagin na siya sa akong likod. gikan kang Charlotte Mulato Rosal. Good morning. Grabe ate Alot. Oy, murag abtik man kayo karong buntaga nakakuan ba, nakahiring sa atong programa. Kinsa pa man idiring uban ng mga nagapaminaw. Netan ko, diri adyod to sa among dool sa balay. Boss, ako una na dito. Kay purok president ko diri good morning, ako po nanawag sa ako ang mga kauban dito. Pastila, no? Mo lagi na mga katropa. bisan pag unsa nato kaduol, bisan pag unsa kaduol sa kining responder or manluluwas kay kani atong mga responder, mao man sila ginatawag nga life savior, no? Bisan pag unsa na nila kaduol mga katropa, kung ang kinabuhi sa tao diha ra gyud na siya taman, diha ra gyud na siya taman, no? Wa na gyud tay mahimo ana mga katropa. Mo nang kung unsay nahitabo man galing, ato na lang yung dawaton. Sakit man sa kabubuton, tanawa bitaw sa kinabuhi ni Rini. Ha, Baterbunya. Daghan, libuan, halos milyon ang kining kuan, ha? Kining nasakitan o nibati o kaguol. Pero mauli gina, bisan pag unsao na itong ampo mga katropa, kung ang kinabuhi sa tao, kung ang kandila sa kinabuhi sa tao, nakupos na, diha ra gyud na siya taman. Dili na gyud nato na pwede mabalik, nga moingon ta nga pwede magsindi otro. Pwede hulmaon nato otro. Pero bisag unsaon nato balik, no? Bisag unsaon nato hulma og tao nga susamas panagway sa maong tao nga dipanaw mga katropa, wala na gyud na siya kinabuhi nga mabalik pa. So ikaw na naka-precious ang atong kinabuhi mga katropa, mao na ikaw diha palangga, Miggy, pasalamat gyud sa ginuulong kanang gihatagan ka og birthday sa ato ang kahitasan, no? Kay ingon ana kabililhon ang kinabuhi sa tao mga katropa nga dapat gyud natong pasalamatan, no? Sa matag buntag, mao na siya, di ba? Katropang Nanay Gloria Malala Apilo, no? Ikaw, sige mang jud kag ampo sa Ginoo. Mao na nga ang imong edad karon, ni kuan pagyod, ni taas pagyod, ha? So ingon ana siya ka kuan sa atong kinabuhi mga katropa, ingon ana siya ka tawag ani. Ingon ana ka importante, ingon ana ka precious or bililhon ang atong kinabuhi mga katropa, no? So muna sa kanunay, pasalamati gyud na amay problema o wala, pasalamat gyud sa Ginoo mga katropa nga ang imong kinabuhi gihatagan pa ka ingon ana ka sa tawag ani. Giingan ana pa ka gihatagan pa kag second chance every di man na, di punta makaingon nga second chance kay murag kada buntag man ka gitagaan og kinabuhi sa Ginoo mga katropa. No, ikaw diha Madam Elby Garofel. Kani si Madam Elby bisag nabiyuda na ni siya karon, mapasalamaton gid ni siya kay daghan man pud siyag mga anak nga nagakuan ani sa iya, nagamahal. Okay, mga buutan po ning mga anak, samot ani si EJ. Kani si EJ Garopil. Magsigir ni chat-chat sa ako, madam. Kuya, night market. Adiya kang Michelle Distro Batoy Gongob. Ala kaning mga Batoy ba? Murag taga kuan ni ba? Murag taga Katmonon, be? Cruising Luna. Oy, mga kailan ako ning mga Batoy? Doon ako yung mga... di lang yun kay Kaila. Murag naka-diskarte po ta ato sa una, pero wa man ta sug ta ato eh.
2: Oh, no!
3: Ayaw!
0: ako na lang tong gilimot siya bitaw sa una. Kani magod atong pagkakuan ba? Ani agi magyuntaan ng mga butanga, no? Di na lang nato kayo isgutan kaya basig masakitan lagi apunta. May Michael Dautil. Unsa man gini? Mike, basta Michael, good morning nimo diha. Ako kani laging magutro-utro laging Facebook ba, basing kailan ni nako ba unya. Shout out from Bayugan City Community Hospital. Oy, sa mga personahe nato diha sa may community hospital, salamat kaayo ninyong tanan ha. Ang akong brother in town, akong sakop, na disgrasya niya itong milabayng mga simana. Pero, very, itawag na, very satisfied ko sa pag-atiman sa mga taga Bayugan Community Hospital. Salamat kayo ninyo ha, kamong tanan yun diha, isang puwersahan mangyod mo diha sa Bayugan Community Hospital. Maunang salamat gid kayo ninyo. Labi na diha kang Michael Dautil, ha? Mayong buntag nimo diha. Gloria Baro Espina, good morning sab kanimo. Katropang Rigor. Oy, salamat nimo katropang Rigor sa kanunay. Mga katropa, ay mughawa ha kay bubalik ra ko. Human lamang nining pipila ka minuto kay niini. Abot na ta sa times kuan mga katropa sa advertise or sa commercial. Mubalik ra ko, ayo mughawa ha. I-promise na sa ko nga di ko ninyo biyaan.
3: Oh no!
2: Exciting Pilipinas!
4: XFM
5: XFM
6: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
7: Ako si Gideon Galawiyot, pag-aano kong kurandado di Loro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So, kapag ihi, kapag putol, na i-video nga di ko matulog.
6: Sa Thon Plus Gold.
7: Kreatin lami, anahulog, nakaiko ko sa akong ihi. O tira kayo, gano'n, wala kong kreatin. In 94 na lang, itong nakapaminaw sa akong ipanultikar, sa akong mabalatian. Yun ang sulayan na alo ko sa Yesko. Realitibo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
6: Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zathon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara akong ulcer. Nagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Nakuna noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Kay adlaw sir nga dili ko nagatupar sa premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang premium D3 sa labo. Sulayin ini. Wala ni DI taga-kana.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
6: Turbo user, atong paminawon.
11: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pa kape na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
6: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
12: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanami gin.
5: Santon Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
13: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yud makatanggal o sakit dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
2: Sister Pain, tanggal ang pain fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist, call the doctor. Ibilis sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
14: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi o stress reliever po na siya nga kape. Sa una nga wala pa ko kasulay. Akong pamanip itong o dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby

0: Sancton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sancton Plus Coffee Mix.
2: Hello, ako si John Jelly Brias. O sa sabag nga anchor. Matag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun na ako mga pi o Sancton Plus Coffee Mix. Dako yun o tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako. Kadlaon pamumata na. Tatanan nga wapakasulay ni ini. Ubay-ubay nga mga sakit. Wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa itong mga kalalakinhan. Sa babae po ang hormonal imbalances. Kailangan yun ko ani Sancton Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito niya program. Ang ingredients ni ini mangustin o suya powder. Dako kayong ikatabang ang maong Sancton Plus Coffee Mix mo nang ako gining marikomendihan ninyo. Halas sulayin ninyo ang Sancton Plus Coffee Mix.

0: Ay, nako. Ayan, kasi, ano, ang hihilig kasi sa magagandang lalaki. Ang hihilig sa magandang babae. O, ano na pala nyo? E di wala. Kaya kung ako sa inyo, makinig na lang kayo sa sasabihin ko. Humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin and it goes a little something like this. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Isang pangit na talagang di mo matanggap, at huwag ang lalaki na iyong pangarap. Ngunit kung bakit ko sinabi to'y simple lang, pagkat magagandang lalaki ay naglalaro lang ng iyong oras, pagod, hirap at salapi. Ngunit handang-handang iwanan ka naman sa sandali na ikaw ay wala nang ibigay, diba? Kaya't pangit na lalaki ang hanapin mo day. Kung hindi, sige ka, puso mo'y mabibiyak. Mawala man ang pangit, hindi ka iiyak. Humanap ka ng pangit,
1: wag na uwi, wag na, wag, wag na.
0: Humanap ka ng pangit,
1: wag na uwi, wag na, wag, wag na.
0: Humanap ka ng pangit,
1: wag na uwi,
0: ibigin mong tunay.
1: Wag na uwi, wag na, wag, wag na.
0: Humanap ka ng pangit,
1: wag na uwi, wag na, wag, wag na.
0: Humanap ka ng pangit,
1: wag na uwi, wag na, wag, wag na.
0: Humanap ka ng pangit,
1: wag na uwi,
0: ibigin mong tunay.

Ibigin mong tunay. Sasabihin ko sa inyo kung anong nangyari nang may na-date akong isang pangit na babae. Manliligaw daw niya ay talaga ang daming ngunit nang shy. Nakita ko mukha siyang lalaki at sa akin ay matatawa ka talaga pagka

0: kaibigan mong tunay. Sige na nga. Kumanap ka ng pangit. Kumanap ka ng pangit. Kumanap ka ng pangit.
1: Exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas, mga katropa, itong oras, alas 5.40 na. Okay, sa mga nagapabilin o nakiguban gihapon hantod ning mga orasa, maayong buntag kaninyong tanan. Alabi na diha kang Gloria Baro Espina. Good morning, sir Ray. Shout out my family, Espina family. O sa akong bana nga nagtugway o karabaw.
3: Ayaw!
2: Oy, ang karabaw mo ito guay ha, dili ang bana. Biberle Pataho, Marajaw na morning Sir Ray, watching from Habonga, Agusan del Norte. Wow, mga taga Agusan del Norte, mayong buntag ninyo diha. Kang Mark Lenton na Villar Buliat, oy, good morning nimo diha, babe. Sa kang Angel Dalugdog. May gani kay wala na dalugdog ron.
3: Ayaw!
2: Mayong buntag ni mo diha kay Inday Angel. Uli na day. Balik nagbayugan day. Nagpalami naman ka diha sa Manila day oy. Kang Gaw Brian Basarte. Mayong buntag ni mo diha Gaw. Sa mga Basarte family diha sa may Mount Ararat. Mga Fruta family. Yoldan family. May buntag ninyo diha. Sa tanan mga taga Ararat. Mayong buntag ninyo diha mga katropa. Okay, diri una ta sa kuan mga katropa before tam padayon anang pagsaba-saba diha sa inyohang mga apelyido unsa pa lang mga apelyido ninyo diha. Naala diri sa tas kuan mga katropa diri sa tas sa kining pagpaabot sa mga impormasyon nga atong nagkalap gikan sa laing probinsya mga katropa. O maing buntag diha sa akong iyaan kang kuana kang Marilyn Yubat Mission. Direho na ta mga katropas pagpaabot diha kaninyo sa mga impormasyon gikan sa tuang silingang probinsya gikan kang Philip Oligario matod pa upat pagpaayo sa classroom sa Jensen wala pa nasugdan DepEd sila mo imo report ani be atong sayron mga katropa ugun sa unod ni ini.
4: Exciting!
1: XFM Report.
5: Giangko ni DepEd Jensen Schools Division Superintendent Isagani de la Cruz nga wala pagayo na sugdan ang pagpaayo sa kapin 1,472 kapartially o totally damage ng classroom sa Jensen, humalmigo ang makusog ng magnitude 7.8 kaniya tong Hunyo 8, 2026. Subala sa opisyal ang nanginahanglan o gigong nga pondo ang ilang buhatan alang sa structural engineer nga maoy musuta kung bungkagon o i-repair lang ang nagubang ang classroom. Na-expect na matod pa sa City Engineering Office o DPWH ang pipila apan wala pa assessment kagikan sa lehitimong structural engineer.
6: Wala pa yung karangkada ang pag-repair sa ating mga classroom. Kaya dili man na pwede mo lang sa isa ka eskwelahan. Kinalaman ng expert ang mag-repair ana ni natong structural engineer. Ensure nga pwede pa ba na i-repair ang saka building o dili na.
5: Apan kahinumduman nga sa pahayag ni Mayor Lorelei Pacquiao nga napirmahan na ang Memorandum of Understanding o ginahulat na lang ang schedule sa bidding sa pagpaayo sa mga classrooms human na nawag kaniya ang opisina ni DepEd Secretary Sonny Angara kundi inagsaad og dugang 47 million pesos nga pondo. Mga katropa, alang sa mas klaro nga kaugmaon og pananaw, sulayi ang Fish Next Plus. Alang sa nakiausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
1: XFM Report.
2: Okay, mauto siya mga katropa. Ang mga classroom, importante, good be town ni para sa atong mga magtutudlo o mga estudyante. Okay, once again mga katropa, good morning. Atong oras, alas 5.44 na. Hapit na yun bakupos ang atong oras mga katropa. No, kang kisa Estudillo, day. Murag himala, day. Sayo ka nagmata, day.
3: Ayaw!
2: Pagdali, day. Kaya ang git sa ads ko, day. Manirado na, day. Masiradaan na pod ka. Lit na pod ka, day.
3: Ayaw!
2: Dire sa duha ka individual na bingwit sa mga sakop sa CDEO sa Barangay Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon. Katropa nga jaw pagutayaw
1: XFM report.
4: Ay, sa mga operatiba, ang duha ka mga individual diyang gihimo ang usa ka drug bypass operation sa Purok 4B, Barangay Aglayan, Malaybalay City, pasado alas 8:53 sa gabi, Kulyo 21, 2026. Mga dinakpan, gila sila Bon, 26 anyos, Minyo, dispatcher o alias Mark, 28 anyos, ulit ang walay trabaho, ug mga pulos residente sa naisgutang lugar. Gidako pa ang mga dinakpan, human ni kagat sa Paos Police, nga nagpailang pusher buyer ug napalitan ug usa ka sachet sa gituang Shabu. Yang gimo ang pag-body search. Sa mga didakpan, nakuha sa posisyon ni Mark ang 500 pesos nga bypass money. Samtang ang 2 ka sachet sa gituang Shabu, nakuha kang bon nga nakasulod sa isa ka plastic container. Gibanaban ang ana sa 4.74 gramos ang tanang droga nga nakuha o kaduna estimated drug price nga 27,703 pesos. Sa karon ang mga didakpan, gikustudiya na sa Malaybalay City Detention Facility o pasakaan sa kasong paglapas sa RA 9165 kung magpayuhot o droga. Mga katropa, para sa linen fit niya pangluwas o likod niya mga pukog, tumar permi sa pinakausog, food supplement gagigama sa Yes to Health Incorporated. Ang premium D3 subgel capsule alang sa nagkiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, nanukad, Drisex FM Kidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
1: XFM Report.
2: Okay, muna siya mga katropa sa kanunay. Sa kanunay, kami giyod nagahangyo kaninyo palihog pangundang na mua ng droga. Kaya duwa giyod na maayong kapadulgan sa inyong kinabuhi. No, kundi man galing mo masakpan sa pagpadayon anak nga binuhatan, madato man galing mo pero maulagi na, gatago-tago gid gihapon mo. Pero sa ato mga gagmay nga mga kanang mga suspect ana or mga individual nga nagkuan ana stilan wa man gyud in town na ikahatag sa inyo maliban sa mga drug lord. Sila ra gyud in town ay nagpakadato pero kamo diha nga mga pusher, mga user, kadaot ra gyud inyo ana. Unsa man ni, gikan kang Michael Dautil, United Nations Peace Ambassador, Philippine Director for Operation. Oy, sa mga kaubanan ani ha, sa United Nations Peace Ambassador Philippines, mayong buntag o nindot ning kuan, oh, nindot ning organization. Salbet hey Kadjao Nikin, good morning, have a blessed day. Oy, may buntag sa mga Nikin o Kadjao family diyan sa may Labaw o Katmonon, Esperanza, Agusan del Sur. Good morning kaninyong tanan mga katropa. Dirita sa laing bahin mga katropa nga matod pa 7 ka gramong shabu nga sakmit sa otoridad sulod sa Panimalay. Sa drug suspect sa Tagum, agoy drug din.
1: XFM report.
7: Kabat sa 7 ka gramos sa gituhang shabu ang nasakmit sa mga personay sa Tagum City Police Station. Inubanan sa PERS, DNP, MFC, R-PSB. Human gilusad ang search warrant operation sulod sa Panimalay sa usa ka drug suspect sa Barangay Magdum, Tagum City. Alas 8:48 antak na sa buntag sa Milabay nga adlaw. Nailhan ang dinakpan nga si alias Dudong, 38 anyos, lumulupyo sa nasampit ka barangay. Sumala sa report, gikasa ang operasyon. Human gipanaog sa Executive Judge RTC 11 Judicial Region Branch 30 ang search warrant batok sa suspitsado tungod sa paglambigit sa illegal nga droga. Gibana-bana ang nagkantirad og 47,000 ang nasakmit nga shabu sa maong operasyon. Day nakumbiska usab sa operatiba ang dugang ebidensya sa 4 ka empty sachet sa plastic cellophane. Sa pagkakaron, gibalog na ang suspect sa Tagum City Police Station Detention Facility og nagatubang sa kasong paglapas sa Section 11 Article 2 sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Aron muligon ang tuhod, makasugakod, bisag magload, magturbo, mail enhancer matag alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatri, XFM News.
1: XFM Report.
2: Dagang salamat katropang Darwin Dulatri. Grabe no, bisag magluhod, makasugakod. Inom gyud mong turbo mga katropa, kay para bisag magluhod, makasugakod. Para ikaw diha katropang mga parblag. pag inom gyud kag turbo ka tropang par vlog kay kada adlaw ra ba ka sigig tindog kay magwardya didto sa muti unya magwardya pag yo didto kang ma'am mao nang imni gyud na og turbo kay para ang tuhod ligon ana gyud na. Ah, imintin yun ang ayaw imintin ang turbo kay basic pirmi na lang pud ka magsigpagahi.
3: Ayaw!
2: Ah, delikado ang turbo imintin mga katropa. Dapat ka na lang kuan na sa isa ka semana siguro mga kaduha.
3: Ayaw!
2: Presidential Task Force on Media Security. Ah, kaubanan kumanday ni Buhat.
3: Ayaw!
2: Ah, pasay-pasayloa ka tropang Michael. Naamang goy mga kuan ba kining mga pangalan bitaw sa Facebook nga nagutro-utro unya dili na nako makuan. Madili na nako ma unsay tawag ani kanang ma-memorize ba? O tanawa ug wa ka nagpaila nga isa day ka sa mga task force sa media security. Sa ako maday ning kauban. Mga katropa, atong oras, alas 5.51 na, doon na lang tayo pipila ka minutos pagpanag-uban. Mayong buntag diha kang Marlon Villaquemson. Good morning, katropa, naminaw mi diri sa may Barangay Aurora Prosperidad. Oy, mayong buntag ninyo diha ha, sa mga taga-Aurora. Hinaot kong malipayon rin gihapon mus kanunay dihang dapita, bahalag ulan-ulan. Pero bati ko, pag ulan-ulan, kay ganahan mo diha. No, kay mabugnaw po na ba ni unya inig kaudto lang, pwerte pong inita. Lagot ba ning Facebook? Uy, di naman makita ang kuan ani. Di naman makita ang kinsa tong mga nag-comment. No? Kang, kinsa to? Kang Roxanne Destro Batoy Precioso. Ganong gimension man ni mo Michelle, ha? Ganong gimension man na ni mo? Imbis kay nag-move on na tanan.
3: Ayaw!
2: Sorry. Basta ikaw diha, par. Ayaw yun kalimot, par. Doon na tayo produkto diri nga turbo, par. Naapod ni diha sa kuan. Naapod diha sa, sa mga butika diha sa Prosperidad, par. O, naay mga produkto diha, par. Kaning atong turbo, naani diha mapalit sa mga butika. Pangitaa lang, basta ka nang naitatak nga kuan, ha? Na itatak nga Y2H nga turbo, mauna siya atong produkto, par. Kinahanglan gid kag pampalig-on sa tuhod, par. Maunang ayaw gyud pag palimot-limot diha, par. Ha? Imni gyud nagturbo kay para makaserbisyo sa trabahoan ug makaserbisyo kang ma'am. Okay, si ma'am, sige rabot, lakaw-lakaw ni si ma'am ay.
3: Ayaw!
2: Ano man na si ma'am, par, sige man na siya glakaw. Unya ikaw ra ba perminti ing nun nga guard, bantay isang balay guard.
3: Ayaw!
2: Uban ni po na si ma'am, par, kay basi nun niya glahi na na ang pabantayan. Sunod diha, par, ma-football yun ka, par.
3: Ayaw!
2: Mga katropa, itong oras, alas 5.54 na gyod. Pakupos na gyud ang atong mga minuto nga nabilin. Ako na lang kaninyo magpasalamat mga katropa sa kanunay ninyong pakiguban sa inyohang mga suporta, labi na sa atong mga viewers, sa atong mga listeners, no, diha sa 95.7 Bayugan City, ingon man sa 91.3 San Francisco, sa Tibuok XFM, nga inyohang gisuportahan. Kami magpasalamat diha kaninyo. Alang na lang sa kinatibuk ang puwersa sa XFM Agusan, gikan sa pagdumala sa among station manager katropang Ray Celeste Surabasquez, amo ang admin officer katropang Ale Vicente, sa amo ang news desk katropang Limuel Pagalaran Ukay, sa akong kaubanan sa news and reporters sa anchor katropang Junji Librias, sa technical department sa pagpanguna ni katropang Milani Duran o Kiano Sibial. Ingon man usab ang akong nakauban karong buntag, si katropang Harvey Hiramis, mga katropa. Kaming tanan dere sa XFM Agusan, magaingon kaninyo, daghang salamat, dalaygon ang Dios og amping sa kanunay mga hinigugma namong mga katropa.
1: Exciting Pilipinas! XFM.
8: ora, kapitan.
9: Kung guwapo gani mo, Totok, unsay tawag?
8: Kiligon. Ah.
9: Kung pangit gani ang mo, Totok, unsay tawag?
8: Edi Manyakis. Exciting. Exciting!
10: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon, ania ang atong mga health experts.
11: Mayong adlaw ug welcome sa

0: akong sugar, may ubos na og nini normal. Daghang salamat sa Saturn Plus Gold.
1: Saturn Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Saturn Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The secret of health.
2: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Saturn Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Saturn Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Saturn Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Saturn Plus Gold mao ni mutabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Saturn Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Saturn Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Saturn Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
4: Kini ako mata, sir. Dili ko kaptaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Mo to, wala ko nagduha-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anyos at taga Jensen.
3: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The secret of health. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Saturn Plus Coffee Mix kamo.
3: Saturn Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Saturn Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Saturn Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Saturn Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Saturn Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The secret of health.
2: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo niya testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The secret of health.
2: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Saturn Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inomo og Saturn Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Exciting Pilipinas, oras mga trupa, alas 6 sa Jess.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Luzon, Visayas, Mindanao. Karanga Region, Agusan del Sur. Mga katrupa, mayong buntag. Welcome na sab sa itong tulumanon. Adlaw nga Huwebes, mga katrupa, Pitsa 23 kita. Ning itong bulan sa Hulyo 2026. Once again, welcome. Ako si katrupang Rui Celeste Soro Vasquez. Kining Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Mga trupa, itong tulumanon ay kalimot. Atot Gris, mayong ang kabubutoon sa Yes to Health Incorporated. Nagdala kinis mga produktong tiunay garantisadong lahutay. Mga produkto, mga katrupa, nga ginapangita. Oh, karong panahon na, by the way, of course, diri sa atong sibyaan, mga katrupa, paabot lang ta kay coming na ang atong mga produkto. Ato lang gi-coordinate, of course, kay medyo tungod sa kagusog, nautan kita sa atong mga produkto, mga katrupa, diri sa atong sibyaan. Oh, pero diha sa mga pharmacia, naana siya, mga katrupa, no? So, mga produkto sa Yes to Health Incorporated, of course, napamatud-an na kana, mga katrupa, usan ini ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mauni ang nagaprotektar sa ato mga kagisunan, kana ato mga katrupa, batok sa mga balatian, kay kini nag-detox sa atong kalawasan o nagapaligon sa atong kalawasan, mga katrupa, kung doon na kay balatian. Kini maipangitaa Santon Plus Gold Herbal Capsule, siguro alamang nga dunay tatak nga Yes to Health Incorporated. Okay? Of course, atong tulaman mga katrupa ay sabkalimot, hatod gines mayong nga kabubuton sa Agusan Lending Corporation. Agusan Lending Corporation, mga katrupa, nagapautang sa ubos nga interes, walay hassle, no? Kung pinansyal ang imong kinahanglan, nagapautang ang Agusan Lending Corporation. Naa sila nahimutang, mga katrupa, sa San Frans, at ubangan mismo ni anang San Francisco Jim Nisio, makita ng ilang pangalan, Agusan Lending Corporation. Usap din na sa may Bayugan City, nausap din na sa Proctras Alma Siga Street, Barangay Taglatawan, Bayugan City. Alas 6:30, mga katrupa. Dari kita sa uluhan sa atong mga balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa atong mga balitang lokal. Panawagan sa Ustisya, nagpadayon kini alang sa LGBTQ member. Nagingong nakaplagang kining patay sa Beruela.
2: Headlines. Headlines.
0: Komunikasyon o pagsalig. Pro 13 og media nagkahiusa kini sa police and media forum.
2: Headlines. Headlines.
0: Dugang bahin sa itong mabalitang lokal, kakulang sa tubig sa barangay Mati. Gisulbat kini pinaagre sa tabang sa mga kunsihal sa lungsod.
2: Headlines. Headlines.
0: Ads PPO og piso. Nagtinabangay kini sa libreng wellness o grooming program alang sa kapulisan og ilang pamilya.
2: Headlines. Headlines.
0: Samtang DTI Agusan del Sur nag-awhag sa mga negosyante sa pagpahimulo sa libreng business assistance.
2: Headlines. Headlines.
0: Lungsod sa Lurito nakadawat kiniga Prime HRM Bronze Award gikan sa CSC.
2: Headlines. Headlines.
0: Samtang pagkongkrito sa 600 meters nga dalan sa Barangay Santa Ana gisugdana.
2: Headlines. Headlines.
0: Dugang bahin sa balita. Dilitas balitang regional, mga katrupa, tulo ka suspek na dakpan kini drug din na diskubrihan sa Uplan Wagner. Dito kini nahitabo sa Tandag City.
2: Headlines. Headlines.
0: Dito sa may Agusan del Norte, RD, Original Director sa Pro 13, og mga personahe gipailaom kini sa surprise drug test.
2: Headlines. Headlines.
0: Samtang construction worker critical human gidunggab sa kaubanang trabahante dito sa Surigao City.
2: Headlines.
0: Lalaking 46 anyos na dakpan sa bypass operation dito sa Panabo City.
2: Headlines.
0: Nagdalag walay papilis ng armas sulod sa usa ka bar sa Tagum City, dakpan.
2: Headlines.
0: Personal grudge motibo mga katrupas pagpanunggab patay sa mag-umas sa Malungon, Sarangkani.
2: Headlines.
0: Delivery truck driver gipusil kini patay. At purusot operasyon gilusad sa kapulisan.
2: Headlines.
0: Patayng lawas na palgan sa kun kalilangan Bukidnon.
2: Headlines.
0: Dito sa Davao mga katrupa, batang estudyante sa Davao City giingong bully o gikulata nakabsan sa kinabuhi.
2: Headlines.
0: Mga katrupa, sa balita sa National, Senador Marcolita o kaubang akusado misang at kini og not guilty plea sa Sandigang Bayan.
2: Headlines.
0: Sa international, France nahimo kining unang nasod sa EU nga nagbawal sa mga batan-on sa paggamit og social media.
2: Headlines.
0: Sa balitang sports mga katrupa, Gilas Pilipinas mius-us sa FIBA World Rankings human sa Basketball World Cup Qualifiers.
2: Headlines.
0: Og sa balitang showbiz, kuminto sa asawa ni Baron Geisler, nag-viral netizens na balaka sa spekulasyon sa relapse.
2: Headlines.
0: Mga katrupa, katunguluhan sa atong mga balita.
2: Express Balita.
0: Oras, doon na kita 17 minutos na nagkalabay sa alasayis. Mga katrupa, unang arangkada sa atong mga balita.
2: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Panawagan sa ustisya, nagpadayon alang kini sa usa ka LGBTQ member nga nakaplagan kining patay dito sa lungsod sa Biruela. Atong sayro ng detalye sa report ni katrupang Ri Alinton.
2: XFM Report.
3: Nagpadayon ang hugot nga panawagan sa pamilya alang sa hustisya sa pagpatay sa 32 anyos nga membro sa LGBTQ nga si T.D. Suan Piderico, usa ka residente sa Barangay Del Monte, Biruela, Agusan del Sur, human kini na diskubrehan ang patayng lawas nga gilubong sa usa ka bakanting luna sa may Purok Otsos maong lungsod. Sumala sa eksklusibong interview kang patrolman Loren S. Humamil, ang investigador sa Biruela Municipal Police Station, formal na ang gisang-at ang kasong murder batok sa sospek. Gisaysay sa inahan sa biktima nga si Dina Suan nga katapusan niyang nakaistorya ang iyang anak sa dihang gihagad niya kini nga muadto sa ilang bukid aron na magpugas og mais. May balibad ang biktima tungod kay aduna kini duty sa ilang barangay. Apan sukad ni adtong adlaw, wala na makauli si TD human sa pito ka adlaw nga subsob sa pagpangita na diskubrehan lamang ang iyang gitabunang lawas sa yuta nga dunay samad o nabuak ang ulo og naong. Ang suspect gila nga si Fidelmar Brakel Cabrillos, usa ka membro sa CAFGO nga diin voluntaryong may surrender dito sa Bislig City Police Station. Sa iyang depensa og pahayag sa kapulisan, gipahayag sa suspect nga aksidente kunong naigo sa ulo ang biktima gamit ang iyang armas. Din matud pa niya, gidudahan niya nga misulod ang biktima sa iyang gitambayan og mihikap sa iyang lawas samtang siya natulog. Dugang pa sa suspect, nagtuo usab siya nga usa ka espiya ang biktima nga gipadala sa iyang kaaway. Sa pagkakaron, padayon paghapon ang gihimong imbestigasyon sa kapulisan aron matugkad ang tanang anggulo og tinuod nga nahitabo sa maong insidente. Samtang sa pikas nga bahin, nagpabilin ang hugot nga awhag sa pamilya ni TD nga mapahamtang ang hustisya pinaagi sa subay ug husto nga proseso sa balaod.
4: Ang regarding ana sir, ang suspect na naron custody namo tapos na file na ang case ani sir. Ay wala sir, dili sa kampo sir. Ang confession aning kuan kay nag extrajudicial confession man siya sir. sir. Nag-inom ni sila dito sa area sa katong may Haluglakan. May kalit ni og abot ang biktima. Pagkahuman, iha gusto pa ulion. Ay naghimas-himas sa iha ang lawas. Moto, murag nainit iyang kuhan. Moto, murag siyempre kinakainuman. Mala to ang hinungdan nga napusil niya.
3: Ang tipik sa pamahayag ni Patrolman Lorena Z. Humamel, katropa. Aron kanunay makalikay sa bisan unsa nga mga balatian gamit kanunay sa Santo na Plus Gold. Alang sa Dekusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
2: Express Balita, Express Balita.
0: Oras mga katropa, doon na kita ilasay sa 20. Dugang bahin sa tumabalitang lokal, gipailaom sa Police Regional Office 13. Sa masugot nga pag kung panaghigalaay o kooperasyon ang relasyon niini sa media practitioners, pinaagin na kini sa gipahigayon nga Police and Media Forum sa Rehiyon Sikaranga. Mato ni Police Lieutenant Colonel Jennifer Omiter. Dako o gapapil ang paraghiusa sa duha ka sektor aron mas epektibo ang pagpatuman sa mga programa sa gobyerno o masiguro nga husto, kasaligan o saktong impormasyon lamang ang madawat sa publiko. Gipasayugdan ni Omiter nga ang media maoy magsilbi o nagsilbing tingog kini sa katawhan o pinagi sa maayong koordinasyon sa Philippine National Police mas mapalig-on ang pagsalig o respeto sa usaga-usa. Giangkon sa opisyal nga dili usahay malikay kun malikayan ang panagasumpaki o dili pagsinabtanay tali kini sa duha ka habig samtang naghimo sa ilang tagsa-tagsa kakatungdanan. Apan sumala niya pinaagi sa bukas nga komunikasyon, dialogo o kanunay nga pagbinaluay o mga idea sa maong forum. Masayon nga masulbad ang bisan unsang isyo alang kinis kayuhan sa publiko. Kining inisyatiba nagpakita sa seryosong paningkamot sa Pro 13 nga mapanayon ang matunod-anon o responsabling paghatod o balita nga tuna sa katawhan dungas pagpalambo sa serbisyo sa kapulisan sa rehiyon.

0: Na katrupa mao na ang atong balita sa showbiz. Kini bang mga artista ba? No, labi pa og na ibang controversial. Halinon gyud sa social media. Kini si Baron mga katrupa, kapila na gyud ni siya nga scandal sa social media. Okay na ang naglangkob sa itong kinitibok ang bahin sa mga balita mga katrupa ning Adlang Huwebes, pecha 23 na kita ning bulan sa Hulyo, 2026. Okay, good morning mga katrupa. Doon na kita 2 minutos sa Deser Mag alas 7. Sa dili pa kita mag-exit at sang itimbaya kini mga nagtanaw sa atong Facebook. Mga katrupa, mayong morning ninyong tanan. Good morning mga katrupang Lina Pataho. Thank you so much, katrupang Annalyn Cagas. Good morning, Sir Ray. Great lang ko, tanang naminaw. Sabi na sa akong pamilya diha sa La Caridad, Bidal Cagas family. Gikan sa Saudi Arabia. Thank you so much, katrupang Annalyn Cagas. Kagawad, Jeremiah Esmeralda. Good morning, nima diha. Shout out sa akong misis nga, busy og pananom og bumbel. Shout out po ko sa akong magulang sa Dasagan. Sila si Noy Chito og Nang Edit. Og si Captain Leonilo Moralde. Og sa iyang Mrs. Nga si Doktora Lia Manatad Moralde. Og sa akong mga pagumangkon nga naa sa Alegria nga Moralde family, Angel and Bubong, salamat sa pagbasa sir. Higo pa og Santon Coffee. Wow. Lami kayo ng Santon Coffee mix sa kagawad Moralde. Oh, hapit na mga katrupa mabato atong mga product no kay diri sa istasyon na Hotdan gud ta mga katrupa. Og datay mga bagong mga pamaagi og hinaot nga maka-appeal mo ni mga katrupa no. Para mas lungtad bagyod mga katrupa. Good morning sa mga katrupang Day Chavez. Good morning Sir Ray. Good morning sa tanan Day Paminaw. Salamat kayo ninyo katrupang Day Chavez sa may Alegria. Thank you very much mga taga Alegria. Og katrupang Randy Santisas. Good morning po niya katrupang Gina Lanosio Amaro. Good morning. Ato pa rin itimbaya des katrupang Yuan Vegetarian dito sa may Bayugan City. Og mga taga Bayugan, good morning ninyo tanan din ha. Katrupang Carmen Pataho, good morning usab. Si katrupang Grace Apolinaria Bebero, mga taga Buka, good morning. Okay, thank you so much. Hi naman si katrupang Eleanor Cañete usab din sa Buka, good morning usab daw. Good morning, Sam Ray, og sa tanang taga Sitio Durian Lukak na minaw sa mga press kong balita. Ay, mga taga Lukak, good morning, sabi mo din ha. Thank you so much. Si katrupang Angelica Wanda, good morning. Salamat, Je. Mga katrupa, natayig kong oras pa rin sa nahan, no? Doon na kita impunto alas 7 na. Thank you very much sa inyong pagpaminaw kanunay. Inyong higala man na Militong Samba. Musunod na mga katrupa ang bulusay nila ni katrupang Junje Lebres, katrupang Lemuel Ukay. Mana ulit sa inyong higala, sa ngala na lang sa Kinitibukang Puro sa XFM Philippines Network, sa XFM Agusan, 91.3 San Francisco, 95.7 Bayucan City. Sa kontrol ni katrupang Melanie Duran. Usap sa itong News and Public Affairs, atong news desk katrupang Lemuel Ukay. Mga anchors, reporters, sila si katrupang Junje Lebrias, katrupang Rhea Alinton, katrupang Ali Vicente. Mga katrupa, dagang salamat, may buntag katong tanan, dalaygon ang Diyos.
1: Express Balita. Express Balita.
2: XFM. XFM.
3: Kapitan!
4: Kung gwapo gani magpatato, unsay tawag?
3: Cool!
4: Kung pangit gani magpatato, unsay tawag?
3: Adik! Exciting? Exciting!
1: XFM time, it's 7 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santon Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Mayong mayong buntag kana tong tanan mga katropa Luzon, Visayas og Mindanao. Bullseye. Mga katropa adlaw karon ng Webes. It's a 23 kitas bulan mga katropa Hulyo tuig 2026. Kali aras adlaw katropang limel. Mga katrupa, mga tigpaminaw, welcome kamong tanan na dinhi sa tuang tulumanon. Alas iti tapangon sa may alas 9 ang taknas buntag. Siyempre, mga katrupa, makiguban diha kaninyo o ubanimi ninyo ang inyong higalas kahanginan, katrupang John J. Lebrias. Good
1: morning! Siyempre, mga katrupa,
2: Limuel Pagalaran Ukay. Good
0: morning! Aming duha, mga katrupa, Tugote. Aga dunay mga mahisgutan asab baga katropa nga laing topiko. Mga topiko baga katropa nga may kalabutan, mga may kalambigitan sa baga panghitabo karon sa tuang palibot. Mga katropa, welcome ug welcome kamong tanan sa tuang tulumanon. Baga katropa, labinas tanan nga mga naka-tune in karon. Nga nagpaminaw karon mga katrupa sa 95.7 XFM Bayugan City o XFM 91.3 San Francisco. Labi na ang mga naglantaw sa ito ang live program katrupang Limuel. Basta kay maurag yun yung hangyo diha kaninyo mga katrupa nga paki-follow lang yun, paki-share, paki-likes o paki-comment kay bisag magkapit-piit kining mga oras na ito din mga katrupa. Tagaan gihapon nato pagtagad ang inyong mga mensahe nga mabasa nato dinhi sa tuang tulumanon mga katropa. Bullseye. Sempre usab baga katropa baga naminaw nato karon ini nga taknas kabuntagon. Depo dato baga katropa kalimtan na dili mabuhi ang mga nagkadaiyang programa sa XFM Network Philippines kung wala usab ang nagkadaiyang produkto nga iya sa Y2H Incorporated. Unsa man ni katropa? Unsa man ni katropang John J. ang maong mga produkto? Gilang kuban kini sa Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Gluten and Collagen. Doon na po yung Vision Express Soft Gel Capsule. Doon na po yung Premium D3. Naapoy Premium D3 Soft Gel Capsule. O naapoy Premium D3 mga katrupa ang coffee. Siyempre, naapod mga katrupa di ipod magpalupig ang Turbo Mel Enhancer. Gama o kini isa sa mga kaabag mga katrupa labi na sisgutana sa relasyon ni Mr. o ni Mrs. Kung gusto mo hugot mga katrupang relasyon, mahatag ni Mr. ang panginanglano ni Mrs. labi na era arangkadas kama mga katrupa. Ani ay Turbo Mel Enhancer mga katrupa nga mong marekomendiha kaninyo. Dili kabalakan kay ang maong produkto, dili sintetik, dili magpalpitit ang inyuhang mga dughan. Dili pareha sa mas uban mga katrupa nga magpalpitit. O di makapugong mga katrupa, mutaliwan pa imong kinabuhi. Daghanay mga gibalita ni anak mga katrupa. Magtigpaminaw. Mauna nga, siguraduhag yun nga katong produkto nga dili sintetik. Kay para way kinabuhi mga katrupa. Nga madali. Kundi kalipay mga kaigsunan. Nga siguraduhon po katrupang Limuel.
2: Uh-huh.
0: Kung magamit manggaling storbo mga katrupa, kinahanglan ang inyo yung asawa.
3: Ayaw!
0: Kay basi manggod o ang sideline mo ay mapahungawan.
2: Mao.
0: Mo nang ayaw na, dili na pwede. Kay kining turbo, wani na kadisinyo mga katrupas mga sideline, ha?
3: Ayaw!
0: Tutok ni siya mga katrupa, siyempre is original. Kasi may mga original, siyempre inyong mga asawang ipakaslan. Manggoy, mga mugamit ani katropa niya, i-sideline rady ay mga katropang Limuel.
2: Mao.
0: Upaingon na dito sa laing daing laing kuan, laing individual.
2: I-anunsyo po na to katropang Junji nga mga produkto na to sa Yes to Health. Puhon-puhon.
0: Puhon, ha?
2: Murag, mag-anunsyo na to katropang Junji nga available rin sa itong stasyon.
0: O, puhon, ha? Kuan may mga katropang kay magpaabot may diha kaninyo mga kaigsunan nga hulat-hulati lang yun ninyo. kay matughan lagi mo sa produkto mga katropa. Pohon-pohon.
2: Sa dili madugay
0: yun. Isasyon, no? Dili madugay mga katropa. Tughan lagi mo pinalit og produkto. Mm. Hulati lang ninyo kaya naapay mga...
2: Oo, oh, gawas anang napalit dere. Basin po, mag-schedule po tayo. Bisita ta. Sa mga nakilang lungsod.
0: Oo, siyempre.
2: Para makita-kita ta nila.
0: Mga barangay. Kita-kita ta. So, may pohon-pohon diha sa may barangay Santa Irene. E mo tisuki na to diha nga ginabalikan na to. Pohon-pohon, ha? Magkakita-kita na ta diha sa gym ninyo. Desinyuhang pangsyon hon. Pohon-pohon, bisita mi diha mga katropa.
2: Para dalaan mo namo mga products.
0: Oh, dalag products. Oo. Ana mga katropa. Basta hulat-hulati lang yun din yung mga tigpaminaw. Samas paghulat mga katropa kung kanus amusugton sa inyong pamayaman.
2: Pohon-pohon po, padaghanan po nato ato mga outlet. Mataglungsod, matagbarangay.
0: Mga outlet, ha?
2: Para gud nga accessible gud atong mga products.
0: Nya dili pud mo mabalaka mga katropa kay paningkamutan gud namo nga halos parmasya na agi produkto.
2: Lawas sa parmasya, mga tindahan, butangan.
0: Tanan, kato mga willing gud kayo. Kato mga willing ba mo siba? Pero mga buutan ning ato ang binlan katropa. Mga buutan na sila.
2: Bullseye!
0: So, mauna mga katrupa ha. Pero before that mga tigpaminaw, iligi po na to kalimtan siyempre. Kinsa may hindi na to kalimtan. Ang ato ang supreme provider sa tanan. Wala lain na nga to ang Ginoo mga katrupa niling Adlong Martes. Siya gyud kanunay mga katrupa ang sentro na to, no? Mga katrupa sa ato ang pagpasalamat gumikan sa laing adlaw, laing gininhawa, laing proteksyon o laing pagprotektar sa mga datang tao nagplanos pagkutlo mga katropa sa atong hinulaman nga kinabuhi. Mo na nga dalaygon kayo ang Ginoo ani ining takna mga katropa ka buntagon ining adlang Webes. Mga katropa, mga tigpaminaw na to, mga higalaan na to, mga katropa, pastila, no? Tagaan niya. Obay-obay ni. Obay-obay ni ato ang hisgutanan karon na katropa. Maduhan na to ni kung sa'y dagan ni ini, no?
2: Walang imitso.
0: Oo, wala ang kuhan. Maduhan na to. Pero og na, ato sang i-priority, mga katropa, ang siyempre, ang maayong panglawas. So, mao na ito ang isa sa mga himuon na ito karong panahon na mga katropa kay panglawas. Grabe yun na siya ka-importante kayo in taon sa ito. Mga katropa, boy, no? Unang tagaan na itong pagtagad mga katropa kay doon natay nabantayan ba? Murabag na realidad na gid siguro ning mga kining pinulungan katropang Limwell o ganang unfair. Murabag realidad na gid siguro na katropa, no? Kanang mayon nga bias, one-sided, kanang mga ingana mga pinulungan ba? Kaya nga naman, ano makaingon ko? Nakainumdum ba ka katropa sa usa ka vlogger nga gitipi mga katropa gipinaagis pagpusil katong vlogger mga katropa nga
2: asa pa to rapit
0: kini si Mima Alicia katong vlogger nga anti Duterte
2: dito sa kaulohan
0: nga gitipi mga katropa sa wa pa mailihi nga mga
2: suspect.
0: Pagka tipi niya mga katropa or gihaya na siya. Pagka haya niya mga katropa, nakita ang presensya ni Senator Risa Hontiveros. Nakita ang presensya ni Claire Castro.
2: Diay.
0: Nakita usab ang presensya ni Trililing mga katropa or Trillianes. Nakita. Mao ni karon ato ang taga agpagtagan.
2: Atong klarohon kay base parinti sila.
0: Base po dito. Nakakita ning mga kining mga tao, mga katropa, mga personalidad. Mga katropa nakita ni saya sa usa ka vlogger nga anti Duterte. Pero kadtong move it rider mga katropa, nga namatay human giluba sa mga adik o giluba sa adik, wa gyud in town magpakita dito as sinaturi sa Ontiveros.
3: Mao ba?
0: Wala. Mao ni karon ang trending social media karon katropa og nakabalo ka.
4: Bullseye.
0: Mao ni ang trending karon sa social media. Sa ato pa pinalangga gyud ay nila ning mga basta labi nagkaalyado nila.
2: Mao.
0: Oh. Bahala na mo dihang mga nabiktima diha sa adik nga gipatay. Basta kay among anihon kining kaalyado namo nga vlogger.
2: Pero ato ning klarohon niya kay
0: basi
2: parinti sila.
0: Basi pod. Oh, kay na may mga ingana pa tropa. Na busy na. Di na makaadto dito sa pikas nga giluba sa adik. Dinhi na makaanhi sa katong vlogger basi parinti gyud. Moya kung duda gyud ani.
2: Ato nang hisgutan niya.
0: Oh, ato nang hisgutan sige. Mga katropa no ato nang hisgutan. Pero kung wala mga katropang isa na to ka guest karon nga buntag. Siyempre continue na to mga katropa ang impeachment.
2: Correct.
0: Di na to wala un kay kana bang dagko kay ginhawa si Attorney Matibang. Dagko kay ginhawa. Katropa. Ang dagko ang yung ginhawa niya. Pagtagad.
2: Murabag ni kulbaan baka, di ba?
0: Oo. Oh, tagaan tanig pagtagad mga katropa kay ipang sermonan rabag yun din tao ni Nikita. No? Apiya. Oh, ipang sermonan. Onya, gisermonan sa presiding officer. Kay si Luis Truk ay gumikan po sa mga paggamit niya o mga apidabit. Nga way notaryo. Niya ang apidabit nga gigamit kang laskanias.
2: Katawanan.
0: Katawanan kaayo yun mga katropa. So atuan ang tagaan o pagtagad. Tagaan ta nagpagtagad baga katropa ang update ni Ana. Kay nadugay sa impeachment mga katropa, nagkagrabi pod ang sorbe ni VP Sara sa gipahigayon mga katropa SWS o Pulse Asia o wa kung sabo wa kung masayop
2: Pulse Asia o
0: Pulse Asia di ba so wa ko masayop mga katropa nanganaw kana og gihapon ang ato ang
2: vice presidente para sa
0: pagka-presidente sa 2028. Anya, siyempre pod mga katropa, ito pod mong tagaan o kanabang assignment. Na mukomment po dire mga katropa, para ninyo ba makonvicto ka si VP Sara mga katropa or mahimo kang guilty sa impeachment?
2: Correct.
0: O maabswilto mga katropa? Kamu daw, sa inyo ang paminaw, kininahitabo karong hearing kay maminaw, magyud po mo.
2: Oh, sa katosang kuan, Article 4 batong detre?
0: Detre. Okay.
2: Makanbik ba siya itong artikulo lang?
0: Artikulo. Kay murag
2: nadungog naman ito.
0: Nadungog naman yun na ito.
2: Murag last witness naman to si
0: Matibag.
2: Matibag.
0: Attorney. Ang 29 years nga pagka naas pagkabugado.
2: Kay kada article of impeachment butaran ra ba na?
0: Butaran, oo. So, mauna ito ang osisaon mga katropa, ha? Kini ito ang mga pasiuna pa lang ni. Mga introduction pa lang ni mga katropa kay hindi pa mga gudun oras sa magsugod das kuminto. So gay mga katropa, stand by kaya sa itong pagbalik kaya syempre shout out sa ata katropang Limwell kaya masuko po din ato ang mga
2: naghanay na pila
0: ubay na raba niyo ubay na ning nag-misses din sa ito ang Facebook live ka. Mga katropa, balik lamang kami haman sa pahinumdom.
5: XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
6: Sauna, lagan kayo ko. Nag-asar ko wabot gun. Gikas Mati City, ato sa Tagum City, o gini sa Turel. Sukan nga naminaw ko sa X, di na ko lagan.
7: Ayo. Pati rin wag kayo lang di ay. Kaya katago-tago kasi mong utang. Yari ito yung mga utang, oy. Ako sa mong kagod, dugay na mong kayo ni last year pa.
6: Nibalik na mo si Judith. Mutago ko din sa ilalom sa repe. Exciting.
8: Oh,
3: panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong dipambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Dabis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus user, atong paminawon.
10: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard, unya permi mabilar kay panggabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao tong nabalaka ko kay bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pagduty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamba kabatun o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
12: Pirminga sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmin akong tulog. Jubert kayo ni sir. Tagamatanaw.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
13: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
14: Para sa dynamis?
13: Para sa turnyo ni Mrs.
14: Tour?
13: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
14: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
13: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
14: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
11: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo, wagas ang lakas.
11: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
16: Santon Plus Herbal Soap.
17: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga
16: Santon Plus Herbal Soap.
18: Nanami gin.
16: Santon Plus Herbal Soap.

0: sa maayos. Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister the pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ipili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
5: Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold na basiyo.
4: Ay, nakapalit yung gaso.
5: Oo,
4: nakapalit yung gaso. Nagiday basiyo. Asa ka nagkapalitan eh?
5: Dito sa Baba.
4: I-check yun mo nga naitatak ng Yestrel.
5: Oh, Yestrel. Na ba yun?
4: Sure yun dapat na itatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
5: Daghang kayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
4: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
5: Arang-arang na. Nako kayo, galahe. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mong kapitid. Muna akong gimintin karon.
4: Ni Santon Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
5: Bili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nahanag yung enerjiya ni. Katulong ako mo tumar si Skatlaw. Pamahaw pa itong panihapon para yung makuhaan yun ang epekto anek sakit eh pika sa akong likuran niya mo kuhaan rin ang gabuhi
4: karon kumusta naman sa sige ni mag-inuman eh sa
5: okay
4: Plus
5: na.
4: Gold
5: okay na siya ayahay ng paminaw na kung tulog ko magabi eh maya na akong magtulog diba? Kanapong pagbawas bitaw isa po rin ng Santon Plus Gold kamong ako mga silingan din sa santerin eh maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix eh dako kaya na

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Five. Baliktab mga katropa sa ito ang pag-uban-uban ng mga tingpaminaw kining bahina. Hatod ka na ito sa Santon Plus Gold. Mga katropa o Santon Coffee Mix. Nining panahon na kung doon na kay gibati katropang Limuel. Sapan sama ni ining taas kay imong dugo. Kung niya doon na kay gibati, gumikan kay halap na imong pananaw tungod kay taas na kay imong sugar. Onya, nagkapunga ka mga katropa. Onya, siyempre mga katropa, nagka-acidic na ka, nagkataas imong kolesterol, daghan pag yung kagbukul-bukul sa lawas. Mga katropa, doon ay solusyon ni Ana mga kaigsunan nga proven and tested na kayo namo. Walay lain ang Santon Plus Gold mga katropa. Usa kini ka kapsula nga dili synthetic. Mga katropa, kundili mga herbal ang ingredients ni ini. Common lang nga mga herbal mga katropa, pero proven and tested kaayo mga tigpaminaw nga moayo sa atong kalawasan, ilabi na kung ubanan usab nato sa mga pag-ampo. Bullseye! Ang Santon Plus Gold mga katropa available ni. No? Onya siyempre, kung katupong dunay mga gibati diha mga katropa sama ni ining prostatitis. Mga prostate katropa, naghubag, niya kini mga hormonal imbalances sa itong mga kababainhan. Dili mo tuod sa binulan ang ilahang monthly period. Naatay Santon Coffee Mix mga katropa available ni. Asa ni mapalit kining produktong duhang atong ikaminsyon karon, Santon Plus Gold ug Santon Coffee Mix available ni sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP, Generica, Nationwide katropang Limuel.
1: Pulsaan!
0: Pohon-pohon! Mga katropa, mo-abiso lang po din ninyo. Kaya na mga produkto, pwede po na ninyo mapalit din. Hey, mo-abiso lang mi ha, inikabot sa mga produkto. Ay ubay-ubay ning mga bot katropang Limuel.
2: Correct.
0: Nga produkto na to. Mga katropa, so mo-abiso lang mi diha ninyo mga katropa pohon. Inignaan na din hey. O pwede na po mo din himo palit mga katropa, ha?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Shout out sa ta katropa. Mura mag-ubay-ubay na ning nag-message sa to ang Facebook karon.
2: Ubay-ubay na gito katropan Junji, no?
0: Imuha diha katropa, bi. Unahan tayo
2: imuha diha. Sa daan na itong page, katropan Junji. Pinaka-kuandri sa'yo si Marlon Villa Kimson. Naminaw kuno siya gradyo diha sa may barangay Aurora, Prosperidad.
0: Oy, yes boy, Prosperidad Aurora. Good morning.
2: Morning, good morning mga taga-Aurora. Then naapod diri si Gina Nagunuan, Gina Santos Nagunuan, naminaw gikan sa Don Alejandro San Luis, Agusan del Sur.
0: Oy, taga Don Alejandro San Luis, ha? Taga San Luis.
2: Kusog akong radyo, minaw ra ko sa radyo kay hinay ang internet, oh, mga katropa.
0: Oh, kusog atong signal
2: sa... So, meaning, sa... about data diya San Luis.
0: San Luis. Labi na diya sa particular na diya sa Don Alejandro. So, ang imuha diya katropa nga...
2: Unahan, lumagod po niya sa kuan.
0: Gina Nagunuan, imuha pamaagi diya, imuha na lang yung kuanon.
2: Radyo, gyan.
0: Imuha na lang yung pakusgan.
2: Okay. Basing mo bisita man diya sa San Luis, magdami og Santon Gold. Dapat makahibaw mo nga mo anha, may anang adlawa.
0: Gani.
2: Yeah. Labi na og ka ng... Magdaon niya tao ka ng saba, atong mga madala dito, pohon.
0: Oh, pohon, no? Oh.
2: Si Larry Tixon, mga dalaw katropang Junji, nag-kuminto po siya diri ah.
0: Oh, yeah, bilagi nga.
2: Murag related ni sa iyang katong topic ni Mughapon ba?
0: Oo, oh, gani.
2: Kagubot dito sa Iran. Noon pa niya, nga kanang kagubot karon sa laing nasod, ang ilang, sana eh, kadali lang ginawa man, ambak man. Ang ilang gikagubtan kwarta man gihapon hinungdan unya ang pasiugda sa kagubot mga dako mga opisyal ra gihapon.
0: Oh, mao lagi.
2: Moto ba di ka katropan Junji? Kwarta
0: yun
2: ang gikagubtan. Ining Iran og US?
0: Oo.
2: Ano posible pod? Ha? Okay. Lana maghihapon ni ilang kuanan ni. Ilang gilugan.
0: Mao.
2: Si Carmen Pataho katropan Junji. Wapoy absent, present po sa itong pagpanaguban.
0: Napod si Carmen Pataho, ha? Good morning.
2: Ito na yung tiloko ni kay Unya, di na ba ta magbasa ini? Didin Pataho, Ya gihapong itim baya si Bobot og Edith Flores.
0: Oy,
2: naminaw kanunay sa Bullseye, lanog kaayo diri sa City Durian, Kantagan.
0: Kantagan. Good morning diha ninyo mga taga barangay Kantagan. No, labi na diyas may sitio.
2: Usa ka na sila no, di din pataho Carmen. Igso na sila or parinte.
0: Barangay Kantagan naman inoon. Sitio Kantagan.
2: Sitio Kantagan.
0: Oga Sitio Durian.
2: Sitio Durian.
0: So mga parinte ni.
2: Mga parinte
0: ni or dili mga igsoon baka ni, di ba? Yan nga minyo lang og mga lain-laing lugar ng ilang sila, niya ilang bana. Eh, siyempre dito magin mo paingon.
2: Napo diri si Cornelio Palabrica.
0: Cornelio Palabrica. Yan
2: napita sa may Lapinigan. Oh, present. Oh,
0: yeah, oh. Good morning, gahan mo busing.
2: Si Langlang Asis Colientas.
0: Oh, good morning gahan ninyo.
2: Tanaw ko sa inyong live from Buena Gracia, Talakugon. Imong radyo diha, Madam Langlang. Pandara na.
0: Pandara na. Pakusgi.
2: Hindi lang kay cellphone lang mo tanaw.
0: Oh, pakusgi.
2: Mga idol, naanapod ko yung verse. Makita kini sa Salmo 63:7. Kay sa tanang panahon gitabangan mo man ako.
0: Oo.
2: Sa ni landing sa imong mga pako mag-awit ako nga malipayon.
0: Malipayon.
2: Landong siguro ni.
0: Landong.
2: Ana gyud kay gitabangan man ta sa Ginoo di ato siyang daigun awitan.
0: Okay,
2: si Grace Apolinaria Vivero.
0: Vivero.
2: Oh, good morning sa inyong duha, Sir Junji o Sir Limuel. Happy listening, Bullseye. God bless.
0: God bless.
2: Gikan sa Bukak.
0: Uy, taga-barangay Bukak, ha? Good morning. Uy, kanang taga-barangay Bukak. Muduor po tadi po, ha?
2: Good
0: morning. Sa barangay Bukak sa Maybayugan City.
2: Oo.
0: Oo,
2: naapo na rin si Founder Ingong.
0: Uy, Founder Ingong. Kumusta man ni si Founder Ingong? Naglago trabagyo ni si Founder Ingong sa gihimo nila kang BP.
2: Good morning, brothers.
0: Oo, good morning, ha?
2: Good morning po, Brad.
0: Good Founder morning, Ingong. Good morning.
2: Umuha na po diya, katropang Junji.
0: So, diri sa kuha, kay medyo ubay-ubay po ding naiadin, hi. Kang puting manok, ha? Good morning.
3: Good morning.
0: Yes, may alegria. Mayong buntag, ha? Taga barangay alegria.
3: Good morning.
0: O, diya kang Rumil Makilang, sala, mayong buntag.
3: Good morning.
0: O, diya kang Lina C. Pataho. Good morning, po.
3: Good morning.
0: O, diya kang Delos Lorias Lee. Good morning, Lemuel. Sir Lemuel, katropa... Namino mi karon diri sa may barangay Santa Irini Prosperidad.
3: Good
0: salamat kayo. Ang Eleanor Kanyete, kung ako dili siya kung ako dili siya nakun makuna nakunbik pero ila man lagi ang panggoberno ang naa sa Philippine Constitution ila man gigiben no bigibendalo. Naghimo man sila laing balaod kung patas lang sila dili na ma-convict oy. Mao. Mao ning komento ni katropang Eleanor. Onya diri putag ang Ginaline Arcio Amaro, good morning.
3: Good morning.
0: Onya kang Wilma Joaquin, good morning sa inyo hang duha. Salamat katropang Wilma Joaquin. Ang iyahang idol si Claire Castro.
2: O, si BBM.
0: O, si BBM. Idol ni katropang Wilma Joaquin. Sa Kang Dai Echaves, good morning, Sir John Z. Sir Limuel. Live Bullseye, happy bless sa tanan. God bless from Alegria.
3: Good morning.
0: O, niya kang Analin Kagas. Good morning, Sir. Great lang ko sa tanang naminaw sa... from Saudi, mga katropa. Saudi Arabia na lang yung tatanan. O niyagang kagawad, Jeremias Moralde. Dihas may barangay Hubang. Mayong pagpaminaw ni Mog, labi na kang Madam Mirasol diha. Mayong pagpaminaw diha ninyong tanan, mga katropa. So, dalaygong kayo ang Diyos sa inyuhang pagsubaybay, pagsunod sa tuang tulumanon. Mga katropa, mga tigpaminaw.
3: Bullseye!
0: Katropang Limuel, maglisod naman tao proceed kay alas City 40 na yun. So sa ato na lang pagbalik, magsugod na ta sa ato ang topiko. No? Okay. So commercial sa ta, mga katropa, standby lang gihapon mo, padayon lang gihapon mo, pag-message kay mo, delikit gihapon migbasa sa inyong mga mensahe. Mga katropa, balik lamang kita, human sa pahinomdom.
4: X-F-M. XFM.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Par, adali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Na kay anak sa gawas?
7: Exciting!
8: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
9: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugundo kabaw, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, mag-anahinay na siya, nagkawala siya, hando, nawala na yun. Mga ganyan pinakalibis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, salago ko, mutestimonin niyo, alanga, nindot yun.
8: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
10: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
11: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
10: Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
10: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
13: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
14: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
15: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil, ang top mahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
16: Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin

0: pambalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yung Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Kahirajin kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Xanthone Plus Go.
4: Hi, ako si Razor Vasquez. Isip Station Manager. Dili balikayan ang kakapoy sa lawas. Tumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kayod gapon. Usa-usab ako ka angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Xanthone Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni hiyos. Mao nang iyang gimaintain ang Xanthone Plus Gold. Ako usab, migamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gapon mga katropa. Ang hangak nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw kini na akong ginagamit kining Xanthone Plus Gold. Mao na nga kamudiha, gamita kani ninyo nga proteksyon Xanthone Plus Gold. Labi pa sa ato mga kaigsunan, mga kababayenan, adunay bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo Xanthone Plus Gold. Labi pa ug aduna kay balatian, Xanthone Plus Gold gamita.

0: Let's go.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Balik ta mga katropa sa tuang yan tulumanon. Doon na tayo 48 minutos mga katropa na kalabay sa La Cite. Og kining bahina mga katropa hatod ganato bagating paminaw. As Vision Express Soft Gel Capsule. Ang Vision mga katropa, wala in punteriya ni ini gondili ang atong mga mata. Kung magluha gani na, siguraduha ang maka-vision dayon aron dili na magdako ang problema sa imong mata. Bullseye! Okay mga katropa, dinhi na ta katropa ang Limwell sa ato aga hisgutana. Bullseye! Bullseye! Nakahinumdum ba mo mga katropa ang dunay usag anti o kritiko sa mga Duterte? Gagi pusil sa duha ka mga suspect nga wa pa mailhi katropa ang Limwell.
1: Uh-huh.
0: Gani matud pa nga dito na spot diha dayon baga kaigsunan ang usa ka kritiko o iladong kritiko o vlogger nga kritiko sa mga Duterte mga katropa human kinigipusil sa wala mailhi nga gunman dito sa sunod sa iyahang balay nga nahitabo mga katropa sa Caloocan City katropang Limwell ni adtong Hulyo 17 2026 katropang Limwell.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ang biktima na ilhan nga si Mima Alicia 24 anyos tag iya sa Facebook page nga Alicia comments. Mao ni iyahang pangalan sa iyahang page sa katropang Limwell.
1: Mao.
0: Alicia
1: comments.
0: Comments.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Samtang nga kasamtangan usab nga giatiman na sa tambalanan ang iyahang live-in partner human naangin usab sa pagpamusid. Okay, naaman niya live-in partner katropang Limwell. Gani matod pa sa Northern Police District Director Police Brigadier General Binliner Kapile. Duha kawala mailihing killer matod pa ang misulod sa iyang panimalay sa biktima kadlangon sa naisgutang pizza o walay kukaluoy nga gipusil ang maong vlogger katropa. Gawas sa usaga vlogger katropa Glimmel sa usaga ni kining usaga Alicia usa-usab da ay kinisya ka buy and sell pinaagi sa Facebook. O nag-buy and sell po da inisya katropag Limwell.
1: Murag pero, online selling ni.
0: Online selling ani. So pero ang iyang yung nailhan kining usa siya ka kritiko ni Sabaga Duterte katropa. Atong paminawon ang last niya nga video. Kaya may last video niya.
1: Okay.
0: Atong paminawon og ipadungog natos katawhan mga katropa ang last video niya mga katropa kung giunsa gyud niya pagsaway mga katropa pagpangdaot ang Vice President katropa sa atoang nasod sa Pilipinas. Atong paminawon mga katropa kadyot aron makadungog mo.
3: Uy, ang tanong ko, sino yung kabembangan mo kung totoo man tong putang inang balitang kumakalat na to? And totoo nga naman yung sinasabi, di ba, na katawan mo, pipiliin mo kung ano yung gusto mo. Pero ito yung, ito yung pinaka napakagagong ginawa mo. Ginawa mo yan, oo, sinapan ninyo yung mga gabi ng lagim. Tapos nung may nabuo na, anong kasalanan ng sanggol para ipa-abort mo?
0: Wa kay nato gipalabi og padungog kay naay mga pamalikas katropang bawal siya bawal sa gid nga maplay. Ang iyahang akusasyon kang VP Sara sa last video niya nga ni sige daw nigadto si VP Sara sa gawas sa nasod kay nagpa punit. Kay buros daw kuno ni unya dito sa gawas daw kuno gipunit. Mo ni sige daw kuno adto dito as gawas sa nasod. Yang pangutana daw kuno ani, og ipunit kinsa gaha daw kuno nga lalaki daw kuno ang hilabot sa iya. Kay nagpapunit man daw kuno dito sa gawas sa naspa.
1: So, klaro gyud nga kritiko siya ni
0: kritiko.
1: Sara.
0: Oo. Walang kay nato gi-fold gyud ang iyang video mga katropa kay halos pamalikas manggod ang iyang naa dito niya. Which is bawal na siya katropang limit. No, sa ato ang standard sa labi na niining sa social media. So, ang nahitabo mga katropa, grabe yun ni siya makabalikas, makapangdaot sa kang VP Sara. O ga, nakahinumdum gani, hinuon ko ni Jam Magno. Ay, grabe po ito kakritiko. Kami po ito kakritiko sa mga Duterte. Kaya sa una, mga Duterte, iyahang kampi, pero karoon ng lahi naman po. Morning, nahitabo mga katropa, pero sa diha mga kaigsuunan nga gipanubayan na sa mga otoridad ni ini ang sitwasyon nga nung gitipi siya mga katropa unsay hinungda ni ini mga katropa gani ang maong pahayag sa PNP Public Information Office abaga katropa nga si Rico. Dako ang posibilidad nga miyembro matod pa sa usa ka dako nga sindikato o gibayran lamang aron ipatuman ang pagpatay kaniya mga katropa. So ang gilantaw karon sa ato gabaga otoridad ang kalabutan sa iyahang transaksyon ni ining buy and sell online nga buy and sell katropang Limuel. Mauni ang gilantaw kay Lisod Mampugayo o
1: si Duterte ang pasangilan.
0: Si Duterte ang pasangilan. Tua naman dito as dahig. Mauni ang Lisod Pug si BP ang iyang pasangilan nga di man po Lisod Pug kaya ginoton siya ni BP. Oh, di ba? Kaya Lisod Pug kaya ginoton niya siya ni BP. Tara, Lisod Pug kayo o isimang ang investigasyon niya si BP may pasanginlan.
1: Pero di tamating nga lang nga ang mga pro-BBM, si BP yun
0: si BP ang
1: posibleng
0: ang
1: suspect.
0: Pasanginlan. Kaya, siyempre, kuan man siya.
1: Pro-BBM man sila.
0: Oo. Pro-BBM man siya. Lisod, pag si BBM may mapatira.
1: Mao.
0: Oo, di ba? So, posible ang nasunahunaan sa mga kritiko na kalaban sa mga Duterte, maanang good niwa na ilain. Okay, nagbanta man gani sa kang BBM. O, di ba? O, maana man ang huna-huna na nila. Ato pa ning panubayan pa ni ato ning kung mga katrupa, guys. Siyempre, nagpadayon, wa pa man ang madakbigod. Pero naanay mga person of interest nga nakita sa ato mga otoridad nga posibleng suspect. Ano yung mga katrupa? Nyan karon, ang atong concern ni ini mga katrupa, mga tigpaminaw, kining ato nga mga naglingkod nga mga elected official.
2: Bullseye!
0: Mangutanay ko mga katrupa kay sa diha mga katrupa kay una man nga namatay itong Move It Rider. Agya katong giluba sa adi katrupang Limuel.
2: Bullseye!
0: Gani?
2: Bullseye!
0: Nag-viral ang iyahang video o nag-viral ang hitabo sa maong Move It Rider nga gitipi mga katrupas o sa kaadik nga pasahiro rapod niya. Gumikan kay nisinggit pag yun in taon kini kaya madungog man sa CCTV mga katrupa kay recording man ang CCTV nga nakakuha sa panghitabo mo record ang tingog kung unsay panghitabo sa gawas nadungog yun dito ang tabang ni anak o niya tabang mo naapakoy anak gibuhi na ang iyahang gikuan gibuhi ang pulong. Adi sir gyud siya napatay mga katropa kay wa man gyud nakatabang sa iha kay natunong man pud lagi kadlawon limang kadlawon o alas 3 sa kadlawon ting katulog yun way nakatabang gyud mga katropa. So karon ang hitabo mga katropa na direct kay pagkaistorya na patay gyud siya katropang Limuel. Karon pagkapatay mga katropa gihaya ang nahitabo mga katropa. May pa mga katrupas ibana kay nakahatak.

0: magkakatrupa si Senator Risa Hontiveros. Nga miduaw o miadto in taon sa patay mga katrupang vlogger. Nga ilang kaalyado kay simpre anti-Duterte. Gawas pa yun niya na katrupang Limwell. Mas gikagubtan pag yun pag-ayo karon kay naapod si Senator Rapi Tulpo dito. Dito sa katong vlogger nga namatay nga anti-Duterte. Pero kining mga naunga mga katrupa sa diha nga ang namatay katong giluba sa adik, wala gyoy naong ni Rapi Tulpo o ni Senator Risa Hontiveros nga nagpakita in taon sa biktima sa nga namatay na biktima sa usa ka adik.
1: Kuyawa, no?
0: Kuyawa mo, nagyoy kalainan.
1: Pero
0: para ni mo, di ka unfair?
1: Basag parinti po nila.
0: Ambot lang kahalagi po doon.
1: Kaya nga naman nga ni Ato man sila.
0: Oo, ambot lang kahaog parinti magkahapon nila. Isip elected official katrupa kung wala yung kay labi na nining senador kay tibuok Pilipinas ang mubutar ni mo. Murag mag-considera siguro katrupa kung kana bang mga kagawad. Kay man nga, uy, ano man naman ko dihang wakman yun inimutar sa kuwan. Pero sa ngalan senador, mga katrupa, tibuok Pilipinas mubutar ni mo. Unyawa takabalo o gantong na gitipi sa adik mga katrupang kriminal, wa ta kabalo og nibutar to sa ilahang rapi og senator na Risa Hontiveros.
1: Oo.
0: Diba?
1: Nasa video oh. Katrupang dun, pati kita. Si Andy
0: Clare. Pati si Clare Castro ang spokesperson sa Malacanang.
1: Madam Wilma.
0: Naadid to mga katrupa sa vlogger nga napatay. Pero kantong gipatay sa adik mga katrupa, wa good in town sila. Ikit is pamilya.
1: Mauna.
0: Oo. Oh. Wa ambot og nakatabang baka ni pug kahag financial ka dito kay kining mga politiko og butabang financial mapakita man gyud dito.
1: Mabito ni katropan
0: para na i-picture.
1: Mabito ni katropan Junjing nga nigawas ning mga spekulasyon sa mga anti-BBM nga basig kaning ni Panaw usa ni sa mga na magutigitaho sa una nga nang mga vlogger nga,
0: oh, nga
1: paid
0: mga
1: by Malacañang.
0: Basi pod.
1: Basi pod
0: kay
1: mauna panglantaw sa mga
0: naarabay ni gawas aning istorya katropang level nga record sa kuan. Record sa audio.
1: Ma?
0: Oh, naay ni gawas aning kini di siya. Ana daw kuno 2 million to nga nagbahin-bahin niya. Gamay lang ang iyang bahin. Ana ba?
1: Mao ba di ay? Pero kana mga kuan lang
0: mga
1: istorya ra na nga itong nasunggan.
0: Istorya ra na mga katropa. Way kamatuoran pa na. Ang kamatuoran ani katropang Limwell nga positibo nga naa ang presensya ni Senator Risa Hontiveros sa kamatayon sa vlogger.
1: Pati si Auntie Claire.
0: Si Auntie Claire o si Rapi Tulpo.
1: Mauna na kayo nagduda.
0: Oo. Mauna ang nagduda. Nagduda ang mga tao. Nga unsa ba di ay? Nga sama ni ini.
1: Parinti ba sila?
0: Oo. Kung imong lantahon, mas luoy lantahon, luoy kaayo kung imog yung lantahon katropang Limwell. Mas luoy kaayo ang sitwasyon sa katong driver sa Move It nga gipatay sa adik.
1: Correct.
0: Kaya nga naman na apay kapansanan ang anak.
1: Maaw.
0: Unya, wa na ikabuhi karon gamikan kay patay na ang padre ni pamilya.
1: Unya, naba to siya. Wamuragwa to ay asawa, no?
0: Wala.
1: Kay single dad?
0: Oh, single dad siya. Kung imong sitwasyon, kung lantaon ang i-compare nimong sitwasyon sa kining vlogger o katong Move It. Rider, kay kining vlogger, buy and sell, nagnegosyo man eh, na may income.
1: Murag-arangan man eh sila kahimtang.
0: Kung imo lang kwintahon, kung imo lang lantaon ang duha nila, ang sitwasyon nilang duha, na si Rapi Tulpo, dito na.
1: Di ay?
0: O, sao man na niya paglimod. Naklaro magkikain na siya dito. Ang pangutan na karoon, nakaanto magkanisas patayang lawas at itong Move It rider?
1: Mauna.
0: Oo. Ang pangutan na mauna, nakaanto magka siya? Wala. Mga katrupa, wag yung Rapi Tulpo dito ikita.
1: Muna magduda ta ba nga?
0: Makaingon ta. Basta magyuning mga tawhana, no?
1: Pero basig na ay dakong koneksyon kining namatay sa Malacañang.
0: Basi ipon. Basi ipon. Kay, simpre,
1: Di ka, ko atuon basta wakana ilhan.
0: Ako katropa, di po ko magpa-tuga-tuga di pagpandaot ko sa mga Duterte unya. Di po ko makabinipisyos bikas. Kinabuhi yun ang kasalanan ni mo. Murag ko ka di hag magbutang o black timer. Pero saan na karun? Yan, isort po kayo no. Nga mo ingong ko di hag masara, mauniya na niya.